0: Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
2: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
4: Dati po akong kaingiros. Tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
5: Maganda man takbo.
4: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
2: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad. At habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
6: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
2: Marami ng mga bagong pangkabuhayan. Kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
7: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Check your time. It's 8:08 in the morning. Please stand by for the second part or second hour of the program. Ang pangalan po nito ay ang ating Reflections segment.
4: Today's reflection.
5: Reflections.
4: Giving discussion and insight of the day. Digging deeper on related experiences to serve as guide as we go through life.
5: Reflections.
4: Here on Celebrating Life.
3: Okay, mga kaibigan. So, ito na po ang ating guest for today. Excited ako dahil sa mga kwento. Actually, yan ang nakaka-excite sa akin every Sunday. Marinig yung mga kwento. And this time around, nakasama po natin ay Department Head ng La Mesa Eco Park under Manila Water Foundation. Ako, I love that place. So, nakarating na po ako twice na dyan. I'm talking about si Brother Murphy Amparo. Hi, Brother Murphy. Good morning.
6: Good morning, Ms. Cecil. And sa mga taga-subaybay, magandang umaga po sa inyong lahat.
3: Iyan. Kumusta?
6: Okay lang po. Masaya. Actually, kahapon, napakarami po naming tree planting activities sa
3: La Mesa. That's nice.
6: Kaya nakakapagod pero napakasarap po sa pakiramdam.
3: Mm-hmm. Actually, blessing ang mga trees na. Yan ang kailangan natin, di ba? Totoo ba na ang bawat tao, ang requirement niya ay 7 puno para talaga kung ilan tayo dapat, times 7.
6: Tama po yun. Actually, si UN po, may tinatawag po tayo na livable city. No? Kailangan po ng green space, isang tao dapat po merong equivalent na 3 square meters per capita.
3: Wow!
6: So, if...
3: Is that possible sa...
6: Sa ngayon po, tinatarget po natin siya. No? Pero sa nangyayari po ngayon, mas marami po ang tao kaysa sa green spaces. So, yun po ang sukatan ng isang pong sangay sa UN para makakonsidered po na livable po ang isang city.
3: Yan. Kaya mga kaibigan, kung may lugar din lang sa place ninyo, pwede magtanim, no? Magtanim. Lahat tayo maging plantito at plantita.
6: Tama po yan.
3: Anyway, ay ngayon pala yung ika-5th month ng iyong baby, si baby Julian David, no?
6: Yes po.
3: Ayan. Hi kay Pao sa wife mo.
6: Diyan lang po siya sa kabilang room.
3: Hello, sa kabilang room. Ayan, oo nga. No? Bagong-bago, cute-cute ng baby. Okay, now, tell us more about yourself muna. Murphy, para makilala ka namin before we dive into our discussion.
6: Yeah, ako po si Chris Murphy Amparo. No? Ako po ay Tubong, Laguna.
3: Oh, where in Laguna?
6: Los Baños, Laguna.
3: Los Baños,
6: yes,
3: Laguna.
6: Yes po. And I earned my college degree sa University of the Philippines, Los Baños.
3: Mm.
6: At ang aking pong course ay forestry.
3: Oh, tama.
6: Forestry.
3: Tama.
6: Hindi
3: yes.
6: po ito normal sa karamihan na naririnig totoo, na ang totoo. Course na forestry dahil I think meron po lang po kaming about 20,000 foresters sa buong Pilipinas.
3: Alam mo, kailangan natin maraming ganyan, no?
6: Tama po. Tama po. And,
3: bakit itong kinuha mo? Why this?
6: Well, number one, kasi po ang aking pong tatay ay magsasaka.
3: So
6: sabi ko,
3: nice.
6: Gusto ko iba naman. Well, medyo environment pa rin po ang... takbo no nung kurso. So nung una, aminado po ako sa sarili ko na nung parang hindi ako nag-enjoy. Yun pala kailangan ko lang maranasan yung mas deeper no na pinag-aaralan sa forestry.
3: Mm.
6: Kaya naman po nung second year, third year, doon ko na po minahal yung aking kurso.
3: Mm. Anong minahal mo? Ano yung
6: ang pinaka-paborito ko po kasing subject nung college is yung forest taxonomy.
3: Mm-hmm.
6: So yun po yung pag-identify ng mga puno at mga halaman.
3: Mm.
6: So, marami, sabi nga po nalang, mataas yung mortality rate ng subject. Maraming bumabagsak. Pero, isa po yun sa mga nagustuhan ko at naging paborito.
3: Alam mo, may napanood ako yung puno. Alam na alam nila kung pwede pa. Di ba? Meron silang ginagawa.
6: Yeah.
3: Parang nire-restore nila yung malalaking puno. Na, very interesting. No?
6: Yes,
3: very interesting.
6: May ganun po tayo. So, ang mga puno, para din po siyang ngipin. So, may cavity. So, kailangan... pastahan din natin siya to rescue. May mga ganun din po tayong techniques.
3: Oo, lalo na yung mga punong kailangan natin.
6: Tama,
3: diba?
6: Po.
3: Lalo na sa in the times of mga may baha.
6: Mm-hmm.
3: Diba? Napakahalaga. Okay. Ang sarap pag-usapan ng environment. Ano? Pero ngayon, kabahagi rin. Kasi nga kanina naging topic natin, acknowledging God's majesty. at yung mga creation niya talaga kamangha-mangha, no? So, bago ang lahat, no, yung Christian journey mo muna. Yan. Ang ganda pa naman ng pangalan mo, Chris Murphy. Yan. Christian journey.
6: Yeah. So, Chris kasi po, December po ang aking birthday.
3: Oh, anong December?
6: So, close to Christmas. December 8 po.
3: Ah, 8. Okay.
6: Yeah, in terms of my Christian journey, well, I was born as a Christian because my parents po ay sa church din nagkakilala. So, basically, sila po ay... may fun fact po about my parents. Ang aking pong tatay ay teacher ng nanay ko sa Sunday school. Who would have thought, ano?
3: Uh-huh.
6: Then, sila po ay mga elders sa church. No? Mm. Back when I was in Los Baños, Laguna. Shoutout po sa Hasik Bagong Buhay Christian Ministry. So, dun po
3: what's the name of the show?
6: Hasik Bagong Buhay Christian Ministry.
3: Hasik Bagong Buhay Christian Ministry. Oh, yeah.
6: So,
3: okay.
6: Dun po talaga ako nahubog, no, sa aking walk with the Lord. And, yeah, now serving, still serving yan.
3: Yes.
6: Malabas po sa...
3: Oo. So, naging tuloy-tuloy. Kasi nga, maliit ka pa, ganun, namulat ka na sa Christianity, ika yeah. Nga, no? Pero sabi mo, college, medyo bumitaw ka. Tama ba?
6: Tama po yan. So, nung ako po ay bata, syempre, lagi po akong sinasama sa church. Naging church guy, church kid, kasi nga, anak ng mga elders, no? So, as I go along, parang grade 4 po ako nun talagang nakilala ko si Christ. Na hindi naman po default na pag lagi kang nasa church.
3: Ah, no.
6: Kilala mo na agad si Lord, no? True Kuya Jeff, yung unang-una ko pong Bible study leader. Doon ko po talaga nakilala si Christ, no? Kung sino po si Christ, ano yung role niya sa, ano yung ginawa niya, no, sa buhay natin.
3: Mm-hmm.
6: Then, nung yung sinasabi niyo po na nagkaroon po rin ako ng, syempre, bilang tao, human nature, spiritual dryness, no?
3: Yes.
6: Nung ako po ay kolehiyo, siguro, sa sobrang busy, no, ng ginagawa.
3: Na-distract ng konti.
6: Na-distract po ako ng konti. At feeling ko, ma'am, hindi konti.
3: Hindi ba konti?
6: So, na-distract po ako. And also, parang, ako po kasi yung tao na, I want more. So, siguro sa pag-chase ko po nung more, naging less naman po si Lord, which, super nakakapagsisi. Pero, that's before. That's before, I can say, to the people na that's before.
3: Bakit mo sinabi nakapagsisisi? Dahil na feel mo yung malayo kay Christ na buhay? Ganun ba 'yan?
6: Kung iisipin po natin, ano, ako po personally, ibang-iba po talaga yung buhay ng malayo kay Kristo. I can say na nakakakuha ka ng mga achievements, masaya ka sa mga nakakuha mo, pero hindi po pala ganun kasaya yung fulfillment ba sa puso rather than nandun ka kay Christ.
3: Iba yung joy, ano?
6: Tama po.
3: May accomplishment.
6: Tama po. Nakapagsisi in a way na siguro ang dami ko pa sanang nagawa kay Lord kung hindi dumating yung moments in life na talagang naging rough road yung spiritual journey.
3: Pero nabanggit mo rin na dahil yun nga nung ikaw ay na-involve na rito sa lamesa, parang that was the instrument na ginamit ni Lord para talaga mag-reconnect ka and yung relationship muli magbalik.
6: Mm.
3: Paano yun? Tell us.
6: Well, yung restoration came nung college din po, nung nandun, parang pag-graduate pa lang po ako nun na parang bigla ko pong naramdaman na parang hindi ganito yung identity ko. Noong time na yun,
3: may realization na rin.
6: May realization. Actually, parang nag-inom po kami ng mga barkada ko. Tapos, nung pauwi na ako, sabi ko parang bigla akong kinausap ni Lord na hindi ganun yung design ko sa'yo. Sabi ko, hindi ito yung identity ko. So, umiyak po ako noon. Inamin ko po sa mga magulang ko yung mga ginagawa ko. Straight sa kwarto nila, ma, ganito po ang ginawa. Ganito po ang nangyayari. Sinasabi ko po, may project pero pinangiinom lang po namin ng mga kaibigan ko. Inamin ko po lahat sa kanila. Talagang sinurrender ko talaga.
3: How was the response ng parents?
6: Well, surprisingly, niyaka po nila ako.
3: Oh.
6: Sabi po nila, nak, alam namin.
3: Oh.
6: Alam namin, gusto lang talaga namin sa Lord yung pumalo sa'yo. Grabe, sobrang nakakaiyak po pala na talaga nag-reconciliate with the parents, no? Sabi nila, alam namin na ganun yung ginagawa mo. Minsan, pumapasok ka dito, amoy alak ka. Pero, ramdam namin.
3: So, hindi ka nila ninag or something? Wala?
6: Hindi ko po naranasan na pagalitan ng malubha, saktan. Talagang sobrang, siguro with the purest of their hearts, na gusto talaga nila ako magbago. Binugbog po nila ako sa panalangin.
3: Oh, binabad ka nila talaga.
6: Binabad po ako sa panalangin. Right, then after po nun, naging perfect po yung journey, no? Kasi unang sinabi nila sa akin, first na gawin mo, talikuran mo yung mga ginagawa mo. Even your friends. Sabi mo, Kristiyano ka.
3: Oh.
6: Super hirap po nun na sabihin sa mga kaibigan mo na, ay sorry, hindi na ako mag-iinom kasi Kristiyano ako eh. Pagtatawanan ka lang. Oh. Naranasan ko po talaga na pagtawanan, na kung ano-ano po yung isipin nila, because inamin ko po talaga yung true identity ko. Pero true enough, after po nun, naging sobrang smooth sailing po ng buhay ko.
3: Amen.
6: Nung nagbalik po ako kay
3: Lord. Kailangan sumunod ka eh, no? Susunod ka
6: talaga. Iba po talaga pag sumunod po talaga sa gusto niya.
3: Yes, yes.
6: Hindi yung gusto mo.
3: Oo. Habi nga, deny yourself and follow God, di ba?
6: Then after po nun, sobrang nag-iba po yung buhay namin. Hindi lang po buhay ko, pati buhay po ng pamilya ko. Then, talo na po tayo sa Lamesa Eco Park. I think itong work ko po ngayon as manager or department head ng Lamesa Eco Park, parang it would take a lot of years, like 10 to 20 years para magkaroon ng ganitong break, para magkaroon ng ganitong work, no? I couldn't imagine na binabayaran ka to do that while serving the Lord. Alam niyo po, parang sobrang jackpot na nandito ka sa place where I am. Kasi, alam niyo po, araw-araw, maglalakad ka sa
3: park. What do you do actually as department head? Para lang papasukin mo kami sa mundo mo.
6: Sige po. So, as department head, first, no, yung operations po talaga. Dapat alam mo yung bawat pintig ng parke, no. Una,
3: gusto ko yun, ah, bawat pintig, ah.
6: Po. Una po yung mga tao po namin sa park, no. Yung mga maintenance personnel, security, tapos yung mga regular personnel, no. Dapat alam mo, kakamustay mo sila lahat and all.
3: Ang laki nun, yun.
6: Ano yung sinabi sa inyo ng visitors, you need to debrief. Kasi yung mga bisita po sa Lamesa Eco Park, hindi yan lahat nakangiti. May mga bisita po kami na talagang, yung iba, minumura po kami kasi.
3: Bakit?
6: Kasi po, parang nangyari po nung time na, unti pa po kasi yung kubo na pwedeng i-rent. Tapos parang sinasabi nila, nagawan mo kami ng kubo, kailangan may kubo kami kasi birthday ko, parang ganun. Parang, I couldn't imagine na mayaman kayo sila yung mga ganun. So, kapag feeling nila, kaya nilang
3: binilihan. Entitled yan,
6: super
3: ganyan.
6: Entitled. So, parang sa akin, ala, parang nung bago pa lang din po ako nun, medyo naapektuhan po ako. Pero sabi ko, Lord, anong gusto mong pagawa sa amin? Tapos, siguro, prayers. Talagang prayers talaga yung nag-work na even the targets namin. Siyempre, as department head, dapat nakabantay ka rin dun sa paano magtatakbo yung park in terms of operational expenses, repairs and maintenance, tapos
3: and safety of the ano
6: and, visitors, safety, right? And security, yes. At most importantly, yung pangangalaga sa biodiversity, yung pangangalaga sa puno at sa mga hayop, no. Yun po ang isa sa pinakamahirap kasi mga unpredictable po yung mga iyan eh, no. So hindi natin nakakausap ang mga puno, ang mga hayop. So, yung foundational in terms of learning, parang ako din po yung technical person. For example, meron ditong damuhan, anong kailangan gawin? Gusto dami magkapuno, ano yung itatanim, kailan itatanim, saan itatanim, yung mga ganun po. So, very well-rounded po as a department. Dapat alam, hindi naman po dapat alam lahat, pero meron kang sight sa mga bagay.
3: Grabe yung creation ni God na talaga mga puno, di ba? Dahil ang dami pong benepisyo, mga kaibigan, ng puno. No? Sa tao, therapeutic, lahat, sa environment, yung hangin, di ba? So, doon sa pagtatrabaho mo bilang department, ano yung mga realization mo as in when it comes to God's creation? Kasi sabi nga, no, acknowledging God's majesty.
6: Yeah.
3: Ano, how do you respond, ika nga, when it comes to acknowledging o pagkilala kay God sa kanyang kamangha-manghang creation?
6: Yeah. So, well, wala pa po ako sa Lamesa Eco Park. Nung nasa DENR, Forest Management Bureau po ako, I felt that very rewarding po, no? Very rewarding yung aking work. Kasi, yun po yung lagi kong iniisip na bilang steward nga ni Lord, na ano ba yung gusto ipagawa sa atin muna ni Lord, syempre pangalagaan, no, yung kanyang creation. Tapos, yun yung ginagawa ko. No? So, I believe alam mo, ma'am, may dumadating yung time na super nakakatulong talaga yung creation. For example, stress ka. Ang lalakad ka lang sa park.
3: Yes.
6: Maririnig mo lang yung hangin, makakita ka lang ng ibong nagtutweet-tweet. Talagang nakakatanggal ng stress. No?
3: Mm-hmm, mm-hmm.
6: At nakakababa ng cortisol level or yung stress level.
3: Yes.
6: At sinasabi nga po nila that the trees reduce stress. No?
3: Yes, totoo.
6: That's haga tree. No? Mm-hmm. Kasi they give life.
3: Yes.
6: No? Yung problema po natin sa
3: flooding. May mga damo-damo ba doon na pwedeng lakaran na nakapaa?
6: Meron po. Napakarami.
3: Hindi ako
6: po
3: mabububog, ha?
6: Hindi po. So iba't ibang terrain din po, no? May terrain po tayo for grasslands, no? May mga forest lands, no? Actually may nature, parang mini nature reserve po tayo doon, no? Nature trail kung tawagin. Pwedeng magbike, pwedeng
3: mag-trail. I saw that.
6: So
3: sumakay din kami nung ano ba 'yun, yung naka nakabitin ako or something. Anong tawag doon?
6: Zipline po ba yan?
3: Oo, sa echo yun eh. Hindi ako sumakay. Natakot ako eh. Medyo mataas eh. No?
6: Yeah, pero ngayon po, wala pong zipline pa.
3: Ah, wala pa. Wala pang zipline. Okay. So, ano yung, sabi nga nila, every profession is a ministry. Yeah. Diba, brother? No? Ikaw, bilang Kristiyano, outside of your work, how do you minister?
6: Well, outside of my work, ngayon po kasi dahil ang aking work ay nandito na sa Quezon City, no, sa La Mesa Eco Park. Nung kami po ay nagpakasal ni Pao, nag-decide po kami na dito na rin sa Marikina mag-apartment. Taga Marikina po kasi yung asawa ko si Pao.
3: Mm.
6: Sa Axe Marikina, so Ambassador of Christ to Save.
3: Mm.
6: No, so yun po yung inattend namin.
3: Ambassador of Christ to Save.
6: Okay. So yun po yung community
3: church,
6: namin
3: community church.
6: Community church, no, sa sa Marikina po, no. Shout out po sa mga nandiyan sa Marikina, no.
3: Mm-hmm.
6: So siya po kasi yung asawa ko is the youth leader. So ngayon dahil bago po ako doon sa church, I'm really praying kasi doon po diyan yung pinapakita po na yan sa main church po namin yan sa Los Baños, yung Sasik.
3: Okay.
6: So isa po ako sa mga youth leaders diyan, no. Tapos dito po sa Marikina, well, sa ngayon po hindi pa po ako nagagamit, but I'm praying, no, sa music ministry kasi naging part din po ako ng music team sa Los Baños.
3: So what do you do?
6: String instruments po.
3: And that's nice.
6: Medyo kumakanta po ng konti, so backup po. So yeah, yun po ang ginagawa ko sa ministry.
3: Parang naisip ko lang sa echo, pwede ba doon yun, like may mga lugar, pwede ba doon mag-ipon-ipon to do Bible study? Do you allow that?
6: We do allow that, and actually a lot of faith-based organizations nga rin po do come sa La Mesa Eco Park.
3: That's nice.
6: Yeah, so iba't iba rin po ng mga religion, no? May mga born again Christians, Catholic, Iglesia ni Cristo.
3: Yeah.
6: Lahat po.
3: Welcome
6: po talaga kasi as we all know naman, yung environment talaga, we find the spirit, no?
3: Yes.
6: We can do the faith walk, the Jericho walk if you want.
3: Mm-hmm.
6: And actually, ang Christian po na laging nasa Echo Park is Victory Church.
3: Victory.
6: Novaliches. Lagi po sila.
3: Malapit din kasi.
6: Lapit po. Super lapit. So, welcome po, no, yung mga faith-based organization. Lalo po.
3: May lugar kayo doon na pwedeng, I mean, kung umuulan, may bubong, tapos may mga chairs.
6: Meron pong pavilions na pwedeng
3: i-rent. That's the word, yeah.
6: Meron pong kubo na pwedeng i-rent, pero kapag naman po maganda ang ating
3: panahon,
6: mas marerecommendo po namin na sa picnic areas or sa mga grasslands na lang po umupo.
3: Oy, mas masarap doon.
6: Mas masarap po.
3: Oo, kaya lang yung panahon kasi ngayon eh. Di ba yung panahon ngayon? Oo nga.
6: Tag-ulan.
3: So, itong Manila Water Foundation, anong role nito sa La Mesa Eco Park?
6: Yeah, si Manila Water Foundation po is the CSR arm of Manila Water Company. So basically, after pandemic, when the La Mesa Eco Park management in a turnover sa Manila Water Foundation, actually just June 29, 2024. So
3: kailan lang?
6: We're just like magto 3 years, no, sa operation sa Manila Water. So yeah. So ang what we do is basically first is wash, no. Ang ating pong mga projects ay umiikot sa water access, sanitation and hygiene sa mga communities, no, na hindi naaabot ng tubig, at sa supply chain ng Manila Water. Pumupunta po kami sa mga schools, no, sa mga barangay upang tumulong sa kanilang water connections, no. Tapos ngayon na lamang po nga nagkaroon ng environmental na pillar, no, mm-hmm. which is si La Mesa Eco Park.
3: Mm-hmm.
6: So kasangga po talaga ang Manila Water Foundation, no, sa pagmamanage po ng La Mesa Eco Park. And ang management po ng La Mesa Eco Park ay hindi lang po Manila Water Foundation. Mm-hmm. So tayo po and Manila Water Company. So ito po ay govern ng isang tripartite agreement between Quezon City LGU
3: mm-hmm.
6: and MWSS.
3: Oh.
6: So yan po ang mga humahawak. So kami lang po ang nagma-manage mm-hmm. and nag-operate ng park.
3: Mm-hmm. Ano mga challenges, no, when it comes to managing
6: actually,
3: a park?
6: Basic
3: disiplinado, would you say disiplinado ba yung mm. most people na pumupunta? Like dapat hindi ka magkakalat, dapat ganito, mm. hindi ka pipitas basta-basta mm-hmm. ng mga halaman. Yeah.
6: Top of mind is ang pinakamalaking challenge po namin ngayon is the changing of mindset ng mga people. Mm. Yung mindset po na kapag nagbayad ako ng entrance, kaya kong gawin kahit ano. Pwede kong gawin kahit ano.
3: Mm.
6: Being an manager of the park, medyo marami po kaming nasusuway, no?
3: Mm.
6: Na bigla na lang yung mga plantito at plantita dyan, bigla na lang kumukuha ng pantanim daw. Yung mga nagtatapon ng basura kung saan-saan.
3: Kasi that's
6: we adhere yung nilabas na batas ng Quezon City na bawal ang plastic. Sa bawal po ang plastic sa lamesa, yung pagpasok po ng mga ganito ay hindi
3: bawal?
6: Po pwede.
3: Ah,
6: opo,
3: okay.
6: So tumblers.
3: Dapat may tumbler.
6: Opo. So yun po yung ina-advocate namin.
3: Mm-hmm.
6: And yeah.
3: Mm-hmm. Yun. Para maganda na rin, kaya tinatanong natin kasi we're talking about being accountable, no, and good yes. steward ng God's creation. Mamaya pupunta na tayo dun sa ibang aspect. Anyway, good morning po kay Mr. Ernest Makaraig, na nakikinig at nanonood po dito sa Celebrate TV. Thank you po, isa sa mga regular viewers and listener natin yan. Okay, it's 8:30 in the morning, so brother, magbabalik tayo after some reminders.
2: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating Life on Sports Radio 918.
7: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan, ha? Kasi, hashtag panatag ang may alam.
8: Ito si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawan City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kaming system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax. And then mabilis yung proseso sa business permit. Naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
9: Hapol ng Bayan 2026 Barnes First Parliamentary Elections dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Masasabi ko po, this coming election parliament po is napakabuti ito para sa ating lahat dahil lahat ay maging patas. Meron ng karapatan pumili kung sino ang maging leader sa ating bansa. At lalong-lalo na po para sa aming mga kabataan dahil ito po yung kauna-unahan na merong mismo na kabataan sa loob ng parlament dahil meron ng youth representative. So, dahil po doon is meron na kaming karapatan na ipahayag kung ano yung mga saloobin namin at kung ano yung mga pangangailangan namin.
11: Makakatulong ang kauna-unahang parliamentary election ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao dahil mabibigyan po ito ng pagkakataon na ang mga mamamayan sa Bangsamoro ay namakilahok sa pamamahala at babigyan sila ng pagkakataon na magpili ng kanilang leader. Maari rin itong makatulong sa kapayapaan, good governance, at pag-unlad ng ekonomiya sa rehiyon. At kung ito man po ay magiging matagumpay, maaari itong magsilbing halimbawa ng mapayapa at demokratikong pamamahala na makakatulong po sa pag-unlad ng Pilipinas.
12: Sa tingin ko po ay makakatulong ng malaki ang BARM election sa pag-unlad ng bayan natin ngayon dahil binibigyan ng oportunidad ang mga mamamayang Pilipino na pumili ng mga gusto nilang leader at may nakikita silang potential dito. Lalo at natutulungan silang sa mga socio-cultural issues, especially ngayon na nauso ang halot-halong mga issue katulad ng flood control, at it gives them the opportunity or it gives them the idea na may makikita silang posibleng perpektong leader para dyan.
9: Hapol ng Bayan 2026 BARM's First Parliamentary Elections dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
4: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating life on Sports Radio 918.
3: Okay, 8:35 in the morning, celebrating life po. Magandang umaga, RP Davao, RP Gingoog, Lawag, EQFM, RP Baguio. Yan. Lahat po kasi ng mga Radyo Pilipinas stations natin na nakakawing o nakahook up ngayong umaga dito sa Celebrating Life. Magandang umaga po and God bless. Yan. Okay, Brother Murphy. Yan, tingnan natin. Kasi ang topic natin, acknowledging God's majesty. In your own perspective, bakit ba mahalaga sa isang believer or follower ni Christ na talagang we value God's creation in your own understanding?
6: Yeah. In my own understanding, napakahalaga po talaga. No? Mm. Kasi that's one of the first things
3: yes.
6: na pinagawa niya sa atin. Diba? Sa Genesis, sinabi po na you will take care of my creation. No? So, parang kung titingnan natin, parang yun yung dapat na gagawin nating una, no? Pero mind you po, no, hindi kamot hindi kayo forester or hindi kamot hindi related sa sustainability yung mga kurso na tapos natin ay hindi na po agad pwede na alagaan yung ating kalikasan or environment, yung mga creation ni Lord, no? Kasi sa Lamay sa Eco Park nga po, even yung mga staff ko, hindi naman po mga technical personnel. Pero they do protect, no, yung environment natin. As a Christian, I think malaking challenge ito sa atin.
3: Yes,
6: napakalaki. At magsisimula ito sa, tama po, sinabi po kanina, sa maliliit na bagay, no? Number one, waste management, no? Ayun. Hindi naman po kailangan puno lang ang itinatanim, no? Kailangan itanim din po natin ang disiplina. No, mag-start po tayo sa mga kaya nating gawin sa ating mga household, no? Waste management, napakahalaga po, solid and liquid waste, no? Yan po ang talagang problema natin, kaya po tayo nagkakaroon ng pagbaha rin, ano? Hindi talaga nature ang dahilan ng pagbaha kundi yung mga ginagawa natin, no? As a Christian, I believe we have this work na kailangan natin, no? Na i-ensure, no, that yung creation ni Lord ay maprotektahan natin.
3: Actually, yan ang basic talaga, eh, no? Yeah. Usually iba sumusunod, eh. Kailan pag ilalabas mo na? Ilalabas mo na naka segregate, no? Paglabas mo na nakikita mo isinasama-sama rin anong 'di ba? Yun na medyo nakakalungkot 'to, 'di ba?
6: May ganun nga po, may ganun nga po.
3: So what else?
6: No. And I believe po kasi na talagang kapag po mas marirealize natin, mas mararamdaman natin yung mga plan sa atin ng Lord kapag yung environment din po natin is okay. No, what do I mean by that? No, kasi 'di ba ang plano po at ang pangako po sa atin ni Lord ay number one is good life, no? Paano natin mararanasan yung good life kung yung environment natin ay unang-una nasisira na, hindi natin na-feel na maganda yung hangin, malakas yung hangin, hindi nagbabaha and all. Well, that's part of the promise ni Lord na good life, no? Mm-hmm. And true enough, part din tayo, no, kung paano natin na, though alam ko si Lord ang fully magbibigay nun sa atin, pero through our works nga, sa mga ginagawa, minsan consequence na lang talaga kung bakit hindi natin nararanasan or naaabot yung sinabi niya na bibigay niya sa atin.
3: Ano ba yung danger, brother? Mm-mm-mm. Kung ito hindi mo nare-realize, no, na ito lahat ay gift ni Jesus o ng ating Diyos, ano yung danger sa palagay mo?
6: Siguro yung danger po, no, kapag nakalimutan natin na part ito ng gustong ipagawa sa iyo ni Lord, yung hindi mo talaga ma-enjoy or hindi mo ma-access fully yung pinramis niya. For example, yung love ni Lord is you can get the love na easy access, pero kapag natakluban yung puso mo ng kasalanan, parang ang hirap makarating doon. No, minsan tayong mga Kristiyano, kapag nakagawa tayo ng mga kasalanan, nakagawa tayo ng mga sa tingin natin na hindi magugustuhan ni Lord, minsan yung heart natin is nawi-weaken eh. Yung spirit natin is nawi-weaken. Pero we need to understand na kaya nga tayo nag-church, kaya nga tayo lumalapit kay Lord because hindi tayo perfect kasi makasalanan tayo, no?
3: Yes.
6: And the Lord gives life, no? So kapag hindi natin alam or hindi tayo aware dun sa mga ginagawa natin, it is so dangerous kasi nga maaring yun ang makapag-separate or makapaglayo sa atin sa Panginoon.
3: Yes. And I think basically, Brother Marpino, yung acknowledging God's majesty, kailangan kilala natin yung Diyos.
6: That's correct.
3: Diba? Kilala natin kung anong ginawa niya, anong ginagawa niya, at ano pang kaya niyang gawin sa buhay natin. Kasi yun na nga, sovereignty, tsaka yung binigay niya sa ating authority sa stewardship ng kanyang creation, napakalaking bagay nun, diba? Lalo ikaw, yung trabaho mo, nakakatuwa kasi yung accountability mo, ibang klase, no? Talagang nature niya, yung pinagkatiwala sa'yo. Ano yung feeling mo na ito yung ginagawa mo as a believer?
6: Naku, napakasarap po sa pakiramdaman. Diba? Lagi po ang excited pumasok. No? Tsaka po, actually, we can't love what we don't know. We can't manage what we don't know.
3: Yes.
6: Kaya po yung pagiging, siguro kaya paborito ko yung forest taxonomy kasi yun po yung way para malaman ko yung pangalan ng puno nito, pangalan ng halaman na ito, no? So, kapag alam po natin ang mga bagay, dun po natin sila natututunang mahalin.
3: Amen.
6: Kasi pag hindi po natin alam, no, ang mga bagay, hindi po talaga natin sila matututunang mahalin kasi hindi natin sila kilala.
3: Yes.
6: Kaya po, next step po, para mas mahalin natin ang Panginoon, dapat mas makilala natin siya.
3: Katulad ng puno. Katulad yan, di ba? Ang puno, may mga iba, niyayakap ko itong puno eh. Parang iba yung pakiramdam ko eh. Lumalakas ako eh. Hindi, sinasabi mo na re-restore yung puno. Yeah. Para ring ngipin yan. May mga cavities, di ba? So, knowing all of those, kami kasi, yung ordinary people, hindi namin alam yan. Pero kayo, alam nyo, no? Ano yung mga puno? Bigla napunta sa puno eh, no?
6: Sige ba.
3: Ano yung pinaka-basic sa mga tao? Hindi masyadong maalam, katulad mo, no? Na magtanim, ano yung punong basic na magandang itanim na hindi masyadong...
6: Yeah, top in mind.
3: High maintenance, kumbaga. Mm-hmm.
6: Top in mind po, kailangan ko lang pong sabihin ito, no, na hindi po kamot nagtatanim tayo ng puno ay healthy lagi sa ecosystem or tama po yung ginagawa natin. Kasi, kailangan po alam natin kung ano po yung tamang species ng puno ang itatanim natin sa isang lugar. Kasi minsan baka pumaisip ng mga tao na nakapagtanim ako ng, for example, mahogany. Nakakontribute na ako sa environment. Pero little did they know na meron po tayong tinatawag na exotic species or invasive.
14: Mm-hmm.
6: So sila po yung mga type ng mga puno na may negative effect lagi sa ecosystem or sa environment, no? So kaya po sa mga gusto po talagang magtanim ng puno, wag po tayong magpadalos-dalos. No, maganda po magtanong po tayo yun sa mga may alam.
14: Mm-hmm.
6: Kasi may mga puno po na naitanim sa Pilipinas na nakapagbigay po talaga ng problema in terms sa ecosystem and environment, no?
14: Oh.
6: Yung mga exotic. Kaya po, top in mind, kung gusto po natin magtanim ng puno, siguro
3: yung safe.
6: Yung pinaka-safe, kasi po mahirap magbigay ng isang pangalan ng puno kasi depende po talaga siya sa lugar kung saan itatanim. Pero,
14: oh,
6: itanim na lang po siguro natin ang national tree ng Pilipinas, no, which is the Nara.
3: Nara.
6: Nara.
3: So, wherever yun.
6: Yeah, wherever. Actually, sa mga expressways po natin, roadside, maganda pong itanim ang Nara kasi kaya po niyang mag-withstand ng stress. No?
14: Mm.
6: So, hindi po
3: ano bang nakaka-stress sa puno?
6: Well, number one,
3: pollution
6: po talaga.
14: Mm.
6: At pangalawa, ang nakaka-stress po sa mga native na puno natin is yung mga exotic. Pag tinabihan mo po kasi ng isang puno yan na hindi natural na tumutubo, for example, sa Pilipinas, maari pong dahil hindi po sila magkakilala, maglaban po sila. Magkakaroon po ng competition. Number one, competition in terms of nutrients.
3: No,
6: na nakuha nila, nag-aagawan po sila.
3: Agawan.
6: Pangalawa, competition in terms of sunlight. No, mahalaga po sa puno ang sunlight dahil po 'di ba sa photosynthesis.
3: Yes,
6: para makapaggawa ng its own food, kailangan po ng sunlight, carbon dioxide and water.
14: Mm-hmm.
6: Kalimitan po ng mga hindi kilalang puno or exotic na puno sa Pilipinas ay matatakaw at madadamot po sila. No, kaya watch out po sa mga exotic species, no, mga tinatanim natin.
14: Mm-hmm.
6: Imbes na makatulong tayo, baka makasira po tayo, ano?
3: Oh, dapat pala mag-a-ask ng magka-consult muna sa mga kaintindi.
6: Tama po 'yun.
3: Okay. Sa mga condo, ano yung
6: well, sa mga condo po
3: advisable
6: dapat
3: na kahit hindi talaga sa lupa, kundi sa mga paso. Mm-hmm. Anong
6: siguro marami po tayong mga native na kasi kapag mga condo hindi po natin nirerekomenda diyan yung mga malalaking puno.
3: Ah, hindi. No? Oo.
6: Mga maliliit na puno lang, ano. Marami po tayong mabubulaklak, no? No.
14: Mm.
6: Actually, pwede nga po kahit yung mga mangkono, kung alam niyo po 'yun, Philippine Ironwood of the Philippines, may mga condo po nakikitaan ko ng mga mangkono. At syempre, ang una po nating iisipin yung mga puno na hindi nakakasira ang ugat, no?
14: Mm-hmm.
6: sa condo. So siguro mga palm din, maganda rin po mm-hmm. siyang mga itanim, no?
14: Mm-hmm.
6: Sa ano, tsaka mga shrubs, no, not trees, no?
3: Yeah. Actually, dapat mga basic ang alam natin when basic it comes sa environment.
6: Tama
3: eh
6: po.
3: No, oo, kailangan we have a hand, ika nga sabi dito. Okay, Brother Murphy, sa Psalm 8:3-9, no? Nagbigay nga ito ng authority, di ba, to rule and care for all creation, no? Farm animals. So, when it comes to sa mga animals naman, your thoughts on this, no? Alam naman natin, di ba, pag namamasyal ka sa mall, ang dami may dalang mga iba't ibang aso.
6: Oh.
3: O, di ba? Mga ganon, because nakikita natin relationship ng human sa mga ganyan, okay naman, ano? So, what are your thoughts on this? Kasi kasama sila eh sa God's creation eh, ang mga yeah. hayop, di ba?
6: Sa mga hayop po, no?
3: Ako
6: po ay cat and dog lover talaga.
14: Mm.
6: Actually, sa Laguna, meron po akong dalawang aso.
14: Mm.
6: At, ilan bang, siguro mga 9 na pusa.
3: Grabe.
6: So, part po talaga siya ng family na, no? Ang nag-aalaga po dito ay ang nanay ko at ang tatay ko at yung mga tao sa amin, no? Nung una nga po talaga ayaw po talaga nila.
3: Ako rin, ayaw
6: po talaga nila. Pero nung nagkaroon po kami ng unang pusa, ang pangalan po si Popo. Nung nagkaroon po kami ng unang pusa, aba, nakakalong na sa tatay ko. Pinapakain na po nila lagi. So dun po nag-start, tapos yung kapatid ko po na si Faye, talagang nahumaling po siya sa mga pusa kasi kapag malungkot, talagang ang emotional ano talaga is mga hayop, no.
14: Mm.
6: Kaya ang stand ko po dito, kailangan lang po alam natin kung saan po tamang dalhin. No, kasi may mga lugar po talaga na hindi po talaga advisable na dalhin itong mga fur babies natin.
3: Kung tawagin, yes, fur babies.
6: Dapat alam natin at maging sensitive po tayo sa surroundings, no? Hindi lang po for your own good. Yun lang, yes, naman po. Maging yung responsibility po kasi as a fur parent ay malaki rin po.
3: Yes.
6: Hindi po kamot may aso kayo ay ibig sabihin gusto rin po ng ibang tao ng aso. So may mga takot din po sa aso, may mga takot sa pusa. Kasi maaari na
3: kalimot,
6: nakagat. Mm. Yun po. So kailangan maging responsable po tayo. And as part of God's creation, ako po talaga ay mahilig sa kanila.
3: Tsaka nakakatulong din daw 'yun, ano, mentally.
6: Sobra po.
3: Sobra sa tao, po. No? Yun ga. Ibang klase talaga si God, eh, mga creation niya, no, talaga may tama purpose, po, no, sa ating buhay. No, so sa ngayon sa mga tao, no, nakita natin baha, 'di ba? Nakita natin yung consequences. Mm-hmm. Yun yung una mong sinabi kanina na ang challenge talaga yung mga basura, correct, ganyan. So when it comes naman sa mga halaman, ganyan, marami naman din plantito, plantita. Mm. That's their way of, you know, sana nga nare-realize lang nila na galing din kay God 'yan, 'di ba? Oo. Ano yung gusto mong advice, no? Dahil mahilig naman sa halaman, mahilig naman sa... Pero what is your basic advice? Kasi tama ka, ang ganda ng punto mo na hindi lahat ng puno ay beneficial sa environment natin. Ano? But what else do you want to say?
6: Siguro ang... Well, fun fact, no? Alam niyo po ba ng isang mature tree, siguro age 10 to 20 years, can intercept 5,000 to 7,000 gallons of water per year. No, kapag pag po siya ay ano na fully grown. So ibig sabihin, kung tayo po ay merong 1,000 trees na nakatanim. Ibig sabihin po, kaya pong mag-intercept nung puno na 'yon ng about 5 million to 7 million gallons of water per year.
3: Kita mo 'yon?
6: No, parang sinasabi po natin dito na marami po talagang benepisyo ang mga puno, no? Pangalawa, ang nangyayari po sa ating mundo, 'di ba? Marami po nagsasabi, yung climate crisis or climate change ay nararamdaman na natin.
3: Definitely.
6: Ang pinaka

0: Nabawasan yung carbon dioxide sa atmosphere natin para mas maging okay yung greenhouse gas natin. Mabawasan ng pagka-init ng ating mundo. At bukod dun, pagka natapos ng photosynthesis, ang equation niya, food or yung ATP, adenosine triphosphate, plus yung oxygen. Kaya po, pag may green space, lagi pong malamig. Laging negative 3 to negative 5 degrees cooler. No, than open area. So, yun po yung mga benefits natin sa mga puno. Kaya, para po sa mga nakikinig natin, no, na mahilig po sa mga puno, halaman, hayop, at sa mga creation ni Lord, no, siguro, bago tayo gumawa ng hakbang or bago tayo mag-decide na parte or relate dun sa mga puno or creation, kailangan alamin natin.
1: Yes.
0: Alamin natin muna foundationally. Huwag tayong maging padalos-dalos kasi baka, no, baka naman, imbes na makatulong tayo, ay makasama pa. Ano?
1: Yes, yes.
0: So, tulungan niyo po kami. No? Ang advocacy po talaga namin is to increase the biodiversity and to preserve, no, and to conserve yung biodiversity ng una, Lamesa Eco Park.
1: Sana yung mga ahensya ng gobyerno, mga eskwela, dagdagan nila yung mga tree planting activities nila, no? Yeah. And then, but before doing that, kailangan may educate muna, ma-inform, ma-orient, no? Ano ba yung itatanim, saan ba magtatanim, yeah, may mga coordination sa mga LGUs, di ba? Anyway, ito po ay pagbibigay honor natin sa Panginoon dahil binigyan niya tayo ng ganito, pinagkatiwala niya tayo maging good steward talaga. Amen. Tayo. Okay, as your takeaway message, ano bang gusto mong sabihin sa mga nanonood at nakikinig as per our topic today, acknowledging God's majesty? Yeah. Brother Murphy.
0: Sa lahat po ng mga nakikinig, no, I hope na-raise po natin yung kanilang awareness, no, in terms sa pangangalaga, no, ng God's creation, no.
1: Yes.
0: Ang mga puno, ang mga halaman, ang mga hayop, patuloy po natin, no, na pangalagaan sila, dahil sila po ay may tsansa na mawala, no, yung pagiging extinct, no. Lagi po nating alamin yung mga consequences ng maaring mangyari sa mga gagawin natin, at bukod po doon, pwede ko ba silang
1: sure.
0: So inaanyahan ko po lahat ng mga nakatutok, no, na bisitahin niyo po kami sa Lamesa Eco Park. So sa Fairview po ito, Barangay Greater Lagro. Pag gusto niyo po pumunta sa Lamesa Eco Park, ang entrance fee po ay 50 pesos lang.
1: Yes,
0: for non-Q citizen. Mind you, kapag po kayo po ay taga Quezon City,
1: may ID lang na ipapakita.
0: Basta may Quezon City ID, ang ipakita nyo lang po sa entrance at yun po ay libre.
1: Libre.
0: No? Kasi naniniwala po kami, hindi po natin kayang gumastos para ma-enjoy ang green space at mga ganitong lugar, no, na talaga makakatulong sa atin. No? Bukas po ang Lamesa Eco Park tuwing Martes hanggang Linggo, dahil tuwing Lunes po ay meron po kaming tinatawag na maintenance day.
1: Oh, that's nice.
0: From 7 a.m. to 4 p.m. So, nandun lang po ako lagi, no? Tuesday to Sunday. Abangan ko po kayo. Maraming salamat po.
1: Ayan, thank you so much, brother, no? Ang ganda na usapan natin ngayon na environment, at saka si God, di ba, yung kanyang creation. So, mga kaibigan, salamat po sa ating guest for today, si Brother Chris Murphy Amparo, and of course, si Pastor James de la Cruz, kanina nakasama ninyo, and ang team Celebrating Life, Miss Judith Caringal, andyan, si Arnel Villamor, si Mark Bukiron, of course, si Nanida Eraskin Soriano, si Susane, at lahat po ng Radyo Pilipinas Station sa nakakawing. Maraming salamat po until next Sunday dito po sa Celebrating Life. Bye-bye!
2: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating Life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Philippine Standard Time, 8:55 ng umaga.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.

0: Magandang umaga Pilipinas, narito ang mga balita. 93 bayan ang lunsod sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, tinututukan ng Philippine National Police bilang election areas of concern. May ulat si Ray Ferrell.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Itinuturing ng Philippine National Police bilang election areas of concern ang 93 sa 105 lungsod at bayan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Allen Reyko, nakabatay ang pag-uuri sa level ng banta sa bawat lugar. Kabilang dito ang posibleng election-related incidents, political rivalry at presensya ng mga armadong grupo. Ginagamit ito ng PNP bilang batayan sa pagdideploy ng mga polis. Mahigpit din ang koordinasyon ng PNP, AFP, COMELEC, Coast Guard at local government units para sa seguridad ng halalan. Sa kabila nito, sinabi ni Ko na wala pa rin nakikitang malubang banta sa kasalukuyang sitwasyon. Patuloy ang intelligence gathering at validation habang papalapit ang araw ng eleksyon. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Mahigit 16,000 kawani ng pamahalaan nakiisa sa Civil Service Commission Lingkod Bariani Run 2026 sa Quirino Grandstand sa Maynila. PBS-BBS nakilahok din sa takbuhan. Alamin natin sa live report ni EJ Lazaro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nakiisa ang Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services o PBS-BBS sa ginanap na NCR leg ng Civil Service Commission o CSC Lingkod Bayani Run 2026 ngayong Setyembre 13 sa Quirino Grandstand sa lungsod ng Maynila. Kabilang ang mga kawani ng PBS-BBS sa mahigit 16,000 runners na lumahok sa taunang fun run bilang bahagi ng pagdiriwang ng 126th na Philippine Civil Service Anniversary. Sa temang Stride as One, Serve the Nation, nilahukan ng mga kinatawan ng PBS-BBS ang 3-kilometer run bilang pakikiisa sa pagsusulong ng malusog na pamumuhay, pagkakaisa at pagpapahalaga sa kapakanan ng mga lingkod bayan. Hindi lamang ito simpleng takbuhan dahil layunin din ang aktibidad na makalikom ng pondo para sa Pamanang Lingkod Bayani Program na nagbibigay pugay sa mga public servants na nagbuwis ng buhay habang naglilingkod sa bayan. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Sa ibang balita, 50% ng pagbaba sa focus crimes na itala sa Ilocos Region. Mula sa Radyo Pilipinas Tayug, narito ang ulat ni Marie Coquia.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nakapagtala ng 50% ng pagbaba sa 8 focus crimes ang Pro 1 sa unang linggo ng Setyembre kasabay ng pagsisimula ng panunungkulan ni bagong Regional Director, Police Brigadier General Cristaleo Roleda Tolentino. Batay sa statistics report ng Pro 1 mula September 1 to 7, 8 insidente lang ng focus crimes ang naitala sa Ilocos Region kumpara sa 16 na kaso mula August 25 hanggang 31. Walang naitalang murder sa unang linggo ng Setyembre mula sa 3 kaso noong nakaraang linggo. Bumaba rin ang theft mula 7 sa 2 habang ang physical injury mula 2 naging 1. Nananatili naman sa 2 ang rape at 1 ang robbery. May naitala ring 1 carjacking na sangkot ang motor vehicle at 1 sangkot ang motorsiklo. Ayon kay Police Brigadier General Tolentino, bunga ito ng pinaigting Police Visibility, Crime Prevention at Agarang Tactical Response. Patuloy naman ang focus police operations ng Pro 1 upang mapanatili ang pagbaba ng krimen. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: At nagabiso ang National Irrigation Administration Magat River Integrated Irrigation System na magsisimula sa Martes. September 15 ang unang pagpapatubig para sa sakahang sakop ng Magat Dam. Sa kasalukuyang level ng tubig sa Magat Reservoir, nasa 52,573.83 hectares muna ang unang mapapatubigan. Batay na rin ito sa naunang napagkasunduang three-trench system para sa unang dry crop season ng 2027. Posible naman magsimula ang second tranche sa September 30 at third tranche sa October 15, depende sa antas ng tubig sa Magat Reservoir. At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
6: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
8: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
9: Maganda bang takbo?
8: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
6: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
10: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
6: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
11: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things. Huh?
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 7-3-8.

0: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 9:54 na umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Philippine National Police pinaigting ang koordinasyon sa Moro Islamic Liberation Front at Moro National Liberation Front kaugnay ng halalan sa Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao. May ulat si Ray Ferrell.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Iniyak ng Philippine National Police ang patuloy na koordinasyon nito sa Moro Islamic Liberation Front at Moro National Liberation Front para matiyak ang mapayapa at maayos na halalan sa BARM bukas. Kabilang sa binabantayan ng PNP ang posibleng aktibidad ng mga private armed groups sa riyon. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Allen Reyko, may mga mekanismo sa ilalim ng peace process para maiwasan ang hindi pagkakaunawaan sa paggalaw ng matao at armadong personnel. Sa ngayon, wala umanong nakikitang illegal na aktibidad o kilos mula sa MILF at MNLF. Patuloy naman ang pagkuha at pag-validate ng impormasyon tungkol sa mga private armed groups. Sinabi ng PNP na intelligence-driven ang kanilang operasyon at kailangan makumpirma muna ang mga impormasyon bago magsagawa ng legal na aksyon. Patuloy din ang koordinasyon ng PNP sa AFP at iba pang security forces para mapigilan ang anumang armadong grupong

0: magbanta sa halalan. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Wala pang natatanggap na formal permits o abiso ang pulisya kaugnay sa inaasahang kilos protesta sa Metro Manila sa September 21. Gayunman, sinabi ni National Capital Region Police Office Chief Police Brigadier General Christopher Abrahano na nasa 15,000 na police ang kanilang ipapakalat at isa sa ilalim sa heightened alert para matiyak ang mapayapang pagkilos. Anya, patuloy din silang nakikipag-ugnayan sa mga protest leader at organizer. Ang inaasahang rally ay isang taon matapos ang malawakang protesta laban sa Manolmalyang Flood Control Projects. Ang September 21 rallies ngayong taon ay kasabay din ng Martial Law Declaration sa ilalim ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Sa ibang balita, mahigit 101,000 public utility vehicle drivers at operators na kinabang na rin sa 12 peso kada kilo na fuel subsidy. Narito ang ulat ni EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Umabot na sa 101,124 public utility vehicle beneficiaries sa buong bansa ang nakinabang sa pinalawak na fuel subsidy program ng pamahalaan, kung saan itinaas sa 12 pesos kada litro ang diskwento sa gasolina at diesel para sa mga kwalipikadong driver at operator. Ayon sa Department of Energy o DOE, ipinatupad ang mas mataas na fuel subsidy sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang mabawasan ang gasusi ng mga PUB driver at operator sa gitna ng mataas na presyo ng produktong petrolyo. Mula sa dating 10 piso kada litro, naging 12 piso kada litro na ang fuel discount. Pinadali rin ang pag-avail ng benepisyo dahil hindi na kailangan magsumite ng mga dokumento o pumila. Direct lang natatanggap ng mga kwalipikadong beneficiary of fuel subsidy sa mahigit 3,500 participating gasoline stations sa buong bansa. Sa mahigit 101,000 PUV beneficiaries na nakinabang na sa programa, inaasahan ng pamahalaan ang mas ramdam na benepisyo para sa ating mga PUV driver. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At Baguio City Gold Award winner sa 2nd ASEAN Smoke-Free Awards. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni John Munar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Inirang bilang Gold Award winner ang Summer Capital ng Bansa sa ikalawang ASEAN Smoke-Free Awards na ipresenta ang parangal kalinsabay ng ASEAN Health Ministers Meeting sa Melaka, Malaysia na pinangunahan ng Malaysian Minister of Health. Ito ay bilang pagkilala sa mga sub-national smoke-free policies ng Baguio City na nakatuon sa prevensyon at pangangalaga sa kalusugan ng publiko. Nakamit ng lungsod ang parangal dahil na rin sa smoke-free achievements nito na naalinsunod sa ASEAN Post-2015 Health Development Agenda at 2017 ASEAN Declaration of Culture of Prevention. Ang ASA ay pinangunahan ng pamahalaan ng Lao People's Democratic Republic sa pamagitan ng ASEAN Health Cluster 1 sa koordinasyon ng Southeast Asia Tobacco Control Alliance at Association of Southeast Asian Nations Secretariat. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ng kalikasan.
7: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
9: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
10: Maganda man takbo.
9: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
7: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
11: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
7: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
12: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 7-3-8.

0: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
2: Last week sa Dawi, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
4: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
5: Maganda man takbo.
4: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
2: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
6: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
2: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
7: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Meet the press.
4: Meet the press.
3: On air.
4: On air.
3: Galit ba kayo sa fake news?
5: Ayaw ba ninyo ng maligoy-ligoy ng puro-puro at opinyon?
3: Kung ganon, ugaliing makinig dito sa Radyo Pilipinas sa programa Meet the Press.
4: Meet the Press.
3: On air.
4: On air.
3: Hahatid sa inyo mula sa hanay ng mga patikad na veteranong mamamahayag na kasapi ng National Press Club of the Philippines. Sa Meet the Press.
4: Meet the Press.
3: On air.
4: On air.
3: Pag-uusapan ang mga problemang bumabagabag sa hanay ng media at sa mga programang naglalayon na itaas ang kalidad ng pamamahayag sa ating bansa. Alamin ang mga balita at impormasyon mula mismo sa mga opisyal ng ating pamahalaan at iba pang mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa.
4: Meet the Press.
3: Meet the Press.
4: On air.
3: On air.
4: Sa Radyo Pilipinas.
6: 738 AM.
7: Ayan. Good morning, good morning, good morning. Happy Sunday! Happy Sunday! Na, yan. Okay. Yan. Good morning sa inyong lahat. Ito po si Director Dennis Napuli ng National Press Club of the Philippines. At sa ngalan po ng ating kasamang si Secretary Boying Abasola, ay ako po muna muli ang makakasama nyo mula alas 11 ng umaga hanggang alauna ng hapon dito sa programang Meet the Press sa Radyo Pilipinas. Ayan, good morning sa inyong lahat at sa ating mga kasama dito sa ating studio, si Ma'am Tess, si Ma'am Isabel, si Arnel, at dyan si Mark, no? At si Ligayan. Oh, thank you, Ma'am. Okay, thank you, Ma'am Tess. At sa ating mga tagapakinig sa 738 kHz at sa 104.3 FM, no? Good morning sa inyong lahat. Ganon din sa mga nararating ng ating signal, no, diyan sa GMA for the Box Channel 45 to 49. Pwede niyo panoorin po ang ating mga programa dito sa Radyo Pilipinas, at meron din po sa ABS-CBN TV Plus Channel 3. Ayan, mapapanood niyo rin po. At of course, kung hawak niyo ang inyong cellphone at habang kayo nakikinig dyan sa radyo sa 738, pwede nyo rin po kaming mapanood sa live stream via Facebook page ng Radyo Pilipinas at YouTube channel. Yan po, no, sa Radyo Pilipinas 1. At sa kasalukuyan ay meron po tayong ihatid na balita mula kay Cardo Candelaria ng PTB4. Ayan po, kaugnay po ng BRICS Summit in New Delhi, India. Carlo?
8: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
9: Namaste, Dennis. Pagbati mula dito sa New Delhi sa India, kung saan kahapon ay nakipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga leader ng ilang kumpanya dito sa India para ipresenta sa kanila ang mga investment opportunities sa Pilipinas. Kasama ng Pangulo sa mga meetings ang ilang miyembro ng kanyang gabinete. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, mahalaga ang mga presidential engagements na ito dahil nakakakuha ang Pilipinas ng mga impormasyon mula sa kanila na makatutulong sa bansa sa iba't ibang larangan. Kabilang sa mga nakapulong ng Pangulo ang mga opisyal ng Coalition for Disaster Resilient Infrastructure o CDRI, na isang global partnership na tumutulong sa mga bansa sa pagtatayo ng mga infrastruktura na disaster resilient at handa sa epekto ng climate change. Nakausap din ng Pangulo ang mga kinatawan ng Rail India Technical and Economic Service Limited para alamin ang mga posibleng partnership sa mga itatayong railway project sa Pilipinas, at ang Indian Space Research Organization o ISRO, kung saan napag-usapan ang maaari nilang maitulong sa Philippine Space Agency o PhilSA naman sa paglunsad ng sarili nating satellite sa hinaharap. Samantala, nakipagpulong din ang Pangulo sa mga kinatawan ng tatlong Indian companies kung saan pinag-usapan yung mga potential na investments at trabahong malilikha nito para sa Pilipinas. Ngayong araw ay nakatakdang magtalumpati si Pangulong Marcos Jr. sa open session ng BRICS 2026 Summit at ang kanilang bilateral meeting ni Indian Prime Minister Narendra Modi. Dennis?
7: Okay, at maraming salamat Carlo Candelaria, at tututukan din po natin ang mga susunod pang mga kaganapan dyan po sa nangyayaring BRICS Summit with Pangulong Bongbong Marcos Jr. dyan po sa New Delhi, India. Ayan. Okay, at
8: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
7: Ayan. Okay. Kaya ipagdasal natin, no, ang pagtungo, no, at ang summit dyan sa New Delhi, India, na magkaroon ng malawak at pangmatagalang relasyon, at siyempre solusyon na rin na makatutulong sa mga membro, no, lalong-lalo na dito sa atin sa Asia, no, at saka siyempre sa buong mundo na rin, at saka siyempre pala rin din, no, ang mga sumapi o ang mga kasapi ng summit na ito. Okay? At kayo naman mga kaibigan, kung meron po kayong mga katanungan o komento o komentaryo, basta po siyempre po yung medyo maayos naman po mga komento, at polite at saka kalmado. Sabi nga, kalma ka lang. O, diba? Ay, pwede po kayong mag-comment dito po sa ating Facebook page. I-follow nyo na rin at i-share ang Radyo Pilipinas sa Facebook page. No? Ganun din po. Kung kayo ay nanonood sa YouTube channel, mag-subscribe po kayo sa YouTube ng Radyo Pilipinas 1. O yan, no, dahil nga usapin kanina, yan ang presidential coverage natin, no, ay napapag-usapan yung pang negosyo, ay kailangan sumulong magkaroon pa, no, ng mga aksyon, no, at solusyon, corrective measures kung meron pa tayong kailangan improve. Okay, mga improvements para sumulong ang ating bansa at magpatuloy sa pagsosolve ng mga problema at siyempre paglago ng ating ekonomiya. Kaya tayong lahat ay meron tayong parte, no, bilang Pilipino. Okay, at sinasagawa ng ating Pangulo at ng lahat ng mga Pinuno ang kanilang mga magagawa upang tayo po ay umangat. Ayan. At yung mga problema natin ay unti-unting masolusyonan. Sabi nga, siyempre, hindi naman po kaagad po ang tawag dito ay masosolve, no? Kumbaga, pag hindi po pwede na paggising mo at okay, pagtulog mo at pagkagising mo ay solve na kaagad, no? Yan po ay meron pong tinatawag na may mga short-term solution at meron din naman pong long-term solution, no? At ano magagawa natin bilang mga mamayan Pilipino? Yung pong gawin po natin, yung responsibility natin bilang isang citizen. Unang-una po, yung makikooperasyon tayo o mag-cooperate tayo sa pagpapanatili ng kapayapaan, no? Palakpakan nga dyan, no? Sambay dito yung clap, o, di ba? Kapayapaan, di ba? Yan ang kailangan. Unang-una, para maging mapayapa ka, dyan pa lang sa ating mga, sa social media, ha? Ay, teka muna. Baka minsan sumusobra na tayo sa ating boundary at tayo ay nakakasakit na ng ating kapwa. O, di ba? Tama ba, Arnel? Di ba? Ay, yung nambabas tayo ay nakakaharas na pala tayo, mga kaibigan, no, 'di ba? Eh alam niyo sa National Press Club meron po kaming mga tinatawag na maginoong debate. Oo, 'yan, no. Eh minsan informal din, no. Pero hindi po kami lumalagpas sa aming responsibility na igalang ang aming kapwa kahit na sabi nga minsan may itinatagong itinatago na, sasabi ko sana, Mark, itinatago na lihim pa. kahit na may tinatawag na, di ba, Ma'am Tess, no, Ma'am Isa, itinatago na, lihim pa, no? O sige, itinatago, o mamili na lang kayo. Itinatago ba o lihim? Na galit, o kaya naman ay tampo, no? Pero pag sa harap po, no, ng inyong kadebate, hindi mo po pwedeng lumagpas tayo sa tinatawag na pakikitungo, pakikipagkapwa-tao at sa professionalismo. O yan, no? Palakpakan nga natin, Arnel, hindi ko mapindot dito eh, no? Okay? Di ba? So, importante po yan. Nasa na nga ba itong GMRC, ha? Nasa na nga ba yung good manners and right conduct? Nasa na yan, mga kaibigan? Di ba? Okay, so mga nakakaalam pa niyan, eh, kung kayo ay mga magulang, ituro natin ito sa ating mga anak. At hindi naman kailangan, sabi nga, hindi naman kailangan lagi tayong umasa, no? Na iba pang tao ang magtuturo niyan. At baka iba rin naman ang interpretasyon. At iba rin naman ang kanilang kulturang pinanggagalingan, no? Bilang mga magulang, o kaya yung standard natin, good manners and right conduct. At syempre, babalikan natin yung ganyang usapin, no? Para mabigyan daan ang ating susunod na balita mula sa Radyo Pilipinas at by Sal and Luzon. Mahigit 600 kawani at pribadong individual nakiisa sa lingkod bayani run ng CSC Bicol. Ang report mula kay Sir Ann. Sir?
2: Radyo Pilipinas. Report.
6: Yes, Sir Dennis. Nakiisa ang mahigit 600 na kawani ng pamahalaan at individual mula sa pribadong sektor sa lingkod bayanira ng Civil Service Commission o CSC Bicol sa Sawangan Park, Legazpi City, Albay ngayong Setyembre 13 bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-126 na Philippine Civil Service Anniversary na may temang bawat kawani, lingkod bayani, puso, dangal at galing para sa bayan. Isinagawa ang aktibidad sa ilalim ng sub-team na Stride as One, Serve the Nation, na naglalayong palakasin ang pagkakaisa at ugnayan ng mga lingkod bayan kasabay ng pagsusulong ng kanilang pisikal, mental at emosyonal na kapakanan. Lumawak sa 3 kilometers at 5 kilometers na fun run ang mga kinatawan mula sa Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate at Sursogon. Binigyang diin ni CSC Bicol Acting Regional Director for Rosalini Moneda na 70% ng malilikom mula sa lingkod bayan ni Ran ay mapupunta sa programang pamanang lingkod bayani na nagbibigay ng tulong sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng mga sibilyang lingkod bayan na pumanaw habang ginagampanan ang kanilang tungkulin, kabilang ang tulong pinansyal at scholarship opportunities. Pinangunahan ni Moneda at representante ni Legazpi City Mayor Hisham Ismail ang mga mensahe para sa panimulang programa na sinundan ng warm-up activity na pinangunahan ng kawani mula sa DOH Bicol CHD bago tuluyang isinagawa ang fun run. Para sa panapos na programa, isinagawa naman ang awarding ceremony na sinundan ng panapos na mensahe ni CSC Bicol Director 3, Randy Tababa. At yan ang ating update dito sa Legazpi City.
7: Sir?
6: Yes po.
7: Konting katanungan lang, sir. Sir, ano ba yan ginagawa? Tauna na yan o ngayon lang nagsimula itong 2026?
6: Yes, Sir Dennis, ito po ay taunan po. Last year, isinagawa din po itong lingkod bayani run po, Sir Dennis.
7: Okay, kumusta naman? Wala bang nahilo? Wala bang, o kaya may nakaantabay ba ang ating mga first aider dyan? O kaya mga medic?
6: Yes po, Sir Dennis, no, kanina kitang-kita po talaga natin yung pagbabantay ng mga kapulisan mula po sa Legazpi City Police Station at sa Police Regional Office 5, no. And meron din po tayong mga ambulansya para sa pagresponde kung sakaling mayroon pong mahilo. Pero base naman po sa ating obserbasyon at sa pagkikipag-ugnayan kanina sa mga kawani ng CSC, wala naman pong naitalang mga nahilo o iba po pong emerhensya na naitala, Sir Dennis.
7: Kumusta naman yung panahon ngayon? Hindi ba yung ating mga manunakbo?
6: Yes, Sir Dennis, hindi naman po inulan kanina, maayos naman po yung panahon, kaya naituloy naman po ito. Bagamat may mga sa mga nakaraang araw mayroon pong pag-uulan, pero doon po sa isinagawang fun run wala naman pong pag-uulan, Sir Dennis.
7: Okay. Sir, maiba naman tayo, no? May naitala bang ano yung pagbuga ng abo sa Mount Mayon? Ano ba ang update dito at na-confirma ba talaga na iyon ay mula sa bulkan?
6: Yes po, Sir Dennis, no, kanina sa inilabas po ng DOST Feebox, no, nagbuga po ng abo ang Bulkang Mayon, no, bandang 6:21 nitong umaga ngayong araw, Sir Dennis, no, and umabot sa humigit kumulang na 600 metro ang taas ng ash plume mula sa bunganga ng bulkan bago po ito inanod ng hangin patungong Timog Silangan, Sir Dennis.
7: Oo, pero ibig sabihin na nakaantabay ang tawag dito, nakatutok ang P-Box at anong huling tala o anong huling mensahe nila?
6: Yes po, Sir Sir Dennis, no, base din po sa P-Box na nanatiling umiiral pa rin ang alert level 2 sa Mayon. And syempre nangangahulugan po na may katamtamang antas na pag-alboroto ang bulkan at may posibilidad na mga biglaang pagsabog o pagbuga ng abo. So syempre mahigpit pa rin po ang napinapaalalahanan ng P-Box ang publiko na iwasan po ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone dahil nga po sa banta ng pagbuga ng abo, pag-uwi ng bato at iba pa pong panganib na dulot ng patuloy na aktibidad ng bulkan, Sir Dennis.
7: Alright, marami Sir Lan, ingat ka, mag-ingat ka at God bless, brother. Sis.
6: Yes po, Sir Dennis, para sa Bagong Pilipinas, Sir Lan Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Yan po ang tinig ni Radyo Pilipinas Albay, Sir Ann Luzon. Tuloy-tuloy po tayo at katulad nga ng nababanggit natin kanina, no, mamaya magbibigay tayo ng konting tips dyan, no, sa yun nga, yung pag-alboruto o pagbuga ng abo na mula dyan sa Mount Mayon, na bulkan. Bulkang Mayon. Katatapos lang ano dyan, di ba? May parang kapistahan dyan, di ba, Ma'am Tess, di ba? Kung di ako nagkakamali ay Peña Francia ba yon? Peña Francia Festival ba? Teka, baka ano po, magalit po sa akin ng mga Bicolano at Bicolana. I love you all. Next week pa pala yun sa Camsur, sa Camarines Sur. Pero, hindi pala. Okay, medyo sumagi sa isip ko kasi nagkaroon ng event dyan. Nagpunta dyan ang ating secretary ng National Press Club. Boying Abasola, para pala doon sa summit ng Bicol Press Club, no, na inorganisa ni Pangulong Ruel Sukaldito. Pangulong Ruel, good morning sa iyo at kamusta ka dyan? At gayon din sa lahat ng membro ng Bicol Press Club. At ako nga pala, no, binabati natin ang Camanaba Press Club, no? Yan, sa pamumuno ni Kamaeng Santos. Kamaeng, hello! At sa inyong mga opisyalis dyan, sa lahat ng membro din ng Camanaba, hindi nga lang ako presensya nung nakaraang Biyernes nung nagpunta kayo dyan upang mag-o-taking sa ating Pangulong Nina Navarro ng NPC, pero pinatid ko sa inyo ang pagbati. At saka para sa inyong kabatilan din, mga kaibigan, mga tagapakinig, ay kampanya. Okay? Na-interview natin si Kamaeng nung mga nakaraang episode dito sa Meet the Press sa Radyo Pilipinas, at naghatid siya sa ng impormasyon na maaaring makopya o kaya ay magamit din ng ibang mga press corps. Okay, o press club para sa pagpapaunlad ng ng mga press club, no? Tulad ng ginagawa ng Camanaba Press Club. Kaya para sa Camanaba Press Club at sa Bicol Press Club at sa lahat ng press corps at siyempre sa National Press Club, mabuhay ang mga press clubs at press corps sa buong Pilipinas at buong mundo na rin, of course, no? Organization din sa ibang bansa na nag-extend ng tulong sa mga press corps dito rin sa Pilipinas. Kumbaga para mga tie-up din dyan, may mga organization at may mga international organization para lumawak pa lalo, no, ang advokasya ng malaya pero responsableng pamamahayag. O, yan ha. Okay, at yun na nako, sa bagay, meron pa tayong tatlong minuto, pero baka mabitin yung ating mga babanggitin, baka kayo rin ay mabitin, pero siyempre habang tayo ay nag-break, pinapaalala ko lang sa inyo, pwede pong i-share at i-like at i-follow ang mga live stream post ng Radyo Pilipinas sa Facebook page, at gayon din po mag-subscribe din kayo sa YouTube channel, at laging makinig. Kung mawalan kayo ng wifi o signal pala, mawalan kayo ng signal, meron po tayong 7 ayan, nabulol ako ma'am. Arnel, ano ba nangyari? Kanina nabanggit ko na 738 kHz sa AM at 104.3 sa FM. Magbabalik po ang Meet the Press on Air makalipas lamang po. Ay, wait lang. Bago magbalik, iko-correct ko lang. Wala pala tayo ngayon. Okay, ipagpaumanhin nyo kasi may inaayos po na mga sistema. No? Wala po ngayon tayo sa 738 kHz. Pero meron tayo sa 104.3 The Capital. Yan ha. Bumawi naman. Okay? Yan, no? At, meron din. Meron din sa TV. PTV4. Hindi, doon sa ABS-CBN, TV Plus Channel 3. Ayan, TV Plus Channel 3 at For the Box Channel 45 to 49. Magbabalik po ang Meet the Press on Air makalipas lamang po ang ilang paalala ng ni PBBM.
11: Meet the Press on Air sa Radyo Pilipinas.
12: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na para bang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na para bang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, alam ko nakakapanik, pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag panatag ang may alam.
13: Ako po si Bernardina Alanda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So, mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamatan namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon, mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority, no? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa lugma.
14: Hapol ng Bayan 2026 Barnes First Parliamentary Elections dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Sa akin palagay, ang Barnes elections ay makakatulong sa ating pagunladuan sa kung sila ang mga elected officials sa parliamentary government ay may transparency. May transparency in terms of sa paggamit ng pondo na 70 billion kada taon, kung may gagamit ito sa pag-unlad ng kanilang rehiyon.
16: Malaking tulong sa pag-unlad ng bansa ang kauna-unahang parliamentary election sa BARM dahil nagbibigay ito ng pagkakataon sa mga mamamayan na magkaroon ng mas aktibong partisipasyon sa pamamahala ng kanilang rehiyon. So, sa pamamagitan ng demokratikong halalan, mas mapipili nila ang mga leader na tunay na kumakatawan sa kanilang pangangailangan at interes. So mahalaga rin ito sa pagpapatibay ng kapayapaan, pagkakaisa, at magandang pamamahala sa Mindanao. So kapag may kapayapaan at maayos na pamahalaan, mas madaling or mas makakalikha po ng maraming trabaho. So sa huli, ang pag-unlad ng BARM ay pahagi din ito ng pag-unlad ng buong Pilipinas.
17: Sa palagay ko, ang Bansang Muro election ay malaking makakatulong na makapagpili sila ng tunay na leader para sa ikaunlad ng Bansang Muro at para sa kapayapaan, sa kanilang mga pangailangan, sa peace and order, at sa makakatulong din ito sa kapayapaan ng ating bansa.
18: Hatol ng Bayan 2026 BARM's First Parliamentary Elections dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Naghahatid ng mahahalagang balita at

0: The Press on Air.
1: Ayan, at nagbabalik po tayo. May sa paati pa babalik, may papasok po na balita. Bagong-bago mga kaso ng typhoid, dengue at leptospirosis sa Pangasinan, mas mababa ngayong taon. Ang ulat iatid ni Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas Tayog. Mildred?
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: Patuloy na binabantayan so ng waterborne diseases sa lugar ang typhoid fever, bumaba sa maruming tubig at pagkain. Batay sa tala ng WHO, bumaba ng 53% ang kaso ng typhoid fever mula Enero hanggang Setyembre ngayong taon para sa kaparehong panahon ng 2025. Ayon kay Dr. Maria Vivian Villar Espino, mahalagang maghugas ng kamay bago at pagkatapos kumain at gumamit ng malinis na tubig. Kung walang tubig, maaari namang gumamit muna ng alkohol. Binabantayan din ng Provincial Health Office ang influenza na abot sa 1,495 mga kaso. Mas mababa ito ng 41% mula sa 3,080 noong nakaraang taon. Bumaba rin ang 9% ang leptospirosis. Mula 177, naging 180 kaso, habang 63% naman ang ibinaba sa kaso ng dengue. Mula 4,699, naging 2,092 kaso. Tiniyak ng WHO na handa ang mga ospital at sapat ang mga gamot para sa iba't ibang sakit. Payo ni Espino ang pag-inom ng vitamins para makatulong sa immune system. Para sa Bagong Pilipinas,
1: Mildred
3: Estrada, Radyo Pilipinas,
1: kapatid.
3: Radyo Publiko Tayo.
1: Yeah, Paul, kapatid Mildred, hello.
3: Yes.
1: Yeah, Mildred, may katanungan lang ako. Kumusta yung Pangasinan sa naging epekto ng habagat? At kumusta ka na rin dyan?
3: Ayun, maayos naman po ang ating sitwasyon, matindi po ang sikat ng araw sa ngayon. Hindi na kagaya ng dati na umaambun-ambun natin ba yung epekto ng habag. Kung kailan nung ulan, may thunderstorm, maghapon yan nararanasan. Pero as moment, maganda po ang sikat ng araw sa ating, actually ito po tayo sa eastern part ng
1: medyo nag-chopping yes, na konti. Anyway, Mildred, paano naman nyo, paano na pinaghahandaan ng... Hello? Yan, okay na. Okay, paano naman pinaghahandaan ng LGU at ng mga mamayan, no? O ng mga NGO dyan. Yung pagdating ng sinasabing matinding El Nino ngayong taon na maaari pang maranasan hanggang early next year.
3: Yes, tingil naman sa mga ating local government ay mayroong sinetero po ng mga ipapamigay po ng mga tulong, ano ho, lalo na ito po sa ibang po ng Department of Agriculture, yung mga tulong lalo na sa mga magsasaka. Ito po sa ating kinaroroonan, bayan po ng Sangkinti, ng ating mayor para Lumahan, na may mga pinaprepare po ng mga binhi, yan, meron din pong pinapatupa, actually na corporate farming program dito po sa ating area. Actually, sa buong Pangasinan, meron po dito sa LG, may sarili pong programa. Ano ba yung mga magsasaka, makapagbuo ng korporasyon, magtulong-tulong sa kanilang mga pananim, sa kanilang mga bukirin, magkuha na nila ng kanilang mga itatanim nila para hindi po sila magkaroon problema yung mga hybrid seeds at iba. Nakakailangan po, pati fertilizer, may mga nakanda rin po yung mga tulong sa ating mga sasaka. Bukod dyan, sila po ay minimit din ng LGU, nakikipag-usap sa kanila. If sila po ay may mga problema, may pinagdaraanan ng mga problema sa kanilang mga pananim at bukirin, nang yan po ay agad po na maipaalam sa LGU ng aksyonan ng kinauukulang ahensya.
1: Okay, thank you Mildred. Happy anniversary nga pala. Kahapon ay anniversary ng Presidential Broadcast Service din.
3: Yes, anniversary po sa ating lahat sa Broadcast Service, Presidential Broadcasting Service. Happy 79th anniversary po. Pangasinan, Marilio Dreco, kaya Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Ayan, no? Ayan po ang tinig na ating kapatid na si Mildred Coquilla ng Radyo Pilipinas, Tayug. Kaya isang mainit at tauspusong pagbati po sa ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang patuloy na paglilingkod sa sambayan ng Pilipino. At syempre, yun nga po, binabati rin natin dahil kanyang kaarawan ngayon, no? Kasabay ito, yun ang pagbati rin natin sa kanina na banggit natin kay Mildred, binatikit natin si kapatid Mildred, no? Dahil anibersaryo po ng PBS o Presidential Broadcast Service kahapon, no? Kahapon, ika-79th na anibersaryo. Kaya mula po sa National Press Club of the Philippines na patuloy na naglilingkod sa mga membro ng media at sa publiko, happy birthday po PBBM at happy anniversary sa Presidential Broadcast Service sa kanilang 79th anniversary. Ayan, okay. At yun nga, kanina, nasa na ba tayo? Tungkol dun sa pag-Facebook o kaya paggamit po ng mga social media platform, hindi lang naman Facebook, meron pa tayong ano ba yan? Instagram. Ano pa yan? May Instagram, merong Facebook, merong ano pa mga so Viber? Viber ano kasi chat lang yun, 'di ba? Tsaka call, 'di ba? Hindi po tayo nagpo-promote nitong mga live, mga ano na to. Ang binabanggit lamang po natin ay yung responsableng pag-chat-chat, responsableng pag-post, responsableng pakikipag-usap sa tao. Napat, 'di ba? Parang ano lang naman ito mga kapatid, mga kababayan, no? At sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa live stream, parang nakikipag-usap lang tayo ng harapan. Paano ba tayo makipag-usap ng harapan? Tayo ba ay nag-aaway agad? Dahil lang meron tayong mga issue na hindi tayo ma-unify o kaya hindi tayo magkaintindihan, di ba? And then minsan pa nga eh, minsan ba nagagalit ka ba kagad sa mga bago mong kausap? Oh, di ba? Yun ha, nagkakaroon ng mga bash, nagkakaroon, minsan hindi natin kilala sino bang, kanino mo ba pinaparating ang isang post? Minsan may mga ganun eh, di ba? Bakit nagkakaganoon ang ilan sa ating mga kababayan, no? Kung ginagawa yan ng ibang mga, sa ibang bansa, eh dapat, hindi, tayo, iba tayo, di ba? Sabi nga natin, lagi natin pinagmamalaki. Magagaling ang mga Pilipino. Pwede bang ano diyan, merong magagaling ang mga Pilipino. Sabi nga, oo, di ba? Oh, di ba? Ay pala stop 'yan. Okay. Di ba? Magagaling ang mga Pilipino. Mabubuti ang mga Pilipino. Oh, di ba? Mabubuti. Oh, di ba? Mapagbigay ang mga Pilipino. Sige nga, ano pa mga katangian ng mga Pilipino, ha? Arnel? Di ba? Ano pa? Meron pa ba? Ano pa bang katangian? Marami! Di ba? Hospitable! Di ba? Ano ba sa Tagalog yung hospitable? Tagalog ng hospitable. Anyway, habang hinahanap natin sa dictionary, meron pong papasok po na report mula sa DOST Pag-asa para sa ating weather update, ihatid ni Dan Villamil. Sir Dan! Hello? Sir Dan?
2: Bahay sa Radyo Pilipinas, dahil sa epekto ng easterlies o yung mainit na hangin galing sa karagatang Pasipiko dito sa Metro Manila at malaking bahagi na ating bansa, asahan natin itong bahagyang maulap hanggang sa maulap na papauri na may chance ng mga biglaan at panandali ang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. Sa kalagayan ng ating karagatan sa kasalukuyan, walang nakataas na gale warning at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Dan Villamil, Gulas.
1: Ayan, nakabol pa ba ako kay Sir Dan? Andiyan ba kaya si Sir Dan?
4: Sir Dan.
1: Hi, Sir Dan. Dennis po. Sayang. Anyway, sana, no? Okay. Kasi tatanong sana natin eh, yung iba pang mga bagay. Lalo na, baka kasi, baka mamaya, wala na pala, no? Okay na pala to. Actually, katulad ng nangyari kanina, no? So, sabi ko, ano kayang i-drive ko? Four-wheel o kaya motorsiklo? Kasi medyo magandang ano, sikat ng araw eh. Oh, di ba? Oh, palakpakan naman dyan, no? Dahil na maganda sikat ng araw. Okay? Oh, minsan eh, pag sumobra naman ng sikat, hello, Director Jojo Sikat, sikat talaga yan. Pag sumobra yung sikat ng araw, okay, eh ano naman, minsan nagre-reklamo tayo, sumobra naman ng init, oh, di ba? Okay, ngayon na pag umulan naman, nagtuloy-tuloy ang pag-ulan, eh yan naman, medyo bumabaha, eh kaya nga nagkakaroon din ng mga stagnant water, tapos may dengue, di ba? Yan. Yung ihi ng pasensya na po sa mga pasintabi sa mga kumakain po, no? Yung ihi po ng daga, no? Eh nagko-cause po ng sakit na leptospirosis dahil sa Leptospira bacteria. Oh, di ba? Sabi nga hindi naman natin siguro iniling na, oh, mainit, oh, sige, bigyan kita ng ulan, sabi ng nature, di ba? Oh, masyadong maulan, oh, sige, bigyan kita ng init. Pero balanse ho kasi ang, ano, ang kalikasan, sa totoo lang, balanse ang kalikasan. Tayo lang ang nai-stress kasi sa pagbabago-bago ng panahon, ganun talaga yun, di ba? Sa bagay, ano ba definition ng stress? Kapag nagbago bigla, di ba? Tapos hindi ka maka-adapt kagad. O tapos, pag sumobra ang stress naman, anxiety. Pero mabalik tayo dun sa stress na pinag-uusapan natin kanina, mga kababayan. Yung nakaka-stress na post dyan sa mga page, sa mga media, social media platform, okay, minsan naiinis ka, ganun talaga. Pero, paano ka ngayon magko-cope up? Pero ano ba dapat mo na gawin mo, na gawin ng mga nagpo-post, 'di ba? Kasi nasa digital age na tayo, pero hindi naman ibig sabihin maging wild na tayo, 'di ba? 'Di ba? Hindi pwedeng yung maging wild na tayo sa mga pinag-uusapan sa huntahan, sa text engine, wala na eh. Hindi mo na mababawi pag na-chat mo na, pero pwede pa rin naman mabura. Kaya lang pwede na siya ma-screenshot. Oh, 'di ba? Ma'am Tess, Ma'am Isa, 'di ba? Pero sabi nga, the damage has been done, 'di ba? Oh, ganun, 'di ba? Okay? Parang ano 'yan sa relationship din. Pag nagkamali ka sa relasyon, the damage, sabi nga eh, the damage has been done, 'di ba? Oh, 'di ba? Oh, 'di ba? Eh pag nag-post ka, tapos lalo na medyo libelous pa yung post mo, may picture, oh, 'di ba? May picture, meron pang anong tinatawag dito? Baka may video pa. Naku po, eh bukod sa libel, bukod sa paninirang puri, eh meron pang tinatawag na data privacy. Oh, 'di ba? 'Yan ang problema diyan. Eh ano mangyayari kapag nagkaroon ng kaso ng data privacy, no? At saka dyan sa tinatawag na cyber libel, no? Ano mangyayari? Kaso, no? Eh ngayon, hindi tayo, ano ah, hindi tayo abogado. Eh tanong natin sa abogado kung anong klaseng kaso. Ano ah, siyempre, baka hindi natin alam. Krimen ba? Nakakommit na ba tayo ng krimen? O, di ba? O, di ba? Doon sa cybercrime, kaya may cybercrime. Yan pa ha, meron pang scam. Naku, nadagdag, ito na naman. Nakadagdag pa ng problema itong mga nang-scam. Pero mamaya, dikdikin natin yung mga scammer na yan. Doon na muna tayo sa pakikipagkapwa-tao o pakikipag-social media, ano ba, poser o netizen. Misan nga, nakikinig na nga lang tayo, nakikibasa na nga lang tayo. Actually, hindi nga nakikinig. Misan, nakikinig, nanonood, pag may video. Pero kapag may post lang na nandun sa digital page ng SocMed, nagbabasa ka na lang. Tapos, nagbabasa ka na lang, minsan hindi pa nga natin alam mga punot dulo. Okay, minsan may mga reklamo, eh kung makabas tayo, eh sabi nga, anong tawag doon? Wagas. Di ba? Binabas natin, pati may mga personality, mga high profile, grabe rin yung pag-bash. Okay, minsan ay sumusobra na below the belt na. Nasa na ang, kung kayo professional, nasa na yung professionalism. Kung kayo naman ay estudyante, sabi natin teenager, nasa na yung pinag-aralan natin sa eskwelahan, sa values education. Meron pa bang values education na subject? Meron pa ba? Diba? Pwede kayo mag-comment. Meron pa bang values education? Oh, diba? Nasa na yun? Kung ngayon, kung mga bata naman, no, yung below 18 years old, no, nasa na yung mga magulang? Oh, hindi ko na ko-questionin yung ating mga teenagers. Kasi mga ano sila, syempre culturized na sila sa digital media, eh, di ba? Doon sa mga social media platform. Tapos sa nakukondisyon pa yung mind nila. Sorry to say this, pero ito naman ang talagang totoo, eh. Nakukondisyon na yung kanilang pag-iisip ng kanilang mga napapanood, ng kanilang mga games na nilalaro, no? Pero, okay sana kung meron din tayo mga intervention. Ayan, nasa na yung mga intervention na yan, di ba? Na dapat nag-exist sa ating community, nag-exist sa bahay, nag-exist din sa eskwelahan. Okay? Ay, hindi nakakapagtaka kung bakit may mga kahit noon, may mga batang ano pa lang, eh. Bubot pa lang, kumbaga, sabi nga sa prutas, eh. Bubot pa lang, hindi pa hinog. Diba? Eh, nagbumura na. Diba? Eh, mas lalo nagiging wild pa. Isipin mo na lang, no? May, yung ilang kabataang nag-aaway, may LGBT nakipagsuntukan sa isang straight dahil ginawan di umano ng pinagsalitaan di umano ng malaswang pagsasalita o malaswang lengguwahe mula dun sa LGBT papunta dun sa nakaaway niya. Okay? Kaya nag-retaliate di umano, ha? Mga ganun. Pero mga teenagers sila. Hello? At ganito na lang ba magiging kalalagayan ng ating community? Tapos nung tayo ay na-incline na dito sa social media, magiging wild na rin ba tayo? Aba, pagka ganoon, nasaan ang totoong

0: Hello, Ma'am Joy. Ayan, no? Okay? So, yun mga kababayan. Eh, anong pwedeng gawin para dito? So, habang wala pang ginagawa o habang patuloy pa rin ang improvement o development o pagsesearch ng long-term solution, ito address natin sa mga magulang. Mga magulang, kumusta inyo ginagawa ng ating mga anak? Kumusta inyo mga kanilang mga binabasa? At kayo rin naman, kumusta kayo? Kayo ba yung magulang na basta nagagalit sa kapwa? Face to face muna. Kung kayo ganun, medyo mag-adjust din po tayo kasi baka mapahamak din yung ating buong pamilya kapag may nakakaaway tayo. Ngayon naman, dun, tungkol dun sa digital platform, dun sa mga social, SOCMED, no? Kayo ba yung magulang na basta nakikiral sa mga posts, at share na share kahit na hindi totoo ang mga postings? At kayo rin ba yung madalas na nagmumura sa social media? At kahit na hindi naman kayo kasama sa mga away, nakikisali pa kayo. Kasi nga, naka-public, di ba? Pero kahit na sabing meron kayong right, ano ba, right ba? O sige, meron kayong pribileyo para sumausaw doon sa mga usapin na hindi ka naman kasama. Kayo ba yun? Tapos di mo pakilala, makikimura ka na rin o makikigalit ka na rin. Di ba? So, baka pagka ganito ang patuloy yung nangyari, di ba? Medyo may away pero silent, ha? Nasa social media. Maingay sa digital. Panay ang likes, panay ang yung nag-post panay ang gain niyan dahil nagkakaroon siya ng engagement, no? Pero bago mag-init ang inyong mga ulo at papalamigin ko naman later on, 'di ba? Meron po tayong report mula sa MMDA Metro Base regarding sa traffic update. Ihatid sa inyo ni Madam Gia Rivales. Ma'am Gia,
1: Radyo Pilipinas Traffic.
2: Magandang umaga po, Sir Dennis, at sa mga tagapakinig po ng Radyo Pilipinas. Umpisahan po natin ang live traffic update dito sa southbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko simula po dito sa May Kamuning Road hanggang makarating po yan dito sa may intersection ng Aurora. Pagkalagpas po niya ng bahagyang bibilis ng takbo ng daloy ng mga sasakyan, ngunit asahan muli ang bahagyang pagbabagal dito naman po sa may Highway 54 hanggang makarating naman po yan ng Shaw Boulevard. Masusundan din po ng bahagyang pagbagal hanggang sa mabigat na daloy ng trapiko simula naman po dito sa may Evangelista hanggang makarating po yan dito sa may intersection ng TAC. Dumako naman po tayo dito po sa northbound ng EDSA. Makakaranas lamang po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko simula po sa may Pioneer hanggang makarating po yan ng Shaw Boulevard. Ngunit pagkalagpas po niyan ay dire-diretso o tuloy-tuloy na po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating na po yan ng monumento. Paalala lamang po sa ating mga motorista, tayo po ay mag-iingat sa kalsada. At kung meron mo po tayong katanungan at nangangailangan ng emergency assistance, maaari lamang po tumawag sa MMDA Hotline 136. Ito po si Gia Rivales mula Metro Base. Magandang umaga po.
0: Hello, Ma'am Gia. Hello, Ma'am. Pahabol lang pong tanong. Yes. Meron po ba tayong aksidenteng naitala sa mga huling oras?
2: Wala pa naman tayong any incident or road work po sa oras na ito po.
0: Okay, so at least maganda din ba? Magandang balita. Wala tayong road crashes, no? Mula sa talaan ng MMDA. Ma'am, maraming po salamat, Ma'am Gia.
2: Thank you rin po.
0: Okay, yan po ang tinig ni Miss Gia Rivales mula sa MMDA Metro Base. At magbabalik po ang programang Meet the Press on Air ng Radyo Pilipinas makalipas lamang po ang lunch break. hindi po lunch break. Makalipas lang po ang ilang paalala. Maraming po salamat.
1: Meet the Press. Meet the Press on Air sa Radyo Pilipinas. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter

0: Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunugan lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
2: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
4: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
5: Maganda bang takbo?
4: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
2: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
6: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
2: Marami ng mga bagong pangkabuhayan. Kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
7: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Meet the press.
4: Meet the press.
3: On air.
4: On air.
3: Galit ba kayo sa fake news?
4: Ayaw ba ninyo ng maligoy-ligoy ng kurong-kuro at opinyon?
3: Kung ganon, ugaliing makinig dito sa Radyo Pilipinas sa programa Meet the Press.
4: Meet the Press.
3: On air. On air. Hahatid sa inyo mula sa hanay ng mga patikad na veteranong mamamahayag na kasapi ng National Press Club of the Philippines. Meet the Press.
4: Meet the Press.
3: On air. On air. Pag-uusapan ang mga problemang bumabagabag sa hanay ng media at sa mga programang naglalayon na itaas ang kalidad ng pamamahayag sa ating bansa. Alamin ang mga balita at impormasyon mula mismo sa mga opisyal ng ating pamahalaan at iba pang mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa.
4: Meet the Press.
3: Meet the Press.
4: On air.
3: On air. Sa Radyo Pilipinas.
4: 738. 738 AM.
5: Ayan po, at nagbabalik po ang inyong lingkod, Director Dennis na po ulit ng National Press Club. At meron lamang po tayong public service announcement, paalala ng COMELEC. Simula ngayong September 13 hanggang September 14, 2026, ipinatutupad ang campaign silence para sa BARM parliamentary elections. Ipinagbabawal ang anumang uri ng pangangampanya, personal man o online, ng mga kandidato, kanilang mga taga-suporta at mga botante. Kasabay nito, epektibo rin ang liquor ban sa BARM. Bawal ang pagbebenta, pag-aalok, pagbili, pagsiservisyo at pag-inom ng mga nakalalasing na inumin, maliban sa mga establishmentong may autorisasyon mula sa COMELEC. Ang sinumang lalabag sa mga ipinagbabawal na gawaing ito ay maaaring managot sa ilalim ng Omnibus Election Code at mapatawan ng pagkakakulong mula isa hanggang anim na taon. Ayan. Ayan po. So, paalala sa ating mga kababayan po, no? Lalo na kasi po, ito pong Bangsamoro o BARM, no? Bangsamoro Autonomous nawala yung ano natin. Okay? Actually pag titingnan natin, no, yung history ng galing po dati po ay ang pinagmulan ay yung Autonomous Region in Muslim Mindanao or ARMM noong araw, no? At ang BARM po ay naitatag, kung hindi tayo nagkakamali, ay noong 2019, ito nga po yung Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ngayon po, idaraos po kasi ang eleksyon bukas, no? September 14. Kaya, yun po, magandang panawagan ng Commission on Elections, no? Para po magkaroon po ng katiwasayan, magkaroon ng peace and order, mapanatili po, no, ang kapayapaan habang sinasagawa ang halalan, no, dyan po sa BARM, no. Kaya po siyempre kailangan ng kooperasyon ng ating mga kapatid, no, na alam nyo ang eleksyon ay isang araw lamang, di ba? So kaya nararapat lamang na ipalaganap natin ano ang kooperasyon at siyempre ang kapayapaan, no, para po mas makita natin na ang layunin ng bawat isa naman ay mapabuti ang kalagayan ng dyan sa BARM, ano po, o kaya sa mga lugar na nagdaraos ng halalan. Okay? Kaya siyempre sa ating mga kapatid na Muslim, sa ilang ano rin, no, doon sa ating mga kapatid dyan sa BARM, ipagdasal po natin mula kay Allah, no, na yan po ay maging matiwasay, maidaos, na wala pong sigalot, o kung meron man pong sigalot ay sana hanggang verbal lang po, no, at wala nang patot sa dahan lang, at wala nang mas hihigit pa na hindi ka nais-nais at na dapat ay maging mas mapayapa kesa sa dati. Okay? Kaya mamaya po ay meron po tayong ma-interview mula sa COMELEC. Maghintay-hintay lang po kayo. Patuloy po kayo mag-monitor. I-share nyo po, no, ang ating Facebook page at para mas marami po ang makakuha ng ating mga impormasyon. Malaman po nila ng Radyo Pilipinas ay talaga naman pong aktibong-aktibong tumutulong para sa mga Pilipino mula po ito sa ating PBS Presidential Broadcast Service. Okay, sa tulong din po ng ibang ahensya ng pamahalaan para maihatid sa inyo ng Pangulong BBM ang mga kaganapan at siyempre po yung mga katotohanan, no? Anti-fake news tayo eh, di ba? Di ba? Anti-fake news tayo. Labanan natin ang fake news. So, palakpakan muna, di ba? Sa ginagawa ng ating Pangulong BBM at ng Presidential Broadcast Service. Kaya happy 79th anniversary ulit, no? Okay? At nasa linya na po ang ating po, ang spokesperson ng Commission on Election, Attorney John Rex Laudianco. Attorney, Director Dennis na po rin ng National Press Club po.
2: Magandang tanghali po, Director Dennis, at sa lahat po ng ating mga kasama at dito po sa inyong programa sa National Press Club sa Radyo Pilipinas. Good afternoon po.
5: Apo, kumusta naman po kayo, Attorney? Kumusta naman dyan sa inyong kinalulugaran?
2: Di ba maayos naman po. Kasalukuyan po kami nila Chairman Garcia at ang mga commissioners po ay nandito lahat sa Cotabato City at sa mga ilang minuto po ay kami talaga umiikot po dito sa buong barm. At maibalita ko nga po, katatapos lang po ng aming meeting sa pagitan po ng ating mga international election observers at ang pinakahuli po ang ating pong Integrated Bar of the Philippines sa pamumuno po ni National President Alan Panolong. Sila po ay talagang nag-extend ng help sa Commission on Elections laban sa fake news, laban sa vote buying at vote selling at iba pa po. Ito po ang mga latest na kaganapan ngayon po, Sir Dennis.
5: Ayan, oo. Attorney, kumusta po yung monitoring ng COMELEC tungkol dun po sa preparasyon at saka may nangyayari po bang, may naitala po ba tayong violence sa hanggang sa kasalukuyan o baka previously baka meron pong meron po kayo natunugan na nangyaring hindi kanais-nais?
2: Eh, sa awa naman po ng Diyos at inshallah, isa po yung nag-iisa ang ating naitalang election-related incident at ito po yung mga nakaraang linggo pang nangyari, yung tangkang pag-ambush kay Interim Chief Minister sa halos 37,000 na checkpoints po, na COMELEC checkpoints na ipinakalat ng COMELEC. Tama po yung nadinig nyo, 37,000. Eh, wala naman po na itatala. Generally peaceful po dito po sa buong BAM. In fact, medyo mixed po yung weather namin dito. Sa ilang bahagi po ng Maguindanao del Sur at Basilan, medyo naging maulan mula kagabi. Pero sa pangkalahatan po, napakainit, maaliwalas po ang panahon. At kaya nga po siguro, isa rin to sa factor kung bakit wala po na itatalang kaguluhan, walang na itatalang karahasan. Eh, yun lang po, patuloy ang paglaban namin sa fake news. Marami pong lumalabas na fake news na ikinakalat po sa social media.
5: Opo, paano yung mga ginagawa niyong preparasyon kung sakali man po, sabi nga natin na Tony, meron dapat din tayong alam ko meron kayo niyan, no, yung risk assessment, no, o kaya yung mga vulnerability assessment na dito sa mangyayaring halalan, kung sakali bang magkaroon talaga ng kaguluhan, wag naman, ha, wag naman po, no, sa certain place, ano ba yan, na mayroon bang power ang COMELEC para hindi ituloy ang eleksyon doon sa lugar na yon?
2: Opo, unahin po natin siguro yung paghahanda. Yes po, ready po tayo. In fact, bumuhos po hindi lang ang tauhan ng PNP at ng AFP, pati ng Philippine Coast Guard dito sa BAM, kundi mga tauhan ng COMELEC mula po sa main office, mga abogado namin, kasama na po sa ibang regions. So, kami po ay nag-augment sa mga tauhan namin sa field offices. Lahat po, pati yung technical hub, may napakarami naming tao. Ready tayo, magkaroon ng aberya sa makina, pampalit sa makina. Yung sirkulasyon po ng makina, ready tayo, kulangin ng mga tao. May mga umatras ng mga teachers na magsisilbi, meron pong ready at kapalit ng mga Philippine National Police personnel na COMELEC trained at DOST certified pa pagdating sa makina. At pagdating naman po dun sa ating ibang paghahanda, ready po tayo. In fact, kagabi po ay na-deliver na namin yung mga iba pang indelible ink. So yun po yung nakita namin medyo kulang, nasolusyonan po ito. At isa pang pinaghahandaan nga po, gaya ng nabanggit ko kanina, the weather. Kung sakali po talagang merong paaralang babaha, alam na po namin kung saan ililipat pansamantala ang ating voting center. At yun po, natanong yung panghuli, yung kapangyarihan ng COMELEC na mag-suspend o maglipat ng petsa ng halalan, yes, under Section 5 po ng Omnibus Election Code, ready po kami dyan. Any violence, threat, intimidation, force majeure, act of God, kung sakali talagang babaha pangkalahatan dun sa lugar, may kapangyarihan po ang COMELEC na pansamantala, either suspindihin, ilipat po yung paaralan, o kung kaya po talagang kailangan maihinto, maihinto po namin yan at ire-resume, o kaya sisimulang muli sa isang petsa na tapos na po yung kaganapan kung bakit po nahinto tayo. Lahat po yan ay within the powers of the COMELEC.
5: Opo. Tony, paano kaya natin matitiyak naman ang seguridad ng mga guro na tutulong sa ating halalan?
2: Sufficient po ang number ng ating PNP, AFP, Philippine Coast Guard personnel sa bawat voting center po. By the way, meron po tayong 1,186 na mga paaralan o voting centers na magsisilbi po dun sa 5,212 na mga cluster precincts na pagaganahin po natin bukas sa madaling araw bago mag-alasing ko po yan. Ready po tayo sa mga kaganapan. Meron pa po tayong quick reaction forces. Yan po talaga ay kasama sa pinaghahandaan po natin tuwing mag halalan, lalong-lalo na dito po sa Bangsamoro.
5: Okay, Attorney, mga ilan pong ballot boxes ang inaasahang ilalabas natin at siyempre yung mga expected voters?
2: Opo, ang ating pong presinto, katumbas po yan ang bilang ng makina at eksaktong bilang ng ballot box, 5,212. Ganyan din po karami ang automated counting machines na ide-deploy. Ready rin po kami sa mga reserva o contingency. May 1,288 plus po kaming makina ready to replace within an hour po kung sakali mang merong problema na hindi mareresolba sa loob ng isang oras. So ganun din po yung inaasahan nating bilang o dami ng election returns na tatanggapin po ng ating mga canvassing board. And by the way po, nais din namin pabatid sa lahat dyan po sa Maynila, sa Makati City, nandyan po yung limang transparency servers na hawak po ng dominant majority party ng UBJP, ng dominant minority party, yung Bangsamoro Federalist Party, ng PPCRV, ng NAMFEL at ng Lidya. Yung pong servers nila ay kasabay na kasabay na makakatanggap ng lahat ng resulta na matatanggap ng COMELEC per precinct. So kung makikita nyo po, ganyang kataas ang level ng transparency natin. At bilang karagdagan po para sa lahat, kung kayo man po ay wala doon sa Makati dahil medyo mahigpit po seguridad, o wala po dito sa Bangsamoro, lahat po tayo sa buong Pilipinas, kahit saan parte ng mundo, ilalabas po namin mamaya ang website kung saan makikita po natin ang resulta ng halalan per precinct. So ganyan po, no? So kayo, alba, ako'y bumoto sa precinct 123A dito sa Marawi City. Alam ko, natapos na sila ng alas 7 ng gabi, mamaya, bukas ng gabi. May resulta na, may hawak na. Puntahan ko po yung website at makikita ko ang resulta ng halalan.
5: Mabilis, dyan. Ha? Mabilis, Attorney. Attorney, regarding doon sa nilabas, ipinaiirang ngayon na liquor ban, no? At iba pang mga rules na ipinag- paalala natin kanina, pinaalala natin yan sa mga tagapakinig po natin at nanonood sa ating live stream. Ano po ba ang multa sa mga lalabag dito?
2: Nako, opo, pinapakapaalala natin. Unang bawal na bawal, pangangampan niya. Bawal na po ngayon yan, bawal bukas araw ng halalan. Bawal na rin po ang pagbebenta, pagkonsumo, pag-inom, pamamahagi, pagdadala ng alak po na inuming nakalalasing. Na yan po ay nasa batas natin. At higit sa lahat po, yung gun ban. Kung tayo man po ay may pag-aari ng baril, kahit pa may lisensya yan, may license to own and possess firearm, kahit pa may permit to carry firearms po kayo, kung wala po kayong certificate of authority o exemption mula sa COMELEC, hindi nyo po mailalabas yan ng inyong tahanan. Ano ang kaparusahan sa mga pagbabawal na nabanggit ko po? Yan po ay kasong kriminal, election offense po yan. Ang parusa, pagkakakulong ng 1 to 6 years, pagkakatanggal po ng inyong karapatang bumoto, at sa mga nasa pamahalaan, perpetual disqualification to hold public office. Ganyang kabigat po yan. So huwag baliwalain, mga kababayan, sumunod po tayo. 2 araw na lamang po, at siguraduhin po natin ang ating pakikisama at pagsunod.
5: Apo, huli na lang po ang tanong, Director at Attorney John Rex. Sa mga botante, baka meron po kayong mga gustong paalala kung ano yung mga maaari at di maaaring dali nila sa voters precinct.
2: Opo, dalawa pong bagay. Una, sa ating mga botante dito sa Bangsamoro, inaasahan po ng inyong Commission on Elections at lahat po ng ahensya ng pamahalaan, accredited citizens arms, sa ating mga stakeholders, observers, na kayo po ay lalabas bukas mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 po ng umaga para po dun sa senior citizens, PWDs, pregnant women. Exclusive po yan. Early voting hours. Kung ayaw nyo naman pong ganyan kaaga, pwede po kayong bumoto sa pagitan ng 7 a.m. hanggang 7 p.m. So sana po mataas ang ating voter turnout. Very historic. Ito po ay para po sa kumbaga fruition ng inyong peace process dito. Ito na ang pagkakataon para masagawa natin ang nasa saligang batas na otonomiya ng Bangsamoro. At para rin po sa ating mga kababayan, na ibipamahagi na po namin itong buwan ng Agosto yung inyong voter information sheet. Nandiyan po kung saan kayo bobotong paaralan, anong presinto. Nandiyan din po ang gabay, paano bumoto, pati na rin ang kandidato na bobotohan ninyo sa inyong distrito. Paalala po, isa lang ang boboto o isi-shade para sa regional political party. Isa lang po ang isi-shade para po sa inyong bobotohan sa district representative. Dalawa naman po sa isi-shade na bobotohan sa settler communities. Isa para sa kababaihan, isa para sa kabataan, isa para sa ulama, isa para sa traditional leaders. Huwag po tayong lalampas sa naturang bilang dahil masasayang po ang boto nyo. Ma-overvote po kayo. At muli po, yung ating mga kabayan, maghanda, tayo po ay lumabas, bumoto bukas, at asahan po ninyo ang suporta at tulong ng COMELEC nang kayo po ay makabalik lahat ng matiwasay sa inyo tahanan. Maraming salamat po.
5: Opo, pahabol lang po. Just in case po, alam niyo naman mga kabayan po natin, hindi na mawala sa kanilang bulsa ang cellphone. Paano kung nag-selfie sila at nakipag-selfie sila sa kandidato at naipost nila before and after election, pwede ba yon?
2: Ito po, kung personal nyo lang po ito, wala naman po ang problema. Ngunit kung kakikitaan po namin ito ng intensyon na sinasadya nyo po ito para mangampanya, maaari po kung makasama sa kakasuhan namin sa illegal campaigning dahil bawal na po talaga. So kung kaya po ninyong iwasan, pwede naman po na maiwasan na lang natin. At isa pa, yung cellphone, buti nabanggit po ninyo. Sir, ang pagdadala ng cellphone po sa presinto ay hindi naman bawal. Ngunit ang pinagbabawal po namin ay gamitin ang cellphone. Ano man pong paggamit yan, text, call o iba pa, lalong-lalo na yung pag selfie, pag video, pag picture, bawal po yan sa loob ng presinto. So yung gagawa po ng listahan, huwag nyo na po sa cellphone ilagay sa kapirasong papel o kaya yung VIS na po ang dali ninyo. Yun na po ang inyong gawing gabay at sana po makikisa kayo sa ating matiwasay na pagsasagawa ng halalan.
5: Nakun, maraming po salamat Tony at Director John Rex Laudianco. Sir, any final message sa ating mga kabayan na sa BARM?
2: Opo, ano man pong makikita ninyo na paglabag sa batas, okay na iisip nyo na maling ginagawa, huwag pong mag-atubiling, magsumbong sa COMELEC, sa aming Facebook po, sa aming email. Naka-up na po yung aming tinatawag na Voter Care Center. Pwede kayong tumag-text, tumawag po dyan. Pwede po anonymous kahit ayaw nyo magpakilala. Hinihiling po ng COMELEC ang tulong ninyo. Mai-report lang sa amin ang paglabag. Yung lugar, sino ang involved, kailan, saan namin makukuha ang ebidensya. Huwag po kayong mag-alala. Kami na po sa COMELEC ang mag-iimbestiga, mangangalap ng ebidensya, magsasampa ng kaso, magpo-prosecute. Hindi po kailangan ma-disclose ang pangalan. Ninyo. Tulungan niyo po ang inyong COMELEC.
5: Ayan, no. Maraming po salamat, Director. Maraming salamat
2: po. Mabuhay po kayo.
5: Mabuhay din po kayo. Maraming po salamat. Ayan, napakinggan niyo na po ha, mga kapatid at mga kababayan, no, ang panawagan ng ating spokesperson, ang tinig, no, ng spokesperson ng Commission on Elections at mga panawagan na rin, no, para magkaroon ng matiwasay at matagumpay na halalan sa BARM. Yan ang tinig po ni Attorney John Rex Laudianco, ang spokesperson ng Commission on Elections, no? At meron po tayong report, 17 personahe ng Department of Education Davao Region kasama sa isa sa gawang random manual audit ng kauna-unahang BARM parliamentary election. Ihatid sa inyo ni Armando Fenequito ng Radyo Pilipinas Davao.
6: Radyo Pilipinas Report. magpapadala ng personay ang Department of Education o DepEd11 para magsagawa ng random manual audit sa kauna-unahang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM parliamentary election. Sa isang mensahe, inihiyag ni DepEd11 spokesperson Janielito Atilio na 17 personay ang ipinadala ng kagawaran para maging kasapi ng bubuuhing random manual audit team pagkatapos ng eleksyon. Sa nasabing bilang, 11 dito ay mula sa Davao del Sur, 4 sa Davao Occidental at 2 sa Davao City. Ayon kay Atilio, ang nasabing personahe ay mga teaching at non-teaching staff na ni-request mismo ng Commission on Election kay Education Secretary Sunny Angara. Ang mga nasabing personahe ay magsisilbing secretary at third member ng nasabing audit team na inasahang magsisimula ngayong Setyembre 18, 2026. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
7: Radyo Pilipinas.
5: Ayan.
7: Radyo Pilipinas. Report.
5: Okay, maraming salamat. Ayan po ang tinig ng ating kapatid Armando Finiquito. Okay, ng Radyo Pilipinas. Ano nga ba? Si Armando, Radyo Pilipinas. Davao. Okay. Ayan. No, pasensya na ho. Minsan naglalag din yung ating dahil sa stress o di ba? Katulad na nabanggit natin kanina. O di ba? So para din hindi kayo ma-stress diyan sa bar, sumunod po tayo sa mga alituntunin. Narinig nyo po ang tinig at mga pahayag ng ating attorney John Rex at director attorney John Rex, no? Lau Jangko ng Commission on Elections para sa pagnanais lamang, no, ng COMELEC, ng buong opisyales at Chairman Garcia, no, ng COMELEC na maging mapayapa, okay, matiwasay, ano pa, eh hangga't maaari nga friendly, di ba? Okay? Dapat talaga ganun, diba? Gentleman's ano, sabi nga eh gentleman's fight, no? Hindi madahas, no, at maging yun na nga, maging maayos, maging mapayapa ang gaganaping halalan bukas, okay, diyan po sa BARM elections po, no. Okay, eh ang sabi ko sa inyo, yun na, oh, bawal ha yung pagse-selfie pagkatapos ipo-post po natin, tapos bukas din ang post, pag nakitaan daw yun ang COMELEC, no, na kumbaga parang probable cause para kayo ay para kasuhan po yung nag-selfie, oh, kaya mag-ingat, oh, di ba, pag nakitaan nila yun ang probable cause, magkakaroon nga ng kaso, no. At yun po ay kahit na ma-delete nyo ay madaling ma-screenshot yan, no. Kaya nga hindi pwede yung nakakaugnay din ng pinag-uusapan natin kanina, mga kababayan, mga kapatid, no? Hindi pwede yung laban bawi tayo dito sa digital platform, dito sa social media. Yung halimbawa na i-post mo na, kahit nga after 1 minute mo na 'yan, o after 2 minutes mo 'yan na delete dahil sabi mo parang na-realize mo mali pala, 'di ba? Merong ibang tao naka-public na yan eh. Lalo kung naka-public kayo o kaya kung private din pero may mga kaibigan ka na hindi sang-ayon sa sinasabi mo, pwede lang screenshot yan. Ang dali-dali mag-screenshot ngayon eh. Diba? Okay? Screenshot nila para meron silang katunayan, may ebidensya na talagang pinost mo yan. At saka alam nyo po ba, no? Dahil nga pagdating dun sa mga forensics na kung nagkaroon ng kaso o nagkaroon ng krimen na naging parte ay yung isa sa mga pwedeng ebidensya ay yung posting natin sa social media, pwede rin ho yung ma-retrieve, no, kahit na yan ay na-delete na, oh, for further ano po yan, ha, scrutiny, ha, pag at saka investigation. Kaya mag-ingat po tayo. Yun yung binabanggit natin kanina. Yung mga postings, ayan, katulad niya, no? In-extend natin yung pinag-usapan natin, no? Related dun sa gaganaping barn bukas, di ba, Ma'am Tess, no? Mag-ingat, nag-selfie ka. Tapos, bawal pala sa COMELEC yung posting mo. O, edi problema sa atin. Di ba? Tapos, nanalo yung kandidato. ang masaklap nito, nung nanalo yung kandidato, hindi ka naman malulingon kaagad, di ba? Di ba, Ma'am Tess, no? Pero may kaso ka na. Oh, 'di ba? So, 'yun yung sinasabi natin mga kababayan, 'di ba? Alam niyo yung pagkamalalim ng sa election. Pwede naman yung ipaglaban natin yung ating mga kandidato. Walang problema naman dun eh. Sinusuportahan nyo, naniniwala kayo sa advocacy, di ba? Pero dapat, may limitasyon din. Nako, di ba, Arnel? Di ba kanina, limitasyon? Dapat may borderline. Do not cross. Yeah, di ba, sabi, the line. Never cross the line. Hanggang saan ka lang ba? Okay? Kung ikaw ay isang panatiko o kaya ay tagasunod no ng isang politiko, hanggang saan lang ba ang dapat mong saklawan at hanggang saan lang ba ang dapat na gawin mong mga aksyon para siya ay masuportahan? May ibang level, akit ka na ibang level, hindi ka lang panatiko, ikaw talaga ay trabahador niya. Hanggang saan din? Hindi ka lang basta trabador, ay talagang confident ka niya. Hanggang saan din? Di ba? Itutuloy po natin ang ating mga huntahan at ang ating ilang komentaryo at ilang panawagan ng ating Radyo Pilipinas kasama natin dito sa studio makalipas lamang po ang ilang paalala.
8: Meet the press on air sa Radyo Pilipinas.
9: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. Finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. #panatag ang may alam.

0: 20 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung ilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
1: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpalibad ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacañang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
2: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
1: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maundad na Pilipinas.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
6: Balanseng opinyon.
7: Diretsong pagbabalita.
6: Dito lang.
7: Dito lang.
6: Sa Meet the Press. On air.
8: Yan, binabati natin ang ating pinsan. Si pinsan Maria Teresa Sampelo. Oh, nakita ko siya na nanonood no at sa iba pang nating mga kapatid. Binabati natin ang ating Pangulong Mina Navarro ng National Press Club. Gayun din po ang ating Vice President Benny Antipoda. Ganun din po kay Secretary Boying Basola at kay Auditor Lidia Beno, Treasurer Jane Lacorte. At sa mga directors, Director Aya Yupanco, Muhammad Aya Yupanco, Director Jojo Sika, Director Alvin Murcia, Director Mats Dominguez. Teka, bibilahin ko lang, baka may magtampo. So, siyam dapat ang ma-mention ko kasi ako yung pang-sampo. No? Okay, ako yung kasama sa mga directors ng National Press Club. So, nakaka-apat na ako. Director June Mendoza, Director Vito Barcelo, Director Paul Gutierrez, Okay, Director Erwin Corpus at Director Ninyo Aklan. Ayan, nakumpleto na rin yun siya. At syempre sa ating Lifetime Secretariat ng National Press Club, walang iba kundi si Tita May Briones. Tita May, kumusta na? Nalagyan na ba ng trapal? Ano lang po yun, bibiro-biroan lang po kami ni Tita May. Pero actually, meron po talaga akong pinapalagay para siya po ay hindi mauulanan sa tuwing siya po ay magbibiyahe. Okay, Tita May, we love you. At siyempre pa kay Prof. Topper Pasyon, kila Rhea, kumusta kayo dyan sa ating mga kapatid na tumutulong sa National Press Club araw-araw, 24/7 nga eh, di ba? Pag kahit madaling araw, gumigising sila Arnold, sila Rapi, sila Mario, sila Arnel, at siyempre yung ating guard, meron pa ba ako hindi na-mention? Kung meron man, eh, pagpasensyaan nyo na, no? At bukod sa Mount Mayo, nagbuga rin ng abo. Naku po, ang Bulkan Canlaon, ang report iatid ni Hope Torrechante ng Radyo Pilipinas Iloilo.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Magandang hapon, nagbuga ng abo ang Bulkan Canlaon alas 6:24 ng umaga ngayong Setyembre 13 ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o DOST-FIVOX. Batay sa inilabas na impormasyon ng ahensya, umabot sa tinatayang 200 meters ang taas ng ibinugang abo mula sa summit crater ng bulkan. Patuloy naman na sa alert level 2 ang Bulkan Canlaon na nangangahulugang nanatili itong nasa antas ng heightened unrest o pagtaas ng aktibidad ng bulkan. Sa ilalim ng alert level 2, pinagbabawal ang pagpasok sa permanent danger zone o PDC. Pinapayuhan ng DOST-FIVOX ang publiko na manatiling naka-alerto at sundin ang mga abiso. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
9: Radyo Pilipinas.
8: Hello, hello, Ms. Hope. Ms. Hope, andiyan ka pa? Andiyan ka
10: yes
8: pa?
10: Po.
8: Ah, Ms. Hope, hindi ba nasundan yung naitalang oras ng pagbuga ng abo? Kumusta ngayon ang bulkan?
10: Opo, sa ngayon po, ano, ito po ay base sa DOST-FIVOX, 6:24 ng umaga, September 13. However, patuloy po itong minomonitor, no, ng DOST-FIVOX kasi nasa alert level 2 at sabi nga ni Engineer Marie Andilin Quincia, ang resident volcanologist ng DOST-FIVOX Canlaon Volcano Observatory, anytime, no, maaaring makapagtala ng mga pagbuga ng abo sa Bulkan Canlaon.
8: Okay, kumusta naman ang panahon ngayon diyan maliban doon sa pagbuga ng abo? Diyan sa Iloilo.
10: Dito po kasi sa Iloilo, maulan po dito, ano, pero sa Negros Island region, patuloy po nating inaalam, no, kung kamusta yung weather, no, doon sa Negros Island region. Pero dito po sa amin sa Iloilo, maambon, no, and from time to time, malakas na mga pag-ulan po.
8: Okay, all right. Miss Hope, ingat, mag-ingat po kayo diyan, ha. At sana makakuha pa tayo ng mga impormasyon regarding diyan sa behavior ng bulkan.
10: Yes po. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Ayan po, at tuloy-tuloy po tayo, and dapat din na yun nga, medyo una yung Mayon Volcano. Okay, pagkatapos naman ay sumunod naman din nagbuga ng abo ang Bulkan Canlaon. Kaya sa ating mga kabayan, no, although wala pang wala pa naman tayong alert na para tayo ay lumikas, no, kaya lang dapat po tayo ay laging magbukas ng ating radyo 104.3 sa Radyo Pilipinas, no. Okay, and then para at yung inyo pong cellphone po, paminsan-minsan i-like yun na po at i-follow na ang Radyo Pilipinas social media page, no, diyan po sa Facebook, at ganyan din po tingnan niyo na rin po yung mga ulat natin, panoorin niyo rin diyan sa Radyo Pilipinas 1 sa YouTube channel, no? At kung meron naman po kayong TV Plus channel, sa channel 3 lang po, tune in kayo. At for the box, sa channel 45 to 49, no? Para po ma-update kayo sa mga kaganapan. At hindi lang po yan, pati doon po sa barm, sa mga kapatid po nating nandyan sa barm, no? Tutok lang po tayo sa ating istasyon, no? Para mabigyan pa kayo ng mga updates, no? At ayan, at maging, lalong maging peaceful, tayo po sana ay maging instrumento, ang bawat Pilipino ay dapat maging instrumento, no, ng kapayapaan, maging instrumento ng mabuting samahan, no? So kaya yung mga character at attitude ay dapat doon i-diretso na natin sa tamang ano, di ba? Yung ako nga, ang talagang foundation po natin ay GMRC, Good Manners and Right Conduct, GMRC. Yan po, no? Yan pa rin ang paniniwala ko. Para sa iba, maaring ito ay obsolete na, luma, pero nagbabago ba ang kabutihan ng tao? Nababago ba yun? Na ano ba yung standard, no? Basta mabuti kang tao, yung sinasabi ko mabuting tao, ang definition sa akin, hindi ka nakakaabala, hindi ka nakakasakit, hindi ka nakaka-harm, no, ng karapatan ng iba. Oh, yan po, no, kasi may mga rights po tayo eh, 'di ba? Pero apart from that, ay dapat alam din po natin ang ating mga pananagutan. Alam din natin dapat ang ating responsibilidad bilang isang Pilipinong lagi nagahanap ng karapatan, laging ginagamit ang karapatan po natin, no? At ganun din po, siyempre may mga pribilehiyo po natin. Eh yung mga pribilehiyo pwedeng anytime pwedeng kunin sa atin 'yan, no? Although yung karapatan fix 'yan sa atin. Libre 'yan, ha? Libre ang karapatan na 'yan. Pero dapat meron tayong alam din po natin ang ating mga pananagutan. Do not cross the line. Ang ganda ng ano, naging topic natin kaninang nagsisimula tayo sa ating episode, no? Never cross the line. Kahit anuman ang ating mga ginagawa, anuman ang ating mga profession, anuman ang ating mga programa, at kahit nasabihin natin nakatutulong tayo sa ating kapwa ng lubos-lubusan, still never cross the line. Oh, di ba? Para sa akin, pag sumobra ka kasi, ayun na. Eh lahat, di ba, nang sumosobra, di ba, spill, di ba? Di ba, Ma'am Tess, Ma'am Isa, pag may sobra, may spill over, di ba? Nag-i-spill. Okay? Eh pag gano'n na nangyari, problema. Lahat ng sobra, masama. Para sa akin po, yun ang ating pananaw eh. Lahat ng sobra, masama. Sumobra ka sa selfie, ginawa pa natin sa halalan dyan sa barn. Diba? O ngayon, baka magkaroon ng problema. Sumobra ka sa posting, ako share, nag-share nga lang eh. Diba? Pero tinan din po natin, sineshare po natin kung yung ating sineshare ay peke o hindi. Na-verify ba natin yun? Na-verify ba natin yung information? Kasi hindi ko mo, nag-share ka lang. Although sinasabi ng iba, pag nag-share ka, hindi ka masyadong ang tawag doon. Nag-share ka lang eh. Hindi, medyo less lang daw yung accountability. Pero tingnan natin eh, malalaman natin yan pag nagkaroon ng case, di ba? Kaya lang, the damage has been done. Magkakaroon ka na ng kaso, no? Okay, magkakaroon ka na, maaabala ka na. Okay? Eh syempre, never cross the line. Kaya dapat din mag-iingat din po tayo, lalo na ha? Lalo na at syempre yung mahirap tupukin ng apoy. 'Di ba? At saka yung mga issue tungkol sa pagdaan ng mga bombero, at maitanong na rin natin sa ating panauhin si Fire Superintendent sa ating makakapanayam, Fire Superintendent Anthony Arroyo, spokesperson ng Bureau of Fire Protection. Good morning, sir. Director Dennis Apule dito po sa Radyo Pilipinas.
11: Yes po, magandang hapon.
8: Yes, yes sir. Sir Anthony, kumusta na po kayo? Kumusta na po ang ating mga may naitala bang sunod tong nakarang linggo o tong nakarang ilang oras?
11: Sir, pasensya na, hindi ko masyadong naiintindihan yung line dito sa kabila.
8: Ah, okay. Ito sir, naririnig niyo na ako? Nadidinig niyo na po ako?
11: Hello po.
8: Hello sir. Nadidinig niyo po ako, sir? Sir Anthony? Hello?
11: Garble sir, garble masyado.
8: Hello? Siguro po. Sir Anthony, babalikan po namin kayo. Yeah, isa pa ho. Tatawagan po muli kayo ng ating executive producer.
11: Yes po.
8: Ayan. Okay. Alam nyo, nung isang araw, di ba, ayan na, nagbabalik na ang ating Fire Superintendent Anthony Arroyo ng Bureau of Fire Protection. Sir Anthony? Sir? Good morning, sir. Yan. Okay. Alam nyo, ang fire, nabubuo dahil sa three elements. May heat, may fuel, may oxygen. Oh, di ba? Ngayon, pero kailangan ding i-combat natin 'yan. At ang pinakamabisang pag-combat sa totoo lang, prevention. Prevention is better than cure. Pero kung nangyari na 'yan, meron tayong detection, meron tayong firefighting, meron din tayo pala, sorry. Bagong firefighting yung evacuation, firefighting at saka rescue. Oh, di ba? Pag-combat at pag-rescue. Problema, paano kung halimbawa habang nagre-rescue ating mga rescuer, yung ating mga firefighters, nakarangan sa sasakyan mo, 'di ba? Okay, Sir Anthony. Dinig niyo na ako,
11: po,
8: sir.
11: Denisian, medyo malinaw na po.
8: Oh, okay. Ayan, sir. Sir, kumusta na kayo at kumusta na ang mga huling talaan ng sunog sa ating sa buong Pilipinas, kung meron kayo, meron kayo na itala.
11: Sir, pasensya na, hindi ko masyadong naunawaan, pero ang BFP po ay maayos naman at palaging alisto po sa lahat ng mga humihingi ng tulong at alerto po kung kailangan po ang inyong BFP ay agarang kaming makakarating sa mga lahat ng mga kailangang presensya ng BFP po.
8: Okay, sir. Sir, meron lang meron lang tayong katanungan regarding doon sa kung nakita nyo sa nag-viral na Facebook page at saka ng ilang mga vlogger at saka nakita na rin ito ng ilang mga news outlet, media news outlet. Sir, regarding po ito doon sa isang hindi ko alam kung volunteer o BFP na fire truck na nakaharang po kasi isang kotse, so dumiretso na po yung BFP. Ano po ang take ng BFP rito? Paano ba? Ano magiging issue rito?
11: Yes sir, kung tama yung pagkakaintindi ko, no? Ito ay patungkol sa nangyaring viral sa Makati, tama?
8: Apo, sa Makati.
11: Yes sir, yung nangyaring nakasagasa ng sasakyan ng fire truck, tama?
8: Apo.
11: Yes sir, for the information ng lahat, ay kinukumpirma po ng BFP na ang fire truck na yun na involved ay mula sa Makati City Fire Station. Yan po ay from the LGU yung fire truck, pero ang tumatao doon or manned by the BFP personnel of the Makati City Fire Station.
8: Mm-hmm. Okay. Ano to sir? Kung sakali ba, pwede ba magreklamo ang may-ari ng kotse o magreklamo naman ang BFP dahil nakaharang yung kotse?
11: Yes po, para sa kaalaman ng lahat, ang anumang pagharang sa mga pagresponde sa sakuna, sunog, tulad sa mga fire truck, ambulansya o yung mga personnel ng BFP ay maaaring banta yan, no, sa kaligtasan or pampublikong kaligtasan. Kaya malinaw po yan nakasaad sa fire code na ang firefighting operation po ay huwag harangan at may kaakibat na kaparusahan yan, administrative fine o di kaya statutory violation sa 9514 or Republic Act 9514 or na Fire Code of the Philippines.
8: Mm-hmm.
11: Opo. On the other side, ang BFP po ay sakop pa rin sa pambatas sa trapiko. So any violation na ma-commit ng aming mga personnel, hindi lang po BFC, no, lahat, kahit po other emergency unit tulad ng fire brigade natin, yung mga fire volunteer, ay sakop pa rin po sa batas trapiko.
8: Opo. Sir, opo.
11: So kung anumang mapatunayan na resulta sa ginagawang investigasyon ng Traffic Management Office ng Makati City Fire, Makati City LGU or ng Public Safety Department or ng kapulisan natin doon sa nangyaring insidente, ay yun po ang magiging basis naman ng BFP. Pero kung once mapatunayan, halimbawa illegally fired, dahil meron kasi tayong mga eskinita na kung saan pinapahintulutan yung one-side parking.
8: Yes po, opo.
11: Opo, pero nakita natin sa video, two-side parking ang nangyari doon.
8: Opo, pero hindi natin sure kung ano yung kung kaliwa o kanan eh.
11: Sa magiging result kung ano ang allowed doon na one-side parking or allowed ba yung one-side parking doon.
8: Opo.
11: Kung anong side po ang allowed. So kung ano man ang magiging konklusyon ng investigasyon na isasagawa ng Traffic Management Office, ay magpapasakop siyempre ang BFP doon sa magiging
8: resulta po. Opo. Yeah. Tapos kung sakaling merong danyos, ay ano po, no? Parang ganun. Yun ba ibig niyo sabihin, sir?
11: Sir, wala talagang naintindihan, sir. Ano yan ulit, sir?
8: Halimbawa naman, sir, nasa tamang parking po yung sasakyan na nakasagian ng ating fire truck, ay willing naman po ang BAP para doon sa danyos permiso. Tama po ba?
11: Opo, sasagutin po yun ng driver ng BFP. No, pero halimbawa, on the other side naman, kung mapatunayan na yun po ay illegally parked at talagang hinarangan yung pagdaan ng ating responding unit,
8: oo,
11: ay pwede rin nating, aside sa batas trapiko na na-commit ng driver,
8: obstruction,
11: no, pwede rin nating violation ng obstruction ng responding firefighters,
8: yes,
11: or firefighting unit na on top of the violation sa traffic.
8: Okay.
11: So, yan na po. So,
8: opo,
11: kung mapatunayan naman talaga na mayroong violation on the vehicles na nakapark doon sa side na yun at sadyang nakaharang at hindi makadaan. Kasi tandaan natin, no, bawat segundo ay mahalaga

0: improvement, development ng ating mga kagamitan sa BFP para para malaman din ng publiko ang nangyayari sa Bureau of Fire?
1: Opo, sa pangunguna po ng aming kalihim, Secretary John Bicrimulla, dahil kami po ay sakop po ng DILG, ay kakatapos lang po ang budget hearing natin sa legislatura, both sa Congress at saka sa Senate. At we're still waiting sa joint plenary session. Ang proposal natin doon, no, ay bahagi pa rin po ng BFP Modernization Act, na kung saan patuloy ang karagdagan ng mga kakulangan na kagamitan, yung mga fire trucks natin, mga rescue trucks, and yung mga ambulances. At meron tayo mga in the pipeline doon para sa modernization nga ng karagdagang 1,500 fire trucks. Ito ay gagawing government to government sa government of Korea para malagyan na ng fire trucks yung mga munisipyo na wala pang fire trucks hanggang ngayon. Mga remote na municipal, no? So yun po isa sa mga programa. Maliban pa po yan sa mga infrastruktura na ginagawa at karagdagang mga personnel taon-taon.
0: Oo. Sir, kasama na ba dyan yung ano? Camera natin tsaka drone? Meron na bang ganun? May approve na ba yan?
1: Yes po, kasama na din po yan, no? Actually, meron na tayong ini-enforce ngayon, ino-observe na body-worn camera sa mga fire safety inspectors natin. At eventually po, pati lahat ng firefighting operation natin ay may kasama na rin pong body-worn camera para for transparency, accountability, at agaran rin ma-record kung ano mang mga ginagawang operation.
0: Wow! Sir Anthony, willing po kami sa National Press Club pag gusto nyo pong extend para may lahat pa yung mga programa po nyo. Ang National Press Club ay open po para po sa mga programa ng Bureau of Fire Protection. Pakisabi na rin po sa ating director po ng BFP.
1: Sir, again, sir, pasensya na, wala talaga ako naintindihan.
0: Sabi ko po, sir, ang National Press Club po ay willing po mag-extend ng tulong sa Bureau of Fire Protection para sa pagpapalaganap ng mga impormasyon sa publiko. Kaya po, pwede po kayong lumapag sa National Press Club para po mapag-usapan pa kung paano namin kayo matutulungan.
1: Yes, sir, ang aming tanggapan ay palaging bukas po para sa mga ganyang mga pagkakataon.
0: Okay po. Maraming po salamat, sir. Hanggang sa muli po sana sa mga susunod na makahingi kami ng update sa Bureau of Fire Protection.
1: Yes, Sir Dennis. Maasahan niyo po at lahat ng ating taong bayan ay makakaasa po. Maraming salamat po sa pagkakataon.
0: Apo. Mabuhay po kayo, sir. Mabuhay po kayo. Ayan. Okay, anyway, yan po ang tinig ni Fire Superintendent Anthony Arroyo, ang spokesperson ng Bureau of Fire Protection. O yan, narinig nyo mga kapatid, mga kababayan, ha? Okay, siguraduhin po natin na tayo po ay nakapark sa tamang parkingan, legally park. Yan, ha? Legally park, hindi lang basta nakatabi. Baka sabihin, kasi nakatabi naman eh. So, tingnan nyo po kung kayo ay legally park. Okay, at kung legally park kayo, narinig nyo naman kay superintendent, fire superintendent na mananagot yung driver ng fire truck, no? Pero paano kung hindi? Yan, may problema, may kaso, o obstruction, no? In-obstruct nyo yung rescuer. Okay, hanapin nyo na lang po yan, ha? Doon sa ating, mag-i-google nyo na rin, ha? Doon sa Bureau of Fire, tsaka sa RA 9514. O yan, ha? Republic Act 9514, kung naalala ko pa, Fire Code of the Philippines of 2008. At meron po yung RIRR, Revised Implementing Rules and Regulations 9514. Okay? At maraming po salamat sa inyong pagtutok sa ating programa sa Meet the Press on Air. Sa ating mga kasama rito, sila Engineers Mark Bukiron, Arnel Villamor, Madam Joy Timidan, at sa ating mga executive producers, Ma'am Tess Ramirez, Ma'am Isabella Silang, at sa lahat po ng bubuo ng Presidential Broadcasting Service, at sa ating happy anniversary po, 79th anniversary, at kay Madam, kay Yusek Kat De Castro, kay Director General Kat De Castro, at kay Director Alan Alyanige. Ayan, ha? Kompleto sa ating mga kasama rito tuwing Sunday. So, mabuhay po.

0: Okay, lahat sa lahat po ng empleyado at koresponde sa mga nakadaupang mga na-interview po natin. Maraming po salamat sa inyong oras, mga sirs. Okay? At saka ma'am sa mula diyan po sa mga nagbibigay ng mga updates sa ating mga correspondents. Mabuhay kayo mga kapatid. Mag-ingat kayo kung saan man kayong lugar naroroon. At sa inyo po mga kababayan, mag-ingat po kayong lahat. At lagi po tayong magdasal na maging mapayapa ang gaganaping halalan sa barm. At sana po ay wag nang magtuloy-tuloy, mag-alboroto ang mga bulkan. Bulkang Mayon, hello, relax lang, Bulkang Mayon. At relax lang, Mount Canlaon. Mabuhay po kayo. At ngayon ng araw na Sunday, hindi pa nakapagsimba, magsimba po. Magsimba na po kayo at mag-ingat po. Ito po si Director Dennis Napule ng National Press Club. Mabuhay ang bagong Pilipinas.
1: Balanseng opinyon. Diretsong pagbabalita. Dito lang. Sa Meet the Press. On air. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ng kalikasan.
3: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
5: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
6: Maganda man takbo.
5: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
3: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
7: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
3: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
8: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Kita, kalaman at kaugnayan sa pananalapi with Sir Den. Programang tatalakay sa usapin na pag-iimpok at pagbabudget, hihimay sa tamang pamumuhunan at paghahanda sa pagre-retiro. Kita, kalaman at kaugnayan sa pananalapi with Sir Den. Kasama ang batikang financial consultant, Sir Den Sumera, tuwing Linggo, alauna ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.

0: There you go. Magandang hapon. Good afternoon to our followers, to our viewers, to our listeners. Good afternoon to, of course, Tito Lito Gagni here with us in the studio. Very, very, very insightful and very exciting to Tito Lito, because today it's going to be, well, kagaya naman ng mga dating naging episodes natin, it's educational, no? But today's edition of KKK sa Pananalapi, ang tututukan natin ay isa sa, ito, naririnig mo na to many times over, Tito Lito, no? I'm sure nakapag-invest ka na rin dito at one point, no? Isa sa pinaka safe, pinaka affordable, at pinaka ginagawa natin, no, na accessible na investment outlet dito sa Pilipinas ngayon through the government and through partnership with the government banks and the mga partners, no, from the private entity. We're going to talk about retail bonds.
1: Yeah, no.
0: What better way for us to learn about retail treasury bonds or retail dollar bonds than from our expert guests this afternoon, kung saan yung mga kababayan natin naghahanap ng reliable, sigurado, scam-proof, low-risk na investment option, no, para makapag-invest sila, para mas mapalago nila yung hard-earned savings nila. Kasi kung matatandaan nyo, Tito Lito, dito sa KKK sa Pananalapi, ang gusto natin dito ay mas palaguin pa ang pera ng mga Pilipino, turuan natin silang mas mapalago ang pera, makapag-invest ng tama. So ilan yan sa mga pagpag-uusapan natin, no? And good thing, both our guests are now ready, so let me introduce them one by one. Unang-una sa lahat, no, kasama natin ngayong araw ang isa sa pinaka-eksperto, isa sa pinaka-madalas naming kasama sa mga financial literacy programs and initiatives natin, no, sa First Metro Sec and sa Bureau of the Treasury. From the Bureau of the Treasury, we have Director Robert Dominic Doms Mariano from the Research Service. Welcome to the show, Director Doms. Maraming salamat po for spending your Sunday afternoon with us. Sa mga tagapakinig natin, no, mga kababayan natin, even outside the Philippines, no, isang malaking karangalan ang makabahagi sa financial education session na to para talakayin ang national government retail instruments.
1: At saka alam mo, ang maganda, yung mga nag-invest ng dollar doon sa retail dollar bond, nag-invest sila at 50. It's now 62.
0: Going 63. So, ilan yan sa mga...
1: So 12 over 50, wala yung 40%.
0: Ilan yan sa mga pwede nating itanong, ganda, no? Kila Director Doms, no? Director Doms Mariano, again, magandang araw po, and thank you for choosing to spend your Sunday afternoon with us. Again, this is going to be a very exciting session. Marami kaming mga tanong at maraming mga tanong tayong makukuha from our audience, no? So Director Doms, maraming salamat and thank you for choosing to spend your Sunday afternoon with us. And then of course, meron din tayong isa pang guest, no? Hindi lang si Director Doms, kaya extra special itong afternoon natin. Hold on. All right. So there, Director Doms.
2: Sir Andoy, Sir Lito.
0: Thank you. Magandang tanghali po, no, Director Doms.
1: Eh, palagay ko si Director natutuwa. Palagay ko nag-invest siya sa dollar bond.
0: Ilan yan sa mga tatanong natin, Tito Lito, no? Kasi syempre ang kagandahan dito sa session na to, hindi lang retail treasury bonds, isa sa mga i-cover din natin ang retail dollar bonds, no. So next up, let's ready na, no, we can now introduce our second guest. We have Ms. Moneth Pangatungan joining us all the way from Cebu.
1: Wow.
0: So that's again, this is Radyo Pilipinas. So buong Pilipinas ang coverage natin, and even our guests, no. We have Director Doms joining us from Los Baños, Laguna, of course. And we have our guest, my teammate, my colleague Moneth Pangatungan, Investor Education and Development Officer of First Metro Securities, joining us all the way from Cebu. But of course, this is not about us. This is more about Director Doms and Moneth and the things they are going to share with us. No, so without further ado, let's get things going, Tito Lito.
1: Yeah, okay.
0: Since kompleto na ang powerhouse panel natin ngayong hapon, bago tayo pumunta sa detalye, Director Doms, first question natin is, bakit ba napakahalagang pag-usapan ang RTB or Retail Treasury Bonds at Retail Dollar Bonds, RDB, sa gitna ng sitwasyon ng ekonomiya natin ngayong mga panahon na to?
2: Maganda na pag-usapan natin siyempre ang mga investment opportunities, kasi para sa mga ordinaryong Pilipino, usually ang sinasabi natin na baka yung pag-i-invest pinapagsabuk hindi na nila nagagawa kasi iniisip nila ito ay para lamang doon sa mga merong sapat na pondo,
0: may pera
2: o malaking kinikita. Ngunit itong retail treasury bonds or at saka retail dollar bonds, ang kagandahan po nito ay ginagawa po natin itong mas accessible para sa ating mga kababayan, lalo na po dahil binaba natin yung minimum investing amount. Lalo na po sa panahon ngayon, kung titingnan natin yung lagay ng ekonomiya, siguro po maganda na simulan muna natin kung ano nung ngayon yung kalagayan ng ating ekonomiya base sa mga ilang datos na meron tayo. Simulan po natin ang inflation. Sa inflation, nung July, ang ating monthly inflation ay umabot po ng 6.2%. Ito naman po ay bumagal ng konti nung August, ito ay bumaba ng 6.1%. Pero according po sa ating projection ng Bangko Sentral, yung inflation po sa 2026 ay maglalaro lamang sa somewhere between 6 and 7%. Meron pong ilang mga factors na nakaka-contribute sa pagtaas po ng yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa ating merkado. Kasama na po rito yung pagtaas ng global fuel prices, yung mga supply side pressure, siguro na dyan na rin po yung epekto ng mga bagyo, syempre na babawasan po yung supply ng mga ilang bilihin sa merkado. At na dyan na rin po yung mga epekto na nararamdaman natin dulot nung nangyayaring conflict ngayon sa Middle East. Itong mga factors na to, sama-sama po sila, nagbibigay po ito ng upward pressure or ito yung nagpapataas ng mga presyo ng bilihin sa ating ekonomiya. At masasabi lang po natin talaga na mas mataas po yung level at saka yung bilis ng pagtaas ng mga presyo kumpara sa mga nakaraang taon. Kung titingnan naman po natin yung GDP growth o yung paglago ng ekonomiya, ang latest target po ng national government for 2026 na growth ng ating bansa ay somewhere between 3.5 and 4.5% real GDP growth. Syempre, ito ay nangangalugan na patuloy pa rin po ang paglago o kaya ang pag-develop na ekonomiya. Ngunit kung ito ay kukumpara natin sa ating nakagawian na at sa mga nakaraang taon, ito po ay mas mababa. Yung mas mabagal na paglaki ng ekonomiya ay dulot pa rin po nung mga naranasan natin na mga sinatawag natin na economic headwinds, which is happening both domestic at or ang mga pinanggagalingan ay both domestic and external. Kasama na po rito yung na-mention na natin na geopolitical tension at saka ilang pong internal economic adjustments gaya po nung ating mas masusing pagtingin sa paggugol at saka paggastos ng gobyerno. Pero ang masasabi lang po natin, kahit na meron po tayong mga kinakaharap na hamon, yung outlook po ay positive pa rin. Yung economy is still expected to recover gradually, and yung inaasahan po natin from 2027 to 2030 ay lalago po to ng somewhere from 5 to 6%. So, kung susumahin, yung ekonomiya po natin ngayon ay merong mga nasasabi natin na challenges or hamon. Kabilang na po dyan yung mataas na inflation at saka yung pagbagal ng paglago ng ekonomiya. Pero, kagaya po ng ating mga nasa medium-term projections na isinusulong ng ating mga economic managers, ang ating pong outlook ay positive pa rin. And syempre ito po ay suportado ng ating budget na ang naglalayon nga po na payabungin pa ang ating ekonomiya, hindi lamang sa nahaharap na taon, ngunit para sa mga natitira pang taon nitong kasalukuyang administrasyon. At kasama na po doon sa mga pamamaraan para syempre ma-implement natin ang budget na to ay ang tinatawag natin na government financing. At dito po pumapasok yung importansya ng retail treasury bonds, hindi lamang para po sa mga investors, ngunit bilang isang pagkukunan po ng pondo ng national government.
0: Mm-hmm. Well, yung nakalipas na 5 minuto, Director Doms, binigyan mo kami ng napakagandang summary, no, as to ano ba yung nangyayari sa Pilipinas. Problema ba to? Malaking problema ba to? Hindi ba natin to kayang lampasan? And again, over that 5-minute summary, ang dami na agad naming nakuha. Pero para sa benefit, no, Director Doms, ng mga listeners and ng viewers natin, and then we're live on YouTube, we're live on Facebook, we're being listened to 58 radio stations nationwide. I think pwedeng ang tanong ko na to ay tanong din nila eh. Ano ba yung government securities na to? Tsaka bakit natin pwedeng sabihin na ligtas ang government securities na retail treasury bonds, Director Doms?
2: Okay. Gobyerno po, syempre meron po tayong pananalapi. Tayo po ay nakakalikom ng tinatawag natin na revenues galing po sa mga buwis. Mm-hmm. At meron din po tayong mga non-tax revenues. Yung kakulangan po, yung sobra ng ating expenditures na hindi na nasasagot ng ating mga nakokolekta, ay syempre po, tinatapatan natin ang tinatawag natin na financing or government borrowing. Pag ang gobyerno po ay nangungutang o humihiram, isa pong pamamaraan para ito ay makalikom ng mga pondo ay sa pag-issue ng mga government securities. Ito po ay sa siguro ang mga kadalasang narinig natin na form ng government securities ay yung mga tinatawag natin na short term or treasury bills at yung mga long term borrowing naman na treasury bonds. Isa pong or ilan sa mga characteristics ng government securities ay una po, ito po ay tinuturing natin na isang safe investment. Kung ikukumpara po natin to sa mga siguro ibang investment channels kagaya po nung mga equities o yung mga stocks, yung mga ini-issue ng mga corporate issuers, uh-huh, ang government securities po ay backed by the full financial capability of the national government.
0: Right.
2: Tayo po ay nagbabayad palagi ng ating pinagkakautangan. At ito rin naman po ay isang secure investment. Ang ating pong mga treasury bills at treasury bonds ay ini-issue natin at a fixed rate, uh-huh, na nadidetermine po natin sa upon issuance ng security mismo. Hindi po to katulad, let's say, ng mga stocks na alam natin na nagbabago ang presyo o ang rate depende po sa outlook ng ekonomiya o ng kumpanya. So, masasabi natin na steady yung ating revenue stream or yung ating kinikita dito sa mga government securities. Ang maganda rin po sa ating current na program ngayon ng retail bonds ay pinadali na po natin ang pamamaraan ng pag-i-invest. Meron na po tayong bukod po doon sa mga traditional na over-the-counter or bank-based channels, meron rin po tayong web-based at saka app-based, right, solutions, mm-hmm, para sa ating investing public. At Huli na lang din po na mention ko kanina na itong government securities, treasury bills, treasury bonds, lahat po ng nalilikom natin dito ay ginagamit po natin pangtustos para sa mga pangangailangan o sa budget ng national government. Ito po ay bawat piso na ating nakukolekta ay pumupunta sa mga proyekto at programa ng gobyerno na tumutugon po sa pangangailangan ng ating ekonomiya at saka ng ating mga mamamayan.
0: Right. Director Doms, hindi na ako magpe-pretend na hindi ko alam na marami na talagang mga retail treasury bonds and even multiple na rin, no, yung mga retail dollar bond issuances natin. But again, as as mentioned kanina, general ano to, so just a general budget na napupunta at general budget din yung pinagkakagamitan. Pero anong pangunahing gamit, no, yung let's say yung mga pondo na most of the time na itatanong sa atin. Ito, maraming beses na tayong natanong dito over our years of partnership sa financial literacy sessions natin. Saan madalas?
2: Hello?
0: Yes, Director Doms?
2: I'm sorry, nag-skip lang saglit. So, yeah. Kung ang tanong po natin ay saan na pupunta yung pera mismo na in-invest natin sa securities or sa government bonds, lahat po ng ating nakukolekta ay pumapasok sa tinatawag natin na general fund. Mm-hmm. Ito po yung pangkalahatang pondo ng national government.
0: Tama.
2: Siyempre, ang ating pong paggastos ay naayon lang po sa capacity at saka dun sa pangangailangan ng mga ahensya at saka mga program at proyekto. Kung ano po yung gumagalaw at saka ano yung mga sinasabi natin na na-execute ng mga government projects, ito po yung ating pinagkakagastosan. At hindi naman po tayo siyempre naglalaan or tinatawag natin na earmark ng mga revenues. Kasi ang ating pong siyempre treasury ay ang pinaprioritize po natin ay kung ano yung mga actually gumagalaw ng mga projects and programs sa national government. Ngayon makikita po natin na actually meron ng mahaba-habang history,
0: yes,
2: ang government securities o yung retail treasury bonds.
0: Mm-hmm.
2: Simula po noong 2001, ito po ay nagkaroon na tayo ng tinatawag natin na 31 tranches or 31 editions ng retail treasury bonds. And sa retail dollar bonds o yung mga investment natin na denominated naman in US dollars, nagkaroon po tayo ng dalawa noong 2021 at saka noong 2023. Sa pangkalahatan, nakalikom na po tayo ng siguro humigit kumulang ng mga 6 trillion pesos sa pag-issue lang natin nung mga retail instruments na to. Meaning, ang mga investors po natin ay small and medium investors. Yung kagaya po natin, mga normal na mga mamamayan, hindi lang po syempre mga banko at saka financial institutions ang nag-i-invest dito sa mga government securities natin.
0: At yun naman, Director Doms, talaga ang layunin natin, 'di ba? Ang gusto natin talaga is financial inclusion. Hindi lang siya sinasabi, talagang ginagawa natin ang paraan, no, kung paano natin mas mapapalawig pa ang partisipasyon. So again, nakita natin na ang ganda naman talaga ng adhikain ng national government retail instruments, Director Doms. Ngayon na nabigyan mo na kami ng brief backgrounder about RTBs, RDBs, kasama pa nga natin yung mga premium bonds, no, from 2001 to 2025 last year. Kung meron kayong datos dyan, Director Doms, ano ba yung widely participated in, yung pinaka-malaking partisipasyon sa mga government securities na ilabas natin o kung na pinag-investan ng mga Pilipino?
2: Okay, I don't have yung actual figures with me right now, pero I do remember na yung last RTB, at least lagpas 200 to 300 billion,
0: yes,
2: ang ating nalikom dito. And masasabi nga po natin na isa ng mainstay or yung parang regular feature,
0: mm-hmm,
2: ng annual na borrowing ng national government, itong mga retail securities natin na to. Dahil rin po sa demand at saka syempre suporta ng investing public, okay, na ating na encounter tuwing tayo ay may issuance ng government securities, particularly itong retail treasury bonds.
0: I would agree with you, Director Doms, kasi sa amin, every time we participate, every time we join, no, syempre meron kaming mga post-launch numbers, and almost every time we participate, we're recording all-time highs and all-time highs, eh, because people are now more financially literate, because we're able to promote properly, and most importantly, we're able to attract them because kumikita naman kasi talaga, no. It's one thing na binibigyan natin sila ng bonds 101, pero yung mga investors from before, hindi naman uulit yan at hindi naman yan i-encourage yung mga kamag-anak, mga kaibigan nila to, oh, invest tayo, RTB, RDB, especially if they're not they're not happy with the returns, no? So I think that being said, Director Doms, maganda siguro pagtuunan din natin ng pansin yung sinabi mo kanina. Gustong-gusto ko yung sinabi mo kanina na the government and the private entities, the partners, no, we're making it accessible and affordable. Before we go to the next segment, Director Doms, I'd like to highlight that kasi I know you know that back then, investing, whether stocks man yan o bonds man yan, it was usually reserved for the rich.
1: The rich, yeah.
0: Diba, Tito Lito? Parang
1: yes,
0: nung unang panahon.
2: Kailangan may kakilala ka doon sa bangko.
0: May kakilala ka at may kakayahan ka kasi mahal. Mahal for you to get started. Mahal for you to participate.
1: Malaki. Yung ano.
0: Pag mag-open ka ng stock brokerage account nung unang panahon, Tito Lito, a quarter of a million, diba? 250,000. So, slowly, again, because of government initiatives, because of partnerships, we're making it more affordable. But affordable is can only go so far. Affordability can only go so.
1: Hindi, may maganda silang ginawa. Mm-hmm. Nagkaroon sila ng parang premium savings fund.
0: Tama.
1: Nag-umpisa yan ng unang Marcos eh. I got one also.
0: Mm-hmm.
1: And then merong features siya na pwede ka manalo every month ata.
0: Ayun.
1: May mga TV, ano, malaki ah. I mean, meron ka lang interest, meron ka pang pag-asa, malalo.
0: Actually, ginawa na rin natin yan. Ginawa na rin nila Director Doms yan. Sa, ang tawag nila naman dyan is premium bonds.
1: Yan, premium service bonds
0: so,
1: yun eh.
0: Nananalo, may mga draw. Ito,
1: yung mga nananalo talaga.
0: Every quarter. And yung panalo in the form of cash, in the form of house and lot, condos, mga Toyota Innova.
1: Pwede nga, yun.
0: Ayun. So, what we're really trying to say here is Director Doms, no? Ang kagandahan dito is because of joint efforts between the government and the private entities, mas naging accessible nga at mas naging affordable. Talk about accessibility naman, nung unang panahon kahit naman afford mo, mahirap kasi ang daming kailangang gawin.
1: At saka launa yung mga bangko eh.
0: At kailangan mong pumunta kung saan man, no? So unfair 'yon lalo na sa mga tao na malayo yung pinanggagalingan. So again, because of technological advantages and because of what we call collaboration, the Bureau of the Treasury through partners, no, nagagawa nilang mas maging accessible ang pagpapromote at pag-iinvest.
1: Hindi,
0: no?
1: At saka alam mo, ang kagandahan ngayon, yung sa retail dollar bonds, imagine eh, kuan ka, safe ka kasi may interest ka on the dollar, meron ka pang
0: forex gains ka pa.
1: Meron ka pang ano, yung arbitrage.
0: Yeah.
1: Opportunity. Siguro pwede ngayon. Siguro pwede naman sila mag-dollar ba na naman. Marami na lang siguro bibili.
0: Isa yan sa mga pag-uusapan natin after the break. Director Doms, Moneth, we'll just be on a quick break. We'll be right back.
3: Kita, kalaman, at kaugnayan sa pananalapi with Sir Ken. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
4: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
5: Ito si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami yung system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax. and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kung kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
3: Nakakasa na ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpalibad ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
6: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
3: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
7: Sabi ko po, this coming election parliament po is napakabuti ito para sa ating lahat dahil lahat ay maging patas. Meron ng karapatan pumili kung sino ang maging leader sa ating bansa. At lalong-lalo na po para sa aming mga kabataan dahil ito po yung kauna-unahang na merong mismo na is nakabataan sa loob ng parliament dahil meron ng youth representative. So, dahil po doon is meron na kaming karapatan na ipahayag kung ano yung mga saloobin namin at kung ano yung mga pangangailangan namin.
3: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026 simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
8: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
3: Kita, kalaman at kaugnayan sa pananalapi with Sir Den. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
0: There you go. Again, we're joined by Director Doms Mariano, Director 3 of the Research Service of the Bureau of the Treasury, and of course our very own Moneth Pangatungan, Investor Education Officer of First Metro Sec, all the way from Cebu. But before the break, Director Doms, we were talking about affordability, we were talking about accessibility. Let's talk about affordability. Magkano, Director Doms, ang pwedeng ma-invest sa RTB?
2: Doon po sa primary issuance natin, o doon sa, syempre, pag initial na offering natin ang RTB, kung may bagong tranche, ang minimum investment po ay nagsisimula sa 5,000 pesos para doon sa retail treasury bonds o yung ating mga peso-denominated securities. Ang limit po nito, wala naman po talagang limit na pwedeng pwede nating i-invest. Ang isang consideration lang po rito ay yung kabuuang pangangailangan ng national government. Okay. Kasi once na hit na po natin yung ating target, sinasara na po ng treasury yung ating offer period. Right. Kasi syempre, within limits lang naman po yung ating paghiram. Pero kung tayo naman po ay hindi umabot sa public offering or sa issuance, yung 2-week offer period ng ating RTB, ito naman po ay nagiging available na sa secondary market, depende po sa kung merong nagbebenta ng kanilang holdings ng mga treasuries. So, ito naman din po ay wala ding limit. Siguro dun lang sa ating mga online channels, minsan may limit sa transaction. Kasi yeah. I think ang limit nila ay 500,000 pesos, kung di ako nagkakamali, kada yeah. transaction pag online.
0: Yep.
2: Kasi ito ay naayon yata sa ating AMLAC
0: yes.
2: policies.
0: But they can do multiple multiple transactions, no? That being said, on to the next question. Although alam ko na na-cover na to, no, but just for us to rehash, and again for the benefit of those who weren't able to join us during the first part of the session, Director Doms, retail treasury bonds, retail dollar bonds, sino ang pwedeng mag-invest sa kanila?
2: Lahat po ng merong sa RTB, siguro lahat po ng merong peso savings account sa ating mga government dealer at sa mga dealers at saka sa mga selling agents ay maaari na pong mag-invest sa RTB pag tayo ay or pag nag-open na ang treasury nung offer period. Doon naman po sa retail dollar bonds, tama po si Sir Lito kanina nung sinabi niya yung advantages ng retail dollar bond. Kasi let's say merong mga paggalaw sa halaga ng piso versus sa dollar, syempre yung ating holdings nagbe-benefit kung sakali naman na may depreciation. Pero regardless po, ang layunin naman talaga ng retail dollar bonds ay mabigyan ng investment channel yung ating mga kababayan na may dollar account na gusto pong i-maintain yung currency ng kanilang assets or ng kanilang holdings. Siyempre kasi sa RDB, ang kinikita mo, ang interest ay sa ang initial investment ay dollars. Dollar. Ang investment, ang interest na kinikita mo quarterly, dollars. And upon maturity, ang principle ang ibabalik po sa atin ay in dollars pa rin.
0: Director Doms, ang dami nating na-cover pero isa to sa pinaka gustong marinig ng mga listeners and viewers natin, no. Usapang pera, ito KKK sa pananalapi. How can we earn from RTBs? How much interest are we going to earn?
2: Yung treasury naman po natin o yung government securities, ang rate na nakukuha natin o yung coupon sa mga bonds, ito po ay nasa-set pag-issue natin ng security. Siyempre, meron po tayong tinatawag na auction ng mga government securities kung saan po nakukuha natin yung mga offers ng mga banko kung ano ang sa tingin nila ay ang tamang rate para sa isang security ayon na rin sa kung ano ang nasa secondary market ngayon. Kung iisipin po natin or kung titingnan natin yung mga nakaraang RTB, ang usual na haba or tenor ng pag-utang natin ay naglalaro sa between 3 and 5 years. Sa tingin po kasi natin, sa tingin ng Treasury, ito po yung siguro manageable na period para sa isang individual para mamanage yung kanilang cash flow. Siyempre, ito ay investment, diba? Gusto natin na yung individual kumita, makuha rin kagad nila yung pera nila, at habang yung pera nila ay naka-invest, ito ay syempre mamanage nila yung investment period, kaya nga po 3 to 5 years.
0: Tama.
2: So kung titingnan natin, ayon na rin dito sa slide na nasa screen natin ngayon, let's assume na nasa 100,000 ang ininvest mo sa RTB, and ito ay tumatagal, or ang assumption natin ay nasa 5-year tenor, at ang interest rate ay nasa 6.75% per annum. Huwag din po natin kakalimutan na lahat ng ating mga investments sa domestic market, meron po tayong 20% income tax. 20% withholding tax on interest income. So, yung straightforward computation natin, 100,000, i-multiply mo ng 6.75%, will get you 6,750 pesos per year. And then, kailangan po natin inet yung 20% na withholding tax na nasa 1,350. So, yung ating net interest per year on a 100,000 investment ay 5,400 pesos. And ang makukuha po natin dito ay quarterly payments na nagkakahalaga ng 1,350. So, yung kabuuan lang din, kung i-multiply natin yung 5,400 ng 5 taon, ang kinita po ng ating 100,000 ay 27,000 pesos.
0: And Director Doms, this is something, of course, nothing against banks, nothing against our friends from banks, but this is something you can't get from a regular deposit, from a regular savings account. That's why again we're doing these things for us to educate people more. Ibang usapan ng saving, ibang usapan ng investing, but we're encouraging them to do both. And that being said, we've been doing kayo very actively, no, over the past several weeks. Even yesterday, you did two sessions, no? We're doing financial literacy roadshows right now. Why invest for our listeners right now? Why are they even supposed to consider investing in RTBs, Director Doms?
2: Yung pag-invest po kasi talaga, syempre, ito ay yung tinatawag nila na pamamaraan para to make your money work for you.
0: Mm-hmm.
2: Ha? Kasi kung tayo, kumikita tayo, napapagod tayo, syempre, kailangan mo pahinga o yung kita mo, naayon lamang doon sa iyong buwan ng sweldo.
0: Yeah.
2: Diba? Pero yung pera, pag ito po ay hinandel natin ng tama at saka in-invest po natin, ito po ay tuloy-tuloy yung pagkita para sa atin. At ito na rin po yung pamamaraan natin para ma-achieve natin yung tinatawag natin na financial freedom, diba? At saka financial security. Kasi po kung tayo lang po ay siguro mag-concentrate lamang doon sa kinikita ng ating sweldo, okay sana kung ito po ay malaki o ito po ay sapat na. Pero kung tayo naman po ay nakakapagtabi, ang maganda po sa pag-invest, sa halip po na siguro, tama po yung sinabi ni Sir Andoy kanina, di ba, meron kang savings, meron kang liquid, o yung tinatawag natin na easily convertible sa cash na holdings, pero yung hindi naman po natin nagagamit, sa halip po na mababa, or mas sabihin natin, ano, ang objective lang talaga ng investing ay pataasin pa yung kinikita ng ating pera na hindi naman natin gagamitin muna sa nalalapit na panahon.
0: Right. So kumbaga, Director Doms, parang this is a way for us to influence Filipinos na ang pera natin na pinagtatrabahuhan, ang pera na pinaghihirapan natin, if saved properly, if invested accordingly, knowledgeably, no, it can make our money make more money. Parang imbes na kumikita tayo sa pamamagitan ng sweldo lang, kapag nakapag-invest tayo, as perfectly put kanina, as perfectly explained dito ni Director Doms, every quarter sa isang 100,000 piso, no?
1: Meron.
0: Every quarter expect to receive at least 1,350 from your RTB. So again, that's you creating additional streams of income, 'di ba? May kinikita ka, may sweldo ka, may mga allowance na nakukuha, but at the same time, because you're able to invest and invest knowledgeably, you are now able to create additional streams of income. Our next question, Director Doms, of course, ang bilis ng oras. Ang bilis ng oras, lalo na kapag maganda ang topic, pag-enjoy tayo sa ginagawa natin, sa mga pinag-uusapan natin, no? Siguro dahil napag-usapan na natin to a certain extent si RTB at RDBs, maybe let me skip to my next question about ordering, no? Nung unang panahon, Director Doms, and I know you and me, napag-usapan natin to many times over. Nung unang panahon, ang hirap i-convince ng mga tao to invest because kailangan nilang mag-leave, kailangan nilang pumunta kung saan, kailangan nilang pumila. Maybe ang next question ko, Director Doms, is again, we've talked about affordability kanina, so check na yun. How about accessibility? Ang next question ko dito is, Director Doms, what made the Bureau of the Treasury eventually decide to partner with banks, financial institutions, with brokerage firms, with e-wallets, no, to be able to offer RTBs to a wider set of investors?
2: Okay, syempre alam naman po natin na yung ating mga kababayan ay increasingly nagiging tech-savvy na.
0: Mm-hmm.
2: And syempre, mas madali na nga naman po makapag-invest kung meron tayong mga online channels. Sinimulan na po ito ng Treasury as early as 2018-2019. Pero syempre, lalo pong umigting yung ating kampanya para dun sa mga investment channels na to nung panahon ng pandemya. Na ang alam naman po natin na yung ating access sa mga services ay naging limitado, kaya po nagkaroon tayo ng mas pinalawak na online at saka mga app-based investment channels. Kasama na rin po dyan, of course, yung partnership natin kasama na yung sa First Metro Sec. So, kaya si Sir Andoy, syempre, ano na po yan, suki, at saka si Ms. Monette ay suki na po ng Treasury year in and year out. Sa pag-promote ng gantong klaseng mga investments.
0: Right. Director Doms, total, you've already mentioned Monette, no? That being said, Monette, our second guest today, Monette, after learning about the basics of RTBs, RDBs, yung reason for existence, no, ng mga kaibigan natin from Director Doms' team, how, when, and where to invest, whether in RTBs or RDBs, Monette?
11: Yan, good afternoon, Sir Andoy and Sir Lito and Director Doms. Mayong hapon sa inyong tanan. So there are actually two ways, no, para makapag-invest sa RTB or RDB. So we have the traditional and online channels available for the investors. So for our traditional channel, you may invest over the counter through any of the branches or sales desks of the authorized na mga selling agents natin nationwide. So yung mga authorized na selling agents will be determined during the offering period pa po. Mm-hmm. And then the second one is the online ordering facility. So you may invest via the Bureau of the Treasury na online ordering facility which can be accessed sa www.treasury.gov.ph. So this option is available to account holders of China Banking Corporation, Land Bank of the Philippines, and of course, First Metro Securities Brokerage Corporation. And you may also invest through the app-based na mga channels through your mobile phone. So you may choose from the Land Bank Mobile Banking App, OF Bank mobile Banking App, PDAX, and of course, you also have G-Bonds via GCash. So you can get any of this app through the Apple Stores or the Google Play Store. So in case you will invest through the app, just make sure na fully funded yung settlement account nyo para mag-push through yung RTB or RDB investment nyo.
0: Right. Monette, you mentioned a while ago that ang daming partners nila pa Director Doms and our friends from the Bureau of the Treasury. Halimbawa, for example, we have listeners from na kliyente ng First Metro Securities, for example. How can they invest in RTBs or RDBs through us?
11: Yes. So of course, dapat active na rin yung First Metro Securities account nila. For RTB, they must have a peso na account ng First Metro Sec. For RDB, they must also have a separate na dollar account sa First Metro Securities. So once, during offer period na, just visit the website of a treasury, that is www.treasury.gov.ph, and then indicate po yung mga pertinent details na required ng website. And then you also indicate First Metro Securities as the bank settlement account, indicate the amount that you want to invest in, and then you may baka mag-wonder po kayo kasi required na mag-login kayo sa First Metro Sec account nyo. So, andun, mag-reflect yung username at saka password nyo. Uh-huh. So, parang confirmation lang po siya that you will actually invest sa First Metro Securities. And then, once confirmed, baka ka-receive kayo ng email notification for the reservation of RTB and as well as RDB.
0: So napaka convenient, and again, sabi nga natin kanina many times over, napaka accessible at napaka affordable. I've tried this every single time merong issue once, no, and I'm not kidding when I say, we're not exaggerating when we say, in less than 1 minute, tito-lito, kung fully funded yung account mo, active yung account mo, in less than 1 minute,
1: kuwala,
0: pwede ka nang mag-invest at mag-order ng
1: may tanong pala sa Facebook Live, oh. Kailangan po ba na may malaking pera bago ako makasali sa RTB o RDB?
0: Monette?
11: Hindi po required yung malaking pera. For the RTB, 5,000 pesos lang po, pwede na kayo maka-invest. So, kung gusto nyo ng more than 5,000 pesos, it should be multiples of 5,000. So, 5,000 pesos, 10,000, 15,000, and so on. Mm-hmm. For the dollar naman po, for as low as $200 yung minimum, and then if you wanted to invest more, multiples of $100 naman. So, $300, $400, and so on. So, very affordable po.
0: Another question from our live stream. Paano daw sila, Monette, na mga OFW na nasa ibang bansa? Makakabili ba sila ng RDB or RTB nang hindi kailangang umuwi sa Pilipinas? So imagine, ganun tayo kalayo, no?
1: May nakukuha tayong
0: OFWs. Go ahead, Monette.
11: Yes, of course. You just need to open po a First Metrosec account. Depende lang kung ano yung i-invest nyo. For RTB, open a Philippine Peso na First Metrosec account. For RDB or the Retail Dollar Bond, open po kayo ng Dollar First Metrosec account. So you just need to prepare government-issued ID, proof of residence. Okay lang yung proof of billing nyo kahit outside the Philippines.
0: Uh-huh.
11: At then proof of bank account, Philippine bank account dito. You just need to present yung account number nyo and at saka yung account.

0: fraud. Mm-hmm. So madali na rin po mag-open ng mga accounts online. Kasi minsan siguro nangangamba tayo na baka may scam o baka mawala lang yung ating pinaghirapang pera. Pero meron na pong pwede niyo pong i-check yung local partner or yung app po ng Overseas Filipino Bank o yung OF Bank. Ito po ay subsidiary ng Land Bank of the Philippines. So madali na pong mag-open kahit online ng account, at using itong mga ating account na to, maaari na po tayo mag-invest in our name sa ating mga issuances ng government securities.
1: Tama. Again, napakagaling. Isa sa mga pinaka problema namin dito sa KKK sa pananalapi, Director Doms Monethes, parati kaming nauubusan ng oras dahil ang dami nating pwedeng pag-usapan. No? But ngayon, Director Doms Monethes, para sa huling paalala at contact information kung saan pwedeng magtanong ang ating mga listeners, Director Doms, paano? Anong contact details? Saan sila pwedeng pumunta? Saan sila pwedeng mag-like at mag-subscribe?
0: Siguro marami po tayong mga pwedeng tingnan na information. Para sa mga issuances ng Treasury, pwede po tayo pumunta sa website www.treasury.gov.ph. Yung aming pong official Facebook account, Treasury PH. Maaari rin nyo pong i-download yung official webs, app ng Bureau of the Treasury using sa Apple Store o kaya sa Google Play, para po makita natin or maging aware tayo dun sa mga latest issuances ng RTB at saka RDB.
1: Thank you, Director Doms. How about you, Maneth?
2: Yes, so for the customer service na email, just note lang po customerservice@firstmetrosec.com.ph, or you may contact our parang phone banker po. It's 0288-590600, or follow us sa social media pages namin at First Metro Securities Brokerage Corporation.
1: Wow. Again, Tito Lito, dito nagtatapos. I mean, ganun kadali, ganun kabilis. So dyan nagtatapos ang ating masayang talakayan at usapan dito sa KKK sa pananalapi. Kuya Den, Kuya Mark, we missed you this afternoon. But again, tandaan natin, Tito Lito, no, at sa mga viewers and listeners natin, we have 4 minutes left.
2: Thank you po.
1: Ang ligtas na kinabukasan ay nagsisimula sa tamang kaalaman at tamang pag-invest. At ngayon, natutunan natin, hindi lang isa, kundi dalawang investment instruments dito, ang retail treasury bonds at retail dollar bonds. Ako ang inyong host, Andoy Beltran, together with, of course, Tito Lito Gagni. Nagpapasalamat sa BTR, Director Doms, at sa First Metro Sec. We have Moneth Pangatungan, no, Market Education Officer, again, all the way from Cebu, Moneth, all the way from Los Baños, Director Doms. Many times over, nasabi natin kanina, maraming salamat for lending us your time, maraming salamat for your expertise, and on behalf of KKK sa Pananalapi, this has been Andoy Beltran and
3: Lito Gagni here. Thank you.
1: Thank you.
4: Kita, kalaman, kita, kaunayan sa pananalapi with Sir Gen dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 1:58.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radio Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Mga modern na PUV operators makakatanggap ng 20,000 pisong buwan ng ayuda ayon sa Department of Transportation. Mayulat si Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Magbibigay ang Department of Transportation ng 20,000 pisong buwan ng ayuda sa mga transport cooperative at corporation na nahihirapang magbayad ng amortization ng kanilang modern PUVs. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, layunin itong matulungan ang mga operator na maipagpatuloy ang kanilang operasyon.

0: maiwasang babawi ng mga financial institution ang kanilang mga unit. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gamitin ang resources ng gobyerno para suportahan ang mga transport service entity na kalahok sa Public Transport Modernization Program. Sakop ng ayuda ang bawat modern PUB na nabili mula ng magsimula programa hanggang sa bisa ng kautusan. Magsisimula ang buwan ng financial assistance ngayong Setyembre at tatagal ng 3 buwan o hanggang maubos ang pondong inilaan para rito. Maaari rin itong gamitin sa operational expenses ng mga kooperatiba o korporasyong fully paid ang kanilang modernized units. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Commission on Elections naglabas ng show cause order laban kay Attorney Sharif Abbas dahil sa umano'y vote buying. Ang detalye sa live report ni EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Naglabas ng show cause order Commission on Elections o COMELEC laban sa nating COMELEC chairman na si Attorney Sharif Abbas na ngayon ay tumatakbong district representative ng 1st District ng Cotabato City sa kauna-unahang parliamentary elections ng BARM kaugnay ng umano'y insidente ng vote buying. Ayon sa COMELEC Committee on Kontrabigay, iniimbestigahan si Abbas matapos kumalat sa Facebook ang mga larawang nagpapakita ng sample ballot na may pangalan niya at may nakakabit umano na 3,000 pisong pera. Itinuturing ng komite na maaaring ito ay paglabag sa Omnibus Election Code at sa mga probisyon ng COMELEC Resolution 11104 laban sa vote buying. Sa show cause order, inatasan si Abbas na magsumite ng nakasulat na liwanag sa loob 24 na oras kung bakit hindi siya dapat sampahan election offense at petisyon para sa diskwalifikasyon. Samantala, sa isang Facebook post, itinanggi ni Abbas ang mga paratang at nanawagan sa publiko na huwag magpakalat ng hindi kumpirmadong impormasyon. Iginit lang kung may alegasyon, dapat itong idaan sa tamang proseso sa COMELEC at hindi sa social media. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, EJ Lazaro. Pinatutugis ni Senador Bam Aquino sa gobyerno ang mga kurakot na opisyal ng BIR na nangungutong ng milyong-milyon mula sa mga maliliit na negosyo at online sellers. Sa pagdinig ng Senate Committee on Trade, Commerce and Entrepreneurship, giniit ni Aquino na kabilang ang BIR sa mga ahensya na madalas ireklamo ng mga maliliit na negosyo at online sellers. Sa hearing, isinumbong ng Philippine Chamber of Commerce and Industry na patuloy pa rin ang katiwalian sa BIR kung saan kumikita ng milyon ng mga examiners mula sa mga entrepreneurs. Sa testimonya ni Yolanda De La Cruz, PCCI Vice President para sa National Capital Region, humihingi umano mga tauhan ng BIR ng kabayarang 6 million pesos matapos siya magbukas ng food processing machinery company. Bukod sa BIR, binanggit din ng senador ang Bureau of Fire Protection at Food and Drug Administration bilang ilan sa mga ahensya ng gobyerno na madalas na nababanggit sa mga reklamo ng maliliit na negosyo at online sellers. Balita naman sa lalawigan, bangus at salt industry sa Region 1 pinalalakas sa 3 taong development roadmap. Mula Radyo Pilipinas sa Tayug, si Mildred Kokya sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Inaprubuhan ng Economic Development Committee 1 ang 3 taong work program para palakasin ang bangus at salt industry sa Region 1. Isinagawa ang 3rd quarter meeting ng komite sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa La Union sa ilalim ng Bangus and Salt Industry Technical Working Group Work Program para sa fiscal years 2026 to 2028. Unang tututukan ng pagsusuri sa pangangailangan ng industriya sa pamamagitan ng konsultasyon at pangangalap ng datos. Kasunod dito ang mga koordinadong intervention, prioridad na pamumuhunan at policy measures kabilang ang pagsisikap na mapadali ang proseso ng pag-export ng bangus. Pangungunahan din ang pagbuo ng Regional Bangus and Salt Industry Policy Framework at Process Flow at Regional Strategic Framework. Ilalahad ang mga ito sa mga susunod na pulong para sa refinement at endorsement sa Regional Development Council 1. Pinangunahan ang pulong ni DA Region 1 Regional Executive Director at ECONDEV 1 Chairperson Director Fidel L. Libaw. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.

0: Radyo Siyensya, ang programang hatid ng Department of Science and Technology. Ilalatag ang mga proyekto at serbisyo na bukas para sa bawat Pilipino. Alamin ang iba't ibang assistance na maaaring tangkilikin at ma-inspire sa mga success stories ng ating mga kababayang natulungan ng ehensya. Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka kasama sina DOST Secretary Dr. Renato Solidong Jr. at Onin Miranda dito sa Radyo Pilipinas.
1: Buwang trabaho, trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwang trabaho, trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwang trabaho, trabaho, kasama si Jamie Quinto, Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 7-3-8.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
3: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
5: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
6: Maganda man takbo.
5: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
3: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
7: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
3: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
8: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: from Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Narito na programang pakikinggan dahil sa talakayan sa negosyo, maliit man o malaki. Business Ideas with Lito Gagne, kasama si Ten Sumera. Makinig at magtanong upang matuto mula sa mga kwento ng mga successful na negosyante. Business Ideas with Lito Gagne, kasama si Ten Sumera. Tuwing Linggo, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas, 738, at sa mga social media platforms. Business Ideas with Lito Gagne at Ten Sumera. Now na!
4: Magandang hapon, Pilipinas. Today is Sunday, September 13, 2026. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang mga paghahanda ng PNP para sa isasagawang kauna-unahang parliamentary elections sa BARM bukas. Kaya naman, tutok na tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Pilipino, Radyo Publiko. Ako po si Lito Gagne. Ito ang Business Ideas. At tamang-tama ito, dahil magkakaroon na pa ng katuparan na magkakaroon na po ng BARM elections, dito ay magkakaroon po tayo ng tsansa na magkaroon ng mga negosyo. Pero paano kung baliktarin natin ang tanong, paano kung tayo ba'y ready na sa trabaho ang padating? Kasi remember, noong August, doon po ng Philippine Export and Processing sa Philippine Export Zone Authority nakapagtala ng 200 billion na pasok ng pera at marami po mga semiconductor na manufacturing companies na padating po. At siguro pati po sa Mindanao ay baka darating po sila because now magkakaroon po ng kapayapaan dyan. It took them 50 years for us to have that Tripoli Agreement finally going on. Yan. Alam ko meron po itong tayong makakausap na taga po sa taga po spokesman po ng parliamentary elections, kinokontakt na po siya. Pero meanwhile, let me assure you na the Philippines is finally going up the scale as so far as manufacturing is concerned. Marami na pong pumapasok na mga semiconductor manufacturers. Yung manufacturing po natin, yung kanilang survey na nangyari na ginawa po ng S&P Global. Oh, nakikita nyo, marami ang investors. Yung pong si Mr. Tereso Panga ng PESA, siya pong administrator, na-achieve na nila yung 70% of the 300 billion na target po nila as of August. And they still have 4 months to do. May Taiwan na po dumarating, padating po dito. At iyon po, kasama po yun sa ating Luzon Economic Corridor dun po sa Pax-Silica na gagawin dito po sa New Clark City. Yan. At yan po ay yung Luzon Economic Corridor at dadami po ang investors, dadami po ang trabaho. Ang tanong natin, handa ba ang Pinoy para dito sa mga bagong papasok na mga negosyante na nangangailangan ng ibang skills para sa ating mga nagtatrabaho? Yan po ang ating matututukan, lalo po dito sa pagpasok po ng mga investors with the BARM. Yan. Kasi Mindanao, remember, Mindanao can be considered the food basket of the Philippines. Marami po dyan, nandyan po yung plantation, pineapple, marami po dyan mga may rubber plantation na padating. At with this BARM elections, makakausap po natin ang taga-BARM, yung taga-PNP spokesman, at makakausap po natin what is happening in that area. Yan. Ano dyan na po ba si PNP? Wala pa. Anyway, gusto ko po munang balita sa inyo kung ano po ang nangyayari dito sa Pilipinas ngayon. remember that yung pong semiconductor industry, yan po yung mga chips na ginagawa. Doon po sa Pax Silica, yun pong dating natin. Doon po sa New Clark City, yun po yung magkakaroon po ng katuparan, yun po sinasabi natin na Pax Silica. Kapag masyadong concentrated na kasi ang supply chain mo sa isang lugar, isang gera, isang shipping disruption, isang geopolitical crisis, ang suddenly maraming mga problema. Yun pong nangyari nung nagkaroon po tayo ng Iran crisis. Nagkaroon po ng logistical problem, nagkaroon po ng nung problema yung pag-angkat ng mga semiconductor, mga chips. Kaya inisip na nagkaroon po ng framework. Nagkaroon po ng framework ang ating gobyerno at kasama po ang US, Australia, Japan at iba pa, South Korea din, Taiwan, para magkaroon po na tinatawag natin na Pax Silica. Yung Pax Silica po, it's a term, it's a framework na nandun po yung mga semiconductor chips kasi ang problema ng nagkaroon ng problema noon nagkaroon ng gera, natigil yung dating ng mga chips, mga importanteng chips, mga importanteng items na ginagamit para doon sa mga drones, para sa mga AI na ginagawa. Yan. That's exactly why we are discussing this dito sa Business Diaz. Ang semiconductor factory is not merely a semiconductor factory. Kailangan niyan engineers, technicians, security, transportation, food, uniforms, cleaning, equipment maintenance, packaging, logistics, IT support, accounting, recruitment, housing, convenience stores, restaurants, laundry, delivery service. Yan po ang mga nakatutok na kakailangan pagka po na pumasok na po yung mga semiconductors dito. And thousands of workers ay mabibiyayaan din. They will eventually spend the salary somewhere. Okay. Ngayon, thus an entire community of suppliers and small businesses begin forming around it. Ito po, pasok na muna ang presidential roundup. Okay. Go.
5: Narito ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa linggong ito, Lunes, September 7. Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang solid waste management na ipinatutupad ng lungsod ng Marikina. Sinadya ng Pangulong Marikina Centralized Materials Recovery Facility sa Barangay Santo Niño. Dito ay personal na tiningnan ng Presidente ang pagre-recycle ng mga basura at food waste na ipinoproseso ng mga plastic upang maging mga bag, brick, paso at iba pang kapakipakinabang na produkto. Ayon sa Pangulo, ang natural sistema ay magandang halimbawa ng circular economy kung saan ang mga materyales na maaari pang magamit ay nire-recover at napoproseso upang mabigyan ng bagong pakinabang. Ininspeksyon din ni Pangulong Marcos ang ginagawang construction ng Marikina River Linear Park sa Barangay Santo Niño. Sa isinagawang inspeksyon, tinalakay ang progreso ng 11-kilometer linear park na magsisilbing bio-shield, localized flood buffer at natural cooler, ganun din bilang physical barrier laban sa illegal waste dumping upang makatulong na maprotektahan ang mga komunidad at mabawasan ang panganib ng pagbaha. Itong Lunes din ay nagtungo sa Lipa City, Batangas si Pangulong Marcos, partikular sa Lima Experience Center kung saan ay nakita ng Presidente ang diorama at mga pangunahing infrastruktura development ng Lipa Malvar Estate. Ang nakitang development ay makakahikayat ng pamumuhunan, lilika ng trabaho at magbubukas ng mga oportunidad para sa mga Pilipino. Martes, September 8, nag-courtesy call kay Pangulong Marcos ang bagong ambassador ng Norway sa Pilipinas sa katawan ni Christian Nethland at bagong Republic of Korea to the Philippine Ambassador Lee Donggi sa Malacanang. Araw din ng Martes ay pinanumpa ni Pangulong Marcos si boxing icon at dating Senador Emmanuel Manny Pacquiao bilang kalihim at lead convener ng National Anti-Poverty Commission. Si Pacquiao ang siyang mangunguna sa mga pagsisikap ng pamahalaan na palakasin ang mga programa para sa pagbawas ng kahirapan at reforma ang panlipunan. Miyerkules, September 9, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang ikawalong pagpupulong ng Private Sector Advisory Council Infrastructure Sector Group sa Malacanang. Tinalakay sa pagpupulong ang mga konkretong hakbang para mapatatag ang infrastruktura ng bansa laban sa mga kalamidad at matiyak ang seguridad sa supply ng tubig. Huwebes, September 10, dinaluhan ni Pangulong Marcos ang Luzon Economic Corridor Investment Forum sa lungsod ng Taguig. Dito ay hinikayat ng Pangulo ang mga negosyante na dalhin sa Pilipinas sa kanilang kapital, expertise o kasanayan at buuin ang matagalang business partnership sa bansa. Garantiyan ng Pangulo, katiwa-tiwala ang maglagak ng pamumuhunan sa Pilipinas kasabay ng paniniguro sa mga investors ng matibay na government response. Araw din ng Huwebes ay pinangunahan ng Pangulo ang oath-taking ceremony ng mga bagong talagang opisyales ng Bureau of Jail Management and Penology sa Palasyo ng Malacanang. Biyernes, September 11, dinaluhan ni Pangulong Marcos kasama ang First Family ang Thanksgiving Mass at ilang pang mga aktibidad bilang pagunita sa 109 na kaarawan ng kanyang ama, ang Himaong Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. sa Immaculate Conception Parish, Batac sa Batac City, Ilocos Norte. Nagpasalamat ang Pangulo sa lahat ng nakaisa sa pag-aalaala at pagpupugay sa kanyang ama sa mahalagang araw na iyon. Alas 7:50 naman ang gabi ng Biyernes ay tumulak na ang Pangulo papuntang India at lumapag ang PR-001 flight ng 11:45 PM New Delhi time para sa pakikilahok ng Pangulo sa 18th BRICS Summit. Sabado, September 12, opisyal na ang kasapi ang Pilipinas ng Coalition for Disaster Resilient Infrastructure o CDRI. Ang CDRI ay isang pandaigdigang koalisyon na nagtataguyod ng pambansang kooperasyon na naglalayong palakasin ang katatagan ng mga infrastruktura laban sa mga panganib na dulot ng pagbabago ng klima at mga kalamidad. Ang official welcome letter ay itinurn over ni CDRI Director General Amit Prothy na tumawag kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nasa New Delhi para sa 18th BRICS Summit. Ang tabayanan ng ilang pang mga aktibidad ni Pangulong Marcos kaugnay ng partisipasyon nito sa 18th BRICS Summit na ginagawa sa kasalukuyan sa New Delhi, India. Para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: At yan po ang presidential roundup mula kay Mr. Alvin Baltasar. Okay, live. Ready na po si Police Captain Steffi Salangit. Siya po ang PRO ng BARMM spokesperson. Hello?
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sir. Magandang hapon po.
4: Magandang hapon
6: sa ating
4: din,
6: lahat.
4: Ma'am. Oh, balita ko tuloy-tuloy na po yung eleksyon. Kumusta po naman?
6: Sa ngayon, sir, kung sa panahon po natin, no, yung weather natin ngayon, maulan po sa ngayon.
4: Dyan.
6: Oh. And when it comes to our preparations naman, 100% naman na po na nakalatag.
4: Ayun,
6: on our part sa Philippine National Police, yung ating mga personnel sa kanilang mga assigned na mga areas, mga augmented natin and deployed PNP members dito. Ayun. Po sa buong BARM.
4: Ma'am Captain Salangit, what will happen now with this election? Meron po election after 50 years from the Tripoli Agreement. Di magkakaroon na po ng kapayapaan dyan. In terms of investment and business possibilities, ano po nakikita ninyo dyan sa inyong lugar, ma'am?
6: Sa ngayon naman kasi, sir, especially nandito po ang regional headquarters ng PNP sa Parang, Maguindanao del Norte.
4: Uh-oh.
6: And if makakapunta po kayo dito, 1 hour to 1:30 away from Cotabato City. So, nandoon yung ating airport, kumbaga yung ating sentro.
4: Uh-oh.
6: Pero if you will be given the chance to visit Parang Maguindanao ngayon, napakarami na pong improvements makikita nyo sa mga infrastructures na andito. And kung hindi po ako nagkakamali, dito po nakaplano na ilagay po yung sentro ng BARM dito po sa Parang Maguindanao del Norte. And yung mga businesses naman po natin, nagbo-boom na po siya ngayon. Marami po kayong mapapansin na bago. As well as...
4: I will take you up on that. Yung pagka yung RTB, pinapunta ako dyan, pupunta po ako dyan, and then siguro posible na ma-discuss po natin yung mga business ideas na pwede po dyan. Alibaba, mga negosyo po. Alam ko, Maguindanao, I understand, marami po dyan mga parang food basket dyan, diba? May mga may rubber plantation pa, mayroon pa kung dami mga pwedeng gawing negosyo dyan, diba ma'am?
6: Yes sir, marami po. And kung makaka-visit po talaga kayo, mapapansin niyo yung pinagbago niya compared noon. I was assigned here since 2022 pa.
4: Ah, so
6: after graduation po.
4: So in 4 years, you were able to see yung dramatic change na talagang dumarami na yung mga negosyanteng nagpupunta po dyan.
6: Yes sir. Very progressive.
4: Ayun. So from 4 years ago, ilan lang yung nakikita po lang yung nagnenegosyo. Ngayon, marami na po ba? Ano pa doon ba mga pagbabagong nakita po ninyo para po malaman na mga listeners natin? Kasi alam nila pagka dyan medyo magulo eh. Maraming mga putukan dyan, di po ba? O, ngayon, di na.
6: Hindi naman po. Kasi upon graduation po, I'm a graduate of Philippine National Police Academy. Apo. And I am from Batangas.
4: Ah.
6: So, Tagalog po ako. And na-assign po ako dito noong 2022. So, yun yung mga naririnig natin na kwento even before.
4: Ayun.
6: And pagdating natin dito, nagkaroon tayo ng mga seminars, workshops about cultural sensitivity. And ayun, para po sa akin, napakalayo po ng kwento tungkol sa barm.
4: Ayun. Lalo ngayon po dahil magkakaroon.
6: Compared po sa naranasan po natin.
4: Tama. Anyway, kaugnay naman po sa isasagawang eleksyon bukas. Ano po mga preparasyon na inyong tanggapan para masiguro ang kaligtasan ng mga botante at mga residente sa barm?
6: Sa ngayon, sir, on our part sa Philippine National Police, meron po tayong 10,439 na personnel na naka-deployed and augmented po sa buong WARM.
4: Wow.
6: Covering po ng mga voting centers natin, COMELEC offices, mga checkpoints, yung ating QRFs and other election security requirements po natin. Hindi po kanya-kanya yung ating galaw. We are closely coordinated and unified yung ating security planning among the PNP and the Armed Forces of the Philippines, syempre po ng COMELEC, and as well as yung ating OPAPRO and other concerned na mga stakeholders po natin.
4: Ayun. So sa ngayon po ma'am, nakikita natin ang mapayapa na sitwasyon po dyan. E di, maganda po yan para sa ikaulad ng lugar po dyan sa farm. Oh.
6: Yes sir, compared po sa previous data ng mga past elections natin, meron pa rin naman tayo mga election areas of concern na under red categories, pero very minimal na po siya compared sa dati.
4: Dati. Ngayon, ilan na po ngayon ang red na lang? Konti na lang.
6: Ang
4: dati,
6: red po
4: ngayon
6: sir ay 27 and 21 po dyan yung nasa Lanao. Pero hindi naman po nangangahulugan na magulo po doon sa area na yon sa ngayon.
4: Oh.
6: Ang naging basehan lang po natin dyan is because may history po yung Lanao del Sur ng mga election-related incidents.
4: Ayan.
6: Pero ngayon po, sir, so far, napakasaya po nating ibalita sa ating mga kababayan na nakikisama po ang panahon at ang ating mga kababayan dito.
4: Ayun,
6: sa barn.
4: Mabuti naman. May mga red areas po ba na natag ngayong eleksyon? Paano po ito tinututukan ng PNP, ma'am? Para po masiguro na yung eleksyon ay magandang dating.
6: Ito pong mga areas of concern natin under red category, ito po ay naka-base sa color coding. So, yung mga areas po na ito, yung breakdown niya, makikita po natin yan sa website ng COMELEC para makita nyo kung ano pong mga lugar yung or municipalities ang kasali po. But then, sa part po ng Philippine National Police and the Armed Forces of the Philippines, kung saan po yung under red category, doon po tayo naglagay ng mas maraming tao. So, naandun po yung ating focus. Kung mapapanood po natin or makikita natin sa social media yung mga posts ng mga Facebook pages po ng PNP and AFP, karamihan po ng mga personal natin ay naandoon ngayon sa Lanao del Sur.
4: Ah, doon talaga sa Lanao lang nakatutok, ano ha? So, bali, dyan po sa election na yan, eh, ano pong assurance na mabilis pong matatapos yung election po?
6: Yes, sir. So, nagkaroon na tayo ng mga dry runs, iba't ibang mga coordinating meetings kasama ng ating mga stakeholders and partnered agencies even before mag-start po ang ating election period. So, ngayon ay nasa execution phase na tayo. Inihintay na lang natin yung ating mismong election day bukas. Wow. And sa ngayon naman po, kagaya ng sinabi ko kanina, tayo ngayon ay generally peaceful ang situation dito sa buong BARM. Kaya inaasahan po natin na ang ating mga kababayan po ay patuloy pong makikipag-ugnayan, makikipag-coordinate po at makikipagtulungan sa ating mga kapulisan. Hindi lamang po sa mga kapulisan, kundi sa ating AFP, sa ating mga PCGs, at yung iba po nating mga security forces.
4: Ayun. Nakataos na po ang full alert status sa BARM at hanggang kailan po magtatagal ito? At paano po bang approach na ginagawa po ng PNP tungkol dito?
6: Ang ating pong election period, sir, ay matatapos ng September 29.
4: Matagal din pala, ha?
6: Yes, sir. Ang ating naman pong mga kapulisan, tuloy-tuloy naman po yung implementation ng ating checkpoints, yung ating COMELEC checkpoints, ang ating implementation ng gun ban dito sa buong rehiyon po ng Bangsamoro Autonomous Region. So, pinapaalalahanan po natin yung ating mga kababayan na hanggat hindi po natatapos ang ating election period, tuloy-tuloy po yung implementation ng gun ban. So, hindi po ibig sabihin...
4: Ano po mga bawal po, ma'am, hanggang September 20? Ano po mga bawal po dyan sa ngayon? Di ba? Kasi September 20, yung election 13, di ba? Bukas, 14, ano po? Then, pero hanggang 20 po yung inyong full alert eh. Ano po yung mga bawal until the 20th?
6: Siyempre sir, ang bawal po yung pagdadala ng unang-una yung mga armas po natin, particularly sa baril or iba pang mga patalim, mga explosives, ganyan. Kasi hindi po nangangahulugan na tayo ay mayroong license to carry ng mga firearms or ang ating mga firearms ay lisensyado, ay pwede na po tayong magdala. Mahuhuli pa rin po tayo ng ating mga kapulisan or ibang mga security forces, magkakaroon po tayo ng violation ng gun ban. Dahil kung wala po tayong certificate of authority na maipakita from the COMELEC, still violation pa rin po ito.
4: Ayun. Ano po ang panghuling mensahe po ninyo sa mga boboto bukas, Kapitan, para po alam po nila?
6: Yes, sir. So, sa mga kababayan natin dito sa Bangsamoro Autonomous Region, ang Philippine National Police po ay patuloy pong hinihikayat ang ating mga kababayan na huwag po nating kalimutan na ang hangarin po ng bawat isa ay isang mapayapa, ligtas at patas pong eleksyon para sa ating lahat. So kung may kahinahinala po kayong mga bagay na napapansin sa paligid, mas maganda po yung ating maagang pakikipag-ugnayan sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya or sa pinakamalapit po na mga personnel, PNP personnel na ating makikita. Kasi nandyan po tayo para aksyonan po at mapigilan yung anumang mga banta sa ating paligid. So, nagpapasalamat po kami sa continuous na suporta po ng ating mga kababayan dito sa Bangsamoro Autonomous Region.
4: Ayun. Maraming salamat po, Police Captain Steffi Salanggit, ang spokesperson ng Police Regional Office ng BIR po BARM. Huwag po kayong alis, magbabalik pa ang business ideas. Okay.
7: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
8: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Itapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali, kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon yung system. Salamat na si President Marcos kasi siya maamagkuhan dito sa mga system na ginagawaan nila ngayon ay mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
9: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
10: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
9: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
11: Wala ko na ang parliamentary election sa BARM ay mas makakatulong sa patunlad ng bansa. Dahil mas pinapatibay nito ang democracy, good governance at kapayapaan sa rehiyon. Kapag naging maayos ang halalan, mas pinapalakas nito ang tiwala ng mamamayan sa pamahalaan.
3: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026 simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Business Ideas dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Okay. Nagbabalik po ang business sa Diaz. At kanina po, pinag-usapan natin at binanggit ko sa inyo yung mga padating na semiconductor companies, lalo with this SPAC Silica. Kaya nga, ang tanong, perhaps the entrepreneur's question, ang tanong niya, paano ba kung yung factory dumating na? Hindi dapat ganun. Dapat ganito ang tanong niya. Bakit siya magtatanong kung bakit darating ang factory, kung ano mangyari? Hindi. Dapat ang tanong niya, ano ang kailangan ng factory na yon? Nandyan, syempre, yung food, yung kailangan na i-supply. At saka isa pa, yung chips na darating, eh hindi naman yan, yun yung ginagamit yung mga cellphones, ano. Hindi lang yan, ano, hindi lang yun po ang negosyong pwede po natin na pagtuunan. Pwede po yung alibawa, yung ikaw ang magsusupply ng pagkain doon sa mga magtatrabaho doon. Pwede ikaw yung magdi-deliver ng mga bagong plantsa nila, mga damit. Ganun. Yan po yung marami pong mga pwede po ninyong pag-aksayahan dito po sa mga darating na mga negosyo. Yan po ang baliktarin po ninyo. Huwag po ninyong isipin factory na to. Meron akong 100,000, meron akong 200,000, 50,000, 30,000, 500,000 o 1 million. Kaya ko ba ito para sa isang factory ng semiconductor? Siyempre hindi. Pero pwede mong baliktarin sa tanungin mo, ano ba ang kailangan ng negosyong ito para iyon ay matutukan mo? Yun po, ganyan po nag-uumpisa yung mga business ideas po. Diyan po nakikita kung ano po yung dapat na inyong alamin. Are we ready when the jobs arrive? Yun po yan tanong. Kasi po, for our listeners, hindi kailangan maging economist para maintindihan ito. Yun pong SP and Global Philippines Manufacturing PMI, ang PMI nila, ang taas ay 54, dati po 50. Sa, pag nag-50 ka doon sa survey, ibig sabihin maganda. Ano ang ibig sabihin niya? Yun ang hindi pa nakikita ng ating mga ibang kababayan na merong nangyayari na hindi nila alam. Marami pong dumarating po ng mga kumpanya po rito, padating po. At kailangan tingnan mo, ikaw ka ba'y nasa Clark? Ikaw may nasa Batangas? Makikita po ninyo, marami pong padating. Halimbawa, from January to August, yung nabanggit ko nga kanina, 72% ng 300 billion na target ng Philippine Economic Zone Authority ay na-reach na. They have already approved 216.46 billion in investments. Ang tanong ngayon, ready ba yung ating gobyerno, ang ating burokrasya para mapigyan, mapagtulong ito, mapabilis ang kanilang pag-setup? Kasi ang problema po ngayon ng mga negosyante ay matagal po ang application form. It takes 21 days. Matagal po ang ang matagal po yung pag-process ng mga dokumento. Remember na yan, katulad yun. Remember, nagkaroon po ng issue yung pong Thailand, sabi nila, they are ready to take care of the PAC Silica na iseset up dito po sa Pilipinas. Yan po ang sinasabi natin. Marami po tayong kalaban, hindi lang po Thailand, nandiyan ang Vietnam, Singapore, they are all willing to take in this framework of companies na yung pinag-usapan ng US, Australia, South Korea, Taiwan at iba pa na dito i-set up po yung PAC Silica. Remember yung PAC Silica, kaya dito gagawin eh, dahil na, nagkaroon po ng problema doon sa pag-export pagdating po ng mga chips na kailangan nila ng dahil doon sa gera sa Iran. Kaya nag-isip sila, paano kung nagkaroon ulit ito? Kaya ganun ginagawa nila. Naglagay sila ng ibang factory na semiconductor katulad dito, yun may gagawin sa Pilipinas. Yan ang tanong natin. A semiconductor factory is not merely a semiconductor factory. Think about what surrounds one. Nandiyan yung engineers, yung food, transportation, uniform, packaging, warehousing, logistics, recruitment, accounting, housing. Ganyan karami ang kakailanganin nila. That is the ecosystem when a semiconductor company enters the country. Yan. Dito ngayon sa Pax Silica Collection, the objective actually is to have secure supply chains around semiconductors, artificial intelligence, critical minerals, and advanced manufacturing. Bakit? Kasi yung chips today are not simply those inside our cell phone. They are now inside cars, they are inside medical equipment, telecommunication systems, data centers, defense system, artificial intelligence infrastructure. Almost everything in a modern economy is increasingly dependent upon the chips. So when political geofraction threatens supply chains, countries begin asking, yun yung nangyari, nagkaroon ng gera sa Iran, na problema yung pag-deliver po ng chips. Kaya ngayon, ginagawin nila, tinap nila ang Pilipinas para siya magkaroon ng ganun na ecosystem, yung Fox Silica. Now, what is the business idea hiding inside these big factories, this big story? Suppose somebody listening today has 100,000, or let's say 300,000, or let's say 500,000, and he wants to build a small enterprise. Huwag mo sabihin kaagad, magtatayo ako ng semiconductor factory. Baka kulang ng konti ang 500,000 natin. Di ba? Pero tanungin mo, what will those factories need that I can supply? Yun ang tanong mo as a business idea. That's a completely different entrepreneurial mindset. Don't compete with the factory. Supply the factory or supply the people around it. Maybe you are good at food production. Magkaroon ka ng food production house. Maybe kailangan mo lang mag-supply ng pack meals. Yan. Maybe you operate vans. Maybe you're in garments, uniforms, PPE, specialized worker. Yan kailangan niya sa mga semiconductors, factories. Maybe you're an accountant. Can you serve the small suppliers that will cluster around the ecozone? Maybe you own property nearby. Workers will need beds, apartments, and affordable meals. Maybe you're in training. Can you prepare young people for technician jobs? Maybe you're in metalworking, plastics, packaging, electronics, repair, or industrial maintenance. Your opportunity might be somewhere. Nandiyan lang yung oportunidad, hindi nyo lang napapansin. Nandun sa loob ng supply chain. Yun nga sabi nila, the biggest opportunity, not the glamorous one. It's the missing one. Halimbawa, limang tanong mong questions. Ano ang kailangan nila? Look at procurement requirements. That could become the germ of your business idea. Look at the procurement requirements of these semiconductor companies. Number two, ano ang kaya mong gawin? Don't enter a business merely because somebody says it's profitable. Dapat sarili mo. Start from your capability. Huwag kang pumasok sa negosyo dahil sabi ng kaibigan mo, sabi ng kapitbahay mo, magandang negosyo. Dapat suriin mo ang sarili mo. Ano ba? What is it you are capable of doing? What business can you do in order to succeed? Huwag yung may chinismis lang sa iyo ng iyong kumpare, o kumare, o kapitbahay. Number three, ano ang standard na kailangan? Factories don't normally buy from you because kaibigan mo ang purchasing officer. They need, number one, quality. Number two, consistency, volume, and delivery. yun ang aalamin mo dun sa procurement. Okay. Number 4, kaya mo bang magsimula ng maliit? Maybe you don't immediately supply the multinational. Perhaps you supply somebody who supplies the multinational. Parang subcon ka. That is still participation in the ecosystem that is business. And number 5, ano ang kakailangan mong matutunan sa ngayon because of the entry of these semiconductor companies? Because remember, opportunity rewards preparation. And there is another kind of preparation. A young Filipino listening today might instead ask, anong ang skill ang kailangan kong matutunan? If semiconductor and advanced manufacturing investment grows, we will need technicians, we will need engineers, we will need programmers, we will need quality control people, we will need equipment specialists, and other skilled workers. Yan. So, para doon sa mga parents, sa mga magulang na nakikinig ngayon, dapat tanungin po ninyo, what skills will employers need 3 or 5 years from now? At yun po, kasi ngayon sa ngayon po, meron po mismatch eh. Yung pong gumagraduate, hindi po nagkakaroon ng empleo, kaya nagkakaroon po ng underemployment, kasi po yung kanilang tinapos, eh hindi akma doon sa jobs na ready para sa kanila. Remember that education in itself and of itself is an investment decision. Ito pa isang importante. Tomorrow, perhaps, we test more sophisticated product. Then advanced packaging. Then design support. Then research. Then Filipino suppliers. Eventually, perhaps, Filipino technology companies. Ito ang problema. Yung mga foreign companies, sabi ng ating economist na Cesar Tolentino, they are moving quickly. Pero the bureaucracy may not be moving at the same speed. At isipin ninyo, yung mga gustong pumasok dito, nagmamadali yan. Gusto nila matapos maagad. Eh kaya lang, yung permits, it takes longer. A factory needs reliable electricity. It needs roads. It needs water. It needs trained people. It needs predictable rules. Yun ang dapat nating tutukan.

0: eventually rises somewhere in the new Clark City, in the Luzon Economic Corridor, don't merely watch the ribbon cutting on television. Ask, where do I fit into the economic activity that factory creates? Can I work there, number one? Can my son or daughter train for a job there? Can my little company supply something? Can I provide a service to the workers? Can I become a supplier to the supplier? Yan, ganyan po mga business ideas. At, ayan, dito na po tayo pansamantala magpapaalam. Sinasamahan ninyo kami sa susunod na linggo. Ako po si Lito Gagni. Magandang hapon. Bye.
1: Inyong napakinggan Business Ideas with Lito Gagne at Denzo Mera. Samahan sila muli sa Linggo, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Business Ideas. Share mo na!
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Philippine Standard Time, 2:56.
4: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
3: Magandang hapon Pilipinas, narito ang mga balita. Sa oras na ito, Pilipinas mag-host ng iba't ibang pulong ng ASEAN na bago ang November Summit. May ulat si EJ Lazaro.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Nakatakdang mag-host ang Pilipinas ng serye ng high-level meetings ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ngayong Setyembre at Oktubre bilang paghahanda sa 49th ASEAN Summit and Related Summits sa Nobyembre. Pangungunahan ng Department of Trade and Industry o DTI ang ASEAN Economic Ministers Meetings mula 14 hanggang 22 ng Setyembre sa Philippine International Convention Center o PICC. Layunin itong isulong ang regional economic integration at mga prioridad ng Pilipinas bilang ASEAN Chair. Kabilang din sa mga pangunahing pulong ang ASEAN Minister Conference on Disaster Resilience sa Setyembre 15 at 16 at ASEAN Peace Education High Level Conference sa Setyembre 22 at 23. Samantala, mag-host din ang Philippine Commission on Women o PCW ng ASEAN Women Leaders Summit mula Setyembre 29 hanggang sa 11 ng Oktubre nang susundan ng mga pulong sa Women, Peace and Security at Fair Economy. Sa Oktubre, isasagawa rin ang mga pulong sa enerhiya, transnational crime at defense. Nakatakdang ganapin ang 49th ASEAN Summit and Related Summit sa 10 hanggang 12 ng Nobyembre sa PICC sa Pasay City, kung saan pagtutuunan ng mga leader ng ASEAN ang mahalagang usapin at mga prioridad ng rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Department of Migrant Workers nanawagan ng mas mahigpit na safety measures para sa mga Filipino seafarers. Si Ray Ferrer sa balita.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Umabila ang Department of Migrant Workers sa mga ship owner na paigtingin ang safety measures para sa mga Filipino seafarer na bumibiyahe sa high-risk at warlike areas. Kasunod ito na pag-atake sa oil tanker na MV Cider noong Agosto 31, kung saan 2 Filipino seafarer ang nasawi. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Cagdac, dapat igalang ang karapatan ng mga seafarer na tumangging bumiyahe sa mga lugar na hindi ligtas. Inimok din ng kalihim ang mga ship owner na ilayo ang mga crew sa vulnerable areas, particular sa engine room habang nasa high-risk zones. Samantala, ligtas na nakauwi sa Pilipinas ang 14 na nakaligtas na Pilipino crew ng MV Cider sa tulong ng United Arab Emirates at ng Oman. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Tiniyak ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Antonio Navarrete sa publiko na handa ang mga sundalo at pulis para sa kauna-unahang regional parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Nagsagawa ng pag-iikot si Navarrete.

0: at Maguindanao provinces. Bago pa ang ginawang troop inspection ni Navarrete, mas maraming pulis at army personnel ang dineploy sa Rion mula sa ilang units sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Tinatayang 11,000 government forces ang nakadeploy sa barn para magbigay ng seguridad para sa naturang political exercise. At ang unang budget ng Baguio City patuloy na tumataas. Mula Radyo Pilipinas Baguio, si John Munar sa detalye.
1: Radyo Pilipinas Report.
2: Patuloy na tumataas ang taunang budget ng lungsod ng Baguio kalinsabay ng patuloy na pamamahagi ng iba't ibang mga pangunahing serbisyo at pagpapatupad ng mga high impact development projects. Ayon kay Mayor Benjamin Magalong, tumaas ang annual budget ng syudad ng 14.4% noong 2025 mula sa 2.63 billion pesos noong 2019. Mula buwan ng Hulyo ngayon taon, nakalikom ang syudad ng 2.25 billion pesos na sinisikap na mangsusustine sa budget ngayon taon na 3.65 billion pesos na mayroong 62% gagamitin mula sa nagdaang taon. Idinagdag pa ng alkalde na nagpapatuloy ang pag-unlad ng ekonomiya ng Baguio City kung saan noong 2024 ang lokal na ekonomiya ay tumaas ng 5.8% mula 169.02 billion pesos hanggang 178.85 billion pesos kung saan ang dating 26.09 billion pesos bago ang pandemya. Sa kabila nito, sinabi ni Magalong na kinakailangan palakasin ng syudad ang local revenue base nito katulad ng sisimulang implementasyon ng City Ordinance No. 69 Series of 2026 upang hindi lamang makatulong sa gastusin sa solid waste management. Idinagdag pa nito na mahalagang pagpapaunlad sa innovation, entrepreneurship, culture at bagong solusyon para sa tuwirang kaunlaran at makamit ang bisyon na maging livable, inclusive at creative city ang lungsod ng Baguio pagsapit ng taong 2043. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mas pinalakas, pinalawak,
3: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publico. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
4: Colab.
1: World Service Sports Radio.
5: Ang taginting ng FM
1: at lakas ng AM
5: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
5: Radio Magazine 1278.
1: Sports Radio 918.
5: Radio Pilipinas, Radio Publico 738.
1: At Radio Pilipinas World Service.
5: Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
5: Capital 104.3
1: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radio Pilipinas.
1: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radio Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
9: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ng kalikasan.
8: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
10: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
11: Maganda man takbo.
10: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
8: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
12: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
8: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
13: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng anak buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many things.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
14: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
14: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko.
8: Oras sa buong Pilipinas, 6 na minuto makalipas ang alas 3 ng hapon.

0: Isang magandang hapon po sa inyong lahat at welcome po tayo sa ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross dito po sa Radyo Pilipinas ngayong pong ikalabing tatlo ng buwan ng Setyembre taong 2026 at tayo po ay live dito ngayon sa Radyo Pilipinas Station sa May Visayas Avenue, Quezon City at yung nakakaranas ngayon ng isang maganda at maniwalas na panahon. Makalipas ang mahigit isang buwan na pag-ulan dulot ng mga iba't ibang bagyo na pinalakas pa ang habagat. At inaanyayahan namin kayo hanggang alas 4 po tayo ng hapon at tayo po ay napapanood at napapakinggan sa ating For the Box at sa TV Plus at syempre tayo rin po ay live sa ating Facebook page na Kalinga Hatid at Radyo Pilipinas. At syempre nais natin pong pasalamatan ang mga bumubuo po ng ating programa mula sa Presidential Communication Office, ang ating Secretary Dave Gomez. Kasama yan ang ating Station Manager at siyang OIC dito po sa ating sa Presidential Broadcasting Service. Walang iba, Sir Alan Alanyige. At ang kanilang iba pang kasama, si Sir Ray Sampang. At sa technical side po natin, si Sir Orly Lopez at si Ma'am Joy Timidan. Syempre, andyan din po si Ma'am May. At syempre sa atin sa Philippine Red Cross, ang ating Chairman and CEO Richard J. Gordon, kasama ng iba pang Board of Governors natin. Ha? Marami po tayong mga Board of Governors at ang kanilang mga ating Secretary General Dr. Gwen Pang. At kasama yan ng mga mahigit isandang chapters natin nationwide, kasama ng kanilang Administrators, Board of Directors, at Red Cross 143 at Red Cross Youth. Okay? At special ang talakayan natin ngayon dahil sapagkat kahapon, September 12, ikalawa ng Saturday ng buwan, tayo po ay dito sa atin na tinatawag na World First Aid Day. Pero kakaibang first aid po to, ha, yung hindi yung pagkaraniwan na nakikita natin. So tatalakayin po natin yan, pero bago ang lahat, tayo po ay kakakasama ng ating mga na-miss na dito sa ating programa at live po sila ngayon sa atin dito sa Zoom. Unahin po natin Governor Corazon Alma De Leon. Ma'am, good afternoon po. Na-miss namin kayo, ma'am.
1: Good afternoon. Pero meron niya ba? Kalaban pa so, meron. Nag-o-audio. I'm not alone here. Kasama natin si Gov. J.
0: Hi, Gov. J. Magandang hapon po. Nasa sasakyan yata kayo.
2: Yes, nasa sasakyan na ngayon. Sunday na Sunday. Marami tayong kahit Sunday, marami pa rin obligation. So, multitasking tayo ngayon, ano? Governor Cora Alma De Leon, good afternoon sa iyo rin, yes. Sir Ed. At saka yes, sa dalawang guests natin mamaya na ipakilala ni Sir Ed mamaya. Good afternoon sa inyo lahat at saka sa mga tagapakinig at saka mga tagapanood dyan sa Facebook.
0: Yes. Good afternoon. Opo, maraming salamat, Gov. J. At syempre, special sa amin ng September, ha? Syempre, Gov. J. Bukod sa bare months. Anyway, Gov. Cora, ano po yung sinipin, yes, po yung mga talakayan natin ngayon?
1: Ang topic natin ngayon ay Psychological First Aid Program ng Philippine Red Cross ngayong World First Aid Day. At ang guest natin, si Ms. Andrea B. Tansioco, Social Welfare Officer, Mental Health and Psychological Support Welfare Service National Headquarters, at si Ms. Shara May Arceo, Chapter Service Representative Welfare Service, PRC Pasay City Chapter. Bumati muna kayo, Andrea.
3: Hello po, magandang hapon po, no? Gov. J. Hello po, good afternoon po sa ating natin. So Edison, hello, good afternoon.
0: Yes, good afternoon. Parang kasama ka lang namin kahapon, na.
3: Yes, sir. Kahapkita lang natin kahapon.
0: Yes. Opo. Ay, isa pang guest natin, Gov. Cora.
1: Ms. Shara May Arceo, please greet our audience.
4: Magandang araw po sa ating lahat, Gov. Cora, Gov. J, Ma'am Andrea, Sir Edison, at sa ating pong lahat ng mga tagapakinig po, taga-subaybay sa Facebook Live po, yung mga volunteers and staff din po natin na naka-tune in po at nanonood po ngayon. So, kamusta po kayo? Hopefully po ay okay po ang lahat, nasa mabuti pong kalagayan dahil sa podcast ni Sir Edison, maganda po ang panahon ngayon. And samahan niyo po kami sa hapong ito upang pag-usapan po yung importanteng talakayan natin patungkol po sa psychological first aid para malaman natin ang kahalagahan, ang layunin, kung ano po ang dapat gawin sa pagbibigay po ng psychological first aid.
1: Thank you very much. Ang unang tanong, ano ang pangunahing layunin ng psychological first aid or PFA program ng Philippine Red Cross? Siguro ang pwede sumagot niyan si Andrea. Go ahead.
3: Yes, okay. Medyo maganda po talaga ang una nating tanong, no, Gov Cora, kasi dito natin malalaman saan nga ba umiikot o ano ba nga ang explanation ng PFA, no? So basically po, the primary objective of the Philippine Red Cross Psychological First Aid o tinatawag nating PFA is to provide immediate, humane, and practical psychosocial support to people, no, who are experiencing distress, especially po, especially during emergencies and disaster. Kasi kapag may disaster, hindi lang physical needs ang kailangan nating tugunan. Yes, no? Of course, very important yung mga food, shelter, medical assistance, and other basic needs. Pero kasabay din po nito ay may mga individual na nakaka-experience ng takot, yung mga tinatawag nating anxieties, confusion, grief, and even shock, no? So through PFA, our goal is to help people, no, or individual feel safe, calm, and supported. So, although po, no, Gov Cora, let's keep in mind na hindi po natin goal na ayusin agad lahat ng problema ng isang tao, no, sa PFA. Kasi ang PFA po ay hindi po siya therapy or counseling, no. What we do is to provide the initial support, especially yung makinig tayo dun sa tao, no. Help the people understand kung ano yung nararamdaman nila, and of course understand what the person needs and help them to connect to the appropriate services or people who can further assist them. So for us in the Philippine Red Cross po, PFA is really about making sure that the emotional and psychosocial needs of people are addressed alongside their physical needs during crisis. Kaya nga po ang sabi nila, magka-partner po yung physical first aid and psychological first aid.
1: Siguro ang following question, sino-sino ang maaaring makinabang sa psychological first aid at paano makakatulong ang PFA sa mga taong nakakaranas ng sakuna, trauma o crisis? Pareho kayong pwedeng sumagot dyan. Sa ano na lang, si Shara muna bilang chapter representative on welfare service ng Pasay City. Go ahead, Shara.
4: Ayan po. Para po sa unang katanungan, Gov Cora, no? So sino-sino po yung maaaring makinabang po sa ating psychological first aid? Actually, marami pong maaaring makinabang po sa PFA or psychological first aid. Kabilang dito po yung mga direktang naapektuhan po ng sakuna, yung mga pamilyang nawalan po ng tahanan o kabuhayan, yung mga batang naapektuhan po kapag may kalamidad, maging ang ating mga vulnerable groups, including po ang ating mga elderlies or matatanda, persons with disabilities, at maging tayo pong mga humanitarian workers, yung mga responders, volunteers, and staff po na nakakaranas din po ng matinding stress. Sa madaling salita po, ang psychological first aid or PFA po ay maaaring makatulong sa sinumang taong nakararanas ng matinding emosyon dahil sa isang crisis o emergency. Sa ikalawang tanong niyo naman po, Gov Cora, gusto ko lang i-emphasize kung paano nakakatulong po talaga ang ating psychological first aid para sa mga taong nabanggit po natin. Kapag may sakuna po o crisis, tulad po ng nabanggit po ni Ma'am Andrea kanina, normal po na ang isang tao o ang isang komunidad ay makaramdam ng takot, lungkot, pagkabalisa, pagkalito o matinding stress. Sa pamamagitan po ng ating psychological first aid or PFA, nagbibigay po tayo or nag-i-establish po tayo ng isang ligtas at mahinahong paraan upang maramdaman ng tao na hindi po siya nag-iisa. Mahalaga po kasi dito ang skills po natin na tinatawag na active listening or pakikinig. Tinutukoy po agad natin kung ano po yung agarang pangangailangan po ng mga tao or komunidad na naapektuhan, maging kung paano po sila makakakonek or makakakuha ng tamang informasyon, at kung kinakailangan po na iugnay natin sila sa pamilya, komunidad, at sa iba pang additional na service po na maaari pong makatulong po sa kanila. So minsan po yung simpleng mensahe na nandito po kami para makinig at tumulong ay malaking bagay na po para sa mga taong nakakadanas o dumadanas po ng nakaranas po ng crisis.
1: Naipaliwanag mo na paano nakakatulong ang psychological first aid sa mga taong nakakaranas ng sakuna, trauma o crisis, at saka yung pangunahing hakbangin na tinuturo sa psychological first aid. Pero siguro mahalaga na andito din si si Jay, ano ang papel ng mga volunteers ng Philippine Red Cross sa pagbibigay ng psychological support? Go ahead. Si ano siguro sumagot? Sige, Jay, you want to comment? Yeah. Go ahead.
2: Well, I'll go ahead with the question, ma'am. No? Kasi curious din ako yung sa mga volunteers natin. Siguro kay Papa Andrea, ano yung training na dinadaanan ng mga volunteers natin para maka, let's say, certified sila mag, ano, pagbigay na, anyone of you could answer na anyone can, yung, ano, yung mga volunteers natin, anong mga training na ginagawa nila para, syempre, ma-proper yung pag-treat nila sa mga patients natin.
3: Okay, thank you, Sir Jay. So, Sir Jay, meron po tayong training na tinatawag na mental health and psychosocial support, no? Training. Meron din, ito po ay pwedeng TOT, at meron din naman po tayong mga basic psychological first aid training. Sa unahin po muna natin yung mental health and psychosocial support, TOT, or training of trainers. Itong pong MHPSS TOT ay para to sa mga staff natin, no? Yung mga CSRs, welfare CSR natin. Dito sa MHPSS GovJ, tinatakal na dito ang buong welfare assistance. So, welfare desk management, no? Natatakal na rin dito ang psychological first aid, ang restoring family links, at ang referral pathway natin. Dito natututunan na nila kung ano ba yung mga different emotions and reactions ng mga tao. At pag nalaman na nito, binibigyan or tinuturuan na rin natin sila kung paano makapag-provide ng appropriate assistance at kung paano natin mas mapapalawak o mas mapapaintindi kung paano nga ba isasagawa sa response natin yung mga trainings or yung mga possible referrals and activities and actions sa community. So sa MHPSS din po, meron din po tayong tinatawag na child-friendly space, no, training. Dito naman po sa CFS natin ay para naman po to sa mga bata. So hindi lang naman po adults ang nakakaranas ng distress, no, pati din yung mga bata. So meron tayong specific psychological first aid for the children, at ano ba yung mga activity na pwede natin gawin sa community para matulungan natin sila emotionally and socially.
1: Tama-tama. Ano ang pagkakaiba ng psychological first aid at professional psychological counseling, sapagkat merong difference itong dalawa na ito? Maybe si Shara Arceo can answer.
4: Ayan po, ma'am. So, para din po sa question po ni Govcora, no, yung difference between psychological first aid and professional psychological counseling. So, tulad po ng nasabi natin kanina, ang psychological first aid po is agarang suporta para sa taong nakararanas ng distress o crisis. Hindi po ito psychotherapy o kapalit po ng ating professional psychological counseling. Sa PFA po, hindi po tayo nagda-diagnose at hindi rin po tayo nagbibigay po ng clinical treatment. Ang ginagawa lang po natin dito is makinig, magbigay ng suporta, tumulong sa agarang pangangailangan, at iugnay ang tao sa tamang serbisyo kung kinakailangan po. Samantala po, pag sinabi natin professional psychological counseling o mental health intervention, ginagawa po ito ng mga kwalipikado at lisensyadong profesional, depende po sa uri ng serbisyong kinakailangan.
1: Jay, you want to add to that?
2: Yes, ma'am. Well, I'm curious sa kanila, no? Yung mga actual ninyo naranasan ng mga situations na na-apply ninyo itong ano, like siguro sa mga sunog, sa mga kung ano-ano mga calamity, lalo na yung mga baha. So, ano naman yung mga, I guess, yung kwento ninyo on dealing with this or actual application ng psychosocial support natin? So, any one of you can answer.
1: Siguro si ano.
2: Umpisan lang natin siguro kayo, Ma'am Shara, siguro. Ano yung actual natin, ano, yung mga kwento ninyo na ito yung kaso, ito yung mga bata, o ito yung mga patients natin. Ano naman yung experience din dyan?
4: Ayan
1: si Shara,
4: Yes po. So, bali po sa application po ng ating psychological first aid. So, Pasay po is very prone for fire incidents po aside from flooding incidents. Recently po, nitong August and September, nagkaroon na po kami ng 4 beses na sunog kasabay po ng habagat operations. So, during response po kung saan meron po tayong 4 na komunidad na tinulungan, ay nag-establish po tayo ng mga welfare desk stations. Then, dun po tayo nakapag-profile ng mga taong maaari natin matulungan po ng psychological first aid. So, nag-establish din po tayo ng mobile child-friendly space para sa mga bata po. So, yung mga bata po kasi during that time, may mga bata po na hindi mapakali, may mga bata po na hindi nakakausap ng maayos. So technically, we have to address yung mga nakita nating mga situations po on the ground. So doon po nag-establish po tayo ng mobile CFS, nag-conduct po tayo ng mga activities para sa mga bata para malaman natin kung ano po yung currently na nararamdaman nila. Actually, isa po ang mga bata sa medyo mahirap pong i-handle in terms of psychological first aid kasi po ang mga bata hindi po sila totally makapag-verbalize ng kanilang nararamdaman kumpara po sa mga adults. In terms of adults naman po, sa mga nakakausap po natin during operations, marami po ang takot at nababalisa, lalo na po yung totally nawalan po sila lahat ng properties at may mga incidents po na nawalan po sila ng mahal sa buhay during fire incident po. So, ito po tinutulungan po natin sila na iparamdam na yung current situation nila yung normal reaction po nila that time is very normal pong mag-question kung bakit nangyari sa kanila yon. And then we try to help them po na ma-connect po dun sa kanilang mga family members kung sakali po na nahirapan silang mag-communicate ng kanilang emotions po, as well as para dun sa mga right agencies ma-connect natin sila na makakapag-assist po sa kanila sa lahat po ng ibang mga pangangailangan po nila na hindi po kaya ng Philippine Red Cross.
1: Para kay Andrea Tansioco, Social Welfare Officer, Mental Health and Support, Welfare Service National Headquarters, ano ang sitwasyon na maaaring mangailangan ng psychological first aid at paano masisiguro ang pagbibigay ng psychological first aid ay ligtas, makatao at hindi nakakadagdag ng trauma sa isang tao? Go ahead, Andrea.
3: Okay, Gov. Cora, unahin ko muna yung unang question, no? Kung ano ba yung mga sitwasyon na maaaring mangailangan ng PFA, no? So, PFA can be very helpful in many situations, no? Especially where someone is experiencing distress. Katulad na nga lang nito, no? Kapag may mga typhoon tayo, floodings, earthquake, fire and other emergency pa, no? But it can also be used sa mga displacement, conflict, ganyan, violence, no? Or kapag nawalan tayo ng mga mahal sa buhay or other crisis situation. And actually po, hindi lang siya applicable, no? Sa large-scale disaster, even personal crisis po or certain social and health challenges na nakaka-cause ng distress ay nakakatulong po ang PFA doon. So, ang pinaka-importanting consideration po natin is not necessarily kung gaano kalaki yung insidente, no? But what matter is whether that person is experiencing distress and whether they may benefit from immediate and emotional practical support. Sa pangalawang tanong naman natin, Gov, is paano ba makakasigurado na ang pagbibigay ng PFA at ligtas, makatao at hindi siya nakakadagdag sa trauma ng isang tao, no? Babalikan natin yung principle ng PFA at isa doon ang do no harm, no? One of the most important principle of PFA. Kasi when we're providing PFA, we have to be very careful, no, not to add to what that person is already experiencing. For example po, hindi natin kailangan pilitin yung isang tao na ikwento lahat ng nangyari sa kanya. No, we do not have to say na, tell me everything what happened, o kung hindi pa siya ready, or ikwento mo naman kung ano yung mga naranasan mo during this disaster. No, we don't have to say it. No, especially kung hindi pa nga po siya ready. Instead, we let that person decide kung ano yung comfortable silang i-share. No, we listen without judgment. Isa din po yun sa pinaka-importanting principle natin. And of course, we respect their privacy and dignity. No, we do not make promises na hindi naman natin kaya i-keep. So we make sure na alam natin, self-aware po tayo kung hanggang saan natin, kung hanggang saan yung tulong na pwede nating ibigay o maibigay. At pag hindi naman na siya, hindi na natin sakop, is we refer them to appropriate services po.
1: I am sure, Gov J, having listened to the responses of both Andrea and Charamay, may question ka ba, Jay, that will, based on your experience, na gusto mong itanong sa kanila? Go ahead.
0: Gov Jay, naka-mute yata.
1: In your experience?
2: Yan. Actually, po, okay na. Okay. Well, actually, yung question ko po is two-way, you know. One is, para sa mga first aid practitioners natin, PFA practitioners natin, paano mo ma-identify na itong tao kailangan ng psychosocial support? At saka second is, para naman sa nangangailangan, saan nila mahahanap yung mga first aiders natin na na could provide them with the help? So, yun yung tanong ko po.
1: Go ahead. Saan mo kakainin ng tulong? Anong paraan? Both of you can answer that. In your case, sa Pasay, paano ang ginagawa ninyo? And then, dadagdagan ni Andrea.
4: With regards po dyan, so saan po paaring lumapit or makaano po ng tulong? So kapag disaster response po kasi GovCORA, nilalapit natin yung service natin directly sa community. So sa evacuation centers po, may naka-establish na po tayong welfare desk stations. And doon po may mga trained volunteers na po tayo to administer po or to give psychological first aid po. So since crisis situation po yung mga disaster responses natin, we anticipate na meron po talagang mga taong mangangailangan nito sa community. So, ngayon po, priority po namin kapag meron pong mga casualties po, lalo na po may mga na-injure or may mga nawalan po ng mahal sa buhay during disaster. So sila po yung pinupuntahan namin, kinakausap po namin para makapag-share po ng kung ano yung comfortable sa kanilang ibahagi sa amin para po alam namin kung paano po namin sila matutulungan aside from listening kung ano po yung kwentong nais nilang ibahagi.
1: Kay Andrea, mahalaga, anong mga sitwasyon ang maaaring mga ilangan ng psychological first aid na mentionan yung mga disasters na hinarap? Pero ang tanong, paano makasisiguro na ang pagbibigay ng psychological first aid ay ligtas, makatao, at hindi makakadaragdag sa trauma ng isang tao? Go ahead, Andrea.
3: Dagdagan ko lang po muna, no, yung sagot ni Ma'am Shara sa saan ba makakahanap, no, aside sa mga chapter po natin or mga na-establish na welfare desk sa mga response natin or evacuation center, meron po tayong hotline, no, na 143. So sa hotline po natin to, meron po tayong mga naka on the call, no, na mga welfare services po or volunteers na pwedeng makapag-provide ng psychological first aid through call, no. And then dito rin po, nagkakaroon tayo ng mga follow-up sessions or check-ins dun sa mga callers natin para masigurado po natin na safe na sila at natulungan kung may mga extra po silang kailangan na tulong o pag kailangan pa nila ng follow-up psychological first aid, ay pwede po silang kumontak at mag-call po doon. Sa pangalawang tanong nyo naman, Gov, para paano nga natin masisigurado na safe yung pagpo-provide natin ng psychological first aid ay, of course, aside po dun sa mga principle natin, kailangan po, para maging safe talaga ang PFA is, kailangan maisapuso po talaga natin yung pag-respect natin sa dignity at choices ng mga community, no, or yung mga individual na sinaserve natin. We need to make sure na alam natin yung boundaries and culture, no, at pacing ng bawat isa, no. So dito kasi mami-make sure na natin yung intervention natin ay hindi na nakakadagdag sa additional harm, no. So pwede nating sabihin sa kanya na instead of, you know, pushing for more questions or more of the storytelling, we need to let that person decide nya kung saan sila comfortable at kung ano lang yung mga gusto nilang i-share, no. We need to remember that people cope differently, no. Different people have different ways of dealing with difficult situations. So need to respect their culture, their preferences, and their facing.
0: Yes. Gob Cora. Yes. Gob J.
1: We'll take a break.
0: Yes, po.
1: Okay, and then later we will put further ang ating questions about the 2026 Habagat response.
0: Yes, po.
1: From Philippine Red Cross.
0: Po.
1: Okay.
0: Okay.
1: Go ahead, Edison.
0: Yes, po. Magbabalik po tayo, pero bago ang lahat, kahapon po, nasa Zamboanga City ang ating butihing Secretary General kasama ng ating butihing Governor Celso Lobregat para sa turnover ng Green Livelihood and Circular Economy Project. Ito ay proyekto na sa pamumuno ng Spanish Agency at for International Development Corporation and Embarco Udala, the Green Livelihood Project. So ito po daw ay merong invested across 8 barangays in Zamboanga City, supporting 38 women, micro entrepreneurs, 14 associations, and 305 individuals through community savings group. At mapapanggihan po natin yung isa sa mga beneficiaries po nung tayo nagsagawa nito sa Baseco naman nung ilang linggo ang nakalipas. Ito po ang kanya patotoo. Panoorin po natin.
5: Ako po si Kagawad Edetha Castillo, Committee on Health, Committee on Elderly, Committee on Barangay Council for the Protection of Children. Yun po ang tatlo ang hawak ko at co-chair din na po ako dito sa Clean and Green. Napaka-importante pong mag-reduce tayo. Lalo lang una, ang lugar natin ay palagi na pong binabaha. Sa pamamagitan ng mga madiklag yung mga kanal, isayang sanhi na bakit may flood sa ating lugar. Pangalawa, dahil po sa basura, nagkaroon tayo ng climate change na kung saan po yun po isang dahilan ng mga basura ay tinatapon kung saan-saan. So kailangan i-reduce natin yan, bigyan ng kaalaman ang mga tao upang matuto sila kung saan itatapon ng wasto yung mga basura. Pangarap po dito, no, mga maliliit pa lang yung mga bata sa school, ituturo na yung paano paghiwa-hiwalayin ang mga basura. Dahil sa mga bata, mas madaling turuan yan.
6: Hi, I'm Safeguard. It is so nice to meet you. I may look small, but when emergencies happen, I become very important. I fit in your wallet, but I can save you thousands. For only 1,200 pesos a year, I make you a member of the Philippine Red Cross, helping people even when you're not there. Safeguard benefits include free ambulance service when emergency strikes and also one free bag of blood because sometimes life depends on it. I've got your back. Accident benefits make sure you and your loved ones are safe, like having a superhero in your wallet. I may be small, but with me you carry protection, kindness, and courage. You're never alone when emergencies strike. Get your Safeguard today. Carry it with you, protect lives, empower families, and be a hero. Make a difference. Save a life. The power of humanity.
7: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, expong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon, alam mo na ah, kung saan ka dapat lumayo. O, sige na, lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam.
8: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpalibad ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacañang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
9: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
8: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
10: First, it would be an advantage siguro sa ating, especially the general public, kasi we've never had, I think, such parliamentary government. Well, I just hope na siguro it's not just about the election na dapat pagtuunan ng preparation. It's also about the capability of the person who will occupy the position. Kasi parliamentary rules and procedure, they should be aware of it, they should be knowledgeable about it. Para lahat tayo matututo rin sa kanila. Because hopefully this can be a model sa anumang institution or any organization on how they conduct their meetings like sa PARCO. Yes.
11: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026 simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
13: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Hey, nagbabalik po tayo. Gob Cora, Gob J.
1: Yes, yes. I'd like to ask Gob J to share his experience in his, of course, province. Bakit mahalaga ang psychosocial first aid sa disaster response sa inyong experience ng Philippine Red Cross sa inyong lugar? Go ahead, Jay.
2: Well, dito ma'am, bago yan eh. Bago yung psychosocial, pag sinabing first aid sa atin dito, it's parang, uy, bago to. Eh, hindi natin alam na meron palang ano, ganitong program. So, maganda po. That's why I was asking kung paano natin, anong mga training, paano ma-identify ng basic first aider natin, paano makakatulong. Like for example, meron tayong mga para sa mga bata, puppet show, meron tayo minsan mga clowns, mga ganyan, para at least ma-entertain yung mga bata, lalo na yung sa mga ano, sa mga like sa Pasay, di ba, ang daming sunog, hindi lang limited sa Pasay yan, all over yan. So pag may mga ganun sa mga evacuation center, syempre traumatic yung mga bata, ano nangyayari sa kanila, hindi nila ma-explain kung ano yung nangyayari, at least andun yung mga first aiders natin that can probably give some semblance of ano, give some help to them. Hindi naman total help kasi kailangan natin ng professionals talaga diyan. So kaya nga tawag first aid eh. Yung unang ano, yung unang tulong. I hope tama yung sinasabi ko, Ma'am Andrea, tsaka sa ano natin yeah. dyan.
1: Ako, siguro, ano nasabi, na-establish na natin, bakit mahalaga ang psychosocial first aid sa disaster response. Pero gusto mong malaman natin, ngayon 2026 na bagat response, ilan ang mga nabigyan ng psychological first aid ng Philippine Red Cross. Siguro makakapag-share niyan ay si Andrea Tanchoco because siya yung social welfare officer on mental health and psychological support ng welfare services. Gaano yung ating natulungan noong 2026 habagat nag-respond sa Philippine Red Cross mga nabigyan ng psychological first aid ng Philippine Red Cross. Perhaps you can share.
3: Yes, Gov. Based on the latest figures po natin, no, sa habagat 2026 response, no, meron po tayong 6,126 individual na nakapag-receive ng psychological first aid. As of September 12 po ito, no, and continuous pa rin naman po ang ating mga activities or activities ng ating mga chapters on the ground. So running pa rin yung figures natin. When it comes naman po sa child-friendly space natin, kung saan nakakapagbigay din tayo ng psychological support para sa mga bata, meron na po tayong 5,298 children supported with CFS. And of course, no, through our help of the welfare desk, meron tayong 91 units of welfare desk established during the habagat response. No? And maybe si Ma'am Shara din po, no, meron silang figures in terms of sa Pasay chapter na accomplishment or running figures na pwedeng ma-share sa atin.
1: Your turn, Shara.
4: Per Pasay chapter naman po in terms of habagat operations po. So nabanggit ko po kanina na meron po tayong apat na komunidad po na natulungan po nung habagat operations, and ang running total po natin ay meron po tayong 48 po na individuals po na nabigyan po ng psychological first aid, at 60 naman po na mga bata po ang nasama po natin doon sa ating mobile child-friendly space po.
1: Siyempre, ano-ano ang magiging challenges para magsagawa ng psychological first aid sa isang biktima ng kalamidad? Alam ko sa Pasay, maraming kalamidad yan. And of course, kay Jay, sa kanilang probinsya, meron din mga nangyayari. Kaya kailangang malaman anong nakaranasan ba kayo na sabi nga ni Jay, bago lang ito, pero talagang challenge ito para sa mga biktima ng kalamidad. Go ahead, Shara, ikaw muna.
4: Okay po, ma. Bale, sa personal experience ko po, sa isa sa pangunahing hamon po, no, yung mismong sitwasyon po ng community after po ng isang kalamidad. So, at the impact of disaster po, maaaring chaotic po, magulo ang lahat. Yung mga tao po, balisa, yung nasa estado pa po ng pagkabigla. So technically, sa evacuation centers po, sobrang matao. So there will be limited space po for privacy. Kasi po ang PFA po, pag in-apply po natin siya, dapat po ma-maintain natin yung safety, dignity, and privacy po ng mga individual po nakakausapin natin. So yun po yung una. Pangalawa po, magkakaiba po talaga ang pangangailangan ng bawat tao. Depende po sa kung sino po yung ating kakausapin, no? Kung bata po ito, maaaring magkaroon po ng ibang approach po. Hindi po applicable po yung approach na pang-adult po sa mga bata po. So, doon pa lang po makikita na natin na ano ba dapat yung gawin natin kapag bata, ano ba yung dapat natin gawin na approach kapag matanda po. At talong iba din po kapag yung kakausapin po nating individual or group of individuals po ay nawalan ng mahal sa buhay. Another challenge po siguro on the ground po would be yung limited time and resources po na meron po tayo during emergency. Pero sa pamamagitan po ng proper coordination po at sapat na training po sa ating mga humanitarian workers, lalong-lalo na po yung mga volunteers po natin on the ground, yung ating mga 1-4-3, at pakipagtulungan po sa mga partner agencies at sa mismong komunidad po, mas nagiging epektibo po yung pagbibigay natin ng assistance, lalong-lalo na po sa psychological first aid.
1: Thank you very much. Time is always a challenge. And Jay, with just last 10 minutes, ano yung final words mo before we ask our resource persons?
2: Well, actually, ma'am, marami tayong tanong dito since na-mention natin bago itong ano, bagong kind of first aid ito. So, ano yung, I guess, for yung mga tagapakinig natin tsaka tagapanood, siguro, pag naranas nila yung situation in front of them, ano yung mga ma-advise mo sa untrained people na ito yung hinaharap nila ngayon, may either wawala dyan o yung mga bata umiiyak, ano yung mga advice ninyo, do's and don'ts, bale, for yung sa psychosocial first aid natin? What are the do's and don'ts sa mga untrained, yung mga kasamahan natin dyan? Siguro, Mama Andrea siguro, una, oo.
1: Go ahead, Andrea.
3: Sige po.
1: Mind up.
3: Apo. So, para sa akin po, no, lagi po muna natin siguro tandaan na helping someone doesn't always mean having the perfect words po, no, or having all the answers, no. We need to maisa puso at sa buhay po natin na sometimes our role is simply to be present, no, or to listen without judgment to help someone feel safe and connect them to the right and the right support or services po, no. So as a Red Cross, no, volunteers or staff na hindi pa ganun ka-train, i-push po natin na yung mga chapters natin or yung komunidad natin ay very well known sa kung ano nga ba yung psychological first aid, kasi talagang makakatulong po ito, no, kahit sa everyday lives natin, kasi madami tayong ma-encounter na mga tao during their most difficult times, no, lalo na ang Pilipinas ay very prone to disaster, kaya kailangan alam natin kung ano ba yung mga different emotions, no, no, ang yung mga simple and appropriate responses, ano ba yung mga to na pwedeng makapagpatulong na makasagawa tayo ng difference or meaningful difference sa ating community at of course to one another, especially po sa mga staff and volunteers natin na kung saan sila din ang nakaka-experience mismo ng crisis, no, sila yung babadyaan sa ground at may mga burnouts din po talaga na hindi natin maiiwasan. Kaya meron din po tayong tinatawag na PSS for Humanitarian Workers or Psychosocial Support for Humanitarian Workers, kung saan nagkakaroon din sila ng debriefing session or psychological first aid sa isa't isa. So, yun po, makakatulong po yun sa atin, no, lalo na sa hindi pa gaanong trained, para mas malaman nila paano maisagawa ang psychological first aid ng tama at safe sa bawat isa.
1: Shara, your turn.
4: Ayan po. So, just to add up po, siguro po para dun po sa mga volunteers and staff natin na hindi pa masyadong gamay ang psychological first aid, meron lang po kung tatlong principles po na lagi talaga natin ina-apply to in terms of PFA. Look, listen, and link. So, kailangan po nating tignan o obserbahan, number one, yung safety po muna ng bawat isa. Sigurado po ba tayo na makakapag-intervene na tayo? Meron po ba tayong privacy in terms of giving PFA? Ano po yung agarang tulong na pwede nating maibigay? Then listen. Active listening is very important po. Huwag po nating piliting magsalita o magbahagi ng sobrang madaming kwento yung ating kliyente, but let them know na we are listening, we are there, we are present. And lastly, linking them to the right agency para po sa mga services na kailangan po nila.
1: Wow! Loaded ang ating interview ngayon. Final words na tayo. Jay, go ahead.
14: Yes, ma'am. Actually, gusto ko nga banggitin sa dalawang guest natin kasi si Ma'am Arceo, yung sa kanya, sunog at saka baha. Mm-hmm. No? Sa amin dito, ma'am, may vulkan, may sunog, may baha, may conflict.
1: Nako, very challenging.
14: Oo. Yung mga evacuation center natin, lalo naman pag may conflict, ibang psychosocial support yan. Pag bagyo, pag baha, pag lindol, pag vulkan, iba-iba na naman. Ano? So, this is new, Ma'am Cora. Relatively new. Kasi hindi natin, yung mga tagapakinig natin, parang hindi pa alam na merong ganito. Mm-hmm. Red Cross provides this service. Yes. So siguro sa kay Ma'am Alana, siguro pwede natin mabanggit siguro paano natin, paano yung mga tagapakinig natin, paano maka-approach or anong maitulong natin sa kanila. Ma'am?
0: Yes.
1: Go ahead. Si Andrea Le and then Jara.
14: Oh, Ma'am Andrea, yes. Sorry.
0: Oh. Last na. Okay. Ma'am Andrea, sila Ma'am Andrea ba magsasalta?
14: Ma'am Andrea, siguro tanong ko sa kay Ma'am Andrea.
1: Yes. National Chair.
14: Oh, National Chair, yes.
3: Okay. Sige po. So, bali, nabanggit na po nga ni Ma'am Shara, no, yung tatlong principle natin na fina-follow, the look, listen, and link, no, which is the one of the very most important no step on how to provide the psychological first aid. No, sa madaling salita ho, yung look, listen, and link po natin talaga yung makakatulong para sa mga staff and volunteers natin to know how to provide the PFA. Although, we need to understand po na hindi po ito hindi po siya rigid step-by-step process po, no, na kailangan ilook muna, listen muna. Listen. Nakadepende po tayo talaga so ano yung pangailangan mismo ng tao na yun sa, on that specific moment, no. So, again po, kailangan lang din po din natin matutunan ko ano ba yung mga principle ni PFA, yung do no harm po natin, meron din po tayo respecting the person's dignity and choices, and of course yung interventions po na meron tayo, not just for the adults but also for the children po.
1: Mm. Okay. It's been a wonderful afternoon.
0: Yes.
1: So magpa-final words na kami. Start with Jay. Go ahead,
0: Jay, final message na po. Opo.
14: Yes, so sa ating mga tagapakinig sa radio, tagapanood sa Facebook, good afternoon sa inyong lahat. Sir Edison, sabi mo kanina, medyo maganda yung panahon ninyo. Dito sa amin, umaambon.
0: Umaambon.
14: Nako, oo, umaambon. But anyway, yes, ulan init, andito yung Red Cross, rain or shine. So, ito sa bagong akala nyo, bagong project, matagal na to with Red Cross. So, paki-approach lang yung Red Cross for any more information para makatulong rin kami sa inyo.
0: Yes.
14: Thank you, ma'am.
0: Okay, thank you,
1: Gob J. Wonderful, wonderful.
0: Kayo po, Gob Cora.
1: So, final words na tayo.
0: Yes po.
1: Siguro, ang final words, love, because that's the best way we can share ang kalinga hatid ng Red Cross. Okay?
0: Yes, okay. Thank you very much, Gob Cora. At syempre, nice natin ding pasalamatan yung mga nanonood sa ating Facebook page. Naka more than 20 po tayo na nanonood kanina. At nice na ding pasalamatan ng manager po ng welfare service na si Sir Mark Alvin.

0: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 356.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Muli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Mahigit sa 78,000 trabaho alok sa handog ng Pangulo Trabaho Agad Job Fairs 2026. Ang detalye sa live report ni EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Tila parang aabot sa mahigit 78,000 lokal at overseas na oportunidad sa trabaho ang naghihintay sa mga Pilipino sa handog ng Pangulo Trabaho Agad Job Fairs 2026 sa pangungunahan ng Department of Labor and Employment o DOLE sa iba't ibang panig ng bansa ngayong Setyembre. Ayon sa ahensya, isasagawa ang job fair sa iba't ibang rehiyon hanggang sa Setyembre 16 kung saan layunin nitong mapalapit ang mga naghahanap ng trabaho sa mga employer. Bukod sa libo-libong bakanting posisyon, magkakaroon din ng one-stop shop para sa pagproseso ng mga kinakailangang pre-employment documents mula sa NBI, SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Hinikayat naman ni Dolly Secretary Francis Tolentino ang lahat ng job seekers na samantalahin ang programa. Huwag din kalimutang magdala ng updated resume at valid ID upang makapag-apply at magkaroon ng pagkakataong ma-hired on the spot. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, EJ Lazaro. Pinaigting ng Department of Agriculture, Mima Ropa, ang mga hakbang laban sa African Swine Fever kasunod ng pagkakatala ng mga bagong kaso ng mga alagang baboy sa San Jose Occidental, Mindoro. Ayon kay Regional Executive Director Attorney Chris Sabanyas, patuloy na nakikipagtulungan ang DA Mima Ropa sa Provincial Government of Occidental, Mindoro, mga LGUs upang mapigilan ang pagkalat ng sakit at protektahan ang kabuhayan ng mga magbababoy. Sinabi ni Banyas na agad kumilos ang kagawaran matapos makipag-ugnayan ang Provincial Veterinary Office at San Jose Municipal Agricultural Office in Guild sa mga hinihinalang kaso ng ASF. Naglaan ang Philippine Ports Authority o PPA ng 1.75 billion para sa pagsasaayos at pagpapahusay ng dalawang terminal sa Luzon at Mindanao at pagtatayo ng isang bagong pantalan sa Visayas bilang bahagi ng pagsisikap na palawakin at paunlarin ang maritime infrastructure. Sinabi ng PPA na aabot sa 1.75 billion ng gastos para sa pagpapahusay ng mga pantalan sa Quezon at Surigao del Norte at pagtatayo ng bagong pasilidad sa Samar. Ang PPA ay magtatayo ng isang bagong pantalan sa Katbalogan, Samar upang dagdagan ang infrastruktura sa Eastern Visayas para sa mga aktibidad sa kalakalan at paglalakbay. At balita sa lalawigan, higit sa 1,500 mga mag-aaral sa Bangsamoro tumanggap ng educational assistance. Mula Radyo Pilipinas Marawi, si Johania Yusof sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nabuo ang 1,540 college students ang tatanggap ng educational assistance mula sa 77 miyembro ng Bangsamoro Parliament para sa academic year 2026-2027. Sa ilalim ng Access to Higher and Modern Education College Assistance Program, bawat member of the parliament ay naglaan ng 20 slots mula sa kanilang Transitional Development Impact Fund o TDIF. Layunin ng programa na makatulong na maibsan ang gastusin ng mga kwalipikadong Bangsamoro students sa pagpapatuloy ng kanilang higher education. Formal namang inilunsad ng Ministry of Basic Higher and Technical Education ang programa sa pamamagitan ng mass signing ng educational assistance contracts para sa unang batch ng mga benepisyaryo. Kabilang sa unang cohort ang mga estudyante mula Cotabato City, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur at Special Job

0: Geographic Area. Sa pamamagitan ng programa, inaasahang mabibigyan ng karagdagang suporta ang mga kwalipikadong estudyante upang maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral sa kolehiyo. Para sa Bagong Pilipinas, Johanie Yusof, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pinalakas, pinalawak,
3: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publico, Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
4: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
4: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
4: Radio Magazine 1278,
2: Sports Radio 918,
4: Radio Pilipinas, Radio Publico 738,
2: at Radio Pilipinas World Service.
4: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3
2: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nang.
5: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na atin laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
12: Amoy pares, amoy araw.
13: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman.
12: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
13: Ang dungis mo.
14: Ma, tama na.
15: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
16: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
11: Ang saya balikan ng ating kabataan.
15: Kain,
11: tulog,
15: laro,
11: laro,
15: at laro.
10: O ano, game na?
17: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
5: Yan ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
8: Radyo Pilipinas is on Viber.
4: Viber.
8: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information.
8: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
4: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
8: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
18: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higaan ding relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta. We didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
19: Namamasyal pa sa Luneta nang walang...
5: Yan ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
8: Pinalakas, pinalawak,
3: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Publiko,
2: Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab.
7: Colab,
8: World Service Sports Radio,
4: ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
4: sa iisang himpilan,
2: pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
4: Radyo Magazine 1278,
2: Sports Radio 918,
4: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
2: at Radyo Pilipinas World Service.
4: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM,
8: Capital 104.3,
2: the AM and FM collab, sa Capital 104.3 FM,
3: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas,
8: and Capital 104.3 collab.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
20: Flight PR1043, now boarding.
21: Hey, that's us!
22: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
23: Dreaming of love while cruising at high altitude.
21: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab.
23: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
22: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
21: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
23: Leave all your worries as we soar over the clouds.
22: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
23: They'll be shooting stars through time and space.
5: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
24: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
25: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunugan lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
25: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
1: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
6: Maganda bang takbo?
1: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
25: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
9: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
25: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
12: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
25: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: Unprecedented Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Magandang hapon sa inyong lahat. Ang oras, ha? Alas 4:15 na po ng hapon ngayon Linggo. At 13 ng Setyembre, taon 2026. Ito po ang inyong pulso ng Pilipino. At, okay, headphone, time check. Ayan, okay, ayan. Pero babatiin ko muna ang ating masipag na Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Sa kanyang kaarawan.
0: Sana you have more birthdays to come, more blessings. At alam ko, mahal mo ang ating sambayanang Pilipino. At lahat ginagawa mo sa kanila para mapagbigyan ang lahat ng kanilang kahilingan. At kahit na iisa lang ang iyong katawan, ginagampanan mo pa rin ang lahat ng iyong mga gagawin para sa sambayanang Pilipino. Happy birthday po, Mr. President Ferdinand Marcos Jr. Okay, ayan na, bagong lahat, masasalamatan natin ang Presidential Communications Office, Secretary Dave Gomez at ang ating OIC dito na director, walang iba, si Mr. Alan Aldianige. Okay, bakit? Wala akong mic. mahina siguro dito. Ah, okay. Ayan, mahina ba? Ang lakas na ng boses ko dito, no? Okay. Kasi ang layo ng mic ko eh. Tapos ang upuan ko medyo malayo pa rin. So anyway, yan ang sabi niya ating isa sa EP natin, si May Vidania. At nariyan din si Orlando B. Lopez at si Joy Timidan. Yan, from Baguio si Joy Timidan. No? So anyway, please do like and share, no? RP1, FB Live, YouTube tayo at sa lahat ng social media platforms. Like and share po tayo. Like and share. At napapakinggan din o napapanood tayo sa Channel 3 ng TV Plus, Channel 45 to 49. At hindi kakalimutan sa lahat ng social media platforms. Like and share po tayo. So anyway, marami tayong mapag-uusapan ngayon sa mga araw na ito. Pero bagong lahat, babatiin ko si Dan Vic Abordo at ang Paraiso Family. Okay, yan o, si Dan Vic Abordo, Paraiso Family, na ngayon ay nakikinig at nakatutok sa ating programa, Ang Pulso ng Pilipino. So, anyway, siguro mamaya naman makakapanayam tayo para at least magkaroon tayo ng mga idea kung ano mangyayari ngayon. Kasi alam naman natin, coming September 14, ang Bar election. Sana maging peaceful ang lahat na naririyan, ano? At sana maging mapayapa. Yan ang ating dasal, no? At alam naman natin, may sarili na silang gobyerno na kanilang pangangalagaan. At congratulations sa lahat yan, ano? Na mga kakandidato at sana maging peaceful ang lahat. At walang hidwaan na mangyayari. At sana ito ay isang mapayapang eleksyon sa darating na September 14 ngayong ano no, bukas na yan. September kasi 13 na ngayon, 14. Wow, abalang-abala ang lahat ngayon diyan sa ano, sa BARM no. So anyway no. Pero babatiin ko rin si Jamia Chan at si Shelly Sheila Giling, Ricky Giling yan. At si Ma'am Raquel Avila. And also si Ken at si Clint diyan sa SM Santa Mesa. Oh, anyway. Oh, ayan. Oh, nangangamusta sila. So, anyway, mamaya, no? Mga ano. Meron ba tayong mga kakapanayam na tungkol dito sa MMDA o kaya traffic, ano? Para malaman natin. At sa Pag-asa, kasi medyo umaambon-ambon na naman, eh. Kaya medyo alam naman natin. At siyempre babatiin ko ng happy birthday din si Mr. Johnny Gesmundo. Yan, yung dati kong partner dito. Si Mr. Johnny Gesmundo na dating na riyan sa DOTR. Okay, ayan ha. Okay, okay. At babatiin ko rin ang aking kapatid na si Evelyn Posadas. Okay, ayan ano. at si Miss Maricel Halili ng TV5. A happy birthday. Wala ba tayo dyan, Orly, ng happy birthday? Wow.
1: Happy birthday!
0: Okay, thumbs, ha? Ayan, ha? At, siguro, no, batiin ko rin si, papasalamatan ko ang DSWD, lalong-lalong dyan, sa office ni Secretary Lex Gatchalian, si Undersecretary Edo Punay, at si Mr. Paul Ang, na walang sawang tumutulong sa ating mga less fortunate o mga nangangailangan ng tulong medical. At batiin ko rin si Ruel dyan sa Police Files Tonight, si ang ating Madam si Lenny Kubakob Venancio at ang aking sir na si Sir Joey Venancio. At ngayon, happy birthday din pala. Bakit wala dyan pa Jack Orly? Si Secretary ng Department of Agriculture sa DAR, Secretary Conrado Estrella. Ayan, nakita nyo. At si, siyempre, nandiyan pa ba si Edison Enriquez? Siyempre, hindi pwedeng, ano yan. At si Rose Tamayo, dyan sa may Mindanao. Okay, there you go. At si Engineer Hubert Temprosa. Okay, meron na ba? Okay, ready na. Ang ano niya? Anong name niya para i-ano ko rito? Okay, mga, yan pa lang, ano? At, meron? Okay. Aha. Okay. Makakapanayam natin sa oras na ito. Walang kaugnay riyan sa... Okay. Kasi alam naman natin, bukas ay gaganapin yung kauna-unahan BARM parliamentary elections. Kaya naman, aalamin natin kung ano ang nagiging paghahanda na ginagawa ng ating Armed Forces of the Philippines para makatiyak ang kaligtasan ng mga botante at mga residente sa BARM. At kaugnay nga riyan ay makakapanayam natin si Major Orlando Ailon Jr., ang spokesperson ng West Mincom. Magandang hapon po sa inyo, Major Ailon. Si Vance Fernandez po ito.
2: Ma'am, magandang hapon po.
0: Yes. Oo, magandang hapon, sir, no? Okay. Kumusta po ang ginagawang paghahanda ng West Mincon para sa botohan bukas?
2: Actually, ma'am, before pala ako mag-trip muna sa akin na magandang hapon po sa inyong lahat, mga tagapakinig. So, in behalf naman sa preparation namin sa West Mincom, the AFP, it actually AFP to man, the AFP through Western Mindanao Command has undertaken mga necessary preparation to ensure that our forces are fully prepared, perform their mandate security missions in support to the historic Pangsamuro parliamentary election. So, we remain coordinated with the appropriate authorities or agencies and vigilant through the duration of the electoral process, ma'am.
0: So, yung, let's say, pero aside from that, ano, gaano po karami yung mga sundalo na nakadeploy sa buong BARM?
2: Sa buong BARM, ma'am, based dito sa data ko, ma'am, no? Meron na kaming more or less 15,000 plus 444 na mga kaamam.
0: Ilan, sir? 444
2: na kaa. Tapos yung tropa natin mais nasa more or less 15,000 na po.
0: Wow, ang dami rin. Aside from the AFP, may iba po bang ahensya na natutulong din po diyan sa eleksyon na 'yan?
2: Of course, ma'am, yung ano natin, ma'am, yung PNPs, may mga tropa din sila o personnel na naka-deploy din sa area, ma'am.
0: So, may mga, gaano po, I mean, may mga lugar po bang tag as red area o red alert na binabantayan ng ating AFP?
2: Actually, ma'am, we cannot call them red, red members, pero ang tawag namin sa kanila, ma'am, is election grid concern. So, may mga areas tayo na ganyan, ma'am.
0: So, areas, yung mga areas lang na na sinasabi niyo na binabantayan niyo, no? So,
2: yes, ma'am.
0: Yes, oh. As we speak, no, Bigger Island, kumusta ang seguridad at peace sa red areas?
2: So far, ma'am, peaceful naman yung area natin, ma'am. Tapos yung security namin natin, ma'am, is naka-in-place na yung lahat ng mga necessary natin na gagawin para mapanatili yung peaceful sa pagkandak ng election, ma'am.
0: Pero dyan sa mga areas ninyo, siyempre alam naman natin na hindi maiiwasan ng konting kaguluhan. May mga, let's say, na encounter na po ba kayo?
2: So far, ma'am, sa duration ng preparation, ma'am, wala pa namang nangyari na ganyan, ma'am.
0: Okay, very peaceful pala, no, ang ngayon nangyayari dyan, ano, sa BARM election. So,
2: yes,
0: ma'am. Usually, saan naka-deploy itong mga, ano natin, near the precinct or meron pa dun sa ibang lugar na inilatag ninyo ang inyong mga AFP?
2: Hindi ko pwede sabihin lahat-lahat, ma'am. Pero
0: yes,
2: ang primary namin, ma'am, is magka-deploy kami sa precinct, sa polling centers, at mga areas na along the way, may mga tropa tayo dyan na nakatambat tayo.
0: Pero alam naman natin, bago sila pumasok, kinakapkapan natin lahat yung magsisiboto. Hindi po ba?
2: Tama po, ma'am. Tama po.
0: Pero so far, wala pang na-encounter. Ano po ang paalala nyo sa mga, let's say, botante at mga kandidato para bukas po sa BARM election?
2: Ma-advise lang namin, ma'am, is we call everyone to remain vigilant.
0: And then, sir, what else? Go ahead. Hello, sir. Ay, nawala si
2: ang paalala. Yes, ma'am.
0: Sir, go ahead. Yung message po ninyo.
2: So, we call everyone to remain vigilant, ma'am, and follow established election procedures and help preserve peace in their communities, ma'am. Yun lang pong palalanan.
0: Okay. Well said, sir, no? Thank you very much,
2: yes, ma'am,
0: po sa oras ninyo. At least alam ng ating mga kababayan dito sa Luzon, Visayas, at Mindanao na talagang during this time of election, napaka-peaceful po dyan.
2: Yes, ma'am. Yes, ma'am.
0: Okay. Thank you very much, sir, no, sa inyong oras. Siguro, pag-lisay sa mga ibang pagkakataon, maaari namin kayong balikan at i-update para kung ano po ang mga updated dyan during the election.
2: Yes, ma'am. Yes, ma'am. At your service, ma'am.
0: Thank you very much, yan.
2: Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Good afternoon.
0: Okay. Yan si May. Ayan, at napakinggan natin ang ating panayam kay sa ating AFP dyan na walang iba, si Major Orlando Ailon Jr., spokesperson ng Westmincom. Okay, let's have some commercial break muna.
1: Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA for the Box. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andiyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na para bang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na para bang may papalapit na malaking alon sa'yo? Hep, alam ko nakakapanik, pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag Panatag ang may alam.
4: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpalibad ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacañang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
5: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
4: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
6: Sa aking palagay, ang BARM elections ay makakatulong sa ating pag-unlad ng bansa kung sila ang mga elected officials sa parliamentary government ay may transparency. May transparency in terms of sa paggamit ng pondo na 70 billion kada taon kung may gagamit ito sa pag-unlad ng kanilang rehiyon.
1: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026 simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
7: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
8: Pag-ibig fund, solid kaban!
0: Okay, ayan. Balik po ang inyong lingkod dito sa Pulso ng Pilipino. At shout out kay Dan Vic Abordo, Paraiso Family. Ayan, ha. At lahat, ano, siguro, hindi natin kakalimutan. Today is the birthday of our President Ferdinand Marcos Jr. Okay, ayan. Marami tayong dapat i-share, no? At hindi na tayo nakakapag-ano ng MMDA traffic or let's say kung ano man, ano. Ito meron akong i-share sa inyo, no. Tungkol dito sa isang alam naman natin na may mga inisiyatibo ang ating may inisiyatibo ang ating mga let's say ito. Tungkol dito sa mga inisiyatibo ni BBM na sa kapayapaan na nagbibigay ng makasaysayan halalan sa BARM, no? At alam naman niya na tuloy-tuloy ang pagpapatupad ng alam naman natin na lahat ay tuloy-tuloy ang pagpapatupad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kasunduan pang kapayapaan sa Bangsamoro at nakatulong upang bigyan daan ng Moro Islamic Liberation Front na makompleto ang makasaysayan transition nito mula sa armadong pakikibaka tungo sa demokratikong pakikilahok sa politiko. At kasama dito mga inisiyatiba, no, ang amnestia at normalisasyon ng mga dating mandirigmang Moro hanggang sa pagpapalakas ng autonomia ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao as we call it, BARM, ano, at paghahanda para sa kauna-unahang regular na halalan parliamentaryo ngayon bukas, ano, September 14. Okay. At may iba't ibang inisyatibo din ng ang administration ngayon ay nagsasanib sa pampolitikong bahagi ng prosesong pangkapayapaan habang naghahanda ang BARM na idaos ang kauna-unahang regular halalan parliamentary ngayong 14 na ngayong bukas sa darating na Lunes, ano, at medyo busy yan ng lahat, ano, at siyempre lahat ay gustong umpo para magbigay lingkod sa kanilang mga constituents yan, no? So matapos ang paglagda ng makasaysayan Tripoli Agreement at malugod din na tinanggap, no, na pinuri ni Dato Michael Mastura, dating senior member ng MILF panel sa negosasyon pangkapayapaan sa pamahalaan ng paglahok ng MILF sa makasaysayan halalan parliamentary. Okay. At sinabi nito sa isang panayam ni Mastura, the important thing is that they are seeking legitimacy. So, let us welcome them to the electoral process. Kaya sabi niya, at yan, ano, at nagagalak siya na natanggap ito finally at nagkaroon ng go signal na itong September 14 ayon kay Mastura ay nagsisilbi bilang delegado sa 1971 CONCON o Constitutional Convention. At sabi pa niya, ang kahalagaan ng halalan sa BARM ay higit na isang institution ng isang parlamento at pagbibigay daan sa bagong pampolitikong pamumuno sa autonomous region. Okay, ayan, ano? Kasi dito sinasabi na meron silang 13 partido na siyang kakandidato para umupo diyan sa parliament. Kaya ito ay sabi niya isang magandang senyales na yung party system na can work, no, sabi pa ni Mastura, na kinatawa ng Maguindanao, rather Maguindanao at Cotabato City sa Kongreso mula 1987 hanggang 1995. Kaya sinasabi niya, nung halalan ngayong 14 na darating bukas, ay kumakatawan sa isang mahalagang yugto. Yugto sa prosesong pangkapayapaan na sumasaklaw sa kalahating siglo ng negosasyon. Armadong tunggalian, mga kaguluhan pampolitiko at mga hamon constitutional sa paghahanap na mapayapang solusyon sa pakikibaka ng mga Moro. Yan. Kaya kung natatandaan nyo, nilagdaan ang Tripoli Agreement noong Disyembre 23, taong 1976 sa panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa tulong ng Libya at Organization of Islamic Cooperation sa pagpapadali ng mga negosasyon sa pagitan ng pamahalaan ng Pilipinas at MNLF. Ang proseso ay kalaunan humantong sa 1996 Final Peace Agreement sa pagitan ng pamahalaan at MNLF sa panahon ni Pangulong sa administrasyon ni Pangulong Fidel V. Ramos, habang ang hiwalay na negosasyon sa MILF ay humantong sa Comprehensive Agreement on the Banks of Moro noong taong 2014 at kalaunan sa pagtatatag ng BARM. Ayan, ha? Alam nyo na. Okay. At maya-maya siguro may mga iba pa tayong ipapaalam sa ating mga Pangulo kung anong nagawa niya itong buong linggo. At sa ilalim din ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr., sinikap ng pambansang pamahalaan na isulong kapwa ang pampolitiko at normalization tracks ng prosesong pangkapayapaan sa Bangsamoro, kabilang ang transition ng MILF mula sa isang revolusyonaryong organisasyon tungo sa aktibong kalahok sa parliamentary democracy. Okay. At ito ha, iniutos din ni Pangulong Marcos sa mga ahensya ng seguridad at pagpapatupad ng batas sa na maging mapayapa, maayos, malaya at kapanipaniwala ang halalan bukas September 14 habang pinahihintulutan ang pagtatalaga ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at iba pang ahensya ng pamahalaan upang tumulong sa Commission on Election. At dineklara rin ng ating Pangulo September 14 bilang isang special non-working day sa buong BARM upang mabigyan ang mga botanteng Bangsamoro ng pagkakataong ganap na makilahok sa makasaysayang prosesong electoral. So, sa pagbubukas ng National Non-Rubber ng 2026, National Peace Consciousness, rather, Consciousness Month, binigyan diin ni Pangulong Marcos na ang halalan ay kumakatawan sa isa pang pagkakataon upang pagtibayin ng mga natamang tagumpay sa kapayapaan sa loob ng maraming dekada sa pamamagitan ng maraming demokratikong institusyon. At sinasabi ayan ng ating Pangulo na sana itong maging eleksyon na ito na bilang isang future ng Bangsamoro na maging maayos at magkaroon sila ng boses na kanilang gagampanan dyan. Okay. At ayan. At siguro naman babatiin ko muna ang si dyan sa DOH, si Miss Arlene Arbas at si Mr. Jericho Javier dyan sa office ni Senator Erwin Tulpo sa lahat ng mga tulong at dyan kay Miss Day Picacho May Harris na lahat ay tumutulong sa mga nangangailangan na medical tungkol sa health, sa mga sa may sakit, sa mga gamot, yun. At maraming salamat, taos puso kaming nagpapasalamat in behalf ng mga natutulungan ninyo. Okay, commercial break muna tayo.
1: Mas pinalakas, pinalawak.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radio Mag 1278. Sports Radio 918. Radio Pilipinas. Radio Publico 738. At Radio Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural. At pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Leslie Bocopo. Live. Balitaan, panayam at diskusyon ng mga usaping napapanahon. Paghihimay sa balitang mahahalaga para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Leslie Bocopo Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Good News! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas. Nasa TV na! Oo! Nasa TV na! ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Okay, ayan ha, balik naman po ang inyong lingkod at pasasalamatan natin lahat ang mga nagpasalamat po sa ano sa mga tinulungan diyan sa atin na mga nangangailangan financial medical para sa kanila mga bills sa hospital. So anyway, meron tayo ngayong mapapakinggan. Ito yung presidential roundup na ginagawa ng ating Pangulo sa buong linggo. At mapapakinggan natin si Mr. Alvin Baltazar. Okay?
9: Narito ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa linggong ito. Lunes, September 7, ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang solid waste management na ipinatutupad ng lungsod ng Marikina. Sinadya ng Pangulo ang Marikina Centralized Materials Recovery Facility sa Barangay Santo Niño. Dito ay personal na tinignan ng Presidente ang pagre-recycle ng mga basura at food waste na ipinoproseso ng mga plastic upang maging mga bag, brick, paso at iba pang kapakipakinabang na produkto. Ayon sa Pangulo, ang natural sistema ay magandang halimbawa ng circular economy kung saan ang mga materyales na maaari pang magamit ay nire-recover at napoproseso upang mabigyan ng bagong pakinabang. Ininspeksyon din ni Pangulong Marcos ang ginagawang construction ng Marikina River Linear Park sa Barangay Santo Niño. Sa isinagawang inspeksyon, tinalakay ang progreso ng 11-kilometer linear park na magsisilbing bio-shield, localized flood buffer at natural cooler, ganun din bilang physical barrier laban sa illegal waste dumping upang makatulong na maprotektahan ang mga komunidad at mabawasan ang panganib ng pagbaha. Itong Lunes din ay nagtungo sa Lipa City, Batangas si Pangulong Marcos, partikular sa Lima Experience Center kung saan ay nakita ng Presidente ang diorama at mga pangunahing infrastruktura development ng Lipa Malbar Estate. Ang nakitang development ay makakahikayat ng pamumuhunan, lilikha ng trabaho at magbubukas ng mga oportunidad para sa mga Pilipino. Martes, September 8, nag-courtesy call kay Pangulong Marcos ang bagong ambassador ng Norway sa Pilipinas sa katauhan ni Christian Nethland at bagong Republic of Korea to the Philippine Ambassador Lee Donggi sa Malacanang. Araw din ng Martes ay pinanumpa ni Pangulong Marcos si boxing icon at dating Senador Emmanuel Manny Pacquiao bilang kalihim at lead convener ng National Anti-Poverty Commission. Si Pacquiao ang siyang mangunguna sa mga pagsisikap ng pamahalaan na palakasin ang mga programa para sa pagbawas ng kahirapan at reformang panlipunan. Miyerkules, September 9, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang ikawalong pagpupulong ng Private Sector Advisory Council Infrastructure Sector Group sa Malacanang. Tinalakay sa pagpupulong ang mga konkretong hakbang para mapatatag ang infrastruktura ng bansa laban sa mga kalamidad at matiyakang seguridad sa supply ng tubig. Huwebes, September 10, dinaluhan ni Pangulong Marcos ang Luzon Economic Corridor Investment Forum sa lungsod ng Taguig. Dito ay hinikayat ng Pangulo ang mga negosyante na dalhin sa Pilipinas sa kanilang kapital, expertise o kasanayan at buuin ang matagalang business partnership sa bansa. Garantiya ng Pangulo, katiwa-tiwala ang maglagak ng pamumuhunan sa Pilipinas kasabay ng paniniguro sa mga investors ng matibay na government response. Araw din ng Huwebes ay pinangunahan ng Pangulo ang oath-taking ceremony ng mga bagong talagang opisyales ng Bureau of Jail Management and Penology sa Palasyo ng Malacanang. Biyernes, September 11, dinaluhan ni Pangulong Marcos kasama ang First Family ang Thanksgiving Mass at ilang pang mga aktibidad bilang pagunita sa 109 na kaarawan ng kanyang ama, ang yumaong Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. sa Immaculate Conception Parish, Batac sa Batac City, Ilocos Norte. Nagpasalamat ang Pangulo sa lahat ng nakaisa sa pag-aalaala at pagpupugay sa kanyang ama sa mahalagang araw na iyon. Alas 7:50 naman ang gabi ng Biyernes ay tumulak na ang Pangulo papuntang India at lumapag ang PR-001 flight ng 11:45 p.m. New Delhi Time para sa pakikilahok ng Pangulo sa 18th BRICS Summit. Sabado, September 12, opisyal na ang kasapi ang Pilipinas ng Coalition for Disaster Resilient Infrastructure o CDRI. Ang CDRI ay isang pandaigdigang koalisyon na nagtataguyod ng pambansang kooperasyon na naglalayong palakasin ang katatagan ng mga infrastruktura laban sa mga panganib na dulot ng pagbabago ng klima at mga kalamidad. Ang official welcome letter ay itinurn over ni CDRI Director General Amit Prothy na tumawag kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nasa New Delhi para sa 18th BRICS Summit. Ang tabayanan ng ilang pang mga aktibidad ni Pangulong Marcos kaugnayan ng partisipasyon nito sa 18th BRICS Summit na ginagawa sa kasalukuyan sa New Delhi, India. Para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Okay, yeah, napakinggan natin si Mr. Alvin Baltasar. Yan ang ginagawa ng ating Pangulo sa buong linggo. Kahit na, let's say, Sunday or holiday, palagi yang may mga schedule. Kaya, tignan po natin ang mga nagagawa ng Pangulo. At subaybayan po natin lahat, no? Para makita natin kung nakakatulong siya o hindi. Andiyan lahat yan, eh. Makikita nyo at sana makinig kayo ng mga balita na naaayon sa, let's say, hindi naman sa sinasabi ko na naaayon na, let's say, sinasabi ko na totoo lang, ano, kasi kami nagko-cover dyan at nakikita namin kung gaano kasipag ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang mga sambayan ng Pilipino. Okay. At ayan, ano, siguro mga ilang oras na lang at magtatapos na ang aking programang Pulso ng Pilipino. Pero siguro by next Sunday, at sana dasal lang natin, ano, na maging mapayapa ang BARM election at para rin sa kanila na magkaroon sila ng kanilang sariling gobyerno. At before anything else, batiin ko lang ang anak ni former congressman Jan Vertiz, ang kanyang daughter na si Yvette Francesca. Very happy birthday. At hindi ko rin makakalimutan ang aking isa sa mga best sister or friend, si Miss Mariao. At si DAR Secretary Conrado Estrella, Maricel Halili ng TV5. At yan, lahat sila. Si Johnny Gizmundo.
10: Happy birthday!
0: Naku naman, nakita nyo na. Johnny Gizmundo. At siyempre, maraming salamat sa iyo, Mr. Danvik Abordo, ha? At sa mga yan. At pinababati niya rin ang Paraiso family. So anyway, yan ang lahat ng ating mga kagampanan ngayon araw na to. At siguro, mga ilang oras na lang at magtatapos ng aking programa. At mapapakinggan ninyo si Mr. Albert Sebastian para sa kanyang news update. At bago ang lahat, siyempre, hindi tayo pwedeng aalis dito nang hindi nang... babatiin ko lang si Enzo Hilado na nakikinig sa atin. At si Orlando B. Lopez, yan sa ating tech, si Engineer Orlando B. Lopez, si Joy Timidan, at si May Vidania. Yes! Lahat po, napakasipag yan, ano? Kaya't muli sa susunod na linggo, wow, ha? Sabi pa niya. So, mula sa araw na to, sabi niya, nagpapasalamat si, ano, ha? Wow daw, ha? Sabi ni Miss May Vidania. May pag-anong pa talaga, no? So, buti nga binabati ka dyan, eh. So, anyway, maraming salamat sa PCO at dito sa atin, ano? Kay Secretary Dave Gomez at andyan din si Sir Robert at siyempre batiin ko rin si Rose Supersales na isa sa mga nag-aasikaso dyan sa amin sa Malacanang. Pero bagong lahat, please do like and share itong ating programang Pulso ng Pilipino at napapakinggan at napapanood sa lahat ng social media platforms. Lagi nating tangkilikin ang RP1 Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Goodbye. Ito po si Vance Fernandez. Maraming salamat po.
11: We know you're always on the go.

0: ng newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita. Sa oras na ito, Commission on Elections may ilang paalala. Isang araw bago ang kauna-unahang BARM Parliamentary Elections. May live report si EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas Report.
2: Inilabas ng Commission on Elections o COMELEC ang ilang paalala sa mga botante sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM bago ang kauna-unahang parliamentary election sa rehiyon bukas, 14 Setyembre. Ayon sa COMELEC, alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga ang early voting para sa senior citizens, persons with disability o PWDs at mga buntis. Mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi naman ang regular voting hours kung saan bibigyan pa rin ng prioridad ang mga nabanggit na botante. Sa pagboto, paalala nito na kailangang itima ng buo ang bilog sa tabi ng napiling kandidato o partido. Iwasan din umano ang overvote o pagboto ng higit sa itinakdang bilang. Hinikayat din ng COMELEC ang mga botante na gamitin ang precinct finder na makikita online sa precinctfinder.comelec.gov.ph upang malaman ang kanilang voting precinct. Samantala, inatasa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga security at law enforcement agencies na tiyaking mapayapa, maayos, malaya at credible ang halalan sa September 14. Pinahihintulutan din ang pagde-deputize sa Armed Forces of the Philippines o AFP, Philippine National Police o PNP at iba pang ahensya ng pamalaan upang tumulong sa COMELEC. Idineklara rin ng Pangulo ang araw ng bukas, September 14, bilang special non-working day sa buong BARM upang mabigyan ng pagkakataon ng mga bobotong Bangsamoro na lubos na makilahok sa makasaysayang halalan na itinuturing na katuparan ng proseso ng kapayapaan sa Mindanao. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, EJ Lazaro. Lumahok na ang European Union at Spain sa isang multinational coalition na layong bumuo ng isang pangunahing trade at infrastructure corridor sa Pilipinas na nagpapalawak sa partnership sa 13 membro. Ayon kay Finance Secretary Frederico, ang paglahok ng EU at Spain sa Luzon Economic Corridor o LEC ay magbibigay ng dagdag na expertise, technology, capital at global business networks na magpapabilis sa pagdating ng mga investment sa bansa. Kabiling na rin sa partnership ang Australia, Canada, Denmark, France, Italy, Republic of Korea, Sweden at United Kingdom. Balita naman sa lalawigan, iba't ibang serbisyo at programa ng gobyerno ilalatag sa handog ng Pangulo sa Pototan Pilot Elementary School sa September 14. Mula Radyo Pilipinas Iloilo, si Marian Grace Arenieta sa balita.
0: Radyo Pilipinas Report.
3: Mas ilalapit pa ng mga ahensya ng pamahalaan ang kanilang mga serbisyo sa publiko sa isa sa gawang handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat sa Pototan Pilot Elementary School sa Pototan, Iloilo sa Lunes, September 14. Kabilang sa mga serbisyong iaalok ang school-based immunization, medical services, dental services at nutrition services. Magbibigay rin ang PhilHealth yakap services, PhilSys ID registration at legal services para sa mga mamamayan. Bukod sa Pototan, isa sa gawa rin ang mga simultaneous activities ng handog ng Pangulo sa Iloilo Provincial Capital at Santa Barbara, Ahuy, Pototan, Pasig City at SM City sa Iloilo. Kabilang sa mga ahensyang makikibahagi ang Department of Health, Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth, Department of Labor and Employment, Department of Agriculture, Department of Social Welfare and Development, Technical Education and Skills Development Authority, National Irrigation Administration, Philippine Statistics Authority, Philippine National Police, National Bureau of Investigation at iba pang ahensya ng pamahalaan. Ang pagsasagawa ng handog ng Pangulo ay bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Maren Grace Arenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: At DOS ni Ilocos, binalalakas ang hanay ng mga lokal na mananaliksik sa pagsulong ng karera sa public service. Mula Radyo Pilipinas sa iyong, si Mildred Coquia sa balita.
0: Radyo Pilipinas Report.
4: Isinagawa ng DOST Ilocos Region katulong ng National Academy of Science and Technology Philippines sa ang Scientific Career

0: System Orientation and Mentoring na may temang Be a Career Scientist. Layunin ng aktibidad na ipakilala sa lokal na mananaliksik ang Scientific Career System na OSCS kabilang ang mga oportunidad para sa professional development, sa pagkilala at pagsulong ng karera sa pampamahalaang serbisyo. Sa kanyang pambungad na mensahe, hinikayat ni DOST Ilocos Region Director Teresita Tabaog ang mga mananaliksik na isaalang-alang ang SCS bilang daan upang mapaunlad ang kanilang karera at mapalawak ang ambag sa agham at teknolohiya. Tinalakay naman sa programa ang mga alituntunin ng SCS, Scientific Productivity, Research Ethics at DOST Magna Carta Benefits. Nagkaroon din ng interactive workshop at one-on-one mentoring upang gabayan ang mga kalahok sa paghahanda ng portfolio, pagsusuri ng research outputs at pagpaplano ng kanilang karera bilang mga siyentista ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
4: Last week sa Dawi, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
6: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
7: Maganda bang takbo?
6: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
4: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
8: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
4: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
9: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things. Huh?
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Radyo Magazine 1278. Bubungan.
4: Oras na para sa masaya at makabuluhang talakayan ukol sa creative industry. Kahalagahan ng pagbabasa ng mga Pinoy, tinig ang diin. Solusyon sa mga issue ukol sa book publishing, hihimayin. Mga nasa likod ng creative industry, ating kikilalanin. Samahan ng National Book Development Board, Meet Pinoy, tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon. Dito lamang sa Radyo Magazine 1278.
5: Magandang hapon mga kaaklat tambayan. Welcome po sa ating aklat tambayan, ang Read Pinoy, handog ng National Book Development Board. Kayo po yan nakatutok sa Radio Magazine 1278 kHz, sa The Capital FM o kaya naman sa Facebook live stream ng Read Pinoy dyan sa Radio Magazine 1278 kHz, pati na rin sa Facebook page ng NBDB sa @NBDB Philippines. Ako po si Lowell Alojado mula sa Strategic Communications and Exhibitions Department or Division ng NBDB. Isa na naman pong oras sa makabuluhang kwentuhan at talakayan tungkol sa ating local creative at publishing industry. Handog po ito sa inyo ng National Book Development Board, ang Book Authority of the Philippines. Kayo po ang ahensyang nagsusulong sa industriya ng paglalathala sa bansa at nagtataguyod sa kultura ng pagbabasa at pagsusulat. Panibagong episode naman ang ating pagsasaluhan sa ating Aklat Alert. Tuloy-tuloy ang maiinit at mga kaabang-abang na mga announcement at exciting opportunities para sa ating mga publishing stakeholders. Samantala sa Creator Spotlight, makakakwentuhan natin ang Cebuano comic creator na si Nascenzo. Mamaya-maya po yan. Pero bago yan, narito muna ang mga mahahalagang ganap tungkol sa ating local creative and publishing industry.
4: Aklat Alert!
5: Manila International Book Fair 2026 simula na nga ngayong araw. Umpisa na ng limang araw na pagdiriwang ng mga aklat sa pinakamalaki at pinakamatagal na book fair sa bansa. Binuksan kanina sa opening ceremony ang MIBF at dumaluroon ang ating National Book Development Board Executive Director na si Edie Charisse Aquino Togade. Sa temang Get Lit or Reading in a New Light, taunang pagsasama-sama ito ng daan-daang publishers, booksellers at creatives upang ipagmalaki ang mga inilathalang libro, textbooks man o trade books. Nagsisilba rin itong platforms para sa ating authors and illustrators at mga creatives, no, na ilunsad ang kanilang mga bagong akda at makipaghalubilo sa mga mambabasa at book enthusiasts. Samantala, higit pang pinasigla ng NBDB ang suporta sa Manila International Book Fair 2026 ngayong September 9 to 13 po yan sa SMX Convention Center, Manila, dyan sa Pasay City. Bisitahin niyo po ang NBDB Collective Stand kung saan tampok ang 12 self-published authors and indie publishers. Nandyan po si Beatriz Pobre, si Miss Christine Adams, siya po yung guest natin nung nakaraang linggo, no? Si Darren Christine Ambat, pati na rin si Ma'am Mayumi Cruz. Present din si Miss Yeyet Soriano. Hi Miss Yeyet. Nariyan din po ang Ateneo de Naga University Press, ang Center for Bulacan Studies, ang PLL Publishing Corporation, kasama na rin ang Holy Angel University Center for Kapampangan Studies, ang Lighthouse Productions Incorporated, pati na rin ang Pluma at Aklat, or Pluma at Lana rather, P&L Book Publishing House. Kasama rin dyan ang Yakal Street Moving Company. Naririyan din ang NBDB booth para mas makilala po ninyo ang ahensya at ang aming mga hatid na serbisyo para sa mga creatives and publishing stakeholders. Bisitahin niyo po ang aming booth dyan ano, sa MIBF. Ngayong araw ay ginaganap naman ang Ink and Impact Sessions, ang PBF's Next Wave, sa pangunguna pa rin ng NBDB. Dito tatalakay ng mga invited speakers sa capacity building sessions ang mahalagang usapin at paksa ukol sa book development, learning resource scooping and procurement, AI in education at classroom strategies that promote effective and engaging learning sa mga mag-aaral na Pilipino. Layunin po ng programa na palakasin pa ang ating connection sa mga DepEd scooper, publishers, distributors, at content creators sa pamamagitan ng paglikha ng mga oportunidad para sa sales and distribution ng mga supplementary learning resources o SLR sa mga pampublikong aklatan sa buong bansa. Itatampok din ng NBDB ang 9th National Children's Book Awards, katuwang naman ang Philippine Board on Books for Young People. Ngayong September 11 naman po yan. Samantala, suportado rin ng ahensya ang Philippine Educational Publishers Association Forum or PEPA Forum 2026. Katuwang po palagi ang NBDB sa mga inisyatibong nagsusulong ng mga akdang Pilipino at sa ating local creative and publishing industry. Sa kaugnay pa ring balita, pinagsama-sama ng NBDB at ng Book Development Association of the Philippines o BIDAP ang mga publisher, literary agents, author at iba pang industry practitioners mula sa ASEAN region kasama na rin ang Egypt sa ginanap na Asian Rights Forum nitong September 7 to 8. Layo ng forum na palawakan ang ugnay ng Filipino publishing industry sa mga bansa sa Asia. Habang tinututukan naman ang mga trend at opportunity sa Asian publishing market. Sa panig ng Pilipinas ay ibinahagi ni Charmaine Cappuccino, Chief ng Industry Development Division ng NBDB, ang paglago ng ISBN sa bansa. Ayon sa kanya, sumasalamin ito sa pagdami ng mga nailalathalang aklat at sa patuloy na interes sa paglikha, pagsusulat, pagdidibuho at paglalathala. Aktibo rin di umano ang Philippine publishing market at ang malawak ang naging hilig ng mga mambabasa mula romance at new adult hanggang graphic novels, comics, young adult novels, literary at academic books, pati na rin sa poetry. Mula Pilipinas ay dumako ang usapan sa Asian Rights Forum dahil ibinahagi naman ni Per Sudhisombun, ang Vice President ng Publishers and Booksellers Association ng Thailand, ang mga trend na nagpapalakas sa Thai book industry sa global market. Aniya na nanatiling popular ang fiction at comics sa mga mambabasa. Nagbabago naman ang mga hilig sa fiction mula romance at fantasy dahil lumalakas na ang interes sa BL at mystery o detective fiction. Binigyan din ni Sab Disombun ang kahalagahan ng translation sa pagpapalawak ng abot ng mga aklat sa international market. Mula Thailand ay tumungo ang focus sa Malaysia. Binigyan din ni Adiba Omar, ang Chief Executive Officer ng Perbadanan Kota Buku, Malaysia, ang kahalagahan ng paglikha mula muna na mga mambabasa bago palawakin ang book market. Ayon kay Omar, hindi lang supply ng mga libro ang dapat tutukan dahil kailangan munang maghikayat na mga mas maraming tao na magbasa. Isa sa mga hakbang ng Malaysia ay ang pagpapalawak ng book voucher system na tumutulong na mabawasan ang gastos bilang hadlang sa pagbili ng libro. Maganda nga po ito, no? Layon din di umano nito na mahubog ang reading habit ng mga mamamayan at maitulak sila tungo sa pagiging lifelong readers and learners. Sa Indonesia naman, nakatuon ang usapan sa children's book market. Ayon kay Evelyn Gozali, children's book and illustrator agent at author illustrator ng Literasia Creativa, may tinatayang 69 million na potensyal na mambabasa sa kanilang bansa. Pero hamon pa rin ang access sa mga libro para sa mga bata. Kaya pinalalawak ng Indonesia ang access sa pamamagitan ng mga library, e-library platforms, moving libraries, online bookstores at reading clubs. Patuloy din ang pag-usbong ng mga grassroots movements na nagpapalakas ng reading and publishing culture sa bansa. Samantala, binahagi ni Sri Dinesh Goyal, chairman ng COPECSIL, ang kalagayan ng hamon ng Indian publishing industry. Ipinaliwanag ni Goyal na kung paano makakapagbuo ng mas matibay na ugnayan ng mga Indian publishers sa ibang bansa sa Asia. Tinutukan din niya ang mga bagong pagkakataon para sa international partnership sa harap ng lumalaking competitive market. Sa Asia stage naman ay pinangunahan ng Rex Bookstore kasama rin ng NBDB at ng FBM ang nagkaroon din dito ng bahaginan tungkol sa best practices on getting books cross borders at sa estado ng educational publishing across ASEAN region. Ibinahagi ni na Julianiza Binti Saili at Insuba Lim kung paano may ibabahagi ang mga kwentong Asyano sa global audience. Binigyan din ni Ulysses Benitez at Edmund Wee, Bayana Kabilash at Adrian Cole ang mahalagang papel ng translation o pagsasalin sa paghahatid ng mga kwento at mga aklat sa mga wika ng iba't ibang bansa. Ngayong araw naman ay ginaganap sa SMX Convention Center pa rin ang Asian Rights Marketplace kung saan isinasagawa ang business-to-business o B2B rights trading meetings. Tinatayang 25 international publishers at agents mula sa Korea, Thailand, Taiwan, Malaysia, Pilipinas at iba pang bansa sa ASEAN region ang dumalo. Pangunahing layunin nila na makatuklas sa mga akdang Pilipino na maaaring maisalin sa ibang wika at maipakilala sa international market. Sa pamamagitan ng Asian Rights Forum at Asian Rights Marketplace, binubuksan ng NBDB at BIDAP ang mas malawak na marketplace para sa mga Pilipinong manunulat, publisher at mga akda. Panoorin po natin ang panayam ng Read Pinoy sa ilan sa mga kalahok sa Asian Rights Forum.
6: ASEAN Rights Fair is the melting pot of business opportunity for all countries in Southeast Asia. We get to see the latest titles from that particular country, and we get to meet a lot more potential buyers and sellers from other, not only Southeast Asia, but from other parts of the world.
7: Well, in the ARF, we are meet with professionals, writers, and publishers, that we can exchange knowledge and information from country to countries, and also we adapt that knowledge to our publishers and our source that we make it fit with Manila's readers.
8: It's very, very helpful to connect people working in Southeast Asia because for a long time we were looking at the industry from afar in Europe, maybe in US. But in Asia itself, there has not been an initiative to gather all of the publishing houses in the Southeast Asia.
6: What I'm looking for is opportunity to tighten our relationship with Southeast Asian partners. So being here and discussing, opening up our horizon, to new ideas on how we further elaborate the book publishing industry of the region is something that I look forward to.
8: And looking for good books to introduce to Indonesia, and also good books, a good publisher to introduce our books to anywhere.
7: From the Manila and Philippines, I think we have a similar cultures, and the readings content is quite a similar. And most of the interesting content that we are interested from the Philippines is not only the horror, not only the investigation detective, also the LGBTQ and the fictions that impress our Thai readers from the Philippines.
5: Yan, narinig po ninyo ang tinig ni Adiba Omar, ang CEO ng Perbadanan Kotabuku, Malaysia. Si Per Subdihi Sombun, Vice President, Publishers and Booksellers Association of Thailand. Pati na rin si Evelyn Gozali, ang children's book illustrator and agent at author illustrator ng Literasia Creative sa Indonesia. Samantala, extended hanggang September 15 ang nominasyon para sa National Book Awards pa rin po, no? Sa pangunguna pa rin ito ng National Book Development Board, katuwang ang Filipino Critics Circle. Ito po ay yung pagkilala sa mga pinakamahusay na mga akdang Pinoy sa iba't ibang division at kategorya na nailimbag sa Pilipinas noong 2025 ng mga Philippine publisher at mga individual na rehistrado sa NBDB. Maaaring isumite o magsumite ng nominasyon para sa literary and non-literary divisions. Para sa literary division, naaari yan ang mga kategorya gaya ng fiction, non-fiction prose, anthology, drama and film, literary criticism and cultural studies, literary history, media studies, poetry, graphic novel, and comics and translation. Kasama na rin po dyan ang young adult o YA sa mga kategorya sa literary division. Para naman sa non-literary division, nariyan ang art, professions, social sciences, history, journalism, humor, sports, lifestyle, business, food, science, spirituality and theology, at philosophy. Meron din pong kategorya para naman sa mga akdang Ilocano na kahit na nasa kahit anong genre na nailimbag mula sa taong 2023 hanggang 2025. Bukod pa riyan ay may ibang kategorya naman para sa best book design. Sa kagdagang impormasyon tungkol sa nomination and submission, i-download lamang po ang NBA guidelines na matatagpuan ng link sa Facebook page ng @NBDB Philippines. Muli, extended po ang deadline para sa nomination ng National Book Awards hanggang September 15 po yan, 2026. At ilan lamang po yan sa mga mahalagang ganap tungkol sa ating local creative and publishing industry. Creator Spotlight na kasama si Nascenzo sa pagbabalik ng Read Pinoy. Diyan lamang po kayo.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
9: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunugan lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
10: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
9: Last week sa Dawin Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
11: Dati po akong kaingiros, tinuturuan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
12: Maganda man takbo.
11: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
9: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
13: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
9: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
14: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
3: Radyo Magazine,
15: 1278 AM.
4: Read Pinoy! Kasama sila Iri Charissa Quinitugade, Daniel Mariano, at Divine Reyes. Read Pinoy! Sa Radyo Magazine.
5: Nagbabalik po ang Read Pinoy ng National Book Development Board. Iba't ibang kwento ng inspirasyon ng ating mga paboritong creatives. Mga istorya sa likod ng kanilang mga akda, yan ang ating pag-uusapan dito sa Creator Spotlight. Sa ating episode ngayong hapon ay makakasama natin ang isang comic creator. Siya isang Cebu-based artist and licensed professional architect. Wow. Ang kanyang comic book na A Couple Series ay inilathala ng Comiket Studios Incorporated. Isa po itong BL story na nakaset sa kanyang hometown dyan sa Cebu. At naging finalist ito sa Akdang Pinoy Awards at naitampok pa sa Cinta Exhibit sa katatapos na Filipina International Comics Festival o PICOF. Kabilang din ang kanyang mga kwento sa Tuwa Anthology at Comics Pride Edition. Sa kasalukuyan ay nakatuon siya sa isang sa paggawa ng webcomic para naman sa platform na Webtoon. Live via Zoom si Marco Lorenzo Bacay o si Nascenzo. Magandang hapon sa iyo, sir!
12: Magandang hapon po sa lahat ng nanonood ngayon.
5: Yes, sir. Welcome.
12: Hope you guys had a good lunch.
5: Yes, sir. Maraming salamat po. Welcome po sa ating Aklatang Bayan, sir. Read Pinoy. Batiin po natin ang inyong mga kaibigan dyan sa Cebu at ang mga nanonood. I'm sure maraming mga nakatutok. Parang nandito si Ma'am Lily Kata nanonood sa ating live.
12: Hi, Lily. Hi, Viva family and also my partner and everyone else who's tuning in right now. Daw po.
5: Ayan, thank you so much, sir, sa pagpapaunlak sa amin ng iyong oras para sa interview na ito. Sir Nascenzo, ayan. Sir Marco, ayun nga sabi, kadalasan daw itong mga manunulat or itong mga illustrator, kayong mga artist, kadalasan nagsisimula muna bilang isang reader. Kwentuhan niyo po kami ng inyong naging journey po bago sa pagbabasa, bago kayo maging author, bago kayo maging comic creator.
12: Nasa high school pa po ako. Mga hilig ko talaga ay mga fantasy-related na books. Yung Inkheart by Cornelia Funk, Aragon by Christopher Paolini, at yung medyo science fiction, yung When the Wind Blows by James Patterson. Mm-hmm. Yung mga libro ito made me wanna write my own stories. So, I had so many ideas during high school, but none of them were ever finished.
5: So somehow naka-impluwensya po itong mga ito sa inyo, no, yung na gusto nyo someday na makapagsulat din at makapag-publish.
12: Opo.
5: Paano naman, sir, nagsimula yung hilig ninyo sa comics? At bakit po ito yung napili po ninyo sa dami ng mga medium na pwede ninyong gamitin para magkwento? Bakit po comics ang inyong napili?
12: Dati, until now, mahilig ako sa X-Men. And then, mahilig din ako sa Archie Comics, and then yung Garfield, and then yung mga comic strips sa newspaper.
5: Yes, okay.
12: So that was probably the start of my comic interest. At ginamit ko ang comic as my medium kasi I wanted to showcase also my art kasi mahilig din ako mag-drawing.
5: Right. Ayun, so talagang parang medium of expression din yung pagdodrawing. So why not? Bakit nga ba hindi gamitin itong talent na rin sa pag at saka maipapakita nga itong talent sa pamamagitan ng comics, ano? Ayun, sir, in connection to that, isa kang architect talaga by profession. Paano po nakakatulong or paano nakaka-influence itong background mo sa architecture sa paraan ng iyong pagguhit, sa pagbuo ng characters at pagde-design po ng mundo ng ating mga characters sa iyong kwento?
12: I think architecture helped me understand perspective and space better. Kasi tinuruan po kami on how to do 3D perspective, how objects look and interact with each other in space. Yan, I carry what I learned there sa pag-drawing ko. It helps make my drawings feel more grounded and believable.
5: Hindi ba, sir, mas nakaka-pressure on your end na mas malaki yung or mas mataas yung expectation ng iba sa iyong work given of your background?
12: Oh, yeah.
5: Your background?
12: Yeah, it is merong a bit of a pressure but I don't mind.
5: Oo naman, ano, sir. Talagang kung ano lang yung let's show what we can, 'di ba? Sabi nga. Ayan, sir, pag-usapan natin yung work po ninyo, itong A Couple Series. Tungkol saan po yung kwento nito at ano po yung inspiration mo sa pagbuo nitong A Couple Series na comic book po?
12: Okay, so dati may isang comic that I found online. Yung creator's name is called Song Inkolo and his comic is entitled The Life of a Gay Couple. Mm-hmm. It was easy to read kasi for panel comic man siya and most of the pages were one-shots, not related to the previous page and the next. That became my biggest inspiration to creating my own. So, when I finally got into a serious relationship, I was like, oh, ito na. Let's make a Cebuano version of the comic that you like. Yun.
5: So, masasabi po ba natin, sir, na nakabase or inspired sa iyong mga sa iyong personal na kwento at sa relasyon niyo rin po itong libro na nagawa po ninyo? Hello, sir? Hello? Sir, masasabi niyo po ba na inspired po sa iyong totoong kwento or sa iyong relasyon itong naging libro mong couple series?
12: I'm sorry. I think I got cut off.
5: Ayan. Naririnig mo na ako, sir? Okay na, sir? Sir, naririnig mo na po ako?
12: Yes, sir.
5: Ayan. Balikan po natin, sir, yung tanong ko kanina. If ito po bang a couple series is based din? May ibang parte po ba or ilang kwento dito na hango sa totoong buhay at sa relasyon at mga karanasan mo po?
12: They were based off of it but not 100%.
5: Mm-hmm. Ano po, sir, yung mga... Meron po ba kayong pwedeng spill na konti lang naman na maliit na tidbits or na kwento tungkol sa na nangyari sa totoong buhay mo na mababasa ng ating mga reader dito sa a couple series?
12: Like example, parang what we experienced during when we were eating together and then something funny happened. So, I think I'll make this into a comic.
5: Yeah. Yes, yung mga simpleng moments ano sir no na cherish ninyo as a couple, tama po ba?
12: Apo.
5: Ayan. Sabi sir dito, a couple series is between two Bisaya men. Ay tinawag mong kwento tungkol sa dalawang Bisaya men. Gaano kahalaga po sir itong pagiging yung elemento ng pagiging Bisaya sa pagkakakilanlan, dialogue and sa humor at pati na rin sa culture ng ating mga character? Sir Mike.
12: Mahalaga talaga ang couple series sa pagiging Bisaya because it's who they are. It's part of who they are dito sa Visayas region. Using Bisaya culture and the language is also a way of showing that queer stories can simply be local.
5: Ayan sir, no, syempre na dumayo na kayo ng ilang beses dito sa Manila for Pickoff, for ibang festival, for ibang ibang fair. Paano po may mga readers po ba kayo na nagsasabi na kahit very universal yung inyong love story, itong comics na depicted dito sa A Couple Series. Ano po yung mga nagiging reaction ninyo sa mga ganitong uri ng feedback?
12: It's very fulfilling. It's like at least parang they can relate to it even though it's Bisaya.
5: Mm-hmm. Ano po yung usual na feedback that you get from your readers po, from the supporters po na encounter niyo for example nitong Pickoff nitong nakaraan?
12: Most common feedback parang sa kala, sir, I can relate to this kasi yung partner ganito din. Stuff like that.
5: Meron po ba mga... sir, paano yun kung single ako, for example? Makaka-relate pa rin po ba ako sa ganyang...
12: definitely. Kasi, you know, probably when they read this, like, I hope someday I can find somebody like this or probably someone similar to a person like this.
5: So, something like an aspirational read itong A Couple Series para sa mga kakilala nating mga single na if ever may encounter itong libro natin na to na A Couple Series. Sir, sabi rito, sa halip na puro malalaking romantic moments, madalas daw nating makita doon sa characters sina Nash at Ryu, yung mga simpleng bagay gaya na nabanggit mo kanina, yung pagkain, yung bahay, yung sa trabaho nila, may konting selos, at syempre di nawawala yung biruan, at yung mga araw-araw na pamumuhay. Sir, bakit para po sa inyo, mahalaga pong ipakita yung mga kwento, yung mga ganitong uri ng kwento na mismo ng mga ordinaryong tao at ng kanilang ordinaryong buhay?
12: So, it goes back to parang I want people to relate to it. I want it. So, yeah, relatable. Gusto ko sa comics is to make it more familiar and more authentic to them. I want my readers to see a little bit of themselves sa comic book.
5: Mm-hmm. Something to be very relatable, ano po itong a couple series. So pagdating naman dun sa depiction ng culture, ano po yung mga pinakita pa natin na Cebuano thing or Visayan thing bukod sa lengguwahe po na dinepict or ginamit dito sa ano sa a couple series. Alam ko may mga ilang lengguwahe po tayong ginamit po dito. Ano paano niyo po tinreat itong cultural aspect dito naman sa pagbubuo ng librong ito po?
12: I think more of where they're really from. I wanted to show diversity that hindi lang, you know, there are different kinds of people sa Philippines. So I wanted to show na, oh, Bisaya is also like this pala. Their ways of affection is different from the Tagalogs or those kind of things. So I wanted to show representation that there are different kinds out there.
5: Ayan, oo. Alam niyo mga kaaklatang bahayan, marami pa tayo mga katanungan kay Sir. Pero mamaya po yan, i-reserve natin ang iba nating mga katanungan dahil magbabalik po ang Read Pinoy. Diyan lamang po muna kayo.
3: Radyo Magazine 1278 AM.
16: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
17: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
16: Libre to ha?
17: Walang bayad?
16: Oo, walang bayad.
17: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
16: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabay mo nga, lalaki ako.
18: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
19: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
18: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
16: Huwag!
20: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
1: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
21: Interesting na usapan.
22: Hindi heavy.
23: Tugtugang chill.
21: Suave.
24: Learning from home, may be boring.
3: Radyo Magazine.
15: 1278 AM.
4: Read Pinoy. Kasama sila Iri Charisa Kinutugade, Daniel Mariano, at Divine Reyes. Read Pinoy. Sa Radyo Magazine.
5: Nagbabalik po ang Read Pinoy ng National Book Development Board at kasama pa rin po natin ang ating special guest para sa ating episode na ito. Si Sir Marco Lorenzo Bacay o si Nascenzo. Ayan, welcome back po no, sa mga bagong tutok pa lang po. Eh, no? Kasama po natin ang comic creator na si Sir Marco Lorenzo Bacay mula sa Cebu. Siya po ang creator ng couple series. Sir, balikan natin ng konti itong naging proseso po ninyo dito sa pagbuo ng a couple series. Paano po ang creative journey po ninyo dito sa paano nagsimula? Nag-outline po muna kayo or just yung gagaya ng ibang artist natin ay nag-drawing na muna agad bago yung storyline. Paano po ang naging sistema po ninyo?
12: Yung first manuscript ko was actually most of the random episodes I had sa Instagram account ko.
5: Mm-hmm.
12: And so, that's what I pitched in sa Comiket. And then, after reviewing, Sir Paolo told me na parang this comics has a potential to have a good story. So, why don't you send me another draft for that has a storyline rather than parang mga random. So, parang instead of feeling discouraged about it, it's like, sige, why not? Why don't I try making a story out of this since I've been doing this since high school? So, yun, I picked out one thing, which is how the two met. And that was my pitch for my resubmission.
5: And finally, ito na yung talagang naging stepping stone niyo towards the publishing goal po ninyo. Kasi nabanggit nyo kanina na nung bata kayo, talaga nagbabasa kayo. And as early as that, you were really eager to become a published author. And finally, ito na because of these comics. Sir, ano naman po yung mga pinaka-challenging na aspeto or challenging parts sa pagbuo nitong a couple series for you?
12: The most challenging, I think, was because I'm an independent artist. So, hindi lang artist. I have to be the PR, I have to be the social media handler, I have to put up a face when I sell my book, etc. Yeah, so ganun, it can be a lot, but I take it one step at a time. From what I learned being an architect, mm-hmm. you have to go through phases. So ito muna, design phase, and then the next phase is the consultation phase, and then finally the building of the house.
5: Ayan, talagang gamit na gamit pa rin ni Sir even up until now sa kanyang pag-drawing at paggawa ng libro ang kanyang background sa architecture. Ano? Sir, samantala nung nilunsad nyo naman itong A Couple Series sa Comiket Pride, ano po yung feeling? Kasi I believe ito pong dating itong A Couple Series started sa web, sa ano po, no? Sa online? Nung kinilaunch sa Comiket Pride, isa na siyang libro. Ano yung feeling that you finally were able to touch, to grasp yung mismong physical book?
12: First of all, I was like really lost for words. Di ko expect na it would happen. I didn't know about this publishing. I thought I was like pitching to Sir Paolo, so something that I would pay to have my comics printed, but I had no clue about all of this mm-hmm. publishing during my launch, so it was really surreal for me.
5: Sir, sa tingin mo naman po, since you have explored in this book itong tungkol sa nga couple series ng two Visayan men, ano po yung mga may kulang ba? Ano po yung opinion po ninyo? May kulang ba or nais ba kayong makitang pagbabago tungkol sa representation ng queer relationship sa ating literature or sa mga libro? Lalo na po yung mga kwento na hindi masyadong nakasentro tungkol sa conflict or discrimination, kundi sa simpleng buhay lang or yung pagmamahala ng dalawang parehong kasarian.
12: Siguro, what I'd like to see more, well, what's lacking, because I'd like to see more regional representation when it comes mm-hmm. to queer stories. Not necessarily less of one culture, but more of the cultures and voices of other Filipinos. Yan ang one of the reasons why I wanted a couple series to be specifically about Bisaya. Because I wanted to show we also have, again, we also have our own way of our own love languages. For me, it's really about adding more voices to the conversation, more regional diversity.
5: Ang ganda, no? And yun naman talaga yung mahalaga, sir, ano? Talagang napapromote natin through our works itong ating culture, itong ating mga tradition and beliefs. Siyempre, iba pa rin talaga pag legitimate na, for example, si Sir Marcos, si Sir Nascenzo ay taga Cebu. Talagang pag siya yung nagsulat ng sariling, ng kanyang gawan na nakabase sa Cebu, eh talagang iba yung dating nun dahil very genuine yung representation. So, itong A Couple series ba, eh, nakikita mo ba in the future na magkakaroon pa ng iba pang magtutuloy-tuloy itong librong ito?
12: Oh, actually, I'm working on Volume 2. I already submitted the manuscript. Sir Pao, baka naman. But yeah, I'm after Volume 2, I'm still hoping for Volume 3, and then I have other projects going on as well. Hindi lang A Couple series. But kasi yeah, one step at a time.
5: Yes, correct, sir. Kasi looking at that, ang promising kasi ng concept niya, sir, ano, it could evolve into something na it could evolve to more stories pa rin.
12: Opo. Yes, I'm really hoping it to be a crossing fingers, like more than 3 volumes.
5: Right, ayan, congratulations. Ngayon pa lang, sir. Kahit wala pa, ngayon pa lang, ano, congratulations in advance. Sir, kung may isang bagay ka naman po na gustong maramdaman or ma-feel or mauwi ng iyong mambabasa pagkatapos basahin itong libro mong A Couple series, ano po ito? Ano po yung gusto niyong parang some sort of takeaway ng mga readers sa librong ito?
12: Sa webcomic ko, gusto ko talaga marinig yung, oh my God, same, I felt that too in a comment. Parang recognition, yes, we are also like that. And then, for my comic book specifically, I want my readers to, I like listening to my readers say like, oh, I understand them now. Pag ganyan marinig ko, I feel like I've accomplished what I wanted to say sa comic book. Kasi may isang straight reader. Kasi after reading, this person actually changed his image sa gay couples. Parang, oh, they're actually like us. They also want to be in love. They also want to be in a relationship. They're just not loud or feminine. They're actually normal beings who wants to feel love.
5: Ang ganda nun. Sir, how did you learn that story po? I mean, did that reader approach you or message you or something?
12: Yeah, he was the partner of a friend of mine. And then she was like, oh, I let my boyfriend read this. Mm-hmm. And then she relayed his reaction.
5: Oh, interesting, no? At talagang somehow nakakapagbabago rin siya ng nakakapagtanggal ng stereotypes, ng mga impression or kung ano mga biases. So malaking bagay pa rin itong mga ganitong uri ng literature, ano. Tsaka the same time na entertain siya, malamang. Sir, dun sa process po ninyo ng pag-drawing and pagsusulat nitong pagbuo in general nitong Couple series, ano po yung mas naging focus po ninyo? Yung characters po ba or itong world or itong mundo nitong mga characters na sinara Nash at si Ryu?
12: More of their conversations. Mm-hmm. Yung that's the focus of my comic on what they're trying to portray, especially sa comic book.
5: Ayan. Ayan, sabi sir dito, bilang isang indie creator nga, nabanggit mo rin kanina din at the same time, paano po binabalance yung pagiging artist at pagiging, at yung practicality na, or yung practical side rather ng paggawa ng comic. Syempre nabanggit nyo kanina yung gaya ng publishing, yung pagbebenta, pag-ayos sa social media, pagkikipag-organize sa readers. How do you strike a balance between the two aspects of publishing po?
12: Ako kasi I'm the type
0: parang not necessarily a list, but I have a parang I want to follow a certain guideline on my procedures. I don't want to like go like I want to do this. Oh, and then I also want to do this. Parang I don't want to pressure myself, yeah. And I don't want to confuse myself on the things I want to do. So, ganun, as mentioned before, one step at a time, little by little, no rush.
5: No rush. Maganda yan, ano, maganda yan. No rush talaga. So, naging bahagi rin po ng inyong creative journey ang Visayan Webcomic Artists Community, which is kasama nga dito, our president, isa sa mga president si Ms. Ma'am Lily. Tsaka si Doc.
0: Yes.
5: Ano po yung papel ng
0: yes.
5: At saka ano po yung papel, sir, ng community na ito nitong Visayan Webcomic Artists sa inyo, sa iyo in particular, sa pag-develop mo bilang artist at sa pagbuo ng confidence mo bilang a comic creator po.
0: Okay, so I will first introduce on how I met them.
5: Yes.
0: Yung nakita ko sa entry sa Tua Anthology, si Kit B, when I found out that she was a Cebu creator, I was like, oh, I'm not alone. My ibang Cebuano, hala. Then sinabi niya about this community, and that made me meet Lily and Cece during kickoff last year. And ever since we've been like pretty tight. ever since the community made me feel that I'm not alone pala. Mm-hmm. Pinupush nila ako talaga on my confidence because they know I can do it despite of my anxiety. also, Steven, he was also the previous president last year. He was also very, very supportive of me, very welcoming to the community. So, they've been really an inspiration to me during my comic journey.
5: Ano pa naman, sir, yung mga aspirations ninyo para sa grupo po na mas para sa grupo ng Visayan Webcomic Artists Community? Ano pa po yung gusto niyong makita in the future kasama itong mga members at mga kaibigan po ninyo sa community?
0: We're hoping that, you know, we wanna let our country know that we exist. There are actually design artists, there are actually design comic creators out there. So, hi!
5: Tsaka, sir, iba talaga rin yung boost, ano? Once, for example, dumayo kayo from Cebu to Manila. Ikaw, personally, nung last year, kasi na-meet ko kayo last year sa pick-off, no? So, pag dumayo ko dun sa isang lugar, and then eventually malalaman mo or marirealize naman na hindi ka lang pala nag-iisang dayo. I mean, may kasama ka na iba yung nagiging boost sa iyong confidence, sa iyong lakas ng loob din. So, I believe yun yung magandang...
0: It's really nice.
5: Mm-hmm. Go ahead, sir.
0: Yeah, it's really nice to hear like yung mga condors when they see our group names, like, hala, from Visayas, and then they would then ask, are there also from Mindanao? So, parang, it's nice to know that they're actually interested in the other regions.
5: Yes, so, pero I believe, sir, hindi lang mga taga Cebu ito, no? Ang members ng inyong community. Even, there are also artists coming from Mindanao area. Ayan.
0: Yes, we have from Davao, we have from Iloilo, we have from Bacolod. Basically, anyone that can speak Bisaya.
5: So, pwede yung mga taga Manila as long as kayang magsalita ng Bisaya.
0: Bisaya by blood.
5: By blood.
0: Okay, that's like a strict rule in our community.
5: Hindi pwede ang by heart lang, ano. So, ano pa yung mga
0: actually,
5: mga...
0: Yes ba? Actually, Beside by Heart is actually also considered because we have one artist, na he's from from Luzon, and he's already based in Cebu. So we welcomed him in our community.
5: Okay, so take note po yan sa mga artists dyan na interested din. Welcome naman daw po, sabi ni Sir Marco. But anyway, so ano po yung mga upcoming projects or mga works in the pipeline na aabangan natin para sa mga susunod na pagkakataon, susunod na fairs? Or meron ba tayo, sir, na nasa MIBF po ba itong couple series ngayon?
0: Yeah, Comic-Con is there, pero unfortunately I won't be there.
5: Yes, sir, pero invite natin, sir, ang ating mga
0: next,
5: viewers.
0: My next event is pub. Yes, so hello

0: And I believe available pa rin naman ang kanyang volume 1 sa iba't ibang mga online store. At pwede niyo rin po, I think, i-message ang kanyang Instagram account, Sir Nascenzo. Maraming salamat po, Ginoong Marco Lorenzo Bacay o si Nascenzo, ang ating special guest para sa hapong ito for Creator Spotlight. Kaya naman sama-sama tayong ma-inspire, matuto sa mga kwento ng ating mga creators at tangkilikin ang mga akdang nagsasalaysay at nagkukwento ng mga istoryang Pinoy dito sa Creator Spotlight. Para sa makabuluhang kwentuhan at talakayan tungkol sa ating local book publishing at creative industry, tumutok lamang po kayo dito sa amin tuwing Miyerkules alauna hanggang alas dos ng hapon sa Radio Magazine 1278 kHz. Live nyo rin po kaming napapakinggan sa The Capital FM, pati na rin sa Facebook page ng The Capital FM, Radio Magazine at ng NBDB Philippines. Abangan din po ang aming replay tuwing Linggo naman ng hapon, alas 5 hanggang alas 6 sa Radio Pilipinas. At bukas na bukas rin po ang Read Pinoy sa inyong mga mungkahe. Magpadala lamang po kayo ng mensahe sa aming official social media accounts o kaya naman mag-email sa aming communications@books.gov.ph. I-follow nyo rin po ang aming official social media accounts sa Facebook, Instagram at TikTok. Sa ngalan po ng bumubuo ng Governing Board ng National Book Development Board, sa pangunguna ni E.D. Charisse Aquino Togade, pati na rin sa mga masisipag at may dedikasyon mga kawani. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong walang sabang pagtutok tuwing Miyerkules ng hapon. Ako pong muli si Lowell Alojado at ito ang Read Pinoy. Makita-kita tayo next week.
1: Sumayin niyo ang isang oras na makabuluhang talakayan kasama ang National Book Development Board. Hanggang sa susunod na Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa Radio Magazine 1278 kHz.

0: discipline is the key.
1: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
0: Kilatisin ang sarili.
1: Kahandaan sa manibela. Siguruhin inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
0: Importante rin na ating laging isipin.
1: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
0: Isang mahalagang paalala
1: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Pinalakas, pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
6: Ang tagintig ng FM
4: at lakas ng AM
6: sa iisang himpilan.
4: Pinagsanib na puwersa
6: para sa mas malawak na
4: serbisyo publiko.
6: Radio Maga 1278.
4: Sports Radio 918.
6: Radio Pilipinas.
4: Radio Publico
6: 738.
4: At Radio Pilipinas World Service.
6: Mapapakinggan lang
4: sa Capital 104.3 FM.
6: Capital 104.3
4: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
2: This is a public service announcement.
0: Discipline is the key.
1: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
0: Kilatisin ang sarili.
1: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhin inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
0: Importante rin na ating laging isipin.
1: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
0: Isang mahalagang paalala
1: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko
6: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
5: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko.
7: Sa mga ipinagbabawala sa bisperas ng halalana, Kongreso itinutulak ang mga proyekto para sa kalusugan at edukasyon sa South Cotabato sa pamagitan ng Legislative Consultation. Bureau of Internal Revenue at iba pang ahensya ng gobyerno hinikayat na gumawa ng mga hakbang kontrapahirap sa micro, small and medium enterprises o MSMEs. At ilang netizens nakiuso sa AI trend na nagpapakita ng 80s look.

0: Gabi, Pilipinas. Sinikap po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magbukas ng mas maraming oportunidad para sa Pilipinas. Sa sidelines ng kanyang pagdalo sa 18th BRICS Summit, pinalakas pa ng Pangulo ang mga ugnayan sa mga business leaders at mga kumpanya. Ang detalye sa ulat ni Carlo Candelaria.
1: Kasama ang ilang miyembro ng kanyang gabinete at ang delegasyon ng Pilipinas, nakipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga lider ng ilang kumpanya sa India para ipresenta sa kanila ang mga investment opportunities sa Pilipinas. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, mahalaga ang mga ganitong engagements ng Pangulo dahil nakakakuha ang Pilipinas ng mga impormasyon mula sa kanila na makatutulong sa bansa sa iba't ibang larangan. Kabilang sa mga nakapulong ng Pangulo ang mga opisyal ng Coalition for Disaster Resilient Infrastructure o CDRI na isang global partnership na tumutulong sa mga bansa sa pagtatayo ng mga infrastruktura na disaster resilient at handa sa epekto ng climate change. Sumali na ang Pilipinas sa koalisyon bilang ika-71 miyembro.
2: Parang sharing to ng ano, sharing to ng experiences ng mga members ng coalition in dealing with the disaster and how to be disaster resilient, no? So how to, for example, yung how to build roads, bridges, ports na disaster resilient, no? So tutulungan nila tayo, bibigyan nila tayo ng payo doon, no? At the same time, tutulungan din nila tayo to access financing, for example, to develop nga yung disaster resilience.
1: Nakausap din ng Pangulo ang mga kinatawan ng Rail India Technical and Economic Service Limited para alamin ang mga posibleng partnership sa mga itatayong railway project sa Pilipinas, gaya ng Mindanao Railway Project, Mass Rail System sa Cebu, at ang PNR Tutuban Extension.
3: Interesado po sila sa ating mga railway projects tulad ng ating NSCR, Subway, Mindanao Rail.
1: Nakausap din ni Pangulong Marcos Jr. ang mga opisyal ng Indian Space Research Organization kung saan napag-usapan ang maaari nilang maitulong sa Philippine Space Agency o PhilSA sa paglunsad ng sarili nating satellite sa hinaharap.
4: The President is very interested to have a Philippine-India partnership in terms of satellite design that will address or that will help contribute dun sa ating weather monitoring, not just weather but hazards in general.
1: Samantala, nakipagpulong din ang Pangulo sa mga kinatawan ng tatlong Indian companies na makakatuwang ng Pilipinas sa larangan ng agriculture, healthcare, digital payments, aviation, artificial intelligence, telecommunications at iba pang technology-driven na mga industriya. Pinag-usapan ang mga potensyal na investments at trabahong malilikha nito sa Pilipinas. Ayon kay DTI Secretary Cristina Roque, nagpahayag ng kumpiyansa ang mga kumpanya sa mga polisiyang pang-ekonomiya ng administrasyon at nagpahayag din ng kanilang intensyon na mapalawak ang kanilang operasyon sa Pilipinas.
5: We were able to meet important companies that have already they are already in the Philippines and they have expressed expansion plans. They are very positive about the economic policy of the President.
1: Nasa India ang Pangulo para dumalo sa 18th BRICS Summit bilang ASEAN Chair ngayong taon. Bukod sa pagdalaw sa BRICS Summit, naging pagkakataon din ang pagbiyaheng ito ng Pangulo dito sa India para makipag-ugnayan sa mga Indian business leaders at companies upang magbukas ng mas maraming oportunidad para sa Pilipinas. Mula rito sa New Delhi, India, Carlo Candelaria para sa Bayan.
0: At Bayan, para sa mga huling kaganapan sa India, makakasama natin si Carlo Candelaria. Live, Carlo!
1: Play ngayon yung pangalawang araw ng pagpupulong ng mga leader ng iba't ibang mga bansa na lumahok dito sa summit dito sa India. Kabilang na dyan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na narito para katawanin ang Pilipinas at ang ASEAN. Pasado alas 10 ng umaga, oras dito sa India, nang dumating Pangulo sa Bharat Mandapam Convention Center dito sa New Delhi. Sinalubong siya at kinamayan ni Indian Prime Minister Narendra Modi. Dito nagsama-sama ang iba't ibang world leaders. Kabilang na dyan ang mga bansang kasapi ng BRICS at maging ang mga partner at outreach countries gaya ng Pilipinas. Present din sina Russian President Vladimir Putin at Chinese President Xi Jinping. Nagkaroon sila ng isang photo opportunity bago tumuloy sa pagpupulong. Kagabi matapos sa mga business meetings ng Pangulo ay dumalo din siya sa isang gala dinner kasama ang mga iba't ibang mga world leaders.
6: Slay, katatapos lang magsalita ni Pangulong Marcos doon sa open session ng BRICS Summit at sinundan naman niya ng kanyang bilateral meeting kay Indian Prime Minister Narendra Modi. At sa ngayon ay inaantay natin ang Pangulo dahil mamaya ay uuwi na siya dyan sa Pilipinas, pero bago yan ay haharap muna siya sa Philippine Media Delegation dito sa India. Slay?
0: Maraming salamat, Carlo Candelaria.
7: Mula sa mas matatag na kabuhayan at edukasyon hanggang sa mas maraming pagkakataon para sa kanilang mga pamilya, hangarin niya ng bawat komunidad sa BARM. Yan ang special report ni Patrick Gupo ng RBC 13.
8: Sa isang rehiyong hitik sa kasaysayan, kultura at pag-asa, iba-iba man ang kanilang pinagmulan, iisa ang hangarin ng maraming Bangsamoro. Yan ay ang maayos na buhay para sa kanilang pamilya at komunidad.
9: Ayon sa 2024 census, nasa 5.69 million ang populasyon sa BARM. Pinapakita nito ang malawak na boses at pangailangan ng iba't ibang sektor sa rehiyon. Para sa mga magsasaka at mangingisda, hiling nila ay mas matatag na kabuhayan, maayos na irigasyon, sapat na production support, market access, at mga programang makatutulong para magkaroon ng sapat na kita. Hindi maliit ang papel ng sektor na ito sa Bangsamoro region. Halos kalahati ng mga employed Bangsamoro ay nasa agriculture sector, habang kabilang din ang fishing at aquaculture sa pinakamalaking pinagmumula ng trabaho sa rehiyon. Para naman sa mga kabataan, ang pangarap nila ay hindi lang makapag-aral kundi magkaroon ng pagkakataong magamit ang kanilang natutunan. Mas maraming scholarship, quality education, skills training, digital access at higit sa lahat ay mga trabaho naghihintay sa kanila pagkatapos ng kolehiyo. Sa datos ng PSA, bumaba sa 93.4% ang employment rate ng mga kabataang 15 to 24 years old noong 2025, habang 10.9% naman ang not in education, employment or training. Kaya hamon para sa Bangsamoro ang tiyaking may malinaw na landas mula sa paaralan tungo sa disenteng trabaho at kabuhayan. Para sa mga kababaihan, panawagan nila ay mas malawak na partisipasyon, hindi lang bilang tagapag-alaga ng pamilya, kundi bilang mga lider, negosyante, manggagawa, magsasaka at aktibong kalahok sa paghubog ng kinabukasan ng Bangsamoro. Sa ngayon, lumalaki ang papel ng kababaihan sa ekonomiya ng rehiyon. Ayon sa Bangsamoro government, higit 100 companies na minomonitor sa rehiyon ay pinamumunuan ng kababaihan. Para sa mga magagawa, hiling nila ay magkaroon ng sapat at matatag na hanap buhay. Noong 2025, tinatayang 2.28 million ang employed sa BARM. Sa kabila nito, tinatayang nasa 287,000 Bangsamoro workers ang naghahanap pa ng dagdag na oras ng trabaho o karagdagang pagkakakitaan. Para naman sa mga entrepreneurs at MSMEs, hiling nila ay mas madaling magnegosyo at mas malawak na market. Kabilang dito ang mas madaling access sa puhunan, training, digital technology, transportation at market linkages. Sa isang rehiyong patuloy na lumalago, malaki ang papel ng mga MSMEs sa paglikha ng trabaho at pagpapalawak ng ekonomiya. Lumago ng 5% ang ekonomiya ng BARM noong 2025, mas mabilis kumpara sa naitalang growth noong manakaraang taon. Ang services ang may pinakamalaking bahagi sa ekonomiya, kasunod ng agriculture, forestry at fishing.
8: Ang pag-unlad ng Bangsamoro ay hindi lang nasusukat sa paglaki ng ekonomiya o dami ng mga proyektong ipinatupad. Nasusukat din ito sa tanong na kung may nakikinabang ba sa pag-unlad. Mas maraming kabataan ba nakakapag-aral? Mas kumikita ba ang mga magsasaka at mangingisda? Mas nakikilahok ba ang mga kababaihan? At mas may pagkakataon ba ang bawat Bangsamoro na makabuo ng mas magandang kinabukasan? Dahil sa bawat sektor, may sariling pangailangan, may sariling pangarap at may sariling boses na naghahangad na marinig habang sama-samang tinatahak ang landas tungo sa mas matatag at mas maunlad na Bangsamoro. Para sa Integrated State Media, Patrick Gupo ng IBC 13.
0: Handa na ang Magro para sa isa sa gawang BARM parliamentary elections bukas. Yan ang ulat ni Jay Lagang. Live, Jay, kamusta dyan?
10: Yes, Clayzen, sa kabila ng pangamba sa seguridad ay nakahanda pa rin ang ilan sa mga guro na gampanan ang kanilang tungkulin para sa kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM bukas. poll clerk sa isa sa mga voting precinct dito sa Tenorio Elementary School sa Dato Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Ang gurong si Bailing Sindatok sa kabila ng mga pangamba ay tiniyak niya na kanyang gagampanan ang kanyang tungkulin sa halalan bukas bilang bahagi ng Electoral Board. Sa katunayan ay sa mismong paaralan na siya magpapalipas ng gabi kasama ng iba pang mga guro pagkatapos nilang makuha ang mga balota mamayang alas 11 ng gabi. Lalo na alas 5 ng madaling araw bukas magsisimula ang pagboto ng mga botanteng senior citizen, buntis at mayroong mga kapansanan. Narito ang pahayag ng guro.
11: Kami dito sa Tenorio Elementary School, handa po kami mag-share bukas.
10: Ngayong bisperas ng BARM parliamentary elections ay inanunsyo mismo ni Commission on Elections o COMELEC Chairperson Attorney George Irwin Garcia na nasa higit 800 mga guro na ang posibleng hindi makapagserbisyo sa halalan bukas. Ito ay dahil ang iba sa kanila ay napag-alamang kaanak ng ilan sa mga tatakbo sa eleksyon. Narito ang pahayag ni Attorney Garcia.
12: Sa mga oras na to, 839 na po na mga public school teachers ang maaari hindi maglingkod sa Monday, sa Lunes. At yan po ay sa kadahilan ng iba't iba. Meron dyan, meron po kasi namimili ng mga presinto, gusto nila doon sila malalagay sa mga barangay na yon. Meron naman po ay dahil sa sila ay kamag-anak ng mga ilang tumatakbo ng mga miyembro ng parlamento o kaya naman may relasyon doon sa mga nandun, sa mga nominee ng mga party. And so therefore, kinakailangan nila pong mag-withdraw bilang electoral board members.
10: Ngunit pagtitiyak ng COMELEC na walang dapat ikabahala dahil nasa higit 1,700 na mga individual naman ang sinanay ng COMELEC bilang bahagi ng Special Electoral Board. Karamihan dito ay mga personahe ng Philippine National Police o PNP kung saan ilan sa kanila ay nakilahok na mismo sa ginanap na final testing and sealing ng automated counting machines kahapon. Dagdag ng COMELEC na mainam na ngayon pa lang ay alam na nila kung sino at ilan ang mga gurong hindi matutuloy bilang bahagi ng Electoral Board dahil sigurado umanong maantala ang isa sa gawang eleksyon bukas kung walang mga Board of Election Inspector o BEI na magsisilbi sa mismong araw ng eleksyon. Clayzel, sa tanong kung kakasuhan ba ng COMELEC itong mga guro na hindi makakapag-serbisyo sa eleksyon bukas, ang sinabi kanina ni Attorney George Irwin Garcia ay kanila pa itong pag-aaralan. Dahil na rin ay nakahanda naman sila sa magaganap na eleksyon bukas sa tulong na rin ng kanilang mga sinanay na kawani ng PNP. Yan muna ang latest mula dito sa Cotabato City, Jay Lagang para sa Bayan.
0: Maraming salamat, Jay Laga.
7: Kasano na ang kauna-unahang BARM parliamentary elections bukas? Ano naman ang magiging epekto nito sa mga lugar na hindi sakop ng BARM? Yan ang ulat ni Eugene Fernandez ng IBC.
13: Sa mapalapit na BARM parliament elections, tanong nyo rin ba, para saan ba talaga ang halalang ito? May pakialam ba mga Pilipinong hindi naman nakatira sa autonomous region in Muslim Mindanao? Simple lang, ang BARM ay isang autonomous political entity. Mayroon itong sariling regional parliament government. Ibig sabihin, merong may mas malawak na self-governance ang Bangsamoro. Ang parliament ang gumagawa ng mga batas at policy para sa mga usaping sakop ng regional government. Ibig sabihin, ang mga mahahalal sa parliament ay may direktang papel sa pagpapatupad ng mga programang maaaring maranasan ng mga tao sa kanilang komunidad. Halimbawa sa edukasyon, mga programang nakatuon sa mga estudyante, guro at paaralan. Sa healthcare, mga serbisyo, programa at suporta para sa mga pasyente at health facilities. Sa kabuhayan, mga policy at programang tumutulong sa mga farmer, fisher folk, maliliit na negosyo at iba pang hanap buhay. At sa infrastructure, mga proyektong may epekto sa transportasyon, tubig at iba pang pangangailangan ng komunidad. Pero may isa pang dahilan kung bakit mahalaga ang halalang ito, ang kapayapaan. Ang BAR ay bahagi ng political settlement na nagmula sa peace process sa pagitan ng Pamahalaan at Moro Islamic Liberation Front o MILF. Layunin itong mapalakas ang autonomous government kung saan ang mga isyu ng rehiyon ay tinatalakay at nilulutas sa pamamagitan ng civil institution. Kaya mahalaga ang parliament sa peace process sa pamamagitan ng mga batas at polisiya, maaaring itakda ng regional government kung paano ipatutupad ang mga programa para sa reintegration, development, social services at pamamahala sa mga komunidad na matagal nang nakaranas ng sigalot. Ibig sabihin, ang kapayapaan ay hindi lang tungkol sa tigil putukan. Kasama rin dito ang matatag na pamahalaan, serbisyo, trabaho at pagkakataong makapamuhay ng ligtas ang mga tao. Kaya sa huli, ang tanong sa boto ay hindi lang sino ang gusto kong manalo, kundi anong uri ng batas, serbisyo at pamamahala ang gusto kong makita sa BARM.
14: Dahil sa unang regular BARM parliamentary election, hindi lang leader ang pinipili ng mga botante, pinipili rin nila ang direksyong gusto nila para sa BARM, sa serbisyo, sa kabuhayan at higit sa lahat sa pagpapanatili ng kapayapaan. Para sa Integrated State Media, Eugene Fernandez ng IBC.
7: Handa na nga ang lahat para sa gaganaping BARM parliamentary elections bukas. Ang tanong, anong klaseng pamahala kaya sa BARM? Pagkatapos ng halalan, nasa ating linya si Undersecretary Noel Barry Alvarez Baraceros ng Office of the Presidential Assistant for Bangsamoro Transformation.
15: Magandang gabi po sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Yes. Ma'am Lizelle and Sir Patrick.
7: Yusek, bukas nga po ang historic first BARM parliamentary elections. Gaano na po kahanda ang Bangsamoro para sa halalan na ito?
15: Napakahalaga po ng gagawing BARM election bukas. At masasabi natin, we have a continuous monitoring meeting. Actually, katatapos lang po ng meeting namin kanina kasama ang COMELEC, ang AFP, ang PNP. And nakikita po natin, unang-una yung deployment ng more than enough na tropa natin sa AFP saka sa PNP. Pangalawa po ay nabanggit din po ng ating mahal na chairman ng COMELEC kanina yung deployment na po ng lahat ng equipment. Nabanggit din po yung kakulangan at posibleng madagdagan pa po yung kakulangan ng ating mga teachers. And handa naman po yung ating mga kapulisan to act as election inspectors dun sa mga hindi makakarating yung ating mga teachers. On the part of OPA Pro, meron din po kaming mga nakatalaga sa iba't ibang lugar na mga personnel. For example, yung ating mga tinatawag na peace implementing mechanisms, in particular yung Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities. Magkasama po kasi yan yung ating GPH plus yung ating mga MILF counterparts. Meron din po tayong tinatawag na yung Joint Action Group. And nagkaroon din po ng pirma para dun sa mga protocols and guidance na gagamitin nila, in particular para dito sa election. Meron din po mga nakadeploy na quick reaction teams in case po na magkaroon po ng conflict. Sila po yung gagawa ng solusyon sa mga issues in case na magkaroon po nito.
0: Yusek, gaano po kahalaga ang halalan bukas sa pagpapatuloy at pagpapatatag pa po ng peace process sa pagitan ng gobyerno at ng MILF?
15: Meron po tayong tinatawag na roadmap dito sa ating peace process in accordance dun sa Comprehensive Agreement on Bangsamoro. Ang gagawin po bukas is ito yung tinatawag na pagkumpleto dun sa political track ng ating tinatawag na roadmap. Napaka-importante po nito kasi pagkatapos po nito ay gagawin naman na po natin yung patuloy na normalization, no, tinatawag natin. Kasama po dito yung socio-economic development ng ating mga kasamahan sa MILF. Ang isang tinitingnan po dito is magiging part po ito kasi ng transition from yung transitional government. So magkakaroon na sila ng democratic elected na governance para po sa Bangsamoro. So, ganyan po ka-importante yung ating eleksyon na gagawin bukas.
7: Yusek, may mga lugar sa BARM ang itinuturing na areas of concern. Ano ang pinakamalaking security risk na binabantayan ng gobyerno sa araw ng halalan? At ano naman po yung konkretong koordinasyon ng gobyerno, AFP, PNT, COMELEC at MILF para maiwasan nga po yung anumang karahasan?
15: Sa maganda po yung coordination ng ating AFP and PNT. Meron po silang coordination center sa lahat po ng lugar. Sa amin pong part, sa OPAPRU, meron din po yung tinatawag natin, yung mga nakadeploy na JPSTs, Joint Peace and Security Teams. Magkasama po yan, yung AFP, PNT, plus yung mga kasamahan natin sa MILF. Ang isa pong tinitingnan natin dito doon sa mga areas of concern, ang na-report lang po talaga ay isa, yung nangyari pong insidente na pag-campus kay interim chairman. Ang ibang tinitingnan po nila, may mga iniimbestigahan po sila. For example, yung nangyari noong nakaraang Biyernes doon sa Basilan. Pero although ang naging biktima po dito ay kamag-anak po noong isang kandidato. So ang hindi po nila ito kinoconsider for the meantime na election-related violence. May mga na-declare po na orange and red areas of concern, pero ang naging consideration po nila ay hindi po yung kasalukuyan, kundi tinignan po nila yung mga nakaang dalawang eleksyon, kaya nagkaroon po ng areas of concern. So we are highly optimistic na inap na po yung mga coordination mechanism natin, and with all the deployments, we are makakapag-react po lahat ng ating tropa na ma-address yung ating mga just in case na magkaroon ng areas o mga problema.
0: Yusek, ano pong dapat na mangyari bukas para masabi natin na tagumpay ang unang BARM parliamentary elections?
15: Unang-una po, masasabi natin na tagumpay yung ating gagawing election bukas pag mataas po yung turnout. Ang maganda po sana, ang hope natin is lahat ng ating mga registered voters ay makapag-cast ng kanilang votes. Of course, yung pangalawa po is wala po sanang mangyaring untoward incident, even yung movement ng ating mga kasamahan. I think mapiprevent naman po kung sa ngayon isang incident pa lang po yung talagang nakita natin, we are hoping that maminimize na po if ever magkaroon pa po ng mga movement. Ang isang masasabi nating magiging tagumpay is after the election is magkaroon ng peaceful reconciliation yung ating mga candidates, na magkaroon po ng unity and peace from among the candidates.
7: Yusek, isang bagong yugto nga po ang election bukas pagkatapos ng ilang dekada ng conflict at peace negotiations. Ano po ang inyong mensahe sa mga botante ng Bangsamoro region na bukas ay magdedesisyon para sa kinabukasan ng kanilang rehiyon?
15: Unang-una po is we are encouraging lahat po ng ating mga botante na lumabas, ikas nila. Ang boto po nila, ito yung boses ng ating mga mamamayan sa Bangsamoro. Para magkaroon ng kapayapaan, magandang pamamahala or good governance, kasi mag-i-elect po sila ng kanilang bagong gobyerno. And of course, yung boto po nila ay para sa maganda at maunlad ng kinabukasan ng Bangsamoro region. Ang isang hinihiling po namin is pagkatapos po sana ng halalan, kasi sabi po ng chairman ng COMELEC, within that day or the following day, malalaman na po natin. And doon sa mga kandidato, ang panawagan po natin, even sa kanilang mga taga-suporta, ay isang tabi na nila yung tinatawag natin na partisan politics. And magkaroon na po sana ng totoong pagkakaisa para sa kapayapaan, katatagan at kaunlaran ng ating Bangsamoro region.
7: Maraming salamat, Undersecretary Noel Barry Alvarez Baraceros ng Office of the Presidential Assistant for Bangsamoro Transformation.
15: Salamat po.
0: Bayan, sa nalalapit na kauna-unang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region and Masse Mindanao, nagkakaisa ang mga residente sa rehiyon para sa iisang hangarin. Kung ano yan, alamin po natin sa ulat ni Tricia Aragon.
16: Sa pagpasok ng Bangsamoro sa bagong yugto ng pamamahala, mahalagang makilala natin ang mga taong bumubuo sa rehiyon. Sino nga ba ang mga Bangsamoro? Ano ang kanilang kultura, pagkakakilanlan at mga pangarap para sa kinabukasan? Sa Bangsamoro, nagtatagpo ang iba't ibang kultura, wika, tradisyon at paniniwala. Kabilang dito ang mga Tausug, Maguindanaon, Maranao, Yakan, Sama, Dayuray, Higaonon, Manobo at iba pang indigenous people at mga komunidad na may sariling kasaysayan at pagkakakilanlan. Magkakaiba man ang kanilang wika, kultura at tradisyon, mayroon silang pinagsasamang hangarin. Ang mamuhay ng mapayapa, may dignidad at may pag-asa para sa mas mabuting kinabukasan.
17: Papanganig ko Sir Kano Amarak sa Parliament, apente makataban apanganin ko ituloy ni hindi makagkapya ang guwan ang tubing guwan talagin. So,
16: sa loob ng ilang dekada, naging bahagi ng buhay ng maraming Bangsamoro ang alitan, pagrikas at kawalan ng seguridad. Ngunit higit sa sigalot, kwento rin ng kultura, pananampalataya, pagkakaisa at pag-asa. Sa pamamagitan ng peace process, nabuksan ang daan para sa mas malawak na pakikilahok ng mga komunidad sa paghubog ng kanilang kinabukasan.
18: Sana in-expect sa mga ma-elect na parliamentary members na yung takbo ng pamumuhay sa ay sana magawa nila ng paraan na magbabago ang sistema sa pamamarakad ng gobyerno na angkop sa mga Bangsamoro.
16: Ngayon, habang humaharap ang Bangsamoro sa bagong yugto ng pamamahala at halalan, muling nangunguna ang tanong para sa karaniwang Bangsamoro, higit sa mga pangako, ang hangad ay serbisyong ramdam sa araw-araw. Mas maraming trabaho, mas maayos na edukasyon, abot-kaya at mas malapit na serbisyong pangkalusugan, maayos na kalsada, tubig, kuryente at iba pang pangunahing infrastruktura at higit sa lahat, tuloy-tuloy at matatag na kapayapaan.
19: So nais po namin magpatulong sa mga MP kung sino man manalo dito, if ever. So sana maging magtutok pa rin sila sa about sa mga yot, sa mga need nila for mga like mga pangangailangan ng mga kabataan ngayon.
16: Sa huli, ang Bangsamoro ay hindi lamang teritoryo o pamahalaan. Ito ay mga tao, mga pamilyang may sariling kwento, mga komunidad na may mayamang kultura at mga individual na may pangarap para sa kinabukasan. Kaya sa paghahanda sa nalalapit na BARM elections, isang mensahe ang malinaw. Ang pagbabago ay dapat hindi lamang makita sa pamamahala, kundi lalo't higit maramdaman sa buhay ng bawat Bangsamoro.
20: Mula sa pagkakakilanlan hanggang sa mga pangarap, ito ang kwento ng Bangsamoro sa bagong pamamahalaan, ang hamon. Matutugunan ba ang bawat hangad ng Bangsamoro sa mas mapayapa at maunlada kinabukasan? Mula dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.
16: Para sa Integrated State Media, Tricia Aragon ng PTV.
0: May naganap umanong vote buying sa Cotabato City. Alamin natin yan sa ulat ni Tricia Aragon ng PTV Cotabato. Live, Tricia, kamusta dyan?
21: Yes, may isang show cause order ang inilabas ng Commission on Election, Committee on Kontrabigay laban sa isang kandidato sa District 1 ng Cotabato City, kaugnay sa isang social media post na di umano'y vote buying. Dito ay nilabas ng COMELEC Committee on Kontrabigay laban kay Attorney Sheriff M. Abbas, kandidato para sa District Representative ng 1st District ng Cotabato City. Batay sa dokumentong inilabas ng COMELEC noong September 12, 2026, nakabatay ang show cause order sa isang Facebook post ni Zaira May Baragir. Sa nasabing post, may larawan ng isang sample ballot na may pangalan ni Attorney Sheriff Abbas kasama ng tatlong 1,000 peso bills. Ayon sa COMELEC Committee on Kontrabigay, ang nasabing post ay maaaring bumuo ng presumed vote buying alinsunod sa Section 261A ng Omnibus Election Code at Section 26 ng COMELEC Resolution Number 11104. Sa ilalim ng nasabing provision, maaaring ituring na presumptive evidence ng vote buying ang pagkakaroon o paghahatid ng salapi o iba pang may halaga kasabay ng sample ballot o campaign material na pabor sa isang kandidato. Dahil dito, inatasan si Attorney Abbas na magpaliwanag sa pamamagitan ng nakasulat na sagot sa loob ng 24 na oras mula sa pagkakatanggap ng show cause order. Kailangan din niyang ipaliwanag kung bakit hindi dapat maghain ng complaint para sa election offense at petition for disqualification laban sa kanya. Ipinag-utos din ng COMELEC na ipadala ang sagot sa pamamagitan ng electronic mail at agad na ipaabot ang original na kopya sa Regional Committee on Kontrabigay sa COMELEC Office sa Bangsamoro Government Center sa Cotabato City. Mahalagang linawin na ang show cause order ay pagkakataon para makapagpaliwanag ang respondent at hindi pahatol o panghuling pagpapatunay na nagkaroon ng vote buying. Samantala, batay sa pinakabagong update ng COMELEC, hindi na isasama sa canvas ang mga boto para kay Anwar Salipada Alameda na tumakbo bilang District Representative sa 5th District ng Maguindano del Sur. Ito ay kasunod ng pagkakansela o pag-deny ng due course ng kanyang Certificate of Candidacy. Ayon sa COMELEC, dahil wala ring inilabas na restraining order o injunctive writ. Ang Supreme Court ipapatupad ang writ of execution sa naturang desisyon. Kabilang ang pagtuturing na stray votes, ang lahat ng boto na ibinoto para kay Alameda sa 5th District ng Maguindano del Sur. Ibig sabihin, hindi bibilangin ang mga ito sa canvas. Naglabas din ng COMELEC ng direktiba na walang proklamasyon para kay Alameda. Sa isang update mula sa Commission on Election, tuluyan ng kinansala ng Commission on Elections o COMELEC ang registration at accreditation ng Moro Ako Party bilang Regional Parliamentary Political Party o RPPP. O RPP is para sa 2026 Barn Parliamentary Elections. Ito ay matapos maging final at executory ang desisyon ng poll body kasunod ng pagpapalabas ng Certificate of Finality and Entry of Judgment noong September 7. Dahil dito, inalis na rin ang Moro Ako Party sa isang official na roster ng mga accredited major regional parliamentary political parties. At dahil wala nang nainanunsyo na temporary restraining order o TRO mula sa Supreme Court, ipinatutupad na ang desisyon ng COMELEC. Samantala, ayon sa pinakabagong direktiba ng COMELEC, ang mga boto para sa Moro Ako Party ay ituturing na stray votes at hindi isasama sa bilang ng pinagbabasehan para sa party representation. Dahil dito, wala ring proklamasyon para sa Moro Ako Party at wala itong makukuhang party representation seat para sa paryamento. Okay, sinubukan natin hingiin ang panig ng mga nasabing kandidato at partido, ngunit wala pa rin silang official statement o announcement kaugnay sa mga ipinalabas na dokumento ng Commission on Election. At iyan muna ang latest update mula dito sa Bangsamoro Government Center, Tricia Aragon, para sa Bayan.
0: Maraming salamat, Tricia Aragon.
7: Naka-full alert ang mga sundalo kaugnay ng nakatakdang BARM parliamentary elections bukas. Yan ang ulat ni Leanne Bolongo ng PIA Soc Sargen.
0: Nakabantay na ang tropa ng militar sa iba't ibang strategic area upang siguruhin ang kaligtasan ng lahat ng lalahok sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections sa Lunes, September 14. Ayon kay Lieutenant Colonel Ronald Suscano, spokesperson ng 6th Infantry Division ng Philippine Army, sapat ang tropa ng kasundaluhan na itinalaga sa iba't ibang strategic areas matapos magpadala ng augmentation forces ang ilang batalyon sa mga kalapit na bayan. Sa pamamagitan ng Bangsamoro parliamentary elections ay matutukoy ang magiging miyembro ng parliament na bubuuin ng 40 party representatives, 32 district representatives at 8 sectoral representatives. Binigyang diin naman niya na patuloy ang koordinasyon ng 6th Infantry Division sa Kapulisan at COMELEC upang masiguro ang maayos, ligtas at mapayapang halalan. Mula dito sa lungsod ng Cotabato, para sa Integrated State Media, Lian Bulongo ng PIA Soccergen.
7: Marami pang balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan Weekend!

0: Goldenberg, the concert series presents a violin and guitar duo. Two powerful string instruments come together to celebrate classical masterpieces, Broadway hits, and Filipino favorites with internationally acclaimed musicians Adrian Ong on violin and Samuel Asistores on guitar. Embark on a musical adventure. Goldenberg, the concert series. Only here on PTV.
1: At your service, Pilipinas, ako si Asik Irene Dublao ng DSWD. Samahan niyo po kami para sa isang bagong Pilipinas ngayon, dito lang sa PTV.
2: Consumer Watch. Mga praktikal na paraan sa pagtitipid ng gasolina. Alam niyo ba na ang regular maintenance ng sasakyan ay makakatipid ng 2,000 hanggang 5,000 piso ng inyong gasoline budget kada buwan? Kaya para todo tipid, laging i-check ang air filter, spark plug, at fuel injector ng sasakyan. Siguruhin tama ang engine oil na ginagamit at panatilihin ang tamang pressure ng mga gulong. Practice good driving habits din. Gamitin ang GPS navigation apps para makaiwas sa traffic. Mag-carpooling. Pagsamahin sa iisang trip ang mga lakad at delivery. At lumabas kapag off-peak hours tuwing mas kaunti ang sasakyan sa daan. Bawasan ang karga o load ang inyong sasakyan. Iwasan ang agresibong pagmamaneho at bigla ang pagpreno at ang labis na pag-aarangkada. At gamitin ang cruise control feature tuwing magbabiyahe ng mahaba sa highway. Sa panahong kailangan magtipid, maging bahagi ng solusyon at sama-sama tayong umaksyon. Dapat laging listo.

0: Sa punto pong ito, makakausap natin ang tagapagsalita ng Commission on Elections na si Attorney Rex Laudianco hinggil sa BARM Elections. Magandang gabi po, Attorney.
1: Magandang gabi po, Magdiya, sa lahat po ng taga-subaybay ng Ulat Bayan. Good evening po.
0: Attorney, ano po ang pinakamalaking hamon na kinakaharap ngayon ng COMELEC sa pagdaraos ng halalan, lalo na po sa malalayong lugar dyan sa BARM?
1: Ang pagdating naman po sa aming logistics, ito naman po ay napaghandaan ng COMELEC kung saan gaya po na nangyari kahapon, 100% pong na-deliver ang mga ACMs sa 5,212 na mga cluster vaccines. At ito po ay kasalukuyan, hawak na po ng ating mga teachers, tapos na po, nakapag-test voting sila, na zero na, napatay na selyo at bubuksan na lamang po bukas sa madaling araw ng alas 5 po. Pagdating naman po doon sa ibang kagamitan, nagkaroon po ng konting challenge sa Indelible Ink kung saan meron po kaming nakita na medyo nawala na ng kulay. Ngunit ito po ay nasold dahil meron naman po mga nakuha ang COMELEC dito mismo sa loob ng BARM. At yung kakulangan po ay dinala sa tulong ng Philippine Air Force dito po sa Basilan, sa Tawi-Tawi at sa iba pang bahagi dito sa ating Bangsamoro. Kaya kumpleto na rin po yan. Isa po pong konting naging challenge po ng COMELEC ay meron pong around 839 ng mga teachers sa buong BARM na po ito. Hindi naman po Cotabato City lang na pinili pong hindi magpakita ng final testing at feeling. At hindi naman po naging problema dahil napaghandaan po ito ng COMELEC, hindi na po ito bago sa amin. So meron po kagad na kumalili at pumalit ng mga special electoral boards galing po sa ating Philippine National Police. Sila po ay COMELEC trained at sila po ay DOS certified. Ang nakikita na lang po namin medyo challenge ngayon yung pagbabago po ng panahon. Dala niyo po ng mga nakaraang araw, medyo mainit dito sa Calacang BARM. Pero ngayon po ay meron pong mga pulupulong pag-ulan at medyo malakas po yung pag-ulan na inabot kagabi sa Buluan, pati na rin po sa Basilan. Kaya nag-delay ng konti yung final testing at sealing, ngunit natapos din naman po hanggang gabi. Kaya all systems go pa rin po tayo para bukas. Again po, paalala, 5 a.m. to 7 a.m. po ang early voting hours. Senior citizens, persons with disabilities and pregnant women, regular voting hours ay 7 a.m. up to 7 p.m.
2: Attorney, paano po makatutulong ang bagong automated counting machines at Starlink units sa masabilis na transmisyon ng mga resulta? Ilang araw nga po yung inaasahang paglabas ng resulta ng halalan at paano po tinitiyak ang transparency sa bilangan?
1: Naku, inaasahan po nating magiging mabilis po ang ating pagresulta ng halalan dito dahil una sa lahat, para for purposes of transmission, hindi na po tayo gumamit ng SIM card. Lahat po ng paaralan, lahat ng voting centers, lahat ng canvassing centers ay gagamit na po ng Starlink. At ito po yung na-testing namin. Kahit nga po ngayong maulan, walang problema, maganda ang signal, maganda ang connectivity dahil po naisaayos ito ng walang obstruction. Inaasahan po natin na yung po ating botohan matatapos ng alas 7 ng gabi. Baka po merong mga ilang presinto na hindi pa matapos yan dahil ayon sa mga batas ating liberal na panuntunan, kapag merong pangbotante na nakapila, ay kailangan pong pabutohin po sila. Nasa loob mo ng 30 meters, kailangan pabutohin po sila. So inaasahan po natin ang mga district board of canvassers ay makapagsisimula na ng canvassing po nila bandang mga a few minutes after 7 p.m. At yung mga 32 district representatives, inaasahan po natin maipoproklama ng mga district boards na yan hanggang madaling araw po, hanggang umaga ng September 15. Yun naman po, apat na po o 40 na mga regional political party mga winners natin, pati na rin po yung 8 sectoral organization representatives, inaasahan po natin hanggang tanghali o immediately after lunch ng September 15, tapos na po lahat yan. So inaasahan po natin sa pangkabuuan, September 15, proklamado na lahat, tapos na po ang lahat ng gawaing panghalalan.
0: Attorney, may naitala pong vote buying incidents dyan po sa Cotabato City at mayroon na rin po ba tayong mga disqualification case o nakansela na COC? Paano po yan makakaapekto sa pagpapanatili po ng kapayapaan dyan sa BARM?
1: Hindi pa naman po tayo umaabot sa punto na kapagsampa ng kaso para sa cancellation or disqualification. Ngunit may natanggap po tayo na ulat at report na meron pong namimili ng boto. Kaya po ang unang-unang ginawa ng COMELEC, parte ng due process ay pinadalan po natin ang naturang kandidato ng kanyang show cause order. Pinagpapaliwanag po siya sa loob ng 24 na oras at pinaghihingan siya ng kanyang ebidensya kung bakit hindi siya dapat masampahan ng kasong vote buying na maaring magresulta po sa either kasong criminal election offense at isa pa po yung disqualification. So meron pa po mga kasunod na iniimbestigahan ng COMELEC at makikita nyo po, maari pong mauwi rin ito sa pagpapadala ng show cause order. Kung makikita nyo rin po, ginagalang ng COMELEC ang due process. Binibigyan ng pagkakataon ng mga naturang kandidato na nagkaroon ng reklamo para naman po sila ay makasagot, makatugon, magbigay ng ebidensya kung kinakailangan. Ay, by the way, maidagdag ko rin po sa transparency kasama po ng mabilis sa pagbilang natin, dyan po sa Maynila nakalagay po yung 7 servers ng COMELEC, ang COMELEC main server, ang backup, pati na rin po ang server ng PPCRV, ng NAMFREL, ng Dominant Majority Party, Dominant Minority Party, at kayo po sa media, nandiyan po yan sa Makati. So lahat po ng resulta na matatanggap ng COMELEC ay matatanggap nyo rin po. Kung gaano kabilis matanggap ni COMELEC ay kasabay nyo rin po yan. At ang ating mga kababayan po, maya-maya lamang po ay ilalabas ng COMELEC ang election results website kung saan po kahit wala kayo dito sa barn, kung kayo interesado o kaya po botante, pagkatapos ng halalan sa inyong presinto, pwede nyo pong matignan sa website na yan ang resulta ng halalan sa inyong presinto. Ito po ang mga transparency efforts ng Commission on Elections.
0: Alright, malinaw. Maraming salamat po, Attorney Lau Dianco.
2: Samantala, pinasalamatan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang Reserve Force dahil sa pagtulong nila upang protektahan ang kalupaan at karagatan ng Pilipinas sa kanyang talumpati sa 47th National Reservist Week sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Nanawagan si Teodoro sa mga reservists nagampanan ng buong lakas ang kanilang tungkulin at misyon na taga-suporta. Sinabi ng kalihim na kailangang labanan ng bansa ang mga banyaga, pati na ang mga hindi tamang gawain sa lupa habang pinalalakas ang kontrol nito sa mga baseline area. Bukod sa pagprotekta sa lupa at karagatan, iginiit ng kalihim na mahalaga rin ang ginampanang tungkulin ng mga reservist sa disaster response. Pinahigpitan sa Bureau of Internal Revenue o BIR ang mga hakbang kontra katiwalian sa ahensya para sa pangalaga sa micro, small and medium enterprises o MSMEs. Kasunod ito ng karanasang ibinahagi ng ilang MSMEs sa Senate Committee on Trade, Commerce and Entrepreneurship patungkol sa renewal ng permit at tax compliance. Sinabi naman ng chairperson ng komite na si Senador Bam Aquino na ang pag-alis sa korupsyon ay makatutulong para mapabilis ang proseso. Kasama sa naging pagdinig ang Food and Drug Administration at Bureau of Fire Protection patungkol sa mga karagdagang permit. Binigyang diin din ang pagkakaroon ng mga ligtas sa paraan sa pagrereklamo at ang proteksyon laban sa harassment sa business owners. Ito, marami pang personalidad ang kumasa sa trend na Nene at Bagets Days na walang AI-filtered photo. Yan ang ulat ni Millie Tabino.
3: Gusto mo bang gumawa ng ganitong 80s retro vibe na photo? Sobrang dali lang at totally free.
4: Aesthetic and vintage photography, makukulay na kasuotan, retro vibes ang datingan, at material girl at boy ang pormahan. Trending ngayon sa social media ang throwback 80s photo na galing kay AI. Nakitrend na dito ang ilang kilalang personalidad na sina Charo Santos, vlogger at businesswoman na si Small Laude, actor and TV host na si Alden Richard, at Kleenex Day ni Vina Morales ang kanyang Nene at Bagets Days na walang AI-filtered photo. At marami pang personalidad ang kumasa sa trend na ito. At naki-ride-in din ang ilang empleyado ng inyong pambansang telebisyon, ang PTV, sa trending na ito. From your RSP Barkada host, Centro Balita Anchors, sina Clazel Pardilla at Patrick Desus, ang inyong weekend anchors, at ang ilang production staff na sa likod ng camera, naki-trend na din. Millie Tabino, para sa Bayan.
0: Easterlies pa rin po ang nakakaapekto sa extreme northern Luzon ngayong araw. Makakaranas naman ng malakanak ang pag-ulan ng Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa dahil po sa localized thunderstorm. Ang lagay ng panahon, ihahatid po yan sa atin ni Pag-asa Weather Specialist Charmaine Varilla.
5: Magandang gabi, Ma'am Faisal. Mag-isa ating mga tilipakinig at narito ang ulat sa lagi ng panahon. Sa kasalukuyan, easterly sa umiiral dito sa may bahagi ng extreme northern Luzon. At yan nga ngayon ang nagdudulot ng magandang panahon at mga pulu-pulu lamang ng mga pag-ulan dito sa may Batanes at Babuyan Islands. Dito naman sa Metro Manila at nalalaming bahagi ng ating bansa, maganda rin ang panahon. Ngunit maghandaan pa rin yung chance ng mga pulu-pulu mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. At sa magiging karagayan ng ating karagatan, wala tayong nakatas ng gale warning, kaya malayang makapaglalayag lahat ng sasakyang pandagat. Yan ang latest mula dito sa Pag-asa, Charmaine Varilla, nag-ulat.
0: Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Charmaine Varilla.

po natin ang pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa darating na Martes. Ayon sa industry sources, posibleng madagdagan ng 2 pesos hanggang 4 pesos at 50 centavos ang kada litro ng gasolina. 1 peso hanggang 5 pesos naman ang inaasahang aumento sa kada litro ng diesel at 1 peso sa kada litro ng kerosene. Ang nakaambang oil price hike ay bunsod pa rin po ng patuloy na tensyon sa Strait of Hormuz.

na sa winning column ng 20th Asian Games ang Gilas Pilipinas men's basketball team matapos silang manaig kontra Kazakhstan 109-78 itong Sabado ng gabi sa Aichi International Arena, Japan. Matapos ang kanilang opening game loss kontra Bahrain, sumandal ang pambansang koponan sa kanilang mainit na 3-point shooting kung saan nagawa nilang makipagtala o makapagtala ng 16 of 29 clip sa Beyond the Arc daan para

0: national football team sa kanilang makasaysayang pagbabalik sa Asian Games matapos ang 52 taon. Yan ang ulat ni teammate JV Junyo.
1: Nagpapatuloy ang matinding paghahanda ng Philippine Under-23 Men's National Football Team para sa kanilang makasaysayang pagbabalik sa Asian Games. Ito ang unang paglahok ng bansa sa men's football event mula pa noong 1974. Bumuo ang national team ng 29-man pool na sumasailalim sa pagsasanay sa Adidas Football Park sa Pasay City at Rizal Memorial Stadium sa Maynila bilang paghahanda sa torneo sa Nagoya, Japan. Bilang bahagi ng build-up, naglaro ang Pilipinas ng mga friendly matches kontra sa mga koponan sa Philippines Football League. Ayon sa PFF President na si John Gutierrez, malaking tulong din ang pakikipagtulungan ng University Athletic Association of the Philippines o UAAP na inilipat ang pagbubukas ng men's football tournament upang maging available ang mga collegiate players at coaches para sa national team. Kabilang sa mga nasa pool ang mga standouts mula sa UP, Ateneo at Lasal habang nagsisilbi ring lead assistant coach si UP head coach Popoy Clarino. Samantala, positibo si head coach Gareth MacPherson sa naging draw ng Pilipinas sa Group C kung saan makakaharap nila ang Uzbekistan, Kuwait at pamilyar na karibal na Vietnam. Ayon kay MacPherson, matagal nang pinag-aaralan ng kanyang technical staff ang bawat makakalaban upang maihanda ang koponan sa magkakaibang estilo ng paglalaro sa Asian Games. Dadalhin din ng pambansang koponan ang kanilang kumpiyansa matapos ang sunod-sunod na makasaysayang tagumpay sa nakaraang taon, kabilang ang kauna-unahang pagpasok sa semifinals ng Under-23 ASEAN Championship at Southeast Asian Games, gayon din ang kanilang unang winning record sa Under-23 Asian Cup qualifiers. Sisimulan ng Pilipinas ang kampanya kontra sa reigning bronze medalist na Uzbekistan sa September 15 sa Nagoya, Japan. JB Junyo para sa Atletang Pilipino, para sa Bayan!
0: Bayan, isang araw na naman ang nagdaan hitik sa impormasyon at mga kaganapang kailangan ninyong alamin.
2: Mga pangyayaring huhubog at tatatak sa kasaysayan at kinabukasan ng bansa. Ako po si Clayzel Pardilia.
0: Ako naman si Patrick De Jesus. Inyong natunghayan ang
2: Ulat Bayan Weekend!

0: roon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
1: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
3: Dati po akong kaingiros, tinuturuan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
4: Maganda man takbo.
3: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
1: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
5: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
1: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa.

0: Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Lunti ang bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
1: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: Pinalawa.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas and Capitol 104.3 Colab.
3: Colab.
4: World Service Sports Radio.
5: Ang tanginting ng FM
6: at lakas ng AM
7: sa isang himpilan.
8: Pinagsanib na puwersa
9: para sa mas malawak na
10: serbisyo publiko.
11: Radyo Magic 1270.
12: Sports Radio 918.
13: Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738.
14: At Radyo Pilipinas World Service.
15: Mapapakinggan na
16: sa Capitol 104.3 FM.
17: Capitol 104.3
18: AM and FM collab.
19: Sa Capitol 104.3 FM.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Pilipinas and Capitol 104.3 collab.
22: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
23: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
23: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko. Ang boses

look at Jane. See Jane laugh and play. Look, Dick, look.

just walk away.

0: This is a public service announcement.
1: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
1: Kilatisin ang sarili.
2: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
1: Importante rin na ating laging isipin.
2: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
1: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
0: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Radyo Pilipinas is on Viber.
5: Viber.
4: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
4: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko
6: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.

0: hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura, kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaulad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural. At pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Siyensya, ang programang hatid ng Department of Science and Technology. Ilalatag ang mga proyekto at serbisyo na bukas para sa bawat Pilipino. Alamin ang iba't ibang assistance na maaaring tangkilikin at ma-inspire sa mga success stories ng ating mga kababayang natulungan ng ehensya. Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka kasama sina DOST Secretary Dr. Renato Solidong Jr. at Onin Miranda dito sa Radyo Pilipinas.
1: Mark in, mark out. Mark out. Sa balita, mark in.

0: Mellow down and melt over. Oras para sa musika.
1: Oras para sa musika.
0: Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

Mellow down and melt over. Oras para sa musika. Oras para sa musika. Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.

0: Radyo Pilipinas is on Viber.
1: Viber.
0: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
1: Receive credible news and information.
0: Pati mga trending topics and videos. Sure na meron dito niyan.
1: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber.
0: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 7-3-8.

0: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko,
1: ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50 kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 0001385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomari Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Tinidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: Bukang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tut din ang nararapat. Ibigin ng Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
1: Meron ka bang krus? Maligayang araw ng Lunes, kapatid. Kapistahan ngayon ang pagtatampok sa krus na banal o Exaltation of the Cross. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilaya natin ang Ebanghelyo ayon kay San Juan, Kabanata 3, Talata 13 hanggang 17.
2: Sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang umakyat sa langit maliban sa bumaba mula sa langit ang anak ng tao. Kagaya ng pagtataas ni Moises sa ahas sa ilang, gayon din naman kailangan itaas ang anak ng tao upang magkaroon ng buhay na walang hanggan ang bawat naniniwala sa Kanya. Ganito nga kamahal ng Diyos ang mundo, kaya ibinigay Niya ang Kanyang bugtong na anak upang hindi na mawala ang naniwala sa Kanya. Magkaroon nga siya ng buhay na walang hanggan. Hindi nga sinugo ng Diyos sa mundo ang anak upang hukuman ang mundo, kundi upang maligtas ang mundo sa pamamagitan Niya.
1: Ibinahagi ni Sister Vanji Kanad ng Daughters of St. Paul ang pagninilay. Sino sa inyo ang merong kwintas na may krus? Mahalaga ba yan sa iyo? Noong panahon ng mga Hudyo, ang krus ay sagisag ng kahihiyan, pagdurusa at kamatayan. Ang pagpapako sa krus ay parusang ipinapataw sa mga lowest criminal lamang. Para sa mga Hudyo, ang napapako sa krus ay isinumpa. Iyon ang tiniis at ikinamatay ni Jesus. Bakit? Upang tubusin tayo sa kasalanan at ibalik sa dating katayuan bilang mga anak ng Ama. Gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa daigdig, kaya ibinigay Niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang lahat ng sumumpalataya sa Kanya ay huwag mapahamak bagkus magkamit ng buhay na walang hanggan. Si Jesus, ang masunuring anak, ay nagpakumbaba at niyakap ang krus upang tayo ay tubusin. Naging instrumento ng kaligtasan, larawan ng pagmamahal ng Diyos ang krus. Pag-isipan natin, bakit ganun na lang ang pagmamahal ng Diyos sa tao? Ang taong hindi kumikilala sa Kanyang kabutihan, hindi nagpapasalamat, lumalabag sa Kanyang mga utos. Misteryoso ang pagmamahal ng Diyos, hindi nagmamaliw. Kapatid, naniniwala ka bang mahal ka ng Diyos? Dumadating ba sa iyo minsan ang pagdududa? Lalo na kung sunod-sunod ang mga kasawian sa buhay mo? Tinatanong mo ba, mahal ba ako ng Diyos? Itaas mo ang iyong mga mata sa krus kay Jesus na nakabayubay doon. Yan ang patunay ng pagmamahal ng Diyos sa iyo. Paano mo matatapatan ang Kanyang pagmamahal? Manalangin tayo. Panginoong Jesus, ang aking bawat hininga ay isang pasasalamat sa pag-ibig mong hindi matutumbasan. Bigyan mo ako ng lakas na yakapin ang mga krus sa aking buhay dahil sa pagmamahal sa iyo. Amen.
3: Hanggang dito po muna tayo mga kapatid. Bukas po ay inaasahan ko kayong makasamang muli. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag mag-atubiling mag-text sa 0970-177-2000. Nasa www.paulines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. At para sa pagtataguyod ng programang ito, salamat po sa inyong tulong donasyon na maaari ninyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po. Sa ngala ng Daughters of St. Paul at lahat ng Pauline's Radio Collaborators, ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problema ang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
5: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
7: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
8: Maganda man takbo.
7: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
5: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
9: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
5: Marami ng mga bagong pangkabuhayan. Kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
10: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: Unprecedented Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura.

0: Service announcement
1: from PBS,
2: Presidential Broadcast Service
1: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Radyo Pilipinas is on Viber.
5: Viber.
4: One tap and swipe.
5: Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber.
4: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
9: Gisingin ang umaga sa mga impormasyong kumakalabog.
10: Balita.
9: Sumakay sa maagang pasada ng inipong malakihang balita.
11: Pangunong mga gusto inaprobahan na wala ang libre niya sa kaya.
9: Ronda Pilipinas. Maagang nag-iikuhara sa istoryang tumadagundong.
6: Ronda Pilipinas. Ni Lawrence Tanhoko.
9: Lunes hanggang Biyernes. Dito sa Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
12: 738 AM.
13: Hatol ng Bayan 2026. Barnes, First Parliamentary Election.

0: Mabuhay, mabuhay mga brada! Mabuhay ang Luzon, mabuhay ang Visayas, and of course, mabuhay ang Mindanao! Simulan natin ang ating mga ganang siksik sa balita. Samahan niyo po kaming Rumonda sa mga isyu at balitang napapanahon. Ngayon pong araw mga brada, na Lunes, September 14, 2026. This will be a very historical day para po sa ating mga kapatid dyan po sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ngayong araw mga brad, kita nyo naman sa aking likuran. Hindi ko na siguro kailangan paliwanag pa. Hindi na kailangan sabihin pa. Ngayon po mga brad, ang kauna-unahang eleksyon sa ilalim po ng parlamento mga brad, o parliament election mga brad, dyan po sa BARM. Hindi po ito yung kagaya o usual na eleksyon na nakikita natin o nararanasan po natin dito po sa ating bansa mga brad, ha. This will be the first ever parliamentary elections dito po sa atin, at least dito sa ating modern history. Baka kasi meron tayong hindi alam na parliament election pala noong 1902, mga ganun, diba? Pero at least dito po sa atin, in recent memory, ito lang po yung ating naalala na kauna-unahang parliamentary elections mga brado. Maya-maya paliwanag po natin kung ano nga ba at paano nga ba ang sakop sa cloud nitong ganitong parliamentary elections. Pero sa ngayon, abay, sama-sama muna natin alamin mga brado yung mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Headlines. Una mga brad, sa mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Bangsamoro Government, hinihikayat ang publiko na makiisa at bumoto para sa mga makasaysayang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Parliamentary Elections. Commission on Elections sa COMELEC may mahalagang tagubilin para sa mga botante ng rehiyong Bangsamoro para sa matiwasay at napayapang BARM Parliamentary Elections ngayong araw. Philippine National Police o PNP mga brad, nakahanda sa ikinasang transport strike ng grupong Manibela. Ngayong araw din po yan, dito naman yan sa Luzon. Higit 68,000 trabaho alok naman sa handog ng Pangulo, trabaho agad, job fairs 2026. Ano pong pisong aumento sa sahod sa NCR, epektibo na sa September 26 ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE. At malaki ang tasa singil po dyan po sa produktong petrolyo mga brad, nakaamba po ngayong Linggo.
1: Balita ang bago, balita ang kakaiba, balita ang isa sa taste ng Generation Next. Ronda, Ronda Pilipinas ni Lawrence Tan Hoco sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Ronda 4:12 in the morning mga brad. Hoy, bago tayo lumarga sa ating balitaan ha, wala munang pasok ha. Iba't ibang bahagi po ng bansa, bunsod naman ng iba't ibang mga dahilan. Dito po mga brad sa BARM, of course, simply because of its hatol ng bayan 2026. September 14 and 15 declared special non-working holidays dahil po sa inaugural na parliamentary elections ngayong araw. Sa San Simo naman, Pampanga, balik tayo dito sa Luzon, September 14 to 18, De La Paz Elementary High School Integrated School. Kansilado po kailang face-to-face, online classes lang sila. Ganon din po ang San Simon Elementary School, San Simon High School, San Pedro Elementary School, San Pedro High School, San Juan Elementary School, Santo Niño Integrated School, San Miguel Integrated School, Santa Cruz Elementary School, San Agustin Integrated School, Santa Monica Elementary School, San Isidro Elementary School, San Pablo Elementary School. No classes po yan at online classes po yung kanilang alternative of course. Santo Tomas, Pampanga, no face-to-face classes, all levels, public and private, lang naman po dyan. Dahil po sa malawakan pa rin pagbaha ha, mula September 14 hanggang 19 mga brad, dyan po sa Santo Tomas, Pampanga. Ano? Alas 4:13 ng umaga. Bangsamoro Government mga brad, hinikayat po ang publiko na makiisa at bumoto para sa makasaysayang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. May report si Johanaya Yusuf.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Hinihikayat ng Bangsamoro Government ang publiko na makiisa sa kauna-unahang halalan upang pumili ng mga representative na bubuo sa 80 members of parliament sa isasagawang regular parliamentary elections ngayong araw ng Lunes. Makasaysayan ang halalang ito sapagkat magsisilbi itong kaganapan ng prosesong pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan ng Republika ng Pilipinas at ng Moro Islamic Liberation Front. Ang 80 pwesto sa parliament ay hahatiin. Sa 40 pwesto, ito ay 50% para sa mga regional political parties, 32 na pwesto naman o 40% para sa mga kinatawan ng mga distrito o parliamentary districts, kung saan 9 na distrito ang mayroong dito sa Lano del Sur, at 8 pwesto naman para sa mga kinatawan ng iba't ibang sektor kagaya ng kababaihan, kabataan, religious scholars, non-Moro indigenous peoples at iba pa. Samantala, sa ating panayam sa isa sa mga botante dito sa Lanao del Sur, sa Ulama Sector, si Ani Muhammad Basam Adumping, kanyang paalala sa kapwa botante na ang pagboto ay hindi lamang isang obligasyon, kundi isang tiwala na ipinagkaloob ng Allah.
3: Ating pakatandaan na ang pagboto natin ay obligasyon, at hindi lang obligasyon kundi isa rin itong amana sa ating mga Muslim o tiwala na ipinagkaloob sa atin. Ang BARM eleksyon, ang tagumpay ng BARM ay tagumpay rin ng Pilipinas.
2: Ito na muna sa ngayon at magpapatuloy ang ating updates hinggil sa halalang Bangsamoro. Para sa Bagong Pilipinas, Johania Yusof, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
4: 2026 BARM elections.
1: Ronda Pilipinas.
0: 4:16 in the morning mga brad, as early as 5 in the morning ha. Pwede na pong bumoto dyan po sa ang ating mga kapatid na residente ng BARM dyan po sa kanilang mga presinto. Ano ho? Dahil po para po yan sa mga PWD, mga buntis, mga lolo't lola, senior citizens mga brad. Pwede na pong bumoto as early as 5 in the morning para po hindi na po sila sumabay doon sa kanilang o sa bugso po nung mga botante po dyan. So para po makaiwas po sa siksikan, makaiwas po sa mga gitgitan, eh kung kayo po ay nakikinig ngayon at may kasama po kayong lolo't lola na gusto sumabay po sa inyo mamaya, eh baka pwedeng samahan nyo na po as early as now. Dyan na po kayo, nasa baba lang naman po yung mga election na precincts po na yan para po hindi po mahirapan si lolo, lola, si mami na buntis at itong ating mga kasama po kapatid na PWDs mga brad. Commission on Elections, may mahalagang tagubilin para po sa mga botante ng Rehiyong Bangsamoro para sa matiwasay at mapayapang BARM Parliamentary Elections 2026 ngayong araw. Alamin ko ano yan mula kay Dandy Macarambon.
4: 2026 BARM elections.
5: Alas 5 hanggang alas 7 ngayong umaga ang itinakdang oras para sa maagang pagboto ng mga nakatatanda o senior citizens, PWDs, mga taong may kapansanan at mga buntis para makaboto ngayong araw sa kauna-unahang BARMM Parliamentary Elections 2026. Bahagi ng mga mahalagang paalaala o tagubili ng Commission on Elections sa COMELEC, eksakto alas 7 ngayong umaga ay regular na oras ng simula na pagboto para sa lahat ng botante ng rehiyon hanggang alas 7 ng gabi. May priority lane pa rin para sa mga nabanggit na vulnerableng sektor sakaling hindi sila makaboto ng maaga. Sundin ng maayos at tama ang mga hakbang sa pagboto gamit ang automated counting machine. Para di maantala sa pagboto, alamin na ang presinto kung saan makabuboto ang botante sa precinct finder ng COMELEC para madaling matuntun ang voting precinct. Huwag kakalimutan magdala ng balidong ID para sa pagkakakilanla ng botante. Kung may mga alalahanin sa proseso ng pagboto sa loob ng presinto, lumapit lamang sa election board upang maalalayan o magabayan, mabigyan sila ng mga instructions kung ano ang mga dapat gawin sa pagboto. Mahalaga ang kooperasyon ng lahat para sa ligtas, maayos o matiwasay at mapayapang halalan. Para sa BARMM Parliamentary Elections 2026, mula Iligan City, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: 2026
4: BARM elections.
6: Pakinggan ang pinakahuling kaganapan mula sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa Salam Radio.
1: Ronda Pilipinas.
0: Ronda Alas 4:19 ng umaga mga brad, itinuturing naman ng Philippine National Police bilang election areas of concern ang 73 sa 105 cities at bayan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Allen Reyco, nakabatay ang pag-uuri sa level sa banta po sa bawat lugar. Kabilang dito ang posibleng election-related incidents, political rivalry at presensya ng mga armadong grupo. Ginagamit ito ng PNP bilang batayan sa pag-deploy ng mga polis. Mahigpit din ang koordinasyon ng PNP, AFP, COMELEC at ng Coast Guard at local government units para sa seguridad ng halalan. Sa kabila nito, sinabi ni Ko na wala pa rin nakikitang malubang banta sa kasalukuyang sitwasyon. Patuloy ang intelligence gathering at validation habang mapalapit ang takdang araw ng halalan.
1: 2026 BAR Elections.
4: 2026 BAR Elections.
0: Alas 4:20 po ng umaga mga bad. Unipermadong Hanay at Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o yung PDRRMO nakadeploy na po para sa ligtas, maayos at mapayapang kauna-unahang BAR Parliamentary Election sa Tawi-Tawi. May report, Nurhaina Huzin.
4: 2026 BAR Elections.
1: 2026 BAR Elections. Report.
7: Nakadeploy na ang PNP, PCG, Philippine Marines at Provincial Disaster Risk Reduction Management Office para sa ligtas, maayos at mapayapang kauna-unahang BAR Parliamentary Elections sa Tawi-Tawi. Dahil sa geografiya ng lalawigan na binubuo ng mga isla, pinalakas ng Coast Guard Station Central Tawi-Tawi ang pre-departure inspection sa lahat ng sasakyang pandagat upang matiyak ang kaligtasan ng mga botante, COMELEC personnel at mga kagamitan sa halalan. Nagtalaga rin ang PCG at Philippine Marines ng karagdagang seguridad sa mga pantalan at coastal voting centers. Samantala, nakataas na sa Blue Alert status ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office Tawi-Tawi para sa 24 oras na pagbabantay sa panahon, biyahe sa dagat at anumang emergency habang nagaganap ang botohan. Kaugnay nito, nananawagan at nagpapaalala si Provincial Election Supervisor Attorney Alni Burahim sa mga mamamayan ng Tawi-Tawi na lumabas at gamitin ang kani-kanilang karapatan ang bumoto. Anya, ito ang pagkakataon ng bawat mamamayan upang pumili ng mga leader at kinatawan na magsisilbing boses ng lalawigan sa BAR Parliament sa susunod na 5 taon. Para sa Bagong Pilipinas, Nurhaina Usman Husin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
1: Ronda. Pilipinas. 2026 BAR Elections.
4: 2026 BAR Elections.
1: 2020 Ronda Pilipinas.
0: Alas 4:22 ng umaga mga brad, Lanao del Sur, sentro naman ng mahigit o mahigpit na seguridad matapos deklarang high risk hotspot ang 21 lugar na sakop po nito. Romando sa Beltangyan, May Benedicto.
4: 2026 BAR Elections.
1: 2026 BAR Elections. Report.
8: Ibinuhos ng pamahalaan ang karagdagang pwersa ng pulisya at militar sa Lanao del Sur matapos ideklara ang 21 lugar sa naturang lalawigan sa ilalim ng red category o high-risk election hotspot kaugnay ng kauna-unahang BAR Parliamentary Elections. Ayon kay Police Captain Steffi Salanggit, spokesperson ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region, sa kabuuang 77 election areas of concern sa buong rehiyon, 27 ang nasa pinakamataas sa alert level kung saan 21 sa mga ito ay matatagpuan sa Lanao del Sur. Dahil dito, karamihan sa mga augmented personnel mula sa kapulisan at Armed Forces of the Philippines ay ibinuho sa naturang probinsya upang pigilan ang anumang banta ng karahasan. Ayon kay Salanggit, nagtungo na din sa BARM ang pamunuan ng Philippine National Police upang tiyakin ang ligtas at tuloy-tuloy na daloy ng halalan mula sa pagbiyahe ng mga balota at kagamitan hanggang sa proklamasyon ng mga mananalo. Kasalukuyang nakataas sa full alert status ang buong rehiyon kaya 100% ang operational strength ng kapulisan, katuwang ang militar, Philippine Coast Guard at OPAPRU. Piniyak ni Salanggit na hindi nagkulang ang kapulisan sa paghahanda ngunit nanawagan pa rin ito ng buong kooperasyon mula sa mga mamamayan upang mapanatiling mapayapa, maayos at tapat ang idaraos na makasaysayang halalan. Para sa Bagong Pilipinas, May Benedicto, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Ronda
4: 2026 BAR
1: Elections.
4: 2026 BAR Elections.
0: 4:23 in the morning mga brad, mga Basileños naman nakisa sa candle lighting activity upang ipanawagan ang mapayapat, credible election sa BARM. Ramonda sa balitang yan, Justin Bulanon.
4: 2026 Bar Elections Report.
9: Nagtipon ang mga residente ng Basilan upang makiisa sa candlelighting activity sa Santa Isabel de Portugal Cathedral sa Isabela City kung saan ipinapanawagan ang mapayapa at kredibleng barn parliamentary elections. Ayon kay Most Reverend Leo M. Dalmau si MFDD, ang Bishop-Relict ng Isabela de Basilan na may magsilbing daan ng eleksyon upang mapangalagaan at maprotektahan ang kapayapaang matagal ng pinaghirapang makamit na naturang lalawigan. Ang barm elections sa anya hindi lamang responsibilidad ng mga naumuno sa pamahalaan, bagkus tungkulin ito ng bawat isa na protektahan ng halalan, tulungan ng isa't isa at pangalagaan ng tagumpay at kapayapaang nakamtan sa nakalipas ng mga taon sa pamagitan ng mga isasagawang desisyon sa araw ng halalan. Kasabay ng pagsisindi ng mga kandila, ang taimtim na dasal na nananalangin maging maayos ang eleksyon hindi lamang sa Basilan kundi sa buong rehiyon ng Barm. Dadagpan ni Reverend Father Franklin Floyd Costan na way makatulong ang halalang ito sa Bangsamoro kung saan mas magiging matatag ang kapayapaan, katarungan, dangal at kaunlaraan. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Zamboanga.
4: 2026 Barn Elections. 2026 Barn Elections. News Update.
0: Alas 4:25 po na nagmamadaling umaga mga brad. Para lang po sa kaalaman ng ating mga kababayan kung gaano po kahalaga itong 2026 Barm Elections mga brad. Ito po ay nag-ugat noong 2018 matapos ang Bangsamoro Organic Law o mapirmahan itong Bangsamoro Organic Law mga brad at nailatag nga yung Barm BTA. Ito pong Barm o itong Barm o yung Bangsamoro Organic Law ang dahilan kung bakit nawala po yung ARMM during the previous administration o yung mga panahon po ni dating Pangulong Noynoy Aquino, dating Pangulong Gloria Arroyo. Yan ho yung dahilan kung bakit nagkaroon po. Actually, ang naging dahilan is yung tinatawag po nilang CAB mga brad, yung Comprehensive Agreement on the Bangsamoro which resulted to the Bangsamoro Autonomous Region o Bangsamoro Organic Law. Na ito naman yung naging resulta ay yung Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Pero kung iti-trace back talaga natin yung pinagmulan po nito mga brad, we could go back to the 1996 Peace Agreement mga brad ha. 1996 Peace Agreement doon sa panahon po ni dating Pangulong Fidel V. Ramos at ng Moro National Liberation Front. At ito po yung kumbaga isa sa mga paunang agreement. Ano ho? At dito po nagresulta naman yung reforma sa ARMM. Nagkaroon din po ng siyempre yung nagkaroon ng branch out itong MNLF which is itong MILF. At ito naman yung nanguna naman dito sa pagpapalakas ng ARMM. Ano ho? So basically ito po ay mga pinagsama-samang efforts na mga kapatid nating Muslim para mas mabigyan po ng pansin at mapalakas po yung rehiyon ng Bangsamoro dyan po sa Mindanao. So napaka ano po nito, napaka makasaysayan at ito po isa sa mga naging tulay ng kapayapaan dyan po sa Mindanao at matigil yung mga alitan po nating magkakapatid na Pilipino. Ano ho? So napaka makasaysayan at ganun lang po yung halaga nito, hindi lang po sa atin bilang Pilipino, lalo na po doon sa mga kababayan nating Bangsamoro. Oh, at ito rin po yung kumbaga kasi nagkaroon po ng cancellation, nakailang ulit po na cancellation itong elections po na ito. Dapat po 2022 mga brad ang original first parliamentary election, ipinagpaliban po ito at inilipat sa Mayo pagkatapos po ng sa October 13 2025-2026. Kaso nagka-problema po dahil po sa districting na tinatawag matapos pong maglabas ng decision ang Korte Suprema. Kaya naman po ang naging target date ay initially March 30 pero naging September 14. At ito na nga po yung araw na ito na matagal na pong iniintay nitong ating mga kababayan dyan po sa Bangsamoro mga brad. So if you could listen and maybe be aware kung ano nga po magiging kaganapan po dito dahil ako kung tanda ko ito po yung magiging ano natin magiging blueprint para po sa pagbabago ng sistema ano sa ang tatanda ko noong 2018 nung napirma nitong Bangsamoro Organic Law. Maganda makausap dito si Senator Mig Zubiri dahil isa siya sa mga nagtulak nito. Oo. Pusher kung sabi ng batas, nagtulak ng batas ito naman. Nagtulak ng batas kasi. Isa siya sa mga ganyan kasi mayroon pang binigay na libro ito sa amin dati si Theodore Migsubiri kung saan na nandyan po yung Bangsamoro Organic Law. At pag ito po ay naging successful, hindi malayo na baka i-adapt to sa iba't ibang rehiyon. Ano ho? Imagine mo, meron kang sariling parlamento dyan sa rehiyon mo. Ang nangangahulugan po yan na mas direktang makakapagpatupad ng mga pagbabago yung inyong mga lokal na leader. Ano ho? Hindi ho kinakailangan pang umakyat sa nasyonal kung kinakailangan maging legal ang isang bagay o isang panuntunan sa inyo, abay pwede na po dahil meron po kayo sariling parlamento. Kumbaga may sarili kayong kongreso. Although ngayon, meron naman kung tutusin. Meron po tayong konseho kung tawagin, di ho ba? Yan yung local government council. Sa Maynila, meron yan. Yung sangguniang panlunsod. Di ho ba? May mga ganyan tayo. Kaya lang, hindi kasing, kumbaga, mga ordinansa pala ang yung ating may patutupad dito at saklaw pa rin po tayo ng pambansang batas. Ano ho? Although sila rin naman, ganun, pero mas malawak po yung kanilang maipatutupad at magagawang mga batas po doon sa loob ng Bangsamoro. Hopefully, no? Hopefully, maging successful po ito and maging blueprint nga talaga ng pagbabago, hindi lang po sa Bangsamoro, kundi po sa buong bansa, mga brada. Alas 4:30 ng umaga, wala mo nang bibitiw, magbabalik pa rin ang Ronda Pilipinas.
1: Ronda Pilipinas.
10: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas? Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
11: Ako po si Bernardina Alanda, 71 years old, from Barangay Lanao, Riklaba, Kitapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon, eh mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior ginabigyan talaga nila ng mga priority, no? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa lugma.
1: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpalibad ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
12: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
1: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila
13: sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
14: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
15: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kailang karapatan bilang mga manlalaro. Paalala pa rin Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng mga panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
16: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
17: Kumut-kumut
16: Ronda Pilipinas.
0: Alas 4:36 na po na nagmamadaling umaga, mga brada. Nagbabalik ang Ronda Pilipinas. Dako naman tayo sa ibang balitaan, ha. Marami-rami po tayong balita maliban po sa inaasahan po nating hatol ng bayan ngayon dyan po sa Bangsamoro, mga brada. Dito po tayo, ha. Hinimok po ni Senador Erwin Tulfo ang Department of the Interior and Local Government o DILG na palakasin at ipamahagi sa iba't ibang rehiyon ng air assets ng Philippine National Police o PNP para sa mas mabilis na pagtugon sa sakuna, krimen at environmental violations. Sa budget briefing ng DILG para sa 2027, sinabi ni Tulfo, mga brad, na malaking tulong ang mga helicopters sa mga liblib na lugar, kabilang ang Palawan at Sierra Madre kung saan matagal nang o matagal bago marating ng mga otoridad ang mga lugar na may illegal logging at kaingin. Sinuportahan ni Senate Finance Panel Chair Senator JVR ito ang paglalagay ng PNP helicopter sa mga rehiyon gaya ng Cebu, Davao at La Union para sa search and rescue at medical evacuation. Iminungkahi naman ni DILG Secretary John Vicrimulya ang pagbili ng specialized utility helicopters na mas angkop sa rescue at evacuation operations. Kasunod ng pagbagsak ng 3 sa 8 helicopter ng PNP sa nakalipas na 4 taon, nais din ni Rimulya na repasuhin ang maintenance system at pag-aralan ang pagkuha ng pribadong kumpanya para sa pangalaga ng mga air assets. Tiniyak ni Tulfo na ang suporta sa kinakailangang pondo para sa modernisyon ng PNP air assets, pagkatayo ng mga hangar at pagpapahusay ng maintenance system nito. Alas 4:37 po na nagmamadaling umaga. Speaking of PNP, mga brada, ang Philippine National Police o PNP nakahanda sa ikinasang o ikinakasang transport strike ng grupong manibela ngayong araw. Ito, mga brada, ibunsod po syempre noong mataas na oil price hike na nakaamba ngayong araw o bukas. Oh, alamin mo natin ang report ni kinakapatid J. Mark Dagala.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Kumikilos na ang mga kinakukulang unit ng Philippine National Police para tiyakin ang seguridad, kaayusan at kapayapaan habang inaalalayan ang mga maapekto ang pasahero ng nakakasang transport strike ng grupong manibela ngayong araw. Ang KPNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr. may nakatalaga na silang template para sa pagpapatupad ng seguridad sa mga kahalintulad na aktibidad. Hindi lamang sa Metro Manila kundi maging sa iba pang urban areas. Mahigpit ang na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaki na kapayapaan at kaayusan upang maprotektahan ang publiko sa gitna ng mga aktibidad na maaaring makaapekto sa pag-araw-araw na pamumuhay ng mga Pilipino. Balamat iginagalang ng PNP ang karapatan ng mga transport group at iba pang organisasyon na magpayag na kanila sa loobin. Sinabi ni Nartates na kanilang pananatili na kaayusan at pipigilan ang anumang hakbang na maglalagay sa panganib sa publiko. Inatasan naman ng PNP chief ang mga lokal na police chief na magpag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan para sa mahigpit na koordinasyon upang mailatag ang mga kinakailangang aksyon. Para sa Bago Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas.
0: Alas 4:39 ng umaga, mga brada. Ito yung binabanggit natin, ha, na dahilan ng transport strike naman ng grupong manibela. Ngayong araw po yung transport strike, pero bukas ine-expect pong ipatutupad yung malaking oil price hike, mga brad. Sa diesel, 4 pesos to 5 pesos ang inaasahan kada litro po na taas presyo. Sa gasolina, 5 piso hanggang 6 pesos. At kerosene, 4 to 5 pesos naman. Ito po ay unofficial pa, ha. Pero ito po kasi ang galing sa ating mga insider sa energy industry. But then again, meron po tayong 12 pesos fuel subsidy para po sa mga public utility vehicles. Ano ho? So meron po tayong ginagawa, yung pamahalan po may ginagawa. But then again, hindi naman syempre natin kontrolado. Ito yung masakit pong parte dito. Hindi natin kontrolado itong malakihang taas presyo. Mamaya po, tumutok po kayo dito sa Radyo Pilipinas para malaan po ninyo yung opisyal na anunsyo at kung magkano ba talaga abutin, ha. Pero dito pa lang, kahit pinakamababa po yung abutin ito, 4 pesos, eh masakit pa rin po ito, ha. Sabi nga sa mga online games, makatay yung bawas, ha. Medyo mahapdi po ito. 4 to 5 pesos, 5 to 6 pesos. Naku, Diyos mio, ha. Eh, pwera pa po yung last week. Ganyan din huhalos yung last week. September pa lang, mahigit 10 piso na yung naiaangat po ng presyo. Kadalawang linggo pa lang tayo dito sa buwan ng Setyembre. Again, ito po ay bunsod nung nangyayari pong kaguluhan dyan po sa Middle East na wala naman tayong kinalaman at wala rin po tayong magagawa. Magagawa lang natin siguro tayo maging manawagan. Manawagan ng kapayapaan para sa ating kabulsahan, mga brada. Wala eh. Sila-sila po ang may decision dyan. Lovers quarrel nila yan.
1: Ronda.
0: Alas 4:41 po ng umaga, mga brad. Ito naman tayo, ha. Tatandaan niyo yung ano, yung issue ng bakbakang PNP at BOC, mga brad. Yung nagkaroon sila ng tinatawag na raid doon sa smuggling cigarettes. Aba, may bagong dokumento po kasi ang lumilitaw kaugnay sa kaso laban po sa dalawang kawani ng Bureau of Customs sa BOC na iniugnay sa umano'y pagbebenta ng illegal na sigarilyo mula po sa isang warehouse sa Santa Maria, Bulacan. Batay po sa Customs Personal Order, itinalaga si Alexander Alex Arroyo Jr., Administrative Aide 2 o Messenger sa Customs House ng Ninoy Aquino International Airport. Nakasaad din sa dokumento na kinakailangan makumpleto ang requirements para sa kanyang appointment hanggang August 10, 2026. Sa isang investigative report ay sinumite kay BOC Commissioner Relia Bumoseno, si Special Agent Lucky Joy Sulmayor lamang ang umano ang may valid mission order para sa warehouse na sinalakay sa Santa Maria dahilan para questionin ng Customs Police Enforcement Security Service ang presensya roon ni Arroyo. Nagsagawa ng operasyon ang Metro Manila Highway Patrol Group noong August 19, mahigit isang linggo matapos ang deadline ng pagsumite ng requirements ni Arroyo para sa kanyang assignment sa BOC na IA. Hiwalay namang inimbisigahan ang pagkakaharang noong September 7 sa 15 trailer truck na may kargang hinihinalang smuggled na sigarilyo sa Bataan at Pampanga na nagkakahalaga naman ng halos 1 bilyong piso at sinasabing nagmula sa isang seaport sa Mariveles, Bataan. Itong mga to natigil yung mahina yung balita tungkol sa shabu. Mga sigarilyo naman ngayon, ha? Bismillah, wala kayong pagkalagyan. Kung hindi shabu, sigarilyo, minsan marijuana. Lahat na lang inismuggled po ninyo. Minsan namang gulay. Wala kayo, hindi kayo makakita ng pagkakakita ang legal. Alas 4:43 muna, nagmamadaling umaga, mga brad. Magdaraos naman, mga brad, ng Department of Labor and Employment ng handog sa Pangulo Trabaho Agad Job Fairs 2026. Ngayong buwan po yan. Yan po gagawin 98,000 local at overseas opportunities sa trabaho nag-aantay po sa job fair. Ayon sa DOLE, isasagawa ang job fair sa iba't ibang rehiyon hanggang September 16. Layunin ng mga job fairs na mapalapit ang mga naghahanap ng trabaho sa mga employers. Bukod sa libo-libong bakanting posisyon at magkakaroon din ng one-stop shop para sa pagproseso sa mga kinakailangang pre-employment documents mula po sa NBI, SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Inikayat naman ni Secretary o ni Labor Secretary Francis Tolentino ang lahat ng job seekers na samantalihin ang programa. Huwag din kalimutang magdala ng updated resume at valid ID upang makapag-apply at magkaroon ng pagkakataong ma-hire on the spot.
1: Ronda, Ronda, Pilipinas.
0: Alas 4:44 po na nagmamadaling umaga. Magkakaroon naman ng dagdag na 60 pesos sa arawang sahod ng mga minimum wage earners sa National Capital Region o NCR simula po September 26. Ito'y matapos ilathala ng Department of Labor and Employment o DOLE ang wage order number NCR 28. Sa ilalim po ng bagong wage order, tataas mula 695 pesos tungo po sa 755 ang minimum na arawang sahod ng mga manggagawa sa non-agricultural sector. Makatatanggap din ng kaparehong 60 pesos na dagdag sahod ang mga manggagawa sa agricultural sector. Ayon sa DOLE, layunin ng aumento na mapalakas ang purchasing power ng mga manggagawa at maisulong ang mas inklusibong paglaro o paglago ng ekonomiya, alinsunod po sa pangako ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Inaprubahan din ang nasabing o inaprubahan ang nasabing wage order ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ng NCR matapos ang itinakdang tripartite wage setting process. Pinalahan ng DOLE ang mga employer na ipatupad ang bagong minimum wage order sa oras na epektibo o maging epektibo ito sa September 26. Tiniyak ng ahensya na, mahigpit nilang babantayan ang pagsunod sa bagong kautusan. Naku, pwede ba ito? Baka mamaya magalit dito yung ating mga kababayang manggagawa dahil di ba alam ko isang beses ka lang pwede maglabas ng wage order kada taon sa bawat rehiyon. Isang beses lang yan. Kung nakapaglabas ka na ngayon, kung naliliitan sila, next year na ulit, susunod. Ganun ang nakadalawa to. Hindi natin alam kung ano magiging implikasyon nito. Especially, gigil na gigil yung mga kababayan natin dyan sa pagkakaantala ng 85 pesos. Ano ka? Pera na, naging bato. Alas 4:45 ng umaga mga brad. May-ari naman ang sedan na naka-double parking at nakaantala sa rumi-responding truck ng Bureau of Fire and Protection of BFP. Ipinatawag na ng Land Transportation Office o LTO. Ito po yung nag-viral, no? Nakaladkad yung kanyang side mirror tsaka yung pintuan pati bumper. Oh, talagang kinayod ng truck eh. Aba, dapat yan maintindihan mo. Naka-park kasi hindi dapat parking yan. Kailangan yung sunog kung may mamatay doon, diba? So alamin natin ang report kay Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Agad na inisyo nga ng Shoko's order ng Land Transportation Office ang driver at restadong may-ari ng isang itim na sedan na sangkot sa incidenting nakahadlang sa pagresponde ng isang truck ng Bureau of Fire Protection o BFP. Sa viral video na nakarating si LTO, may kitang naka-double parking ang sedan sa masikip na bahagi ng kalsada, kaya naantala ito sa rumi-responding BFP truck. Dahil dito, pinaharap ng driver at listadong may-ari sa Intelligence and Investigation Division ng LTO Central Office sa September 18 at pinagsusumitin ng sinumpaang salaysay kaugnay ng mga alegasyong parking in prohibited places at obstruction of traffic. Kasabay nito ay inatasan rin ng driver na agarang isuko ang kanyang lisensya na isa sa ilalim sa 90 araw na preventive suspension. Inilagay na rin sa alarm status ang naturang sasakyan. Binigyang din naman ni ASIC kanila na dapat tiyakin ang bawat motorista na hindi sila nagiging sagabal sa daan lalo na sa mga sasakyang rumi-responde tuwing may emergency. Mula sa LTO para sa Bagong Pilipinas, Mer and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ronda, Ronda, Pilipinas.
0: Alas 4:47 ng umaga mga brada. Oy, ito ha, maganda rin pag-usapan natin ngayon yung usapin po dyan. Marami pong kababayan natin ang nalilito ngayon dito sa usapin ng Amichi Correa. Alam nyo ba yun? Parang parang pagkaan. Meron na po yung tiyatawag na Friends of the Court. Ayan ha. At marami po yung isa sa mga mainit na usapin po ngayon. Yung 24 members ng yung all members ng Senate, dito ba dapat ibase yung 2/3 ng butuhan sa impeachment ha, para lang po sa kalaman ng lahat. Ang pinag ang pinagtatalunan po dyan, hindi po tayo abogado ha, syempre, pero ito po yung base po doon sa mismong konteksto, yung text po doon sa saligang batas. Literal at textual po ah. Ito po Article 11 Section 3 ng saligang batas. No person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate, mga brad. Ayan, kayo na po ang bahala mag-interpret. Kayo po ang bahalang kumbaga makisalo doon sa usapin sa social media kung paanong interpretasyon po ninyo dyan. Pero yan po yung nakalagay doon sa konstitusyon natin. May nagsasabi na dapat daw present. May nagsasabi naman na hindi na kailangan present. Ay kanya-kanya pong interpretasyon yung mga abogado, yung mga legal experts, mga legal scholars sa ganyan. Pero ang doktrina daw sa statutory construction, kapag ang batas ay malinaw, hindi daw ito dapat bigyan ng ibang interpretasyon. Sabi dito ay yung verba legis non est residendum, o mula sa mga salita ng batas, huwag lumihis. Ayan. Ano ba ang epekto nito, mga brad? Eh, naku magkakaroon ng posibleng umabot sa Korte Suprema yan kasi ang Senate Impeachment Court, mga brad, has the power na baguhin yun. Oo, they have the power baguhin yun. Pero of course, pwede pong questionin yan ng kabilang panig o kung sino man dyan po sa Korte Suprema, which is the court of last resort. So yun yung ano, yun yung magiging scenario po dyan. Sakaling baguhin, pwedeng questionin. Pero they have the power. Kung pagbabago lang ang usapan, kayang-kaya po nilang baguhin yan. Kahit po nagdesisyon si presiding officer Chief Escudero, Senator Judge Escudero, na 16 pa rin eh. Malinaw naman daw sa konstitusyon, 16 pa rin. Pero sabi naman ni impeachment court spokesperson, kailangan lang ng majority na boto para i-overturn yung naging decision po nito ni Senator Chis Escudero, mga brad. So yan yung magiging scenario dyan. Ngayon, kayo ba? Ano ba sa tingin nyo? Dapat bang 24? O yung nagpa-participate lang? Sabi ng ibang abogado, it should not be ano raw eh, this should not be an argument kasi malinaw na all members. O sabi naman nung ibang abogado rin, doon mo makikita kasi kung sino yung ano eh. Doon mo makikita kung ano yung pinapanigan o kinikilingan. Yung sa tinitignan, sa tinititigan, sabi nga. Doon mo makikita dahil yung iba, for some reason, nagkakaroon sila ng iba't ibang argumento. Eh kung tutusin, ang batas lang naman na pagbabatayan mo, eh yung Article 11, Section 3. No person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. Wala namang kung ano nakalagay dyan. Ang problema, may mga kanya-kanyang interpretasyon. Ngayon, this coming September 16, mga brad, showing na yung amici ko, yung mga friends of the court will be asked dito po sa interpretasyon nila ng retired chief justices po ito, ha. Ibig sabihin, ito po ay galing sa Korte Suprema at matitikas po itong mga ito. Tignan natin kung ano magiging interpretasyon nila. Magkakaroon ba sila ng consensus o mag-iiba-iba ba yung kanilang interpretasyon dito po sa batas po na ito. Na article, kung hindi po kayo niniwala sa binanggit ko, article, search nyo lang po yung Article 11, Section 3 ng Philippine Constitution, mga brad. Ano ho? Para po makita nyo kung ano yung mismong text. Baka, kasi iba, sinisimplify na lang eh. Diba? Sinisimplify na lang. Pero ito po yung exact words, exact text na nakalagay doon para po hindi nakakalito. Ngayon, ang dapat natin ang tabayanan, yung mga amici curie. Ito po yung ano, yung mga hihinga ng tulong ng court ng Senate Impeachment Court para po mas malinaw sa kanila kung tama nga ba o hindi yung kailang magiging desisyon, mga brad. Ha? Anyway, 4:52 in the morning, may reports pa tayo dito bago tayo magtapos, ha? Albay, naghigpit naman po sa dengue control measures, klase pang publikong paralan, suspindido ng isang linggo. May report si Gary Carl Carillo.
19: Radyo Pilipinas. Report. Pinalalakas ng pamahalaang panlalawigan ng Albay ang kampanya laban sa dengue kasunod ng pagdeklara ng state of emergency bunsod ng pagdami ng kaso sa lalawigan ng Albay ayon kay Governor Noel Rosal. Sa emergency meeting kasama ang mga alkalde, Albay Public Safety and Emergency Management Office, Albay Provincial Health Office at DOH, na pagkasunduan ang simultaneous search and destroy operation operasyon sa 720 barangay at mga paaralan sa 17 ng Setyembre upang alisin ang mga posibleng pamugaran ng lamok. Idineklara ng gobernador ang pagsuspende ng klase sa lahat ng pampublikong paaralan simula elementary hanggang high school sa Albay mula September 14 hanggang September 18 bilang bahagi ng hakbang. Magbibigay ang provincial government ng tigi-isang fogging machine sa bawat 15 munisipalidad habang maglalaan ang LGO Albay at Department of Social Welfare and Development ng Good for Work Program para sa mga kalahok sa paglilinis. Sa ngayon, naka-red alert na ang mga ospital na pinamamahalaan ng LGU Albay bilang paghahanda sa posibleng pagdami ng mga pasyente. Sa tala ng Albay Provincial Health Office, umabot na sa mahigit 1,700 na kaso ng dengue ang naitala sa lalawigan ng Albay kung saan 14 rito ang nasawi. Simula ito Enero hanggang Setyembre 8 ng kasalukuyang taon. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Mahigit 4,000 trabaho naman handog sa isasagawang handog ng Pangulo Trabaho Agad Job Fair sa Central Visayas. Ramondo sa balitang yan, Angeli Valiente.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Mahigit 4,000 bakanteng posisyon sa trabaho ang target na mapunan sa isasagawang local at overseas job fair ngayong araw September 14 bilang bahagi ng handog ng Pangulo Trabaho Agad Job Fair. Ang job fair ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ilapit pa sa publiko ang mga trabaho at oportunidad. Dalawang job fair ang sabay na isasagawa sa Central Visayas. 25 mga local employers at 11 private recruitment agencies ang lalahok sa job fair. Gaganapin ito sa Cebu Provincial Capital at New Provincial Capital Building sa Tagbilaran City Bohol na pangungunahan ng mga Public Employment Service Office ng dalawang lalawigan katuwa ang Department of Labor and Employment Region 7. Maliban sa job fair, mayroon ring one-stop shop ng mga government services kung saan nasa iisang lugar ang mga tanggapan ng gobyerno para sa mga gustong magproseso ng kanilang dokumento at mag-inquire kaugnay sa mga programa na kanilang inaalok sa publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
0: Alas 4:55 na po na nagmamadaling umaga mga brada. Time to say goodbye for us. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig. Sumubaybay, tumutok for today. Maraming salamat si Taas para sa biyaya ng buhay at si Baba naman para sa pagsubok sa buhay. Lawrence Tan ho ka mga brada. Magkarigan tayo bukas. Adios!
16: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
2: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
4: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
5: Maganda bang takbo?
4: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
2: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
6: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
2: Marami ng mga bagong pangkabuhayan. Kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
7: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko.
10: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
11: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
10: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
5: Hatol ng Bayan 2026, BARM's First Parliamentary Elections, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: May katanungan po daw kung ano daw magiging epekto sa pag-unlad.

0: ng buhay sa ibang grupo po. Nakakahinayang po at masakit po para sa amin. At nakakatuwa po pag mangyayari ito, at least mababawasan po. Isa pa, syempre, mababawasan din ang gastusin para sa mga ganyang bagay. At isa pa nakikita ko, ang maganda po dyan, no, magkakaroon ng sariling annual budget grant po, no, dun sa lugar na yun, sa BARMM, na maggamit po sa pag-unlad, sa pag-develop ng lugar nila. Mabilisan po ito, lalo na paggawa ng kalsada at iba pong proyekto. Hindi na po kung dadaan kung saan-saan po na nagpapatagal na para matapos o magawa ang isang proyekto.
1: Napakalaki ng importansya, significance nito, kasi this will be the first time and ito, malalaman natin, ano ba talaga, itong batas ba ay tama? Kasi dun sa batas na nakasaad na magkakaroon ng election, so hoping it will be a peaceful election. And yun nga po, yung mga leaders na mapipili, mai-elect ay dapat karapat-dapat, and they are given the task to lead the region. So sana, go-go lang po tayo, pero ulitin ko lang po, pray lang po tayo para maging okay yung ating barn election sa September.
2: Para sa akin, ang parliament na election na gaganapin sa barn ay isang mahalabang hakbang para sa mga katauhan, mga sakop ng barn, upang sila ay mabigyan ng boses at magkaroon sila ng mga officialist na magtataguyod sa kanilang mga pangarap sa kanilang komunidad at sa kanilang lahat.
3: Hatol ng Bayan 2026 Barnes First Parliamentary Elections dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
7: Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
8: Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Araw po ngayon ng Lunes, 14 ng Setyembre taong 2026. Napakikigan po tayo sa 104.3 The Capital FM at sa lahat ng mga himpilan na Presidential Broadcast Service, PBS, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapanood din po tayo sa mga social media account ng Radyo Pilipinas. Ngayon po, ang makasaysayang kauna-unahang BARM Parliamentary Elections. Kaya naman nakatutok po ang buong pwersa ng PBS, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa buong sulok po ng BARM para ihatid sa inyo ang mga pinakasariwang balita at impormasyon na dapat niyong malaman. Sa programang ito, numero uno ang mga magsasaka at mangingisda. Malalaman niyo po ang mga proseso sa paggawa ng pagkain at matutunghayan niyo ang mga balita at impormasyon na may kinalaman sa sektor ng agrikultura, kasama na ang mga balita hinggil sa Hatol ng Bayan 2026. Sa ngalan po ni Hero Robrigado, ako po ang inyong lingkod, Christopher Terambulo. At ito ang
7: Usapang Agrikultura. Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
8: Para sa mga pangunahing balitang pang-agrikultural, unang pagpapatubig sa mga sakahang sakop ng Magat Dam sisimulan bukas ayon sa NIA.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
8: Level ng tubig sa Pantabangan Dam sapat na para sa dry crop 2027.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
8: At Agriculture Department sinuspinde ang pag-export ng raw ube para matiyak ang supply ng planting materials.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito

0: sa Radyo Pilipinas.
1: At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Nagabiso ang National Irrigation Administration Magat River Integrated Irrigation System na magsisimula na bukas araw ng Martes ang unang pagpapatubig para sa mga sakahang sakop ng Magat Dam. Sa kasalukuyang level ng tubig sa Magat Reservoir, nasa 52,573.83 hectares muna ang unang mapapatubigan. Batay na rin ito sa unang napagkasundo ang 3 tranches system para sa unang dry crop season 2027. Posible naman magsimula ang ikalawang trench sa huling araw ng Setyembre, habang ang third trench naman ay sa October 15. Depende sa antas ng tubig sa Magat Reservoir. Patuloy rin ang water monitoring ng NIA Mariis at nakikipag-ugnayan sa mga magsasaka bilang paghahanda sa inaasahang epekto ng El Nino. Hinihikayat ang mga magsasaka na makipag-ugnayan sa kanilang mga irrigators association o pinakamalapit na tanggapan ng NIA para sa schedule ng patubig.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Inulat ng National Irrigation Administration na umabot sa 200.39 meters above sea level ang antas ng tubig sa Pantabangan Dam. Malaki na ang agwat nito mula sa 17.83 na antas ng tubig na naitala sa unang araw ng Agosto. Ayon sa NIA Mariis, malaki ang naitulong sa mga o ng mga pag-uulan dulot ng bagyo at pinalakas na habagat sa pagtaas ng level ng tubig sa dam. Dahil dito, inaasahan ng Mariis Management na magiging sapat na ang supply ng tubig sa dam para sa dry crop 2027. Nagsisilbing pangunahing pinagkukunan ng irigasyon ang Pantabangan Dam para sa mahigit 150,000 hektarya. O 150 hektarya service area ng NIA Mariis, katuwang ang iba pang lokal at reuse dam facility.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Samantala, papasukin naman natin ang mga balitang nakalap mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Hatid sa inyo ng buong puwersa ng PBS News Radyo Pilipinas, radyo publiko sa buong bansa. AFP walang namomonitor na seryosong banta sa makasaysayang BARM elections. Suporta sa pagtitiyak ng seguridad sa buong proseso ng halalan. Tiniyak mula sa DZRB Radyo Pilipinas Manila, J. Mark Tagala, ibalita mo!
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Tinira ang proseso ng Pilipinas sa publiko na ang kanilang pangako na pagprotekta ng mga botante, kandidato at mga taong ng Commission on Elections sa gayon din ng mga sibilyan. Ito'y bilang bahagi na rin ng pagsuporta sa pagbabantay, gayon din sa pagsisiguro na kaligtasan ng lahat sa makasaysayan at kauna-una ang parliamentary elections sa Masamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM ngayong araw. Ang KAP Chief of Staff General Antonio Navarrete, wala sila ng monitor ng seryosong banta, subalit mananatili ang kanilang commitment para sa tahimik, maayos at mapayapang halalan. Kabilang ang AFP Chief sa mga sumaksi sa pinal na pag-iinspeksyon ng mga opisyal ng COMELEC kasama ang Philippine National Police sa iba't ibang stakeholders. Dito kanilang tinalakay iba't ibang adjustments sa security protocols, operational arrangements, pinaigting na ugnayan, gayon din na ang pagtugon sa anumang concern. Para sa Bagong Pilipinas, Emer Degala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Makasaysayang BARM elections ngayong araw, inaasahang magiging matagumpay. Mula sa DXSO Radyo Pilipinas Marawi, Johania Yusop, ibalita mo!
0: Hatol ng Bayan 2026, BARM's first parliamentary elections, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Inaasahang magsisimula na ang botohan para sa makasaysayang barn parliamentary elections dito sa lalawigan ng Lanao del Sur ilang oras na lamang. Alas 7 ng umaga ang simula ng botohan para sa mga regular na botante, habang mayroon na mga polling precinct na bukas para sa mga buntis, nakatatanda at PWDs na nais ng makapagboto. Sa naging resulta ng final testing and sealing ng automated counting machines kahapon sa lahat ng polling precincts, inaasahang magiging matagumpay ang halalan ngayong araw at walang magiging aberya. Samantala, tiniyak naman ni Police Colonel Cesar Cabuhat, Police Provincial Director ng Lanao del Sur, ang kahandaan at serbisyo ng mga kapulisan ngayong araw. Aniya, higit 4,000 kapulisan ang nakadeploy sa iba't ibang bayan, kabilang ang lungsod ng Marawi, upang panatilihin ang kapayapaan. Bagamat mayroong 21 bayan na nasa hotspot areas o red category, wala naman daw banta sa seguridad ng halalan. Aniya, ang classification ng Commission on Elections ay batay sa naging sitwasyon noong mga nakaraang eleksyon. Patuloy tayong maghahatid ng iba pang latest updates. Antabayaran lamang ang mga susunod pang ulat. Sa ngayon ay magpapatuloy ang ating pagbisita sa iba't ibang polling precincts at ako ay buboto na rin ang advance bago pa ang mga regular voters. Para sa Bagong Pilipinas, Johania Yusof, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
1: Mga guro at mga pulis, all set na sa kauna-unahang barn parliamentary elections. Mula sa DXDX Radyo Pilipinas, Iligan, Sharif Timhar, ibalita mo!
0: Hatol ng Bayan 2026, BARM's First Parliamentary Elections, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Handa na ang mga itinalagang guro at pulis para sa kauna-unahang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM Parliamentary Elections ngayong araw, September 14. Ayon kay COMELEC BARM Regional Election Director Attorney Ray Sumalipaw, umabot sa 5,200 cluster precincts ang inihanda para sa halalan. Gayunman, sinabi ni Sumalipaw na nasa 830 guro sa buong rehiyon ang hindi nakapag-ulat para sa final testing and sealing ng mga election equipment. Dahil dito, mga tauhan ng Philippine National Police o PNP na sumailalim sa pagsasanay ang pumalit sa kanilang mga tungkulin sa halalan. Samantala, sinabi ni Sumalipaw na may ilang guro na hindi nakapaglingkod dahil sa mga isyong may kaugnayan sa kanilang koneksyon sa mga partidong politikal o kandidato. Ang BARM Parliamentary Elections ay kauna-unahang regular na halalan para sa mga magiging miyembro ng Bangsamoro Parliament na siyang gagawa ng mga batas at magtatakda ng mga polisiya para sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
1: Halal certification ng mga coconut-based MSME sa Davao Region isinusulong ng DDI Davao Region. Nasa DXRP Radyo Pilipinas Davao, Armando Finiquito, ibalita mo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Isinusulong ngayon ang Department of Trade and Industry o DTI 11 na maging halal certified ang mga coconut-based enterprises sa Davao Region ngayong taon. Sa sagawang kapihan sa Davao's SM City Davao Annex, inihayag ni DTI 11 Coconut Farmers and Industry Development Plan Coordinator Maria Victoria Placer na layunin ng sertifikasyon na makapasok ang coconut product at byproduct na sa mga karating bansa ng sa Southeast Asia at maging sa Middle East. Ayon kay Placer na nasa higit 200 coconut-based micro, small and medium enterprises ang target na mabigyan ng nasabing sertifikasyon. Kapag nakuha ng mga nasabing MSME ang sertifikasyon, malaki ang tsansa na mas tataas ang kita ng mga ito. Ang nasabing hakbang ng DTI 11 ay bahagi ng mandato nito sa implementasyon ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP, kung saan nakatutok ito sa marketability ng produktong niyog sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
1: Digital training para sa mga agriculture student hatid ng lokal na pamahalaan ng Lanao del Sur. Nasa DXSO Radyo Pilipinas, Marawi. Nagbabalik, Johania Yusof, ibalita mo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: 28 second year BS Agriculture students mula sa Lanao Central College Incorporated ng Marawa City ang sumailalim sa pagsasanay sa digital tools at e-learning para sa kanilang pag-aaral at magiging trabaho sa larangan na agrikultura. Isinagawa ang training ng Provincial Government of Lanao del Sur sa pamamagitan ng Office of the Provincial Agriculturist o OPAG kasama rin ang PLGU OPAG Fit Center bilang bahagi ng kanilang extension services sa pagpapalago ng agricultural education. Kabilang sa itinuro ang Digital Farmers Program o DFP 101 at 102, gayon din ang e-learning courses for agriculture and fisheries. Sa pamamagitan ng diskusyon at mga hands-on activities, natututunan daw ng mga estudyante ang paggamit ng mga digital tool, agricultural applications at online learning resources na maaari nilang magamit sa agricultural extension. Para sa Bagong Pilipinas, Joanya Yusof, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
1: Kauna-unahang DAPRDP Scale Farm to Market Road sa Zamboanga Peninsula, malaking benepisyo ang atid sa mga magsasaka sa Vicencio Sagun, Zamboanga del Sur. Wala sa DXMR Radyo Pilipinas, Zamboanga, Justin Bulanon, i-balita mo!
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
6: Malaking benepisyo ang hatid ng kauna-unahang Department of Agriculture Philippine Rural Development Project o DAPRDP Scale Up Farm to Market Road sa project sa Region 9 para sa mga magsasaka na Vincenzo Sagun sa lalawigan ng Zamboanga del Sur. Ang naturang proyekto na may habang 8.4 kilometro at nagkakahalagang 180 milyong piso ay naglalayong mapabilis ang transportasyon ng mga produkto at mabigyan ng epesyenteng akses ang mga magsasaka sa merkado. Batay sa isinalagwag dokumentasyon ng Regional Project Coordination Office o RPCO 9 Info East Unit, malaking tulong ang sementadong kasada dahil hindi na kinakailang pamumahin ng malayo mga magsasaka upang ibenta ang kanilang produkto tulad ng kopra. Ayon kay Grisel Botanas, isang magsasaka at negosyante ng kopra, malaking kaginhawaan ang dulot nito dahil maliban sa nakakatipid sila sa pamasahe, mismo ang mga mamimili na pumupunta sa kanilang barangay. Hindi pa man opisyal na idinadeklara ang 100% kompleto ang proyekto, ramdam na ang pagbabagong hatid nito sa mga komunidad kung saan inaasahang nasa higit 2,000 pamilya ang makikinabang. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: ATI Region 9 Parole and Probation 9 at Balay Initiatives patuloy na nagtutulungan para sa kapakanan ng mga probationer at parolee sa Zamboanga Peninsula. Mula sa DXMR Radyo Pilipinas Zamboanga, Lesti Kubol, i-balita mo!
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
7: Patuloy ang pagtutulungan ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center 9 o ATI-RTC 9, DOG Parole and Provision Administration 9 at ng Balay Initiative sa pamagitan ng Project UGMAD o Uplifting Growth and Meaningful Assistance and Development para sa ikabubuti ng mga kliyente ng Parole and Provision sa rehiyon. Sa pamamagitan ng regular na Values Formation Program, inihimok ang mga probationer at paruli na unawain ang kanilang tunay na pagkakilanlan, layunin at kaloob ng tawag ng Diyos na nagbibigay sa kanila ng pag-asa, bagong direksyon at pagkakataong magsimulang muli. Maliban sa Values Formation, ipinabahagi rin ang mga binhi ng gulay upang hikayatin ang paghalaman sa bakuran at ang mga gawaing may kapanginabangan. Kung paano ang mga binhi itinatanim at inaalagaan upang lumago at mamunga, layunin din ng Project UGMAD na magasik ng pag-asa, maglinang ng mabubuting asal at magtaguyod ng pananagutan sa bawat kalahok. Ang aktividad ay dinaluhanin na Parole and Probation 9 Regional Director Anites Butyong, Ginoong A.D. Baldado, Chief Probation and Parole Officer ng Parole and Probation 9 at ATI-RTC 9 Assistant o OIC Assistant Center Director Mokles Buisan, kasama ang mga kawani ng ATI-RTC 9. Ang Project UGMAD ay maghahasik ng pag-asa, maglinang ng mabubuting asal at tumutulong sa pagpalago at pagkaroon ng masaganang bunga ng buhay ng mga parulado at dating preso. Para sa Bagong Pilipinas, Lesti Kubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
1: Mafar sulu nagatid ng 10 baka sa mga Farmer Association sa Talipaw, Sulu. Muna sa DXSM Radyo Pilipinas. Holo, Nuridad, Salib, Julkiram, ibalita mo!
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Nakatanggap ng 10 bakang Bungtod Farmers Association sa Talitang Sudu bilang bahagi ng Tecnodemo Cattle Raising Project ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform na Mafar Sudu nitong September 8. Bukod sa mga alagang hayop, ipinagkaloob din sa grupo ang mga farm inputs na gagamitin sa pag-aalaga ng baka, kabilang ang barbed wire, work boots sa bolo, wheelbarrow, shovels at water storage tank. Magsisilbing aktuwang demonstration farm ang proyekto kung saan maaaring matutuhan at maisagawa ng mga magsasaka ang wastong cattle raising practices na naaayon sa halal standards. Bahagi ito ng halal and development program ng Agriculture Division ng Mafar na nagmalayang makatulong sa food security, dagdag kita ng mga magsasaka at pagpapaunlad ng halal livestock industry sa Sulu. Pinangunahan ng Mafar Sulu Provincial Director Engineer Alfie U. Ilbani, DPA, kasama ang agriculture team, ang turnover ng proyekto kay Association Chairman Hajan Muhajiri at mga miyembro nito. Para sa Bakong Pilipinas, Lulida sa Richard Garam, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Ovalo.
1: Sinuspin din ng Department of Agriculture ang pagluluwas ng sariwang purple yam o ube sa ibang bansa upang mapunan ang kakulangan ng planting materials habang nagsisikap ang Pilipinas na palawakin ang lokal na produksyon. Ipinatupad ng BPI o Bureau of Plant Industry ang suspension nitong kalagitnaan ng Agosto na sumasaklaw sa sariwang ube at mga planting materials para sa pagpaparami ng pananim. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., layunin ang paghihigpit na mapanatili sa bansa ang mga planting material habang pinapalakas ng industriya ang kapasidad nito sa produksyon. Ayon pa sa kalihim, patuloy na tumataas ang pangangailangan ng mga processor at mamimili ng ube sa ibang bansa mula sa Pilipinas. Ngunit malaki ang hamon sa mga magsasaka ang limitadong akses sa delikalidad na planting materials na lubhang kailangan upang mapalawak ang produksyon nito. 170 piso kada kilong farm gate price sa karneng baboy pansamantalang ipatutupad sa Antique. Mula sa DYLL Radyo Pilipinas, Iloilo, Hope Torrechante, ibalita mo!
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
9: Nagtakda ng temporaryong minimum farm gate price na 170 pesos kada kilo sa buhay na baboy ang Antique Provincial Government para maprotektahan ang mga lokal na magbababoy kontra sa mga nanamantala. Pinirmahan ni Antique Governor Paulo Javier ang Executive Order No. 83 Series of 2026 matapos maipabot sa kanya ang hinaing ng mahigit kumulang 400 miyembro ng Antique Livestock and Poultry Raisers Association o ALPRA tungkol sa mababang presyo ng kanilang mga alagang baboy. Sa datos na isinumite ng ALPRA, umabot sa 14,480 pesos ang gastos sa pagpapalaki ng isang fattener hanggang 85 kilo. Kasama na rito ang presyo ng biik, feeds, vitamins, kuryente at transportasyon. Sa 170 pesos kada kilo, nasa 14,450 pesos lamang ang halaga ng 85 kilo na baboy na nangangahulugang lugi pa rin ang mga hog raiser. Samantala, sa ilalim ng executive order, bawal ang pagbili ng live hog sa presyo na mas mababa sa 170 pesos kada kilo, gayon din ang price manipulation agreement ng mga buyer para ibaba ang presyo paggamit ng hindi calibrated o tampered na kiluhan at iba pang uri ng panlilinlang. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Mga vulnerable sector makatatanggap ng libreng bigas sa handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. Nasa DZRK Radyo Pilipinas, Tabo Aquino Perez, ibalita mo!
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
10: Handa ng lahat para sa sasagawang handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat nitong September 14, 2026 sa Kalinga Sports Center, Bulanan, Tabok City, Kalinga. ayon kay Provincial Minister Torte de Gulay ng PLGU Kalinga, 47 iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang makikilaw sa nasabing aktibidad upang mailapit ang kalangma serbisyo sa mga mamamayan sa isang lugar bilang bahagi ng pagdiriwang ng karawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Isa sa pangunahing bahagi ng programa ay ang pamahagi ng cheque sa 153 barangays ng Kalinga na nagkakalaga ng 200,000 pesos bawat barangay. Ang 100,000 pesos ay ilalaan para sa Presidential Scholarship Program habang ang natitirang 100,000 pesos ay gagamitin para sa mga proyektong tinukoy ng mga barangay na pupunduan sa ilalim ng programa. Mayroon ding kadiwa ng Pangulo sa labas ng Kalinga Sports Center kung saan maaaring bilhin ang iba't ibang produktong agrikultural. May but din para sa mga produkto ng BGMP mula sa Livelihood Project ng mga Persons Deprived of Liberty o PDL upang mabenta ang kanilang mga produkto. Magkakaroon din ng pamahagi ng bigas para sa mga vulnerable sector. Para sa Bangong Pilipinas, Aquino Perez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
1: Mga vulnerable sector makatatanggap ng libreng bigas sa... O sa ibang balita, 75 milyong pisong pamana projects inilunsad sa Paracelis, Mountain Province mula sa DZRA, Radyo Pilipinas, Bontok. Dona Kawis Balyo, ibalita mo!
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
11: Inilunsad sa Paracelis Mountain Province ang dalawang farm-to-market road projects na nagkakahalaga ng 95 milyon pesos sa ilalim ng Payapa at Masaganang Pamayanan o PAMANA program ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRO. Pinangunahan ni OPAPRO Secretary Mel Senen Sarmiento ang blessing at groundbreaking ceremony ng dalawang proyekto noong September 11. Kabilang dito ang 80 milyong piso na improvement ng Kawayan Bagabag Buringal Proper Farm to Market Road at ang 15 million pesos na konstruksyon ng Pandan Marallag Farm to Market Road. Inaasahang magpapadali ang mga proyekto ng pagbiyahe ng mga magsasaka, gayon din ang access ng mga residente sa paaralan at mga pangunahing serbisyo ng pamahalaan. Nagpasalamat naman si Paracelis Mayor Marcos Ayangwa kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa OPAPRO sa patuloy na suporta sa mga proyektong nagpapalakas sa kabuhayan ng mga residente, lalo na ang mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Donna Kawisbalyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
1: Bangus at salt industry sa Ilocos Region pinalalakas sa tatlong talong development roadmap. Mula sa DWRS, Radyo Pilipinas, Tayug, Mildred Kokya, ibalita mo!
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
12: Inaprubahan ng Economic Development Committee 1 ang tatlong taong work program para palakasin ang bangus at salt industry sa Region 1. Isinagawa ang ikatlong quarter meeting ng komite sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa La Union. Sa ilalim ng Bangus and Salt Industry Technical Working Group Work Program para sa fiscal years 2026 to 2028, unang tututukan ang pagsusuri sa pangangailangan ng industriya sa pamamagitan ng konsultasyon at pangangalap ng datos. Kasunod dito ang mga koordinadong intervention, prioridad na pamumuhunan at policy measures kabilang ang pagsisikap na mapadali ang proseso ng pag-export ng bangus. Pangungunahan din ang pagbuo ng Regional Bangus and Salt Industry Policy Framework at Process Flow at Regional Strategic Framework. Ilalahad ang mga ito sa mga susunod na pulong para sa refinement at endorsement sa Regional Development Council 1. Pinangunahan ang pulong ni DA Region 1 Regional Executive Director at ECONDEV 1 Chairperson Director Fidel L. Lee. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Kokia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
1: Lokal na pamahalaan ng lungsod ng Quezon na nawagan ng mas napapanahong weather updates para sa class suspension. Mula sa DZRB, Radyo Pilipinas, Manila, Mary Ann Bastasa, ibalita mo!
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
13: Nanawagan ang Quezon City Council sa pag-asa na maglabas ng mas napapanahong weather updates sa oras na nagsasagawa ng assessment ang mga LGU para sa posibleng pagsususpende ng klase. Sa inihayang resolusyon ni Quezon City Council Majority Leader Ali Medalla, hiniling ito sa pag-asa na maglabas ng weather advisories mula alas 3 hanggang alas 4 ng madaling araw para sa morning classes at alas 9 hanggang alas 10 ng umaga para naman sa afternoon classes kapag maaaring magdulot ng panganib sa mga mag-aaral ang lagay ng panahon. Layo nitong mabigyan ng mga mag-aaral, magulang at mga school personnel ng malinaw at napapanong impormasyon bago pa sila bumiyahe. Tinukoy sa resolusyon na maraming estudyante at mga kawarin na eskwelahan ang umaalis ng kanilang bahay pagsapit na ng alas 5 ng umaga, lalo na ang mga bumabiyahe pa ng malayo o umaasa sa mga pampublikong transportasyon. Kasama rin sa panukala ang panawagan sa pag-asa na mabilis na ipalagam ang mga weather advisory sa pamamagitan ng official communication channels at gawing madaling accessible sa mga LGU at local risk reduction and management offices. Ayon naman kay Mayor Joy Belmonte, mahalagang advisories ng pag-asa bilang bahagi ng assessment ng lungsod kasama ng sariling weather monitoring system ng Quezon City at mga ulat mula sa mga komunidad. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: PCA Bicol, inilapit ang libreng serbisyong medikal sa mga magsasaka ng niyog sa Albay. Nasa DWJS, Radyo Pilipinas, Albay, Gary Card Carillo, ibalita mo!
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
14: Patuloy na inilalapit ng Philippine Coconut Authority o PCA Bicol ang libreng serbisyong pangkalusugan sa mga coconut farmer at kanilang kwalipikadong dependents sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan. Ayon kay Jessamian Lotereña, Head Regional Social Worker ng PCA Bicol, kabilang sa mobile health services ang medical consultation, optical services, laboratory at diagnostic test, urinalysis, CBC, dental services at libreng gamot. Sa isinagawang bayan ni Yugan sa Kalusugan Mobile Health Services sa Daraga Albay, nasa 250 na coconut farmer at qualified dependents ang target na makinabang sa programa, lalo na ang mga nasa malalayong komunidad na may limitadong access sa serbisyong medikal. Ayon sa PCA Bicol, umabot na sa 9,805 na mga benepisyaryo ang target nilang mabigyan ng programang pangkalusugan ngayong taon sa 6 na lalawigan ng Bicol Region. Ito ay bilang bahagi ng pagpapatupad ng Republic Act No. 11524 o Coconut Farmers and Industry Development Plan Act at direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ilapit ang serbisyo ng pamahalaan sa mga mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
15: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano itong buhay ito? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.

0: 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
4: Usapang Agrikultura.
5: Usapang Agrikultura.
4: Dito sa Radyo Pilipinas.
6: Samantala, papasokin muna natin ang report na ito. Voting centers sa bayan ng Bongao, Tawi-Tawi nakahanda na para sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections. Nasa DXDC Radyo Pilipinas Tawi-Tawi, Laila Sharinami, ibalita mo.
7: Hatol ng Bayan 26 Barms First Parliamentary Elections dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Laila?
8: Yes, nakahanda na para sa early voting ng senior citizens, PWD at pregnant women ang mga voting centers sa bayan ng Bungao. Para sa madaling proseso rin ng pagboto ay nakapaskil sa labas ng bawat classroom na itinalaga bilang voting center ang mga pangalan ng mga botante. Sa MBHTE compound ay maraming classrooms ang itinalagang voting center at lahat ay nakahanda na para sa early voting mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga. Ito ay para sa mga senior citizens, PWD at pregnant women natin. Ang Bungao Tawi-Tawi ay may 35 barangays sa 43 voting centers at may registered voters ng more than 71,000. Para sa karagdagang update, tumutok lamang sa Radyo Pilipinas at sa iba pang state media platform.
6: Laila, meron bang naitala ang gobyerno ng untoward incident sa kasalukuyan?
8: Fortunately po no for para sa bayan ng Bungao at ating naitanong na yan kay COP. COP Police Lieutenant Colonel Roy Santua kaninang umaga ay wala pong naitalang any untoward incident or any election-related incident dito sa bayan ng Bungao. At regarding din po sa liquor ban na ipinatupad kagabi ay same din, zero incident po. Wala pong nahuli lumabag sa liquor ban po dito sa bayan ng Bungao.
6: Alright, maraming salamat Laila Sharinami. Samantala muna, daang-daang guro umatras sa pagiging electoral board member sa buong BARM mula sa DZRB Radyo Pilipinas Manila. Lawrence Tanhoco, ibalita mo.
7: Hatol ng 2026 BARM's First Parliamentary Elections dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Nakapagtala ang Commission on Elections ng mga guro na nagbago ang isip na magsilbi sa kauna-unahang barn parliamentary elections. Aabot sa kabuang 839 ng mga teachers ang hindi na makapagsisilbi pa bilang electoral board members matapos silang umatras sa kanilang tungkulin dahil sa iba't ibang mga kadahilanan. Halimbawa rito ay ang mga guro na namimili ng presinto, kamag-anak ng mga kandidato at mga hindi dumalo sa final testing and sealing ng mga makina. Ayon kay COMELEC Chairman George Irwin Garcia, karamihan sa mga ito ay mula sa Maguindanao del Sur, meron din dito sa Cotabato City, sa Tawi-Tawi, Lanao del Sur at Special Geographic Area. Nilinaw naman ni Garcia na hindi nito o hindi na pananagutin o kakasuhan pa ang mga nasabing umatras na guro. Pero sabi ni Garcia, aabot sa 1,700 na tauhan ng PNP naman ang naka-standby para pumalit bilang electoral board member na marunong gumamit ng makina. Nagbabala rin si Garcia sa mga kandidato na namimili ng boto ng mga botante dahil critical itong usapin lalo na't ilang oras na lamang bago ang halalan. Wala pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas. Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Sa puntong ito mga kasama, atin naman alamin kung kamusta na po ang modernisasyon sa sektor ng agrikultura, partikular na sa barn. Kaya naman makakasama po natin ang tinatawan mula sa Philmec. Ito po si Engineer Alfonso Rico III, ang RICE o RCEF Mechanization Program Cluster Mindanao o Head for Mindanao mula dyan sa Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization sa ilalim po yan ng pangangasiwa ng Department of Agriculture. Magandang umaga, Engineer Alfonso. Si Christopher po ito sa programang Usapang Agrikultura sa Radyo Pilipinas, Manila.
10: RICE o RCEF Mechanization Program Cluster Mindanao o Head for Mindanao mula dyan sa Philippine Center for
6: Engineer, medyo nagfi-feedback po yung monitor natin. So ngayon po, engineer, paayusin lang natin yung linya ng komunikasyon kasi yung monitor nyo po ay nagfi-feedback po sa mic. Kaya nagkakaroon po ng feedback or echo. So ngayon sa puntong ito, kakausapin po natin ang Philmec sa ilalim po yan ng Department of Agriculture upang alamin natin yung estado po ng modernisasyon sa pagproseso po ng bigas, yung RCEF na tinatawag. Ano ba ang latest ngayon sa modernisasyon sa agrikultura dahil marami po silang proyekto eh. So okay na si engineer. So ngayon po engineer Alfonso, magandang umaga po.
11: Magandang araw po sa ating tagapakinig ng Radyo Pilipinas. Maraming salamat po no sa pagkakataong maibahagi namin ang programa at ginagawa ng Philmec, particular dito sa my RCEF Mechanization Program. Sa ating region naman po sa BARM, patuloy pong umuunlad ang agricultural mechanization. Meron pa rin po tayo malaking opportunity para mapataas ang level of mechanization sa region. Base po sa nilabas naming data noong October 2025, 2.8 horsepower per hectare po ang nasa BARM. Ang ating national level of mechanization sa rice. However po sa BARM, nasa 1.22 horsepower per hectare pa lamang po ito. Kaya nga po ang mahalaga rito, tuloy-tuloy po ang ating intervention na ginagawa. Meron pa yung mechanization gap sa BARM, pero ito pa rin po yung dahilan kung bakit patuloy nating nagtutuunan ng pansin ang region. So yun sir.
6: Engineer Alfonso, matanong ko lang, ano-ano pa ba yung mga naipatayo o susunod na plano po ng ahensya para sa BARM?
11: Apo, malaki na rin po yung naipuhunan ng pamahalaan sa mechanization sa BARM. Mula po noong nagsimula ang RCEF noong 2019 hanggang 2025, nakapagbigay na po tayo ng humigit kumulang 1,525 units po ng iba't ibang agricultural machinery and technology. Tulad po nito yung mga four-wheel tractor, hand tractors, meron din po tayong rice transplanters, precision seeders, rice combine harvesters, drying, and even po yung mga milling facilities natin. Para naman po ngayong 2026, patuloy pa rin po at nakalaan pa rin po ang iba't ibang technology para po sa may region natin sa BARM. At lastly po, gusto natin syempre yung mechanization na hindi lamang marami ang makina, kundi productive, sustainable at talagang nakakatulong po sa ating mga farmers.
6: Engineer, masasabi ba natin na sa panahon ngayon o sa administrasyon po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mas naging moderno na ang sektor ng agrikultura, particular na yung pagtatanim po ng palay?
11: Yes po, nagkaroon po tayo ng mga technology na mga pinupush natin na magamit ito ng mga farmers natin tulad nung sa MyRice, ating mga walk-behind transplanter, riding type transplanter at precision seeders po. Ito po ay amin pong inilunsad, ginawa po namin itong push technology upang gamitin po ng mga farmers natin. At marami pong mga farmers natin ang gumagamit po nito ngayon, particular na po sa ating Barm region.
6: Engineer, ilan po bang mga magsasaka ang nakinabang sa mga proyekto ng DA PhilMec?
11: Opo, sa ilalim po ng RCEFMEC program, humigit ko munang 3,800 qualified beneficiaries na po. Ibig sabihin, ito po yung mga farmers, cooperatives, and associations or FCAs, pati na po yung mga qualified LGUs. Yung mga ating FCAs po or LGUs, ang bilang po ito, humigit ko munang nasa 50 o hanggang mahigit 500 po kada asosasyon. Kaya marami na po ang nakinabang dito. At pati na rin po yung mga malalapit na hindi membro ng FCAs, basta meron po sa kanilang area makinarya, ay nakikinabang din po sila dito.
6: Engineer, ilang bang mga pasilidad na ang naipamahagi ng DA PhilMec sa mga asosasyon?
11: Apo, yung nabanggit natin kanina, nasa 1,525 units na po, simula 2019 hanggang 2025. At dahil po yung ating RCEF Mechanization Program ay tuloy-tuloy hanggang 2031, patuloy po tayong maglalaan ng mga makinarya at teknolohiya sa Barm Region.
6: Engineer, bukod po sa ano po sa mga facility tsaka equipment, may iba pa bang plano po ang DA PhilMec? O tanging palay pa lang po yung ating tinututukan? Meron pa bang ibang larangan ng iba't ibang uri ng pagkain?
11: Opo, maganda po tayo itanong ninyo dahil si PhilMec po ay meron pang ibang programa maliban sa rice. Ito po yung tinatawag namin yung sa may CFIDP o sa Coconut Fund Industry Development Fund na patuloy na rin po at nakapagpamahagi na rin po ng ang PhilMec dito sa area ng Barm. Ito po yung mga shared processing facilities na tulad yung pagawaan po ng coconut oil or yung mga white copper drying. Mga ganyan po ay nakapagpabigay na rin po tayo sa region ng Barm.
6: Ang dami na po ng ping proyekto ng DA PhilMec sa Barma. Magandang po marinig po natin yan kasi may mga narinig din tayong panayam sa ibang stasyon na ang sinasabi nila naging moderno na nga po yung sektor ng agrikultura, particular na dyan sa Barm.
11: Yes po, sa katotohan lang po, marami na rin proyektong na-inaugurate, na ipamigay at na-turn over sa mga rice farmers and even coconut farmers po sa Barm Region.
6: Ba, Engineer, matanong ko na lang din, paano po yung maintenance and operation cost po ng mga naipamahaging gamit ng ahensya?
11: Una po, yung sa RCEF, yan po ay libre. Ibig sabihin, wala pong inilabas o binayaran ating mga rice farmers nung sila po ay nag-apply at nagpamahagi sa atin sa kanila ng mga teknolohiyang ito. Kaya po wala na silang binabawing investment cost. Kaya yan po, kapag nagpapagamit sila sa mga beneficiary natin o sa mga farmer natin, yung kanila pong sinisingil ay meron pong porsyento doon na nakalaan para sa kanilang maintenance. At yan po ay nakasaad sa kanilang pinirmahang MOA sa amin at minomonitor po namin sila.
6: Sir, matanong ko na lang din, paano po ba nakakatulong sa food security ng Barm, hindi lang sa Barm, pati rin sa buong bansa, yung ang modernisasyon po ng sektor ng agrikultura sa Barm?
11: So, malaki po ang contribution ng agricultural mechanization sa food security, no? Dahil ang food security po ay hindi lamang tungkol sa dami ng ating itinatanim. Mahalaga rin po gaano kabilis, ka-efficient at kaayos natin na isasagawa ang bawat farm operation. So halimbawa po, meron na tayong bagyo, nakatanim ka na ng palay. Pag gumamit ka po ng harvester, mabilis lamang po ma-harvest nyo na yun. Ibig sabihin, hindi na po ito masasalanta pa ng bagyo. So mechanization po helps address several things at the same time. Productivity, timeliness of operations, reduction of production and post-harvest losses, and even po yung mga labor constraints natin. So kung mas stable po ang local rice production, mas malaki po ang contribution nito sa food availability at food security po natin sa Pilipinas.
6: Engineer, isa po akong magsasaka, paano po ako makakakuha ng libreng gamit mula sa PhilMec?
11: Opo, kung kayo po ay individual na magsasaka, ang amin pong ini-encourage ay sumali po kayo sa mga ating organisadong mga magsasaka o samahan, no? Para naman po sa mga farmers cooperatives and association na nais mag-request po ng makinarya sa ilalim ng RCEF, meron lamang po tayong mga tinatawag na minimum documentary requirements, no? Kabilang po rito yung una, letter of intent, i-address niyo po sa aming director, Director Dionisio G. Alvindia, board resolution. Pangatlo po yung listahan ninyo ng mga miyembro. Pang-apat po yung listahan po ng mga makinarya na natanggap niyo na po dati. At para sa po, sa area natin sa may barm, ang tawag po namin dyan yung MAFAR certificate. Or sa ibang area naman po ay yung DA certificate of accreditation. So, mabilis po mag-apply dahil meron po kami mga staff nationwide. Maaari din po kayo lumapit sa MAFAR Municipal Officers or MMOs, pati na po sa ating mga Municipal Agriculture Office para magabayan nila kayo dahil meron na po silang mga proforma sa kanila pong mga opisina.
6: Engineer, kapag ba nakatanggap ang isang magsasaka o grupo ng mga magsasaka, kasama din po ba yung training sa paggamit po ng mga makinarya? At libre po ba ito?
11: Yes po, kasama po yan dahil nais po namin pag nagpamigay po ang naipamigay po natin ang teknolohiya sa mga magsasaka natin, alam po niya itong gamitin, i-maintain at i-troubleshoot. So meron po kaming ginagawa ng mga training activities kapag nakapagtanggap na po sila ng makinarya, kinukumpul-kumpul po namin sila para makapag-training po sila unang-una sa parang classroom type at meron din po silang hands-on na kung saan talagang actual po namin sila tuturuan sa field paano gamitin yung mga makinarya po nila.
6: Magandang balita yan ha, kasi syempre hindi biro po kasi yung gastos sa production ng mga ano ba, ng pala at iba-iba pang produkto. Gayun din po yung investment puhunan para sa mga gamit. So engineer, requirements po ba ng DA Filmec na rehistrado po sa RSBSA yung ano natin, yung Registry System for Basic Sectors in Agriculture?
11: Yan po yung aming isang hinihingi na listahan ng mga membro ng magsasaka. Ito po ay hinihikayat namin sila na makarehistro dito sa RSBSA dahil bukod po sa mga programa na sa Filmec, pag sila po ay rehistrado dyan, may mga ayuda po sila matatanggap sa may ating DA National Program at iba pang programa sa gobyerno po.
6: Engineer, dinawin ko lang yung matatanggap po ng ayuda. Ibig sabihin, makakatanggap din po ba sila ng fuel assistance? Doon naman po sa larangan po ng kalusugan, nababalitaan din natin yung PCA, yung Philippine Coconut Authority, nagbibigay din sila o naghahatid sila ng mga servisyong medical. And also, libreng insurance, kasama din po ba yun? Kumbaga, package pala itong pagtutulungan ng DA Filmec tsaka iba pang ahensya ng gobyerno sa ilalim po ng DA?
11: Sa ngayon po, sa Filmec po, ang sakop niya lang po yung sa RSEF Mechanization Program. However, yun nga po yung sinasabi natin, pag rehistrado po sila sa RSBSA, marami pa po silang mga iba't ibang programa dahil marami pong inilulunsad ang DA ng mga programa na makatutulong sa kanila tulad po niyang sa may insurance, sa fuel, and even po yung sa mga sa PCIC natin pag nasalanta ng bagyo o kalamidad, yan po lahat ay matatanggap natin once po tayo registered sa RSBSA.
6: Ang galing naman ng proyekto ng gobyerno para sa magsasaka, kumpletos regados na pala. So, Engineer Alfonso, huling mensahe niyo po sa ating mga kababayang magsasaka. Engineer, huling mensahe po sa ating mga magsasaka?
11: So, ang huling mensahe natin sa mga rice farmers natin, particularly sa barm, ay patuloy po ang suporta ng pamahalaan sa agricultural mechanization. Pero ang layunin po ng natin dito ay higit makapagbigay lamang ng makinarya. So, ang gusto natin ay makita po ng bawat makinarya na pinagkakaloob at nagagamit natin ng maayos. Nakakapagpababa po ito ng gastos natin at bigay po ba ng ginhawa sa hirap ng ating mga magsasaka. Sa Filmec po, kasama yung mga partners natin like MAFAR and ang ating local government, patuloy po tayo makikipagtulungan upang magpalakas po ang mechanization at rice production sa bar. Maraming salamat po, Radyo Pilipinas, at higit sa lahat sa ating mga magsasaka. Magandang umaga po muli.
6: Engineer, hindi po ito ang una at huli nating pag-uusap. Talakayan tungkol po sa modernization po dyan po sa Mindanao. Maraming salamat po sa inyong pagtanggap sa aming imbitasyon. Engineer Alfonso Rico III, ang RCEF Mechanization Program Cluster Head for Mindanao, sa ilalim po yan ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization, sa ilalim po yan ng pangangasiwa ng Department of Agriculture.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
6: Mga kasama, yan po mga balitang tampok po sa araw na ito sa makasaysayang Bangsamoro Parliamentary Elections. Yan po mga balita ring nakalap ng buong pwersa ng PBS Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa buong bansa. Maraming salamat po sa nakasama ko sa produksyon, mula kay Engineer Jomarie Referial, Engineer Alvin Pelgone, Arnel Villamor, Mark Bocorin at Mary Ann Milios. Mga sa Radyo Pilipinas Sports 918, sila Nida Soriano, Suzette Barameda at Jemart Rocamora. Mula sa Radyo Pilipinas Magazine, sila Sam Reyes, Marisol Malimbay, Julius Unab, Camille Umali at Rona Esperanza. At ang aking executive producer na si Julius Gonzalez. Sa ngalan po ni Hero Robrigado, ako po ang inyong lingkod, Christopher Terambulo. Hanggang bukas, dito pa rin sa
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
12: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
2: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
4: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
5: Maganda man takbo.
4: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
2: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
6: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
2: Marami ng mga bagong pangkabuhayan. Kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
7: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Kasama si Alan Alyanige.
0: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. iniulat ang expansion plans ng ilang Indian companies na may operasyon sa Pilipinas.
1: Headlines.
0: Kauna-unahang parliamentary election sa Bangsa Moro Autonomous Region and Muslim Mindanao nagsimula na.
1: Headlines.
0: Philippine National Police handang-handa na para sa BARMM elections.
1: Headlines.
0: Moro Islamic Liberation Front tiniyak na tutulong sila para matiyak ang mapayapa, maayos at credible na halalan sa BARMM.
1: Headlines.
0: Mga doktor ng UP Philippine General Hospital haharap sa Sandigan Bayan para iulat ang kondisyon ni dating Speaker Martin Romualdez.
1: Headlines.
0: Unexplained wealth, isasalang na ngayong araw sa paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado.
3: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
1: Sa buong bansa.
3: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
0: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw na Lunes, September 14, 2026. Muling sumasayin yung Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., iniulat ang expansion plans ng ilang Indian companies na may operasyon na sa Pilipinas. Iniulat din ng Pangulo na planong pamumuhunan ng mga Indian businessmen ng wala pang investment sa bansa. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atin ni Alvin Baltazar.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Pinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ilang business deals ang naging bunga ng kanyang naging biyahe sa New Delhi nitong nakaraang dalawang araw. Sa Kapian with Media, pinahayag ng punong ekotibo na ilang business deals ang naselihan kasunod ng kanyang naging pakikipagpulong sa ilang business executives sa India. Ay sa Pangulo, may mga business leaders sa India na may mga negosyo na sa Pilipinas ang nagpahayag na manatili at palawakin pa ang kanilang investment sa bansa. Sa kabilang dako'y nagpahayag naman ay sa Pangulo ng kanilang interes at planong ilang India business leaders na maglagak ng kanilang pagnenegosyo sa bansa. Ilan sa naiulat na mga kumpanya na nangakong mamuhuna ng $75 million investment ay ang Aisen Group na sa projection ay maaaring makalikad ang humigit kumulang sa 2,000 trabaho sa Pilipinas. Mayroon ding mga kumpanya na nagpahayag ng interes na maglagak ng kanilang negosyo na nasa larangan ng infrastruktura, healthcare, digital payments, aviation, artificial intelligence at telecommunications. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
5: But all of them are saying, well, those that are already there, they're saying that they will expand their operation. And those that are not yet, they have plans to come into the Philippines, so various sectors. So, that a great deal was done.
4: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang commitment ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa kapayapaan at kaunlaran sa kanyang talumpati sa 18th BRICS Summit sa New Delhi, India. Ayon sa Pangulo, kinakatawan niyang 11 bansa ng ASEAN at halos 700 milyong katao sa ilalim ng Philippine Chairship. Anya, nakatawan ng ASEAN sa peace and security, prosperity at people empowerment.
6: Today, I represent 11 dynamic nations and nearly 700 million people. We in ASEAN stand as an open, inclusive, and outward-looking community. Under the Philippine Chairship, guided by our theme, Navigating Our Future Together, we are channeling our collective resolve through three core priorities: peace and security anchors,

0: prosperity corridors, and people empowerment.
1: Binanggit din ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng ASEAN centrality. Anya, kailangan ng patuloy na dialogo at pagsunod sa international law para sa katatagan ng rehiyon. Sinusulong din ng ASEAN ang maritime cooperation at disaster preparedness, kabilang dito ang climate security at paghahanda sa mga bagong banta. Layunin itong palakasin ang resilience ng rehiyon.
0: Through these anchors, ASEAN is fostering the practical cooperation and resilience required to weather external geopolitical and economic shocks. ASEAN's enduring strength lies in consensus, bridge building, and constructive engagement across regions. By anchoring peace and stability, expanding prosperity corridors, and empowering our people, we turn shared aspirations into tangible realities.
1: Sa pagtatapos ng kanyang talumpati, binati ng Pangulo si Indian Prime Minister Narendra Modi at pinuri niya ang matagumpay na BRICS chairship ng India. Bukod sa ASEAN chair, country coordinator din ng Pilipinas para sa ASEAN-India dialogue relations hanggang sa taong 2027.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Indian Prime Minister Narendra Modi sa sinagawang bilateral meeting sa New Delhi, India. Tinalakay ng dalawang leader ang progress ng Philippines-India Strategic Partnership. Kabilang dito, ang mga programa sa ilalim ng 5-year plan of action para sa 2025 hanggang 2029. Napag-usapan din ang panukalang preferential trade agreement, layunin itong palakasin ang kalakalan ito at ang ugnayang pang-ekonomiya ng Pilipinas at ng India.
3: Marami silang pinag-usapan. Basically, it's the some initiatives ng India that they would like to get involved, particularly the CDRI. This is actually a coalition on disaster resilience. Meron din siyang mga nakausap on certain briefings and mga business sectors.
1: Si Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Samantala, kabilang pa sa mga tinalakay ang depensa, maritime cooperation, trade at investments. Napag-usapan din ang health, pharmaceuticals, digital cooperation, turismo at direct air connectivity. Bilang ASEAN Chair, inimbitahan ni Pangulong Marcos si Prime Minister Modi na bumisita sa Maynila at inaasahang dadalo si Modi sa ASEAN-India Summit sa at East Asia Summit sa Nobyembre.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Apat na Indian company nagbayag ng kasiyahan sa umiiral na economic policies ng Marcos administration. Pagpapahiwatig din sila ng palalawakin ang kanilang pamumuhunan sa bansa. Pilipinas tinawag na best destination for trade and business. Mula sa Malacanang, daritong report ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Report.
4: At na kumpanya mula sa India ang nagpahayag ng kasiyahan sa pulisiyang pang-ekonomiya na ipinatutupad ng Marcos administration. Inukoy ni dito ay Secretary Maria Cristina Roque ang mga ito na Cognizant, BBDN Technologies, Hindua Group at HCL Tech, na kung saan ay nakapulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga executives ng nabanggit na mga kumpanya sa isang executive round table discussion. Ayon kay Roque, ang apat na nabanggit na kumpanya ay mayroon ng operasyon sa Pilipinas at nagpahayag ng pagnanais na magkaroon ng expansion sa kanilang negosyo. Nasa larangan ng digitalization, AI, telecommunications at iba pang technology industry ang apat na nasabing Indian company na Ani Roque ay nagsabing best destination for trade and business ang Pilipinas. Nakapulong din ang Pangulong Asian Group na nasa larangan ng agro-technology, healthcare, ganun din ang NPCI International Limited na nasa digital payments at ang GMR Group. Ganun din ang mga kinatawa ng Cavitex Holdings upang isulong ang pagpapaulad ng Sangley Point International Airport Project. Pakinggan natin si DT Secretary Maria Cristina Roque.
3: They have presence in the Philippines and they also told the President that first, they're very happy with the economic policies of his administration. And yung naging negosyo nila sa Philippines, so naging business nila sa Philippines, they're very happy with it. In fact, they've said that the Philippines is really the best destination for trade and for
5: for business for them. Therefore, they really expressed the expansion plans to the president.
4: Mula sa Palacio ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Dinaraos ngayong araw ang kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region and Basle, Mindanao, BARMM, para sa 80 pwesto. 40 pwesto ang ilalaan sa Regional Parliamentary Political Party o RPPP. Ang natitirang 40 ay para sa district at sectoral representatives. Mahigit sa 2.3 million na rehistradong botante ang inaasahang boboto para sa district representative, political party at 6 na sectoral organizations. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, mahalagang halalan sa pagbuo ng sariling pamahalaan ng Bangsamoro. Magtatapos ang halalan alas 7 ng gabi. Gagamit din ang automated counting machines na ginamit noong 2025 midterm elections.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Philippine National Police handang-handa na para sa makasaysayan at kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao ngayong araw. Yan po ang balitang atid ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: 100% ng kasado ang latag na seguridad para sa makasaysayan at kauna-unahang parliamentary elections para sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao, BARMM. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nortales Jr., bukod sa mga tauhan ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region, aalalay din ang puwersa ng pulisya mula sa Buanga Peninsula, Northern Mindanao, Soxargen at Caraga, na batid na mula pa noong Biyernes, Setyembre 11, nakataas na ang full alert status sa hanay ng pambansang pulisya na magtatagal hanggang sa Setyembre 30. Sinabi ni Nartates ay hindi naiiwasan ang karahasan sa tuwing na magkakaroon ng halalan sa Mindanao, kahit kanyang ipinatupad ang enhanced managing police operations nung siya pa ang commander ng Area Police Command Western Mindanao. Mahigit 10,000 mga pulis ang ipinakalat para sa iba't ibang election-related duties, katuwang ang iba pang police units at regional offices bilang augmentation force. Para sa Bagong Pilipinas, si Martin Gaga, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Diniyak ng Moro Islamic Liberation Front o MILF sa militar na tutulong sila para matiyak ang mapayapa, maayos at credible na BARMM parliamentary elections. Nagkaroon ang dialogo sa pagitan ni 1st Mechanized Infantry Brigade Commander Brigadier General Omar Orozco at mga lider ng Bangsamoro Islamic Armed Forces, ang military arm ng MILF sa Maguindanao del Sur. Ayon sa MILF, susunod sila sa Bangsamoro Peace Process Mechanisms para sa isasagawang eleksyon. Paliwanag pa ng militar na ang pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad, pagtugon sa hinaing ng komunidad, pagpili ng local o pagpigil sa mga local conflicts at pagpapalakas ng koordinasyon sa stakeholders ay pakikinabangan ng mga taga Bangsamoro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Akbayan Solon, nanawagan ng mapayapa, malaya at patas na halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mula sa kamera, narito ang report ni Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Minamagang sa Akbayan Populist, Representative Daniel Tiramis muna sa lahat ng stakeholder. Itiyaking magiging mapayapa, malaya at patas ang Bangsamoro Parliamentary Election ngayong Lunes. Ngayon, liniis mula ang pamahalaan na maging mainit sa mananakang deployment ng mga security forces upang hindi ma-intimidate o matangkot ang mga botante. Ayon, mahalagang mapigilan yung karahasan sa halalan. Pero dapat balansa ito sa pagprotekta sa karapatan ng bawat Bangsamoro na mga makabato. Hindi niya sa EFP na manatiling non-partisan at magkaroon ng maximum operational discipline. Minumagang din si Ismulo sa mga ido, lokal na leader at iba pang regional actors na disiplinahan ng kanilang hanay at magtulungan para mapanatili ang kapayapaan. Ngayon niya ang matagal na ipinaglaban ng Bangsamoro people ang democratic self-governance. Kaya naman umaasa siyang mananatiling committed sa peace process ang Administrasyon Marcos, MILF, ng lokal na political politics. Para sa Bagong Pilipinas, Katia Corbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Commission on Elections umaray sa pagkalat ng fake news kaugnay ng halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Basle, Mindanao. Narito ang report ni Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Aminado ang Commission on Elections sa COMELEC na isa sa problema nila ngayon ang naglipana ng mga fake news online.
9: paliwanag ng COMELEC, layo ng mga ito na takutin ng publiko at manggulo sa kahalalan. Dahil dito, hinikayat ng komisyon ng publiko na kumuha ng impormasyon sa mga lehitimong sources gaya ng media. Iginit din ng COMELEC na walang dapat ipangamba ang publiko na boboto ngayong araw, lalo't mahigit 10,000 pulis din ang nakakalat sa buong Bangsamoro. Sa kabila nito ay binigyan din ng COMELEC chair o ni COMELEC chairman George Irwin Garcia na handang-handa naman na ang kanilang komisyon para isagawa ang barn parliament election ngayong araw, September 14, 2026. Mula rito sa main office ng COMELEC, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Mga doktor ng UP Philippine General Hospital haharap sa Sandigan Bayan para iulat ang kondisyon ni dating Speaker Martin Romualdez. Narito ang report ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Nakatakdang humarap sa Sandigan Bayan 3rd Division ng mga doktor mula sa UP Philippine General Hospital o UPPGH para sa pagdinig kaugnay pa rin ng medical condition ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ito matapos na magsagawa ng independent medical examination ang UPPGH itong weekend sa dating House Speaker. Matatanda ang dinala si Romualdez sa PGH mula sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan para masuri kung kinakasabi kailangan pa niyang manatili sa ospital o maaari nang ilipat sa Quezon City Jail. Samantala, inilipat naman sa Miyerkules, September 16, ng arraignment ni Romualdez sa Sandigan Bayan. Si Romualdez ay naharap sa 7 bilyong plunder case kaugnay na umano'y kickback scheme sa mga flood control project. Mula sa Sandigan Bayan, para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Unexplained will to Article 2, isasalang na ngayong araw sa paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Narito ang balita ng atid ni Melanie Valdez Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Sisimulan ngayong Lunes ng House Prosecution Panel ang paghahain ng ebidensya kaugnay sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecutor at isa sa team leader ng Article 2, Representative Terry Ridon, nakatutok ang pagdinig sa mga dokumento kabilang ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth at mga records sa korporasyon. Sa ilalim ng Article 2 ng impeachment complaint, tatalakayin ang aligasyon ng betrayal of public trust ang umano'y yaman na hindi proportion sa kita ng pangalawang pangulo at hindi nakadeklara sa kanyang sal-in. Kabilang sa mga isasalang na testigo ngayong araw ng prosecution ay sina retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Cabotahetang upang magbigay linaw sa mga prinsipyo ng pananagutan sa publiko, integridad at mga mekanismo laban sa undisclosed or unexplained wealth at prohibited business interest. Si Office of the Ombudsman Records Division Officer in Charge Attorney Karen Bato para sa mga opisyal na records ng sal-in ng pangalawang pangulo at si Securities and Exchange Commission Company Registration and Monitoring Department Director Attorney Gerardo Del Rosario para sa record naman ng mga kumpanya at negosyo ng mag-asawang Mans at Sara Duterte Carpio. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Senator Ping Lacson naniniwalang dapat ipaubaya sa Sandigan Bayan ang usapin sa paglahok ni na Senator Rodante Marcoleta at Senator Jinggo Estrada sa impeachment trial. mula sa Senado. Narito ang report ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Sinabi ni Senator Judge Ping Lacso na hindi dapat makialam ng Senado ang impeachment court sa hakbang ni na Senador Rodante Barcoleta at Senador Jingo Estrada na makadalo at makihok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lacso, maaaring magmukhang nagbibigay ng hindi nararapat na pressure ang Senado sa Sandigan Bayan kung makikialam ito sa mga kaso ng dalawang senador na kapwa nahaharap sa plunder cases. Mas mainam anya na ipaubaya na lang sa mga abogado ni Barcoleta at Estrada ang kanilang kahilingan na makalahok sa paglilitis kabilang ang posibilidad na dumalo online. Nang una nang sumulat si Barcoleta kay Senate President Sherwin Gatchalian at Presiding Officer Cheese Escudero para igiit ang kanyang karapatang bumoto bilang Senator Judge kahit nakaditine dahil sa plunder case. Samantala, ibinasura naman noong July ng Sandigan Bayan ang kahilingan ni Estrada na makadalo sa impeachment trial. Tungkol naman sa usapin ng voting threshold, umaasa si Lacso na makakatulong ang pananaw ng apat na amici curiae o friends of the court sa pagresolba sa issue ng 16-vote requirement para makonvict ang Vice Presidente. Sinabi rin ni Lacso na mahalagang mapag-aralan ang senaryo kung sakaling mas marami pang Senator Judge ang hindi makadalo sa paglilitis dahil sa pagkakakulong, pag-iibang bansa o iba pang dahilan. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Wala pang natatanggap na formal permit sa abiso ang pulisya kaugnay sa inaasang kilos protesta sa Metro Manila sa September 21. Gayunman, sinabi ni National Capital Region Police Office Chief Police Brigadier General Christopher Abrahano na nasa 15,000 na pulis ang kanilang ipapakalat at isa sa ilalim sa heightened alert upang matiyak ang mapayapang pagkilos. Anya, patuloy din silang nakikipag-ugnayan sa mga protest leaders at organizers. Ang inaasang rally ay isang taon matapos ang malawak ang protesta laban sa umano'y maanomalyang flood control projects. Ang September 21 rallies ngayong taon ay kasabay din ang Martial Law Declaration sa ilalim ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Iniulat ng Philippine Coast Guard na umabot na sa 76 ang kumpirmadong nasawi sa nangyaring sunog sa MV June Aster Ferry sa Coron, Palawan. 13 naman ang patuloy pang pinaghahanap, samantalang nananatiling 43 ang bilang na mga nakaligtas. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi Kayabyab, dadalhin ang mga na-recover na labi sa BRP Cape Engano. Batay sa opisyal na listahan, 134 ang nakatalang pasahero ng MV June Aster. Kinumpirma rin ng PNP Scene of the Crime Operations o SOCO na may isang alagang aso na kasama sa mga na-recover na labi. Ayon sa PCG, maaari pang magbagong bilang ng mga nasawi kasabay ng patuloy na recovery at identification ng mga labi mula sa nasunog na barko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbibigay ang Department of Transportation ng 20,000 pesos na buwanang ayuda sa mga transport cooperative o corporation na nahihirapang magbayad ng amortization ng kanilang modern public utility vehicles o PUVs. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, layunin itong matulungan ang mga operator na may pagpatuloy ang kanilang operasyon at maiwasang mabawi ng mga financial institutions ang kanilang mga unit. Alinsunod dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gamitin ang resources ng gobyerno para suportahan ang mga transport service entities na kalahok sa Public Transport Modernization Program. Sakop ng ayuda ang bawat modern PUV na nabili mula nang magsimula ang programa hanggang sa bisa ng kautusan. Magsisimula ang buwan ng financial assistance ngayong Setyembre at tatagal ng 3 buwan o hanggang maubos ang pondong nilaan para rito. Maaari rin itong gamitin sa operational expenses ng mga kooperatiba o korporasyong fully paid na ang kanilang mga modernized units.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Umabot na sa 101,124 public utility vehicles o PUV beneficiaries sa buong bansa ang nakinabang sa pinalawak na fuel subsidy program ng pamahalaan. Tinaas sa 12 pesos kada litro ang diskwento sa gasolina at diesel para sa mga kwalipikadong driver at operator. Ayon sa Department of Energy, ipinatupad ang mas mataas na fuel subsidy sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito upang mabawasan ang gastusin ng mga PUV drivers at operators sa gitna ng mataas na presyo ng produktong petrolyo. Pinadali rin ang pag-avail ng benepisyo dahil hindi na kailangang magsumite ng mga dokumento o pumila. Direktang natatanggap na mga kwalipikadong benepisyaryo ang fuel subsidy sa mahigit sa 3,500 na participating gasoline stations sa buong bansa. Sa mahigit sa 101,000 public utility vehicle beneficiaries na nakikinabang o nakinabang na sa programa, inaasahan naman ang pamahalaan ng mas ramdam na benepisyo para sa ating mga PUV drivers.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Flash report muna mga kaibigan. Buong Mindanao, sinailalim sa full alert status ng PNP kaugnay ng BARMM parliamentary elections. Narito ang balitang atid ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
1: J. Mark.
14: Basalan, ipinag-utos sa nga ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Jose Melencio Nartantes Jr. na ilagay sa pinakamataas sa alerto ang kabuuan ng Mindanao. Kahit kahit nasa Bangsamoro Tormos Region lamang ang tutok ng makasaysayang parliamentary elections ngayong araw sa Setyembre 14. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartantes Jr., naka-full alert na rin ang mga police regional offices sa Regions 9, ito yung Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region, Soxargen at Caraga hanggang sa katapusan ng Setyembre. Nabatid na tatagal ang eleksyon hanggang Setyembre 29 o election period para sa BIRMM. Una rito yung nagpakalat ng PNP ng mahigit sa 10,500 tauhan sa rehiyon kung saan higit kalahati nito ang augmentation force mula sa iba't ibang lugar. Kabilang din sa mahigpit na binabantayan ang nasa 93 at sa 105 bayan na itinuturing na areas of concern. Kasunod yan ay nangyari na mga pamamaril at pagsabog, particular na sa Cotabato City kagabi. Para sa Bago Pilipinas, Mar Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Maraming salamat J. Mark Dagala. Samantala, Pilipinas kasama sa ASEAN Conference para sa mas malinis na shipping industry. Narito ang report ni AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas Report.
1: AJ.
15: Yes, Boss Alan, makikipagtulungan ng Pilipinas bilang co-host sa ASEAN Future for Maritime Conference 2026 at gaganapin sa Miyerkules, September 16, na layo mapabilis ang pagbabawas ng carbon emissions sa shipping industry sa Southeast Asia. Pangungunahan na Department of Transportation kasama ang ASEAN Secretariat at Australia ang virtual conference. Tatalakayin dito, Boss Alan, ang mga teknolohiya, puhunan, pulisiya at kasanayang kailangan para magkaroon ng mas malinis at mas ligtas na maritime sector. Nagsagawa na rin ang Pilipinas ng sariling pang matagalang plano para mabawasan ang greenhouse gas emissions sa sektor ng maritime, layunin ng kumpirensya na mapalakas ang climate action habang napapanatiling kompetitibo ang shipping industry ng ASEAN countries. Alan, mula pa rin dito sa Department of Foreign Affairs para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Council for the Welfare of Children nagbigay ng paalala hinggil sa mental health. Narito ang report ni Charmaine Cristobal.
2: Radyo Pilipinas Report.
16: Bigay ng paalala ang Council for the Welfare of Children sa mga kabataan hinggil sa pangalaga ng kanilang mental health. Base sa social media post ng CWC, na itala ng World Health Organization na ang suicide ang isa sa mga naungunang dahilan ng pagkasawi ng mga kabataan edad 15 hanggang 29. Anila, kinakailangan ng sama-samang paggabay at suporta sa mga kabataang nakararanas ng pagsubok sa kanilang mental health mula sa pamilya, eskwelahan at komunidad. Binigyan diin ng CWC na walang masamang humingi ng tulong kung mayroong personal na pinagdaraanan. Maaari-ari lang tumawag sa numero bilang Bakabata Helpline Number 1 3 PA3 o dumunog sa eGov Super App ng Department of Information and Communications Technology. Mula Radyo Magazine, Charmaine Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Public.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita naman sa ibang yung dagat, patuloy ang paghahanap ng mga Indonesian rescuers matapos mawala ang contact. At kalauna na iniulat na lumubog ang isang ferry sa Indonesia. Ayon sa ulat ng CNN International, lula ng Virgo Transport 8, ang dinate ang mayigit sa 240 passengers and crew patungong Sauta, Kalimantan Province mula sa Surabaya, East Java. Ito'y nang mag-report ang kapitan ng barko ng malaking alon na nauwi sa pag-issue ng distress message sanhi ng pagtabingi ng shipping vessel. Isang 130 pasahero at crew ng barko ang naiulat na nawawala, samantalang 107 katao naman ang nailigtas. 6 katao naman ang nasawi at na-recover ng Indonesian rescue and search teams. Patuloy namang naghihintay ang mga kaanak ng mga nawawalang pasahero sa anumang balita hinggil sa sinapit ng kani-kanilang kamag-anak, habang patuloy pa rin ang paghanap ang mga Indonesian rescuers.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas
1: News Nationwide. Narito naman ang ating balitang sports.
2: Radyo Pilipinas Sports.
1: Sa collegiate basketball, De La Salle University nakuha ang unang panalo sa pagsisimula ng kanilang title defense sa UAAP Season 89. Colegio de San Juan de Letran at College of St. Benilde nakuha naman ang opening wins sa pagsisimula ng NCAA Season 102. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
17: Maganda ang simula ng title defense ng De La Salle University Green Archers sa UAAP Season 89 Men's Basketball Tournament matapos manaig kontra sa National University Bulldogs 89-87 kahapon sa Smart Araneta Coliseum. Kasama rin nanalo noong linggo ang UP Fighting Maroons kontra sa UST Growling Tigers 92-85 at ang Adamson University Soaring Falcons kontra FAU Tamaraws 56-53. Sa Mall of Asia Arena naman, nanaig ang College of St. Bill Blazers kontra sa reigning champions na San Beda University Red Lions 77-68. Sa Group A play ng NCAA Season 102. Panalo rin ng Letran Knights sa Group B matapos talunin ng University of Perpetual Altas 84-77. Para sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas
1: News Nationwide. Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 35 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putih ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
19: Si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit po namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirements. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax. And then mabilis yung proseso sa business permit. Naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
10: Radyo Pilipinas!
2: Radyo! Publiko! Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Yakap ng Pangulo Program, arangkada ngayong araw sa Basco Gymnasium sa Batanes. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Batanes. Narito ang report ni Bea Gaza de Guzman.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Bea.
20: Ganap na alas 8:30 ng umaga ngayong araw. Opisyal lang aarangkada ang yakap na handog ng Pangulo sa Batanes na sabay-sabay ding ilulunsad sa buong Pilipinas. Pinili na Department of Health o DOH at PhilHealth ang Basco Gymnasium bilang opisyal at pangunahing on-site venue sa lalawigan ng Batanes. Bukas ang buong araw na aktibidad na ito para sa lahat ng mga ibatan mula sa mga manggagawa, mag-aaral, hanggang sa mga pamilya sa komunidad. Layunin itong magbigay ng libreng serbisyong medikal nang hindi na kailangang ma-admit sa ospital. Sa ilalim ng pambansang mandato ng Universal Healthcare, makakamit ng mga magtutungo sa Basco Gymnasium ang mga libreng serbisyo tulad ng on-site yakap registration o mabilis ng pagpaparehistro sa pinakabagong outpatient benefit package ng pamahalaan. Ikalawa ang first patient encounter para sa komprehensibong health profiling at health risk assessment. Ikatlo ang libreng konsultasyon at check-up direkta mula sa lisensyadong doktor at yakap healthcare providers. At ikaapat ang PhilHealth gamot program kung saan may libreng pamamahagi at drug dispensing ng mga pangunahing gamot batay sa reseta. Patunay ang programang ito sa adhikain ng kasalukuyang administrasyon na baguhin ang nakaraang sistema kung saan nakakakuha lamang ng beripisyo ang mga miyembro kapag sila ay nakahiga na sa kama ng ospital. Sa pamamagitan ng yakap program, mas pinalakas na ng Administrasyon Marcos Jr. ang prevention o ang maagang pag-iwas sa sakit ng mga Pilipino. Mula Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Unemployment at underemployment rate sa Ilocos Region bumaba sa second quarter ng 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Narito ang balitang atid ni Mildred Coquia.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Mildred.
21: Bumaba ang unemployment at underemployment rate sa Ilocos Region nitong second quarter ng 2026 ayon sa DepDev Region 1. Sa Regional Economic Situationer na nilabas ngayong buwan, nasa 4.6% ang unemployment rate mula sa 4.7% noong first quarter. Bumagsak naman sa 7.9% ang underemployment rate mula 12.1%, katumbas ng pagbaba ng 4.2 percentage points. Ayon sa ulat, nakatulong sa pagbuti ng labor market ang mas mataas na labor force participation at tuloy-tuloy na paglikha ng trabaho. Sa 3.85 million working age population sa rehiyon, nasa 2.52 million ang employed o katumbas ng 65.3% labor force participation rate. Samantala, sa employment initiatives ng DOLE, 144,839 job vacancies ang nakuha ng mga peso at 17,901 job seekers ang napasok sa trabaho. Kabilang dito ang 10,931 sa private sector, 6,028 sa government at 942 sa overseas employment. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Monitoring sa mga landfill sa Calabarzon, pinigding ng DNR Environmental Management Bureau kasunod ng redirection ng basura mula sa Metro Manila. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito ang report ni Mara Guezula.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Mara.
22: Pinaigting ng DENR Environmental Management Bureau o EMB Calabarzon ang monitoring sa mga landfill sa rehiyon matapos ma-redirect ito ang basura mula Metro Manila. sa kapihan sa PIA Calabarzon, sinabi ni Environmental Monitoring and Enforcement Division Chief Corazon Gasapos na mahigit 5,000 tonelada ng basura kada araw na ang pinamamahalaan sa rehiyon, bukod pa sa karagdagang 9,000 toneladang basura mula NCR. Kabilang sa minomonitor ang mga landfill sa Montalban at San Mateo Rizal na tumatanggap ng basura mula Metro Manila. Sinabi ng ahensya na hindi pinapayagang tumanggap ng basura ang bahagi ng Montalban landfill na gumuho noong Pebrero, habang tinitiyak naman na hindi lalampas sa itinakdang kapasidad sa ilalim ng Environmental Compliance Certificate ang San Mateo landfill. Nakikipag-ugnayan din ang DNREMB sa MMDA para sa waste segregation at paghahanap ng karagdagang disposal sites. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Gresula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: LGU ng Coron, Palawan, tiniyak ang maayos na pagtrato sa mga na-recover na labi mula sa nasunog na MV June Aster. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan, darito ang report ni Lizelle P. Lapil.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Lizelle.
0: Tinitiyak na lokal na pamahalaan ang Coron, Palawan na pananatilihin ang pagtrato ng may dignidad, paggalang at may pagmamalasakit sa mga labi na na-recover mula sa nasunog na MV June Aster, kasabay na isinasagawa ang pagpuproseso ng forensic examination at pagtukoy sa pagkakilanlan ng mga ito. Patuloy din umano makikipagtulungan ang LGU sa kinaukulang National Government Agency, responders, forensic teams at mga pamilya para sa identification at wastong disposisyon ng kanilang mga mahal sa buhay. Ipinaliwanag din ng lokal na pamahalaan na dahil hindi sapat ang kasalukuyang kapasidad at kagamitan ng pasilidad sa Coron para sa pangmatagalang preserbasyon, kung may mga labi na hindi pa nakikilala at hindi pa nakiklaim ay ilalagay ang mga ito sa sealed body bags, bibigyan ng kaukulang identification at reference numbers at ilalagay sa mga kabaong. Matapos din isagawa ang forensic examination sa 11 bangkay ay pansamantalang ang mga ito'y inilagak sa San Nicolas Public Cemetery habang hinihintay ang DNA matching results at formal na pagkakilanlan. Base naman sa pinakahuling tala ay nasa 76 ang mga kumpirmadong nasawi, 12 ang nawawala pa at nananatili naman sa 43 ang nakaligtas mula sa pagkasunog ng nasabing barko noong 9 ng Setyembre. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle P. Lapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 45 minutes makalipas ang 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
23: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
23: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
23: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
23: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
24: This is a public service announcement.
25: Public service announcement
24: from PBS, Presidential Broadcast Service
26: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Radyo Publiko, serbisyo, bayan, mahal, news, nationwide.
27: Balitang pambansa,
1: sa ulo ng ating
27: pinakamalawa na pagbabalita.
2: Ang Radyo ng Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas.
2: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang Radyo ng Publiko,
1: Radyo Publiko.
2: Nag-uugnay ng pamahalaan
1: sa sambayanan
2: ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
1: Magkaisa
2: ang tulungan
1: para sa pag-unlad ng ating bansa.
2: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko
2: sa 104.3
1: The Capital.
2: Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko,
2: and The Capital.
1: Ang boses ng Pangulo.
2: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
27: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
2: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko
2: sa 104.3
1: The Capital.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
10: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, station sa Visayas. manual payout ng ikalawang tranche ng uplift assistance. Isasagawa ngayong araw sa Lapu-Lapu City, Cebu. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu City. Narito report ni Sheila Gravines.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Sheila,
4: inaasang halos 2,500 mga benepisyaryo mula sa lungsod ng Lapu-Lapu, Cebu ang makakatanggap na karalang ayuda sa ilalim ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport or UPLIFT Program para sa pangalawang tranche ngayong araw, Setyembre 14. Simula alas 6 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, gaganapin ang pamimigay ng UPLIFT Assistance sa kwalipikadong mga benepisyaryo sa basketball court ng Barangay Poblasyon, Lapu-Lapu City. Hinati sa umaga at hapon ang isasagawang payout ng Department of Social Welfare and Development or DSWD Field Office 7 sa pakikipagtulungan ng City Social Welfare and Development Office. Sa umaga, unang makakatanggap ang mahigit sa 1,100 na mga benepisyaryo. 711 ito ay mula sa 11 island barangays. Kasabay din ito ang 472 mula sa barangays Mactan, Kanhulaw, Gunob at Buaya. Sa hapon naman, nasa 1,182 na kwalipikado mga benepisyaryo mula sa natitirang 15 barangays ang makakatanggap din ng uplift assistance mula sa pamahalaan. Hinihikayat ang mga benepisyaryo na sundin ang nakaschedule na oras ng kanilang mga barangay para sa maayos na pagsasagawa ng manual payout. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravines, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Bureau of Fire Protection sa Eastern Visayas nagsagawa ng Surf Rescue Responder Basic Training sa Southern Leyte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, so good. Narito ang balitang atin sa atin ni Al John Malot.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Al John,
6: nagsagawa ang Bureau of Fire Protection of BFP Region 8 ng Surf Rescue Responder Basic Training sa Pintuyan, Southern Leyte bilang bahagi ng Public Safety and Aquatic Rescue con PISAR 35th Edition. Lumahok sa pagsasanay ang mga piling tourism frontliners at mga tauhan ng BFP, kabilang ang mga miyembro ng Special Rescue Force na kasalukuyang nakatalaga sa Southern Leyte. Layunin ng training na palakasin ang kaalaman at kasanayan ng mga kalahok sa first aid, basic life support, water safety at aquatic rescue, partikular sa pagtugon sa mga insidenteng maaaring mangyari sa mga baybaying lugar. Binigyang diin ni BFP Regional Director Alvin Salazar ang kahalagahan ng pagpapalakas ng kakayahan sa water safety at rescue, lalo na sa mga coastal community na umaasa sa turismo at iba pang aktibidad sa katubigan. Para sa Bagong Pilipinas, Alzon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, so good!
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Voting center sa bayan ng Bungao, Tawi-Tawi, maigpit na binabantayan ng mga men in uniform. Ang detalye po ng balitang yan ay atin sa atin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi. Narito si Laila Shari Nami.
2: Hatol ng Bayan 2026, Barnes First Parliamentary Elections, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Laila!
7: Matapos ang final testing and sealing noong 12 ng Setyembre ng mga ACMs, ay naiwan na sa mga paaralang itinalaga bilang voting centers ang mga ito. Sa bayan ng Bungao, bawat voting center ay may 8 nakabantay upang masiguro walang makagalaw sa mga ACMs gagamitin sa halalang barm. Samantalang mahigpit na binabantayan ang iba't ibang voting centers ng 2 pulis, Philippine Coast Guard, Philippine Navy Marines at BPAT ng bawat barangay. Base naman sa panayam ng Radyo Pilipinas Tawi-Tawi kay Chief of Police Lieutenant Colonel Roy Zantua, ay walang naitalang election-related incident sa mga nagdaang araw at patuloy ang mahigpit na pagpapatupad ng liquor ban sa bisperas ng halalan. Inihayag naman ni Tawi-Tawi Police Provincial Office Provincial Director Police Colonel Byron F. Alatog, bagamat maraming pulis ang nakadeploy sa iba't ibang voting centers, ay handa pa rin ang mga istasyon para sa quick response sakaling may anumang violenteng pangyayari sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sherin Nami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Mayigit naman sa 400,000 voters sa Maguindanao del Norte ang inaasampong boboto sa makasaysayang Bangsamoro Parliamentary Elections. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan City. Narito ang report ni Sharif Temhara.
8: Hatol ng Bayan 2026. Barnes First Parliamentary Elections. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sharif,
9: inaasahang boboto ngayong araw, September 14, ang mahigit 400,000 rehistradong botante sa Maguindanao del Norte sa kauna-unahang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM Parliamentary Elections. Ayon kay BARM Assistant Regional Election Director at Acting Maguindanao del Norte Provincial Election Supervisor Attorney Renault Macarambon, nasa mahigit 400,000 ang rehistradong botante sa lalawigan na kabilang sa 5 parliamentary districts. Tinati sa 5 distrito ang lalawigan upang magkaroon ng kanya-kanyang kinatawan sa buong parliament na siyang magiging bahagi ng halal na pamahalaan ng Bangsamoro. Meron ding mahigit 2,000 established precincts na pinagsama-sama sa 806 cluster precincts sa 12 bayan at 223 barangay ng Maguindanao del Norte. Sinabi ni Macarambon na nakalatag na ang mga election personnel, security forces at contingency team para sa halalan. Hinikayat naman niya ang mga botante na gamitin ang COMELEC precinct finder upang malaman ang kanilang itinalagang presinto bago bumoto. Ang halalan ngayong araw, ang unang pagkakataon na pipili ang mga botante ng kanilang mga kinatawan sa parliament, isang mahalagang hakbang tungo sa halal na pamahalaan ng Bangsamoro. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mahigit naman sa 4,000 police personnel magsisilbi ngayong araw sa Lanao del Sur para sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City. Narito ang balitang atin sa atin ni Johania Yusuf.
8: Hatol ng Bayan 2026. BARM's First Parliamentary Elections. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Johania.
11: Nakadeploy na ang mahigit 4,000 o 4,500 na mga kapulisan sa iba't ibang bayan dito sa lalawigan ng Lanao del Sur at lungsod ng Marawi para sa pagsasagawa ng kauna-unahang BARM parliamentary elections ngayong araw ng Lunes. Pagsisiguro ni Lanao del Sur Police Provincial Office Director Police Colonel Cesar Cabuhat, handa ng mga kapulisan upang tiyakin ang seguridad ng publiko at mapanatili ang maayos at mapayapang halalan. Bagamat Lanao del Sur ang may pinakamataas na bilang ng mga lugar na classified ng Commission on Elections sa red category o areas of grave concern na kinabibilangan ng 21 municipalities, tinitiyak naman niya na walang banta sa seguridad ng halalan. Aniya, simula pa noong buwan ng Hulyo ay wala namang naitalang election-related violence sa nasabing lalawigan. Inalamang sa mga inaasahan nila ay ang posibleng may manggugulo, tatakas ng automated counting machines at magkaroon ng bangayan mula sa magkakaibang panig. Ngunit, aniya, kay Cabuhat, handang mga kapulisan pa para rito. Yan na muna sa ngayon at patuloy pa rin tayong maghahatid ng latest updates mula dito sa lalawigan ng Lanao del Sur at lungsod ng Marawi. Para sa Bagong Pilipinas, Johania Yusuf, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Lunes, September 14, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat! Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
8: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide! News Nationwide!
12: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
2: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
4: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
5: Maganda bang takbo?
4: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
2: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
6: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
2: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
7: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: ng Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: sanghimbila.
1: Pinagsanib na puwersa
0: para sa mas malawak,
1: mas maraming mararating,
0: at mas maraming maaabot ng impormasyon
1: at serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 COLA.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
5: World News in 5.
6: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
7: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
8: 66 impormasyon.
0: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Sports Radio 918.
0: Radyo Magazine 1278.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
0: Capital 104.3.
5: Radyo Pilipinas World Service.
1: Sports Radio.
6: Radyo Magazine.
1: Serbisyo Publiko.
0: The AM and FM collab.
1: Sa Capital 104.3 FM.
9: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
9: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
10: Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
11: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
10: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Araw po na Lunes, September 14, 2026. Ito po mga kaibigan ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sama-sama tayo ngayong umaga hanggang alas 8. Ako po si Alan Alyanige. At siyempre tayo po'y napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Sa bayan napapakinggan sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. At mapapanood din sa live streaming sa mga social media pages ng nabanggit po ng mga impilan ng Presidential Broadcast Service. Sa araw na ito, mga kaibigan, Bangsa Moro Parliamentary Elections. At siyempre, bahagi po ng paglilingkod bayan ngayong umaga ng Radyo Pilipinas o ngayong maghapon actually ng Radyo Pilipinas, ang coverage ng kauna-unang parliamentary elections ng Bangsa Moro. Pambungad muna natin ngayon pong umagang ito ng Monday ang traffic update direkta mula po sa MMDA Metrobase.
1: Radyo Pilipinas Traffic.
10: Iatid sa atin ni Fe Karinan. Fe, good morning.
12: Yes, magandang umaga po sa inyo Sir Alan at sa lahat ng kikinig po ng Radyo Pilipinas. Upisan po natin sa upo ng EDSA. Pagsapit po natin dito sa may monumento, makakaranas na po tayo ng moderate to heavy. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito sa may General Tenyo. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Balintawa Cloverleaf. After po niyan, bibilis na po ang daloy. Pagsapit naman po natin dito sa may New York Cubao, moderate to heavy na po yan hanggang pagpasok po natin ng tunnel ng Aurora patungo na po dito sa may split po ng Ortigas flyover. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic yung pagbaba po natin ng flyover Ortigas. Tuloy-tuloy po yan hanggang dito sa may split po ng Shaw Boulevard. Magkakaroon naman po tayo ng moderate traffic yung pag-ahon po natin ng tunnel ng Shaw patungo na po dito sa may Bonnie. Makaranas naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Australia. Tuloy-tuloy

0: Tuloy na po yan hanggang dito sa may Buendia. Makakaranas naman po tayo ng Moday Traffic sa may Arnais Avenue hanggang dito na po sa may Loading B ng Magallanes. Pero pag-akyat po natin ng flyover ng Magallanes, mabilis na po yan. Tuloy-tuloy na po yan hanggang makarating po tayo dito sa may MOA. Then po naman tayo sa northbound ng EDSA. Pagsapit po natin dito sa may Loading B ng Magallanes, makakaranas na po tayo ng Moderate Heavy. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito sa may Kalayaan Avenue. Makakaranas naman po tayo ng Moderate Traffic Pioneer hanggang pagpasok po natin ng Talent ng Show patungo na po dito sa may split po ng Ortigas Flyover. Makakaranas naman po tayo ng Moderate Traffic dito sa may White Plains hanggang dito na po sa may intersection po ng Bonnie Serrano. Moderate heavy naman po tayo dito na po sa may main avenue, patungo na po dito sa may intersection po ng Aurora Cuba. Pero after po ng Aurora, mabilis na po ang daloy naman sa sasakyan. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Fernando po Jr. Avenue, patungo na po dito sa may Dario Bridge. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Cloverleaf ng Balintawak. Pagsapit naman po natin dito sa may General Tenyo, moderate traffic na po, patungo na po dito sa may area po na General Simuan. Punta naman tayo sa southbound ng Katipunan kung galing po tayo ng Commonwealth. Pagpasok po natin ng Katipunan, makakaranas na po tayo ng moderate heavy. Tuloy-tuloy na po yan dito sa may University Avenue. Pero after po ng University Avenue, mabilis na po ang daloy ng sasakyan. Makakaranas lang po tayo ng moderate traffic yung lapit po tayo sa intersection po ng Bonnie Serrano. Then, pagsapit naman po natin dito sa may Cali Industria, moderate traffic na po yan hanggang dito pagdating natin sa may Green Meadows. Pag-akyat naman po natin ng flyover ng Ortigas, doon na tayo makakaranas po ng moderate traffic, tuloy-tuloy na po yan hanggang dito na po sa may Kalayaan Avenue. Pagsapit naman po natin dito sa may Market, yun makakaranas na po tayo ng moderate traffic dahil meron po tayo na sighted po na aksidente. Pero after po yan, bibilis na po ang daloy ng masasakyan hanggang paglabas po natin ng SLEC. Then ang northbound naman po ng C5, kung galing tayo ng SLEC, papalapit po tayo dito sa Pinagsama, moderate na po yan hanggang dito na po sa may McKinley Road. Pagsapit naman po natin dito sa may area po ng Lanuza, makakaranas na po tayo ng moderate traffic. Pero after po yan, bibilis na po ang daloy hanggang pag-akyat po natin ng flyover ng Ortigas. Hanggang dito na po sa may Green Meadows. Pero pagdating natin dito sa may Cali Industria, moderate traffic na po yan. Moderate heavy naman po dito sa may Levis Flyover hanggang dito na po sa may intersection po ng Bonnie Serrano. Pagsabit naman po natin dito sa may Pituazon Boulevard, moderate heavy na po yan hanggang pag-akyat natin ng flyover ng Katipunan patungo na po dito sa may University Avenue. After po ng University Avenue, mabilis na po hanggang paglabas po natin ng Commonwealth. Paalala sa mga motorista, ngayon ay Lunes, bawal po ang ending ng plaka 1 and 2 sa oras ng 7 ng umaga hanggang 10 ng umaga. Masusundan po yan ng 5 ng hapon hanggang 8 ng gabi. Ang Makati, 7 din po mag-i-start pero tuloy ang coding nila hanggang 7 ng gabi. At kung meron naman po mga katanungan o na-encounter siya na kailangan po ng emergency assistance, pwede tumawag sa Flyline MMD 1366. Yung politics ng traffic mula dito sa MMD Metro B.
1: Thank you. Si Fek Karinan, direkta mula po yan sa MMDA Metro Bay.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 12 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Dito muna tayo sa Quezon City. Quezon City Police District handa dito po sa dalawang araw na transport strike na isasagawa ng grupong Manibela. Ang detalye po ng balitang yan ihatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
3: Rancho Pilipinas. Report.
1: Mary.
4: Nakahandang tumugon ang Quezon City Police District para tiyakin ang seguridad at kaayusan sa dalawang araw na transport strike at protest rally ng grupong Manibela simula ngayong araw September 14 hanggang 15. Inaasahang magsisimula ang protesta sa Welcome Rotonda sa Quezon City at tutungo sa CRB Mendiola sa Maynila. Magde-deploy naman ang QCPD ng mga tauhan sa mga strategic location para mapanatili ang police visibility, makatulong sa mga commuter, maayos ang daloy ng mga sasakyan at agad na rumisponde sa anumang insidente. Kasunod dito, nanawagan ng QCPD sa mga kalahok na gamitin ang mapayagan Quiapa at naayon sa batas ang kanilang karapatang magpahayag at igalang ang kaligtasan at karapatan din ng mga commuter. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you so much, si Mary Ann Bastasa mula po sa Quezon City Police District. 4 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Maya-maya mga kaibigan, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Regional Police Office diyan po sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim, Mindanao. Ingilang tayo ng update diyan po sa kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Elections. Maya-maya sa pagbabalik po ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Lindong, uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasang maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
5: Ako po si Bernardina Alanda, 71 years old, from Barangay Lanao, Work Laba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon, eh mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior ginabigyan talaga nila ng mga priority, no? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa lugma.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
6: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
13: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Publiko.
13: 738 AM.
1: Philippine Standard Time, meron tayong 17 minutes. Makalipas po ang alas 7 ng umaga. Tayo po'y makikipag-ugnayan sa Chief ng Public Information Office ng BARMM Police Regional Office. Makakausap natin this morning, mga kaibigan, si Police Captain Steffi Salanggit. Magandang umaga po, Captain.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sir. Magandang umaga po sa ating lahat.
1: Opo, good morning. Ilang kami ng update, Captain, ma'am, sa mga preparasyon ng ating Regional Police Office diyan po sa BARMM, ma'am.
14: Yes, sir. So, tuloy-tuloy naman po yung ating close coordination and yung ating unified na security planning among the members ng Philippine National Police na naandoon po sa ground, sa buong rehiyon po ng Bangsamoro, and as well as yung mga counterparts natin sa Armed Forces of the Philippines, syempre po sa ating COMELEC and the OPAPRU, at yung iba po nating mga concerned na stakeholders. So, hindi po kanya-kanya yung ating galaw ngayon. Bawat agency po ay may kanya-kanyang mandato, pero coordinated po ang ating deployment and response, lalo na po doon sa mga areas na kailangan po ng heightened security presence.
1: Opo, we understand, Captain Steffi, na naka-full alert status ang ating PNP dyan sa gawi po ng Mindanao, ma'am?
14: Yes, sir. So, lahat po ng mga personnel natin dito sa Bangsamoro Autonomous Region ay well-prepared din naman po. Even before the start ng ating election period, may mga preparations na tayong inihanda. And then execution phase during the election period, at ngayon na po ang ating D-Day. So, coming from the different regions na mga personnel natin ay nag-act as mga augmented personnel doon sa iba't ibang mga areas then provinces dito sa Bangsamoro region, as well as yung mga personnel natin na mag-act as special electoral boards if in case nga na may mga hindi po dumating na mga teachers natin.
1: Opo. We understand. Yan, nabanggit mo, Captain Salanggit, ma'am. Ano, itong mga tauhan ng Philippine National Police na nakahandang umakto, tumulong bilang mga miyembro ng Board of Election Inspectors kung sakaling mayroong mga teachers, halimbawa, na hindi makakarating, sila po'y preparado na at sumailalim na rin sa kaukulang training para sa task na ito kung sakali, ma'am. Ano po?
14: Yes, sir. So, sa ating po na mga personnel, nasa 10,439 po kasi yung PNP personnel na deployed and augmented across BARM. So, nagko-cover po tayo ng mga voting centers, mga COMELEC offices, yung ating checkpoints, QRFs, at iba pa po nating mga election security requirements. So, sa 10,000 mahigit po na yan, nasa 1,754 po na mga PNP personnel yung trained para po mag-act as SEB.
1: Mm-hmm. Okay. So, ito naman, kasunod ng pagkakalagay sa Cotabato City sa ilalim ng COMELEC control, mas mahigpit ba ngayon, ika nga, ang mga procedures dyan sa Cotabato City and some other areas, ma'am?
14: Yes, sir. So, makikita rin naman kasi natin sa mga news and even sa social media that there are numbers ng mga incidents, isolated incidents na nangyari simula po kahapon and then last night.
1: Opo.
14: So, mas matindi po, mas mahigpit po yung ating security measures doon sa, lalo na sa Cotabato City, because so far naman po kasi sa buong area po ng BARM, ang Cotabato City pa lamang po yung may natatanggap tayo na report regarding example po niyan yung shooting incident natin.
1: Okay. So, ibig sabihin sa kabuuan ng BARMM, Captain Steffi, ay naka-deploy yung binanggit mong mga police at kung sakali pwede silang lapitan ng ating mga kababayan kung meron silang mga concerns na naisip parating, ma'am?
14: Yes, sir. So, hindi natin pwedeng itago na may mga incidents po na nangyari, pero hindi rin natin gusto na yung mga ganitong isolated incident ay mag-create ng unnecessary fear sa ating mga voters. So, ipinapakita natin sa publiko na aware po tayo sa nangyayaring situation and nagre-respond po tayo kaagad-agad at nag-prepare po tayo. May mga contingency measures po ang ating kapulisan at yung ating mga partnered agencies para po sa mga nangyayari kagaya ng ganito. So, wag po tayong mag-aatubili na lumapit sa sino man pong mga PNP personnel, AFP personnel, dahil may mga hotlines po tayo na pwede rin nating tawagan if in case na may mapapansin pa lang tayo ng mga pangyayari or kahinahinalang tao or anuman sa paligid po natin. It is better na magkaroon tayo ng prevention doon sa mga possible na scenarios na mangyayari.
1: Mm-hmm. Okay. Isa pa ay ang posibleng pangamba ng ilang mga kababayan natin diyan sa BARMM doon sa mga gumagamit sa social media para magkalat ng mga fake news. Sa kasalukuyan, Ma'am Steffi, Captain, kumusta ang ugnayan ng ating BARMM Police Regional Office sa PNP Anti-Cybercrime Group para matutukan naman yung mga nagpapakalat ng mga faking impormasyon na may kaugnayan diyan sa eleksyon ng Parliament sa Bangsamoro? Captain, Ma'am.
14: Yes, sir. So, the past few days, may namomonitor na tayo ng mga accounts or pages na naglalabas nga po ng mga misinformation or disinformation sa ating mga kababayan. So, yan yung isa sa mga iniiwasan natin because alam natin ang influence ng social media ay napakalaki. So, yung mga kababayan natin, pinapaalalahanan po natin, especially dito sa BARM, na mag-rely po tayo sa mga verified na mga pages ng ating mga media outlets as well as mga pages po, official Facebook pages or anuman na social media na account ng ating PNP, ng AFP, ng COMELEC and other partnered agencies po natin para sa mga verified na mga information na inilalabas po namin.
1: Yan, dapat yun. Totoo at verified na impormasyon. Yung mga kababayan natin naman na iba, wag share ng share at wag basta maniniwala kung saan-saan na baka mamaya kasama sila sa nagpapakalat ng mga fake news sa ating mga kababayan. Ano po, Captain?
14: Yes, sir. Isa po yan, yung ating irresponsible na sharing ng mga posts, kagaya po nung mga ibang na kita natin, na monitor natin, na mga example ay yung nagkakagulo ng mga tao. But then, yun palang mga videos na yun ay from the previous elections na nangyari po dito. Hindi siya timely. So, nagkakause po yan ng confusion, ng takot sa ating mga kababayan. So, yan po yung isa sa iniiwasan natin.
1: Opo. Okay. Captain Steffi Salanggit, ma'am, in closing, ang message of assurance mula sa ating regional office ng police dyan po sa BARMM para sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood sa ating programa ngayong umaga. Captain, please, go ahead po.
14: Sa ating pong mga kababayan dito po sa buong Bangsamoro Autonomous Region, nais pong iparating ng Philippine National Police na ang gusto po nating maramdaman ng ating mga voters o lahat po ng ating mga kababayan dito ay seguridad, hindi po intimidation, na makakapunta po sila sa kanilang mga polling place, makakapila at makakaboto po ng maayos. So, isa lamang po yung hinihingi natin sa inyong lahat, ang patuloy po ninyong pagsuporta sa ating mga kapulisan, sa ating mga kasundaluhan at lahat po ng mga personnel na naka-deploy across the whole area of BARM. Patuloy po tayong magbigay kung meron man tayong mga information para po ma-prevent natin yung mga threats na meron tayo sa paligid. At maraming salamat po sa patuloy po ninyong pakikipagtulungan sa amin.
1: Opo. Captain, salamat po na marami. Good morning.
14: Salamat po, sir.
1: Si Captain Steffi Salanggit, siya po ang Chief ng Public Information Office sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao Regional Police Office. Yan, si Captain Steffi Salanggit. Ang ating oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 28 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, bibigyan dan muna natin ang ilang mga paalala.
10: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
15: Patol ng Bayan 2026. BARM's First Parliamentary Elections. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Ako po ay payag po sa eleksyong sa BARM doon sa Mindanao, sa isla ng Mindanao. Para sa ganun ay baka ito na rin po yung kataparan na may umunlad po ang bansang Pilipinas dahil ito ang kauna-unahang mag-eleksyon sa Mindanao po. Ako po ay payag na mag-eleksyon po sila para sa ganun po ay may sagawa po nila ang magandang kabutihan programa ng gobyerno pag autonomous region po ang Mindanao.
17: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. I am Fatima Nor sa A-Journal from Pila sa Jimut Tamad, Basilan Province.
18: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
19: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
20: Mas pinalakas, pinalawak.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo! Publico
23: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
24: Colab.
25: Sports Radio Radio Pilipinas World Service.
26: Ang tagintig ng FM
27: at lakas ng AM
28: sa iisang himpilan.
29: Pinagsanib na puwersa
30: para sa mas malawak,
31: mas maraming mararating
32: at mas maraming maaabot ng impormasyon
33: at serbisyo publiko.
34: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
35: Radio Pilipinas
36: News Nationwide.
37: Trending issues na pinag-uusapan.
38: World News in 5.
39: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Market.
40: Ipapahuli sa mahalagang kaganapan.
41: 66 Informasyon.
42: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
43: Sports Radio 918.
44: Radyo Magazine 1278.
45: At Radyo Pilipinas World Service.
46: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
47: Mapapakinggan na
48: sa Capital 104.3 FM.
49: Capital 104.3.
50: Radyo Pilipinas World Service.
51: Sports Radio.
52: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
53: The AM and FM Collab.
54: Sa Capital 104.3 FM.
55: Radyo Pilipinas.
56: Radyo Pilipinas
57: and Capital 104.3
58: Colab.
59: Mas pinalakas, pinalawak.
60: Radyo Pilipinas.
61: Radyo Publiko.
62: Radyo Pilipinas
63: and Capital 104.3 Colab.
64: Colab.
65: World Service.
66: Sports Radio.
67: Ang tagintig ng FM
68: at lakas ng AM
69: sa iisang himpilan.
70: Pinagsanib na puwersa
71: para sa mas malawak na
72: serbisyo publiko.
73: Radyo Magazine 1278.
74: Sports Radio 918.
75: Radyo Pilipinas.
76: Radyo Publiko
77: 738.
78: At Radyo Pilipinas World Service.
79: Mapapakinggan na
80: sa Capital 104.3 FM.
81: Capital 104.3.
82: The AM and FM Collab.
83: Sa Capital 104.3 FM.
84: Radyo Pilipinas.
85: Radyo Pilipinas
86: and Capital 104.3 Collab.
87: Collab.
19: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
88: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
89: Radyo Pilipinas.
90: Radyo Publiko.
91: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
92: Radyo Publiko
93: 738 AM.
1: Balik tayo mga kaibigan dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko. Tayo po ay nasa 104.3 The Capital FM. Sa bayang napapakinggan sa Sports Radio 918 kHz. Ganun din sa Radyo Magazine 1278 kHz. Napapanood din sa live streaming sa mga social media pages ng nabanggit po ng mga himpilan ng Presidential Broadcast Service. 33 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Update muna, direkta mula naman sa PAGASA Forecasting Center.
0: Rancho Pilipinas Weather.
1: Iatid sa atin ni Charmaine Varilla. Charmaine, good morning. Charmaine, babalikan natin si Charmaine Varilla. Charmaine. Sige, maya-maya. At ayusin natin ang signal with linya kay Charmaine Varilla mula po sa PAGASA Forecasting Center. Ongoing na po mga kaibigan ang kauna-unahang eleksyon para sa mga members of parliament diyan sa ng Bangsamoro. Diyan po sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayan, okay na? Si Charmaine Varilla mula sa PAGASA Forecasting Center. Charmaine, good morning. Not ready. Okay.
93: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Oy, mga kababayan natin, wag ho basta-basta magpapakalat ng maling impormasyon, ha? Mga fake news. Lalo na yung may kaugnayan ho dyan sa eleksyon. Parliamentary election sa Bangsamoro. Yan po sa BARMM. May git sa 2.39 billion voters ang inaasahan pong magkakast ng kanilang balota o boboto sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections. Yan po ay ngayong araw na ito. Ongoing na yan, ha? O ito na, ulit-ulit. Narito na ang weather update. Direkta mo lang po sa PAGASA Forecasting Center.
0: Rancho Pilipinas Weather.
1: Hatid sa atin ni Charmaine Varilla. Charmaine, good morning.
2: Yes, magandang umaga din po Sir Alan, maging sa ating mga tigapakinig. At narito ang ulat sa lagay ng panahon sa kasalukuyan. Easterlies pa rin ang maira dito sa may bahagi ng extreme northern Luzon. Magdudulot lamang yan ng mga pulo-pulong mga pag-ulan, lalong-lalo na nga sa Batanes at Babuyan Islands. Samantalang dito sa Metro Manila, tanalabing bahagi ng ating bansa, patuloy pa rin yung magandang panahon, ngunit maghandaan lamang yung tsansa ng mga localized thunderstorms, lalong-lalo na nga sa hapon o sa gabi. At sa magiging kalagayan ng ating karagatan, ay wala tayong nakataas na gale warning, kaya malayo makapaglalayag lahat ng sasakyang pandagat. At meron nga tayong bagong low pressure area na binabantayan sa labas ng ating PAR na huling namataan sa line 3,230 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Sa kasalukuyan, meron na nga itong katamtamang tsansa na maging isang ganap na bagyo sa loob ng isa hanggang dalawang araw. At hindi rin natin inaalis yung posibilidad na maaari yung pumasok sa loob ng ating PAR, ngunit mananatili naman na mababa yung tsansa na mag-landfall. Yan ang latest mula dito sa PAGASA. Charmaine Varilla nag-uulat.
1: Charmaine!
2: Yes, to Sir Alan.
1: Although mababa ang tsansa na makapasok at maging bagyo, kung sakali, anong magiging pangalan nitong bagyong ito? Kung sakali?
2: Yes po, napapangalanan po natin yan na si Queenie kung sakali man na magiging bagyo at pumasok ng ating PAR.
1: Okay, sige. Salamat na marami, Charmaine Varilla. Thank you.
2: Okay po, maraming salamat.
1: Si Charmaine Varilla, mga kaibigan, direkta mula po yan sa PAGASA Forecasting Center.
93: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Update muna mula sa Office of Civil Defense, ang OCD Bangsamoro Autonomous Region naka-red alert para po dito sa parliamentary elections sa BARMM. Ang detalye ay atin sa atin ni J. Mark Dagala.
93: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Hatol ng Bayan 2026. Barnes First Parliamentary Elections. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
1: J-Mark.
3: Yes, Boss Alan, itinasa nga ng Office of Civil Defense sa Bangsamoro Autonomous Region ang red alert status kasabay na rin ang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao araw. Ngayon hanggang bukas, Setyembre 15, mananatili ang red alert para sa mas maigpit na monitoring, koordinasyon at operational readiness sa anumang emergency o insidente. Noong Sabado pa lamang, isinilalim na ng OCD Bar ang blue alert status ang kanilang operasyon bilang bahagi na rin ng pinigting na paghahanda sa pagtugon para sa halalan. Ibababa naman sa blue alert status ang muling mabalik sa blue alert status sa Setyembre 16 bago ang target na bumalik sa white alert sa Setyembre 17, depende sa magiging sitwasyon at progreso ng mga election-related activities. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng ang OCD sa mga partner agency nito sa Bangsamoro Autonomous Region para sa mabilis na pagtugon sa anumang insidente bago, habang at matapos ang halalan. Para sa Bago Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you. Thank you so much, J. Mark Dagala.
4: Sa Tulad ng Bayan 2026, Barnes First Parliamentary Elections, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 39 minutes, makalipas po ang alas 7 ng umaga.
4: Bagong halalan, bagong yugto ng kasaysayan. Sa kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, bawat boto ay may mapakinggan, bawat boses ay may kapangyarihan. Mula botohan hanggang bilangan, bawat issue at bawat mahalagang kaganapan, tututukan ng Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng Hatol ng Bayan 2026, Barnes First Parliamentary Elections. Hatol ng Bayan 2026, an integrated state media coverage. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
93: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kami po'y nasa 104.3 The Capital FM, sa bayan na papakinggan sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Dapat ho, nagkakaisa tayo, tulong-tulong tayo sa pagpapaigting ng seguridad ngayon pong araw ng halalan diyan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Parliamentary elections, kauna-unahang parliamentary elections diyan para po sa Bangsamoro. Ngayong araw na ito, ongoing po yan, kaya kinakailangan ang ating pakikisa at maging mapagmatyag ang lahat para sa matagumpay, mapayapa at credible na parliamentary elections para sa Bangsamoro. Okay, mga kaibigan, meron tayong 41 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, bibigyan muna natin ang ilang mga paalala.
93: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
9: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
11: from PBS,
12: Presidential Broadcast Service
13: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
14: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda.
16: Magdito!
15: It's often part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
10: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
11: Radyo Publiko Serbisyo, Bayang News Nationwide.
16: Balitang pambansa,
17: sa ulo ng ating
16: pinakamalawang na pagbabalita,
11: ang Radyo ng Pilipinas.
18: Radyo Pilipinas.
20: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan,
11: ang Radyo ng Publiko.
18: Radyo Publiko.
11: Nag-uugnay ng pamahalaan
18: sa sambayanan,
11: ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
21: Magkaisa ang tulungan para sa pag-unlad ng ating bansa.
11: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
11: Sa 104.3
18: The Capital.
11: Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayan ang Pilipino. Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali, Monday to Friday, sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas,
18: Radyo Publiko,
11: and The Capital,
18: ang boses ng Pangulo,
11: sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
16: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa,
11: Radyo Pilipinas,
18: Radyo Publiko,
11: sa 104.3 The Capital.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
22: Kilala mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious U.S. music chart. The Rockefellers is composed of four brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert, and their father, their pops, Moro Maligmat. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang, Killer Joe.
23: Killer Joe, go! Holding her so tight.
22: That was in 1963. Halos limang dekada pa ang lilipas for a solo Filipino act to surpass this feat. This is when Charisse Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 Albums.
10: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
24: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
25: Radyo Pilipinas is on Viber.
26: Viber.
25: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
26: Receive credible news and information,
25: pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
26: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
25: Viber.
26: Pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
27: Ito ang Presidential Broadcast Service.
28: Radyo Pilipinas.
29: Radyo Publiko.
30: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
31: Boses dito sa Radyo Pilipinas,
32: Radyo Publiko.
33: Radyo Publiko.
34: 738 AM.
1: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayong araw na ito, mga kaibigan, historic itong kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Elections. So ang ating mga kababayan dyan sa BARMM ay maghahalal ng 80 miyembro ng bagong Bangsamoro Parliament. Yan po ang siyang magiging kapalit ng tinatawag na Interim Bangsamoro Transition Authority. Balita muna mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City. COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nanawagan po sa lahat ng mga botante sa buong Bangsamoro Region na maging bahagi ng kauna-unahang BARMM Parliamentary Election.
35: Hatol ng Bayan 2026, BARMS First Parliamentary Elections.
0: dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
1: Ang detalye atin po sa atin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City, sa pamamagitan ni Shora Sabdula Sarigala. Shora?
2: Yes, maraming salamat, Sir Alan. Nananawagan ang ating Commission on Election o COMELEC Chairperson George Erwin Garcia sa lahat ng mga butante sa buong Bangsa Moroto ng Masa Region ng Maslo Mindanao na makiisa at makibahagi sa tinaguriang o ng BARM Parliamentary Election. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, kanyang sinabi kanina na magiging bahagi kayo kung nakaboto na po kayo, nakapunta kayo sa inyong mga presyento. Sabi niya, huwag po kayong matakot, andito lang kami, andito ang Commission on Election, andito ang Philippine National Police, pati na rin ang mga international monitors para gabayan kayo at secure kayo para makabuto kayo sa pinakaunang BARM Parliamentary Election. Samantala, sinigurado na tuloy na tuloy pa rin itong halalan sa Bangsa Moro sa kabila ng nangyari kagabi, Sir Alan, na pamumumba at pamamaril kung saan may 3 namatay at 15 sugatan. Isa na doon yung naghagis ng bomba at siya rin mismo, sa kanya mismo pumutok yung bomba at sa ngayon ay nasa ospital. So iniimbestigahan umano ito ng kapulisan at ng COMELEC, Commission on Elections, at kanyang tiniyak na mamayang hapon ay magbibigay na po sila ng update hinggil sa mga sanhi nitong nangyaring election related dito po sa Cotabato City. So yun lamang po ang ating update mula po dito sa Cotabato City. Shora M. Sabdula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
1: Shora!
2: Yes po, Sir Alan.
1: Ikaw ba nakaboto na?
2: Hindi po ako nakaboto kasi walang local absentee voting. So dumating kami dito kahapon, dito po sa Cotabato City.
1: Okay, sige. Ingat-ingat, ha? Ingat at salamat ng marami sa mga updates from your end. Ha? Ikaw nga pala ay nariyan ngayon sa Cotabato mismo, Shora, no?
2: Yes po, kasama ko si Najib Nabil at si Malik Mambuay.
1: Okay, all the best sa inyong team dyan at ingat palagi, of course, Shora, ha? Thank you very much.
2: Yes po, Sir Alan. Maraming salamat po.
1: Thank you. Si Shora Sarigala, nariyan po sa Cotabato City, mula sa Radyo Pilipinas, Marawi City. Oras natin, 51 minutes na makalipas po ang ganap na alas 7 ng umaga.
34: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Mayroon pong pagtiyak ang Presidential Task Force on Media Security. Mananatiling mapayapa at ligtas ang kauna-unahang BARMM Parliamentary Elections para sa mga botante at sa hanay ng media.
3: Hatol ng Bayan 2026, BARM's First Parliamentary Elections, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ang balitang yan, iatid naman sa atin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan City, sa pamamagitan po ni Biema Menyoza. Biema!
4: Tahimik at maayos ang sitwasyon sa Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM kaugnay ng makasaysayang kauna-unahang BARM Parliamentary Elections. Ayon kay PTFOM's Executive Director Undersecretary Jose Torres Jr., naging malaking tulong ang mahigpit na pagbabantay ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines sa mga komunidad. Dahil dito, malayang nakakapagtrabaho ang mga lokal at national media, pati na ang mahigit 200 international election observers. Inihayag din ni Torres na mas pinalakas ang protection sa media sa pamagitan ng mga isinagawang safety orientation at ang pagtatayo ng media monitoring centers sa mga lungsod ng Marawi, Cotabato at Zamboanga upang mabilis na makaresponde sa anumang banta. Nagdeklara naman ang All Systems Go ang COMELEC, AFP at PNP habang nakatutok ang seguridad sa mga lugar na itinuturing na election red areas. Para sa Bagong Pilipinas, Biema Menyoza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
1: Thank you so much, Biema Menyoza. Mula po yan sa Radyo Pilipinas, Iligan City.
34: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Publiko.
34: 738 AM.
1: Meron tayong 53 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Update naman mula sa Radyo Pilipinas ang Buanga City. Ang Bishop Prelature ng Basilan nanawagan ng mapayapa at makasaysayang eleksyon sa Bangsamoro. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Zamboanga City, narito ang report ni Elsie Molina.
6: Sa Tulad ng Bayan 2026, Barnes First Parliamentary Elections, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Elsie!
7: Umaapela si Most Reverend Leo M. Dalmau, Bishop Prelate of the Prelature of Isabela Basilan, sa lahat ng kandidato, political leaders, supporters at mga botante ng mapayapa, tapat at mapagkatiwalaang BAM election. Sa kanyang inilabas na pahayag, hiling ni Bishop Dalmau na maging mapayapa ang eleksyon. Paratian niya laman ang Basilan ng mga balita gaya ng karahasan. Ngayon anya, may pagkakataon ng ipakita na posibleng maging mapayapa ang eleksyon. Kinilala din ng obispo ang ginawang pagsisikap ng COMELEC, Bangsamoro Government, Otoridad at Security Forces para sa kahandaan sa responsibilidad na mapanatili ang kapayapaan. Hinikayat din ng obispo sa mga botante na huwag ibenta ang boto at huwag hayaan idikta ang pinili. Hiling ng obispo sa publiko na gamitin ang responsableng balita sa social media at huwag bastang ikalat ang maling impormasyon na magdudulot ng takot at puot. Para sa Bagong Pilipinas, Elsie Molina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
34: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Publiko.
34: 738 AM.
1: Mga kaibigan, bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng ating mga kasamang naglingkod ngayong umagang ito ng Lunes, September 14, 2026. Kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Elections. Thank you sa ating mga executive producers, si Paula Antolin, si Glory Fe Bagon. Thank you, thank you. Mga co-pilot natin sa technical side, Jomarie Referial, Mark Bukiron, Arnel Villamor at Mary Ann Villos. Thank you. Uy, maraming salamat din. Thank you, thank you. George Simignano ng Network Division. Thank you. Nagpapaalam po, pansamantala ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
34: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Publiko.
34: 738 AM.
8: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit nang napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
10: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
12: Last week sa Dawi, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
11: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
13: Maganda bang takbo?
11: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
12: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
14: Yung magulang ko na nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
12: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
15: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
16: Ito ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
16: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
19: Oras sa buong kapuluan, ganap na ang 8:00 ng umaga.
20: Bangon, bayang mahal.
21: Bangon, bayang mahal.
20: Pag-uusapan, mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
21: Tatalakayin,
20: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
21: At sasagutin,
20: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyonan. Dito sa Radyo Pilipinas,
21: 738

Magsang mapagpalang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Eh boy, nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Pansamantala po kaming napapakinggan sa Capital 104.3 FM. Pero syempre, kami po ay napapanood at napapakinggan din sa amin pong mga social media pages, sa amin pong Facebook page, at sa amin pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Mga kababayan, samahan niyo po kami hanggang bago mag-alas 9 ng umaga dito po sa ating palatuntunang Bangon Bayang Mahal. Saan nga mga kababayan, isang makasaysayan pong kaganapan ang binabantayan natin ngayong araw na ito. Poy, walang iba kung hindi ang first parliamentary elections sa BARM. Saan naroon din ang ating mga kasamahan mula po sa ating mga network stations. Particularly, mga kababayan, dyan sa Mindanao, yung mga lugar, ano, yung mga lalawigan na kabilang doon sa BARM. Sabayanan natin ang mga pag-uulat niya hatid sa atin ng ating mga kasamahan. But of course, syempre may makakapanayam din tayo. Tungo nga po ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa India para doon sa tinatawag nating BRICS. Para doon sa mga hindi nakakaalam, ang BRICS po ay parang ASEAN. It's a group of countries. Kung nagkakamali, Brazil, Russia, India, rather, China, abay S. Muta kay S eh. Any case mga kababayan, naroon po ang ating Pangulo. Yung pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nagtungo siya sa India. Ito'y upang pag-usapan. There is a multitude of issues that would be addressed, that was addressed rather, by the President. Halaga po yung mga ganitong klaseng mga pagtitipon sa pagitan po ng mga bansa at sa mga leader ng mga nasabing bansang ito. Especially tayo ngayong panahon na ito mga kababayan, dahil tayo po ang chair ng ASEAN. Tayo po ang kumakatawan ngayon sa ASEAN. Ito naman sa pagtitipon ng BRICS. Maya-maya po mga kababayan, makakapanayam natin ang atin pong butihing guest. Tagal na nating nakakasama dito po sa ating palatuntunan, Ginoong Michael